0: sa 20 under category, dinitampo og dugang 5 ka rebounds, 5 ka assists og 4 ka blocks si Calizar aron sa miton ang kadaugan. Sa dugang mga resulta sa mga duwa, daog ang LGU Dawis batok sa LGU Sikatuna 84-60 sa 20 under division. Daog usab ang LGU Dawis batok sa LGU Tagbilaran City 74-66 sa 17 under category. Samtang sa main game, daog ang Tagbilaran City batok Corilla 92-81 sa 20 under category. Samtang dito sa lungsod sa Talibon, gipildi sa LGU Ubay ang LGU Talibon 63-47 sa Northeast Division. 17 under division na dito gipigayon sa Talibon Cultural Center. Gikan sa DYRD Sports Monitoring Center, kini si Linar Simbit, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasalikan sa balita.
1: Sa balita ang artista. Nagpagawas sa pamahayag si Derek Ramsey kabahin sa investigasyon sa LTO kalapos sa usa ka sa kinan nga nasakpan nga ni gamit og peke nga plate tamper. Itinaaw sa aktor nga wa magtangag ang iyang mga sakyanan og peke nga plaka ug sakto usab ang mga papeles niini. Wa pa siya makadawat og show cause order apan andam siya nga makig-alayon sa mga awtoridad kung gikinahanglan.
2: Bunti sa peso, tandi sa dolyar bang sa lapis kalibutan ni mga gutlo.
1: Ang US dollar, 61 pesos o 51 centavos. Japan yen, 37 centavos. UK pound, 82 pesos o 10 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos o 87 centavos. Canadian dollar, 43 pesos o 27 centavos. Singapore dollar, 47 pesos o 53 centavos. Australian dollar, 42 pesos o 52 centavos. Saudi Riyal, 16 pesos o 36 centavos. UAE dirham, 16 pesos o 72 centavos. Euro, 70 pesos o 9 centavos.
2: Inyo na bati ang balita sa Tire Queen, a Goodyear Servitec, first time in first class tire service, Dalan, Binansyo, Pinting Avenue, Dakbayan sa Tagbilaran. Aking panapo sa mga balita sa Tire Queen, Goodyear Servitec, ang mga pulos kalam.
1: Ang pinakadato nga tao sa kalibutan, dili katong daghan o kwarta o bahandi, kundili katong mga tao nga naay Ginoo sa ilang kinabuhi.
2: Mukadto ang nagbagang balita. Karong buntagan nyo, nabati paguna din sa numero ng stasyon sa Bohol, Bugis, Saligan sa mga Bulano, DYRD. Ug sa ngano sabi ni Sir Rachan James, kang kagawad, Jerry Cahes, o kang Gilbert Tulo, pangatong attack on duty, mga sakop sa DYRD News Team, Arnold Lucas, ang friend mo forever.
1: O ginisigli Orcolio, ang friend mo forever.
2: Labing labas o kompletong balita, Denise, DYRD, may buntag.

0: 4 minutos pasado alas 8.
1: Takna sa Bohol Live, panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
2: This news is brought to you by Parex B Complex, walang bibitiw, mag-Parex B araw-araw.
3: This news is brought to you by Myra E, Myra E, step into your Myra era.
2: This news is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanwilar. This news is brought to you by Nusip Z Plus Forte. Nusip Z Plus Forte with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
4: This news is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
2: This news is brought to you by Myracaf, Ambroxol Hydrochloride. Myracaf, ukal ang magdok na plema. Afford pa, afford pa.
5: This news is brought to you by Revicon Tablet. May palag ang lakas mo.
6: This news is brought to you by Tanduay Ram 5 years, tibay ng loob, tibay tanduay.
7: This news is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kon mababay sa agay. With Esquilan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
8: This news is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug sa dungan-dungan nga sakit. Bughat nga nay labad sa ulo o pamaol nga nay hilanap.
9: This news is brought to you by Downy, Downy Rock, the rub, bango-bango.
10: This news is brought to you by Alaksan. Pagtuto ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
11: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
12: Lisod no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing tusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines.

0: Gen Forte.
1: Alagang Unilab yan.
2: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decalgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
4: Drink responsibly.
3: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay, tanduay,
4: drink response.
5: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves are gentlest care.

0: Range Care versus previous formulations with regular use.
1: Ako dahil si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Na inakasulti na ko nga ang Sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Munang ako dahil gipatumar akong amahan. O sulod sa pila ka adlaw, nakita na ko nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og Sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen o pwede po ni kanatong tanan.
2: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: DTX 500.
4: Ang asawa ko mahilig makinig sa radyo dahil pabalik-balik ako sa ospital sa noon. Nirisitahan ako ng mga gamot nung narinig namin ng DTX 500. Yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng dalawang araw, gumandangi ito awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umihi noon. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon.
3: DTX 500, mabibili sa mga butika.
5: Reactivate! Let's move!
6: Then get your physical care from Reactivate Sports and Neuro Rehab.
7: Pagod ka na ba? Lagi masakit ang likod.
6: Equipped with advanced therapeutic machines, Reactivate Sports and Neuro Rehab for your post-operation fractures, stroke, back and neck pains, sports injuries, sciatica, frozen shoulders, osteoarthritis, or just to relax for physical wellness.
8: Therapy with care is the best.
6: Come and visit Reactivate Sports and Neuro Rehab at Cocleo Compound, Mansasa, Seaside.
9: Go active, go healthy, Reactivate Sports and Neuro Rehab.
6: Quality of care is our top priority.
8: Go wellness, go Reactivate.
10: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
11: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farax B. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Pindutag aura one, guapa to another. It's giving confidence, Myra Era.
13: G22 here. Step into your Myra Era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
14: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.
15: Enroll now and see the world free. Study at PMI Colleges Bohol, the first maritime school established in the province of Bohol with its training center in the city of Tagbilaran. Awarded 100% compliance with policies and standards by the Commission on Higher Education in accordance with STCW 95 and the first maritime school in Bohol to be ISO 9001-2000 certified by Anglo-Japanese American Registers. We offer four-year courses, Bachelor of Science in Customs Administration, Bachelor of Science in Marine Transportation, Bachelor of Science in Marine Engineering. We also offer a one-year course, the Seaman Rating Course, Deck Rating, Engine Rating, and Steward Course. For inquiries, call 411-2601-235-6232 and 501-9804. Enrollment is now going on. Classes start on June 13. Be a part of the PMI legacy. Study at PMI Colleges Bohol.
16: Mensahe alang sa maayong panglawas.
17: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante nagpuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay nako gaagwanta sa akong arthritis, hypertension ug diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan nakong balatian. Sure gyud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
16: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
18: Cheers sa barkada nating
19: Night Shift,
18: OT,
19: Breadwinner!
18: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly.
20: Uy, nabugat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
21: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
22: Rexino Forte!
23: Mas paspas, banat sa upat!
24: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
25: Unilab quality yan.
24: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: napad sa ulo, dapat di napaduga yun. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
1: Unilab quality yan.
2: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Strong sa una,
3: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
5: Sa inyong lumber o construction needs, Bohol People's Lumber Corporation diha sa Dan M. Paras at bang sa Governor Celestino Galliares Memorial Hospital ng Ciudad. Dealer sa tanang matang sa lumber, moldings, kabilya, simento, pintal, guban pa. Gawa karon ang Bohol People's Lumber Corporation, your dealer in quality lumber.

0: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan. Kogon Commercial ang atong kadulngan.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Nila Intinado, Puro 4, Malaysia City. Dugay-dugay na na akong imati nga hanap akong pananaw. Ang pounding sa Dr. Interindyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarta ibayad kay 30 mil man. Wala kong ingon nga, ginuot-untoy ko kung sa akong angay. Ito marunong at pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko niya nga hindi ko mabuta siya. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa kuang Interindyong. Dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
3: Makabuhay day mga sano, mga bulanon. Kini si Doc Bri Palange sa EXL Makabuhay Plus. Naatay Health and Wellness Caravan sa Tagbilaran, Bohol. Sa August 18 sa Barangay Ubuhan Covered Court og sa August 19 sa Poblacion 2 Gym. Unsa man ang inyong mga balatian, kita kits kauban sa atong Makabuhay Team sa EXL Makabuhay Health and Wellness Caravan karong August 18 ug 19. Usbon ko karong August 18 sa Barangay Ubuhan Covered Court og sa August 19 sa Poblacion 2 Gym, Tagbilaran, Bohol. Kini si Doc Bri Palange, kita kits.
4: Alang na itong mutukod og mga balayog building, wanay laing atuan, Herbert Balmis General Merchandise and Contracting Corporation sa Dan MHD Pilar, Tagbilaran City. Kompleto sa hardware, electrical supplies, plumbing, construction supplies, mga kabilya, tiles o guman pa. Tanan, ana sa Herbert Balmis General Merchandise and Contracting Corporation, duawa karon ang showroom niini. Nagapaabang usab sa construction equipments o mga heavy equipment. Strong sa una.
5: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
6: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
4: Alang na itong mutukod og mga balayog building, wanay laing atuan, Herbert Balmis General Merchandise and Contracting Corporation sa Dan MHD Pilar, Tagbilaran City. Kompleto sa hardware, electrical supplies, plumbing, construction supplies, mga kabilya, tiles o guman pa. Tanan, ana sa Herbert Balmis General Merchandise and Contracting Corporation, duawa karon ang showroom niini. Nagapaabang usab sa construction equipments o mga heavy equipment.

0: at dilaw na mo sa ubang pan. Karun, tilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: DTX 500.
3: DTX 500, napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking katawan ay talaga pong iniinda ko at tinitiis ko sa sakit. Pagkain ko po nito, napakalaki na pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyo dito po sa DTX 500.
4: At sa Panginoon.
3: Una po ay sa Panginoon.
2: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
5: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay Tanduay.
6: Drink responsibly.
5: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay Tanduay.
6: Drink responsibly.
7: Tiguwang naku. Mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sami sa ako mga apo.
8: Let's go, Lola!
7: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan.
9: Uy, what ako!
10: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Unilab yan.
12: Bali!

0: DYRD, ang ang pipaminaw yun, everyday medyo pumaminaw kay insakto ang mga balita, way bias ba?
1: Akong tipaminaw na radio station, kay wala ang DYRD ragyod, kay tungod ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod na mga balita, o wala na dyan lain.
2: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, o ang DYRD, o kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD. Sa paghimo no sab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Magandang umaga, Pilipinas! Majong bundag, Bohol. Welcome na sa mga Exxon. Siyang kinaham nga, dulumanon, matagbundag. Ang inyong alagad, adlaw karon mga higalang Martes, petsa 18 na bulan sa Agosto. Atong mga mainiton nga mga panimbaya, kaninyong tanang mga suki na tuntig paminaw, dinhi sa atong dakbayan sa Tagbilaran, sa atong 47 ka mga kalungsuran ng atong lalawigang bulanon sa atong nagpaminaw karon pinagi sa DYRD Facebook, ang DYRD ang kasaligan, ingon man sa DYRD YouTube. Og ang nagtanaw karon mga kaigsunan sa mga nagkadaiyang cable networks ng atong lalawigang bulanon, ingon man aminaw sa 1161, mga sano, maadyong bundag. At mga panginaot ang tanan, naagid sa kapiskay sa panglawas og positibo sa kanunay, nagalantaw sa unahan, kanunay na ningkamot, makahimo og mga dalaygon nga buhat, sarang kini makapalipay sa atong langit nun nga amahan. Kini gihapon ang inyong gisaligan nga alagad sa kahanginan, alagad bong bully sir, makiguban ka ninyo. Og sa kanunay, kuyog ang mga pulong ni Padre Pio sa panahon nga kita gibagyo sa daghan nga mga suliran. Just pray, hope, and don't worry.
1: IATF, inyong alagad ta forever.
2: Update, paspas, nagpagkabana nga netizens, mga paghitabo nga angayong masayran, ipasa dayon sa DYRD Kasaligan FB account. DYRD, Sniper.
3: DYRD, Sniper ni Bay.
2: DYRD, Sniper.
0: DYRD Sniper, salamat ganyo sa iyong makugihon kayo nga pag-report sa mga panghitabo sa itong katilingbang bulanon. Padayon sa pag-report, abdik nga DYRD Snipers.
1: IATF, inyong alagad ta forever.
0: 20 minutos mga higala, managkalabay ang alas-utso sa kabuntago, narangkada ta sa itong mga isgutanan karong buntaga, padayong naning kamot ang kagamhanan sa Bohol ug ang mga hingtundan sa turismo. Aron mo, lagsik og balik mga sano ang turismo sa atong lalawigan. Daghang mga turista, labi na ang mga Koreano og Chinese, ang wala na mamalik. Sukad gisira ang whale shark watching. Apan ablihan na karong Nobyembre ang maong tourist attraction. Good news mga sano! Pero, andam na ba mga kaigsunan? Andam na ba kaha ang LGU lila sa pag-abli og balik sa maong attraction na nakatabang pag-ayo sa LGU og sa mga katawhan? Kini, mga ito isgutan mga kaigsunan karong buntaga. Kabahin nini atong paminawon ang report gikan sa itong alagad reporter Zera. Arkayina, Zera. Go!

0: Okay. Andam na si Jira, mga kaigsunan sa maong report. Paminawan.
1: Dako kaayo og matabang sa paglagsik og balik sa turismo sa lalawigan sa Bohol, ang kalihukan sa whale shark watching nga gitakdang ablihan og balik karong Nobyembre ning tuig. Si Dor Escoto, Pangulo sa Bohol Association of Hotels, Resorts and Restaurants o Bar, nga nahinabi sa top rated program DYRD inyong alagad kagahapon, Agosto 17, masaligon nga mulagsik og balik ang turismo sa higayon nga mag-abli na og balik ang whale shark watching, ilalom sa bagong gipatuman nga Enhanced Sustainable Marine Wildlife Interaction Ordinance kon Provincial Ordinance number 2026-004.
2: For Bohol, syempre our focus is to maximize the market that is already within our reach, particularly our domestic and local travelers. The recent travel expo hosted by the Island City Mall together with the Provincial Tourism Office was a very positive initiative because it brought resort and hotel promotion closer to our local market and created greater awareness of what Bohol has to offer. The importance of this kind of activities kasi meron ngang softness sa arrival eh. And from there, we see the demand.
1: Matod ni Escoto, wala pa sila makadawat og opisyal nga pamahayag ni Gobernador Aris Omentado kalabot sa maong kalambuan. Apan, ilang gisiguro ang suporta ni ini. Mubalik na sa Nobyembre ang operasyon sa whale shark watching sa Bohol human sa 18 kabulan nga suspensyon. Usa ka desisyon nga gihulagway ni Gobernador Omentado isip win-win nga solusyon alang sa dugay ng gipaabot nga tourism attraction. Napanglantawan ni Escoto nga musaka og 10% ang tourist arrival, ilabi na ang mga Korean og Chinese tourists sa Nobyembre. Musaka nga to sa 15% sa Disyembre og mga 25% sa unang quarter sa tuig 2027. Si Escoto miingon nga alang kaniya, mas maayo nga usalang una ka whale shark site ang ablihan og kung taas ang panginahanglan, mahimong mag-abli og laing usa. Kini aron ma-monitor og maayo ang operasyon sa whale shark watching ubos sa istrikto nga walay pagpakaon o no feeding policy og proteksyon sa kinaiyahan aron masiguro ang malungtarong turismo. Kabahin sa kompromiso ang pag-usab sa gisugyot nga off-season period. Imbis unom ka bulan, tulo na lamang ka bulan ang ipatuman nga closure. Gikan Agosto hangtod Oktobre. Busa ang whale shark watching operation tugutan gikan Nobyembre hangtod Hulyo. Samtang sirado pa ang whale shark activities, miingon si Escoto nga magpadayon hangtod sa Nobyembre ang tanyag nga 40-50% special package discount sa mga lawak, pagkaon ug ubang serbisyo sa mga hotel ug resorts. Naningkamot ang bar ug ang kagamhanan sa lalawigan sa Bohol nga madani ug balik ang mga bisita dili lang sa whale shark watching activities kundili sa uban pang atraksyon sa mga turista pinaagi sa malungtarong pamaagi sa ecotourism. Nanawagan sa Escoto sa mga whale shark operators nga sundon ang pulisiya ug ordinansa sa probinsya aron dili na masirhan ug balik ang maong tourism attraction. Nanawagan usab siya sa tanang mga bulanon nga suportahan ang turismo sa lalawigan. Gikan diri sa DYRD Newsroom, kini si Zera Arcayana, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
0: DYRD. Salamat Zera sa mga nga report, mga igsoon ang lungsod sa Lila. Dito ang original mga kaigsoonan nga whale shark watching interaction or activity, mga kaigsoonan nahitabo. Og apil mga kaigsuna niining nasirhan, daghan man silang nasirhan, no? Tulo man sila ka area sa Albur og sa Dawis. Andam na ba ang Lila, mga kaigsuna niining pagbalik sa whale shark watching sa maong lungsod? At akong subayon, mga kaigsuna, ang Lila karon uban sa ilahang mayor dito, mga kaigsuna, kung unsa na ang ilang gihimong pagpangandam kabahin niining pagbalik sa whale shark watching sa maong lungsod si Mayor Jed Pulio. Sa atong linya mauban, mga kaigsuna, Mayor, may buntag, welcome sa atong tulumanon inyong alagad.
3: Hello, good morning, Sir Tim.
0: Yes, Mayor, salamat kaayo. Nining panahon nga imong gihatag karong buntaga. Nalipay, daghan ang nalipay, Mayor, nga nakadungog nga ablihan na sa lila ang Welsh Watching tungod humani ining paglihok sa sanggunyang panalawigan sa provincial government gipanguluhan ni Gobernador Aris. Mayor, andam na ba ang lungsod sa lila nga mubalik na ang Welsh Watching? Mayor?
3: Hello?
0: Yes, Mayor Jen. Maklaro ko nimo, Mayor. Mayor? Oh, taba, klarohan doon kay basin o gilabok na sa Wilshack doon. Oh. Magkula ba kayo ni nga mga kaigsunan nga mamal ba din sila doon? Ah? Mamal ba ka doon ng Wilshack? O oh, murag mamal, you know? Ah? Oh, mag-uban-uban mga kaigsunan karon ang ato ang mga Wilshack na niyong issue mga kaigsunan. Nalipay ba kapod ang mga Wilshack? So, andam na ba kapod sila? O nga, tanawo na po sila mga kaigsunan. Mo-interact na po sila sa atong mga katawhan nga mga dumuduong mga igsoon. Atong hibawan, daghan kayo ang mga tao nga nakatrabaho tungod ni ini, mga kaigsunan. Katong mga pamput operators, guban pa katong mga negosyo sa kilid-kilid tungod kay daghang mga turista. Basta na ay daghang tao mga kaigsuunan na ay negosyo gud nga mahimo ni ana, no? Pagkaon, serbisyo, transportasyon, uguban pa. Mao nga kamingawan taman-taman ang pagkawa mga kaigsuunan sa World Shark Activity Watching dito sa lungsod sa Lila. Human kini mga kaigsuunan gisirhan sa tong provincial government on reasons of environment mga kaigsuunan. Tungod kay dili lagi patuwaan ang Wilshack. Oy, unsa kay mahitabo ani karon nga dili man patuwaan? Naa kay mga sharks nga mopakita. Kani mo ay thrilling mga kaigsunan. Unsa kay gihimong pagpangandam sa LGU Lila nga ang mga sharks mopakita? Apan matud pa mga kaigsunan sa mga asoy sa Lila nga Lila is a home sa mga dagkong isda. Tungod kay nay mako kayong langob diha sa ilawom sa dagat nila mga kaigsunan nga naa diha nang gipuyo nang maong mga dagko nga isda. Tinuod ron tingali mga kaigsunan, no? Kay kanang lungsod sa Lila na no na siya nga naa diha ang mga dagkong isda gipanglapa kaniadtong panahon like bungkaras og uban pa, no? So naa gyud tingali higdaanan or katuganan or puy-anan, no? O breeding area sa mga magkong isda ng dapita mga kaigsunan. Nana, nabalik na ang ato ang mayor sa atong linya. Mayor, welcome back sa ato ang tulumanon. Murag na naputol tagamay. Andam na ba, Mayor, ang lungsod sa Lila? Niining pagbalik sa World Shark Watching diha sa mga lungsod?
3: I'm sorry, wala ko katungog kayo, Sir James.
0: Yes, ang atong pangota na andam na ba ang Lila? Set up na ba ang mga tao uguban pa, Mayor, na ining giingon nga pagbalik sa World Shark Watching?
3: Sa on the part of the LGU, andam ang ato ang lokal na pangobyerno sa pagdawat sa atong mga bisita and also sa pag-implement sa unsay gusto ipasubay sa ato ang mga balaod noon.
0: Okay. Mayor Jed, no, pagsubay sa mga unsay gitakda ani Mayor labi na ang no feeding. Sa imong tanaw, Mayor, unsa kaha? Mopakita kaha ng mga World Sharks nga wa na may feeding nga mahitabo, Mayor Jed?
3: Sa among bantayan, so far pagkakaroon, daghan mangigisda na sa mag reklamo gani nga ginahanglan silang musibo tungod kay daghan pang nagpakita ng mga whale shark na mag-interfere sa ilahang pagpangisda about that. So, kumpiyansa ta nga maagya po ng mga whale shark bisan mong wala feeding aking buod.
0: Pila ka katao, Mayor, ang mabalik sa trabaho niining maong pagbalik karon. I understand, daghan kayo nakatrabaho aning whale shark activity diha, Mayor, no? Pila ka katao ni sila?
3: Sa atong full operations pa ang atong World Shark Watching din sa lungsod sa Lila, nakapa-employ ta, directly employed dito mga 200 ka mga tao. And then, aside from that, daghan po ng nakanegosyo, mga, let us say, indirectly employed po sa maong kapanginabuhian, kapahimo silang kapanginabuhian indirectly through the World Shark Watching.
0: Kaning giingon
3: so, niyo?
0: Okay, Mayor, kanyang giingon nga 200, unsa man nga nakatrabaho? Paid by the operator of the whale shark watching or paid by the LGU in enforcing the law o unsa nang naa dinyo diha, Mayor?
3: Naa po sa gibayaran sa LGU para sa monitoring and then naa po sa operator sa mismo sa maong attraction na maogay directly involved sa maong atraksyon at amo ang kakabahin sa LGU, well, magutang-tang mga tao mag-monitor sa kalinaw, kahapsay, kalimpyo sa lugar, o labi na sa koleksyon. Pagpaniguro na ito sa koleksyon sa ato ang lungsod.
0: Let's talk about that collection. Yeah, let's talk about that collection, Mayor, no? Pila man ka collection yes. ang nawa ninyo nga nawa pud ang whale shark watching diha, Mayor, on the average pila ato ang musud sa LGU Lila anang maong activity.
3: Well, for the last year, mo ni amo dako kay absolon karong tuiga. Ang dako gyud nawa 46 million ang nawa sa panudlanan sa ato ang lungsod sa Lila. Sa pagpaundang ni ko gyud kay kawadon ang maong pagpaundang sa maong atraksyon
0: 46 million money ang the whole year income nga nakuha ninyo gikan aning maong activity Mayor 46 million the whole year
3: 46 million ang nalikom nato sa ato ang lungsod nga unta magamit nato sa nagkadaing-laing mga proyekto para sa ato ang mga katawahan sa lungsod sa Lila. So anyway, mangita niya punta sa paagi para makasurvive or makasurvival mode ng atuwa karon pero mangita niya punta sa paagi para makahimo ang mga kapangitaan sa atong lungsod para makadeliver punta kung sa maayo para sa atong lungsod.
0: Mayor, both by pasabot nga kaning 46 million inyuhan ining gi-include as a expected income for this year 2026 nga most likely dili ma-realize tungod kay why will shock.
3: Yeah, that was the actual income certains no nga nawala agyot kay actually tamad tay you're also a vice mayor and nag-monitor man ta sa ato ang let us say local revenues yun nga mo kay basihanan na to sa ato ang seal of good governance sa GLG.
0: Mm-hmm.
3: So sa ato ang paghimo sa ato ang assessment, dako gyud kayo kang nga nakita na to nga na kadakoa ang ato ang kang tungod sa pagawa sa oil shark watching sa atong lungsod.
0: Mm-hmm. So niini nga mo balik na ni by November. Mao ba gyud na set na ba gyud ang ato ang lungsod nga by November magsugod na ta?
3: Yes, we are preparing ourselves. Actually, I'm on my way to Cebu now. Kay na po ko yung appointment ni Regional Executive Director. Kay mga yun po may additional inputs on the part of the DENR on the implementation and monitoring sa nabi na sa IRR nga ipagawas pag-o nga IRR nga ipagawas na usap na po for amended na po ng IRR. So, mga yun lang ang inputs para with finality maklaro bitaw ang tanan.
0: Mm-hmm.
3: Paplastar ang tanan, unsay role sa DENR, unsay role sa provincial government, unsay role sa local government sa implementation ani. Nga ako pong iawag ang kooperasyon nato sa atong tourism industry karon mahapsay gyud ang pagpabalik nato for the sustainability of this project. This is not just for Lila, kundi para kundi sa tibuok probinsya sa Bohol.
0: Ang lungsod sa Lila andam na mudawat. Ang operator mayor, no? I think it's a private entity. Andam na ba po sila nga mo operate?
3: Wala pa ko maka-meet nila pero ako sila nang ipatawag karong sumanaha aron mahimuan na itong mga lakang daan, mga forward steps ba in the preparation kaya aron alisod man mo ka ng andam niya sila di ID. So dapat ang tanang aspeto sa operations na panandam na tanang.
0: Mm-hmm. Okay, so kinahanglan ba mayor nga matod pa dunay text dire mayor no nga ang private player og i-absorb na lang na sa LGU barangay or Lila ang pag-operate kaya kana mayor to do the ino na to promotion and everything mayor kun mo na i-operate.
3: Well, amo ning gitunan sa una sir tungod sa mga prescriptions bitaw nato sa atong balaod sa procurement mo nag magisud ta nya ang stability po sa operations because of the politics sa atong ang lungsod sa atong ang nasod mo nag elisod ang stability sa negosyo. So we would rather at doon nga kailan mo dawat paglimpyo ang ato ang lungsod di na ta maglapad-lapad sa mga anang operations bitaw daily grind kaya mga procurement kaya ba mo ta mag-procure ta dugay kaayo ya, maka-interfere po niya sa ato ang operation.
0: Has so, na po tingali ang marketing mayor no kaya understand kaning mag-operate kag mga tourist destinations not dili lang kay kining World Shark Watching ang magic niya na is the marketing mayor no murag mga yes. Private players mo expert anang giingog marketing.
3: So ang market good ani is dili man sa ato ang lugar dili ra sa Pilipinas kundi ito sa gawas. So we have no reach ana watay kuan ba watay exposure dito sa Korea sa China sa Taiwan or asa pa din ha kundi kaning mga kompanya nga kuan but the one thing gusto sa atong departador is i-open siya sa tanan og kung kisa gusto nga mo sulod pasudlon onay one difference na atong ipa-implementar sa mga operators. So public din siya tanan kinsa gusto mo sulod na tourist agency they are very welcome na mo sulod.
0: Okay, so pagkakaroon unsa may gawas nga mo adto kag Cebu to talk to DNR officials unsa may gihimo karon nga pagpangandam sa LGU Lila kung magsugod na gyud by November.
3: Well, ang sa amo ang nakabahin ang atong isiguro nga natay coordination sa Coast Guard nga safe po na nga to ang mga mananaway at mga turista, labi na kay no, ang implementation na ni is mo na wider area kay kanang no feeding man. So, pangitaon pa rin siya ang atong isda niya. Kung makita na isda, go po doon. So, naku-naku, giling lugar sa kawanangan niya ato ang monitor o atong secure. So, alayot pa sa Coast Guard, nag-training ko ta sa ito ang mga tao for this kaming wasar or waters rescue. So, BLS, basically support sa mga trabahante na ito. Gira mo na yung mga preparations na ito. And then, siguruhin po na ito ang solid waste disposal ng amdamang lugar. Inspect na ito ang ilang mga CR, nga hindo, nga maintain. Those are some of the things that we're doing on our part, sir.
0: Okay. So, Mayor, Lactod Pakasulte, ready na. Andam na ang LGU Lila pagbalik nining World Shark Watching.
3: Sa lungsod sa Lila, sir. Kabahin sa lungsod sa Lila. Andam na, sir.
0: Mayor Jed, salamat kayo sa panahon ngayong mong gihatag na ito karong buntaga. O mayong buntaga kanimo, Mayor Jed.
3: Thank you very much. Thank you, sir.
4: DYRD. Nag-una sa mga balita.
0: Andam na mga kaigsunan ang Lila. Doon na mong gumitex na ito. Dire, sa madyog, ipadana lang kung nagbarangay tao. Kaya rin makasapi po doon na. Inana, dili inana kasayon. Mga kaigsunan yung magduma, magduma, taging unana. No? Ang duwa anak marketing. No? Oo niya, matod pa ni Mayor Jed, dahil namay mga palaliton, ugari ka sa gobyerno, mag-bidding pa, dugay sa nga tanan, di kalihok, di kakahatag mga yung servisyo anak sa mga turista, mga kaigsunan. No? Kanang pag-aghat sa mga turista, inanad na, maubita ng uban ng mga resorts, mga kaigsunan sa panglaw ng mga ngilngig, gaya ng mga gipangkuha, gaya ng mga tao diha mga kaigsunan. Kaya naana ang duwa, marketing, no? Kanang pagpangaghat sa mga turista nga mo anak, barangay mo da, lisod. Lisod mga kaigsunan, no? kaya way expertise ng mga official sa barangay Inanang Buhata kanang muda og dinagko nga mga negosyo baka mga kaigsoonan. Dawat limpyo ang barangay Taog, nakasapi ang LGU Lila, nakasapi mo na diha mga kaigsoonan. 48 minuto sa manakalabay ang alas 8 sa kabuntagon. Mga sanaw sa atong pagpadayon karong buntaga, andam-andam na mo ha kay Nanay Wilsack day dito. Ang pagpadayon nato mga kaigsoonan, mag-isguta sa panglawas. Grabe na mga kaigsoonan ang pagsaka sa mga sakit sa mga katawhan ning panahuna karon, bitaw no. Daghan na gyud. Ang usa mga kaigsoonan nganong ang hinungdan mao ang stress. Apil ang pagkasapoton sa tao. Porbida ning stress mga kaigsoonan. Ayaw mo pa stress lagi, ha? Do not problem your problem because the problem will problem you. Mo na gyud ha mga katawa lang na mga kaigsoonan ba? Tungod niini mga kaigsoonan na dunay sektor sa atong katilingban mga kaigsoonan nga naglantaw sa lifestyle sa atong mga katawan. Og epektibo nga nangumpanya ngadto sa mga katawhan pinagi sa ilang mga supplements mga kaigsoonan gani karon dunay himuon nga health caravan dito sa may ubuhan. Ato kunong hinabion karong buntaga mga kaigsoonan ang ilado na kaayo sa radyo mga igsoon ang si Dr. Bri Palangi. Okay, Dr. Bri, good morning, welcome sa atong tulumanon ninyong alagad.
5: Good morning, sir. Og sa itong mga suritid paminaw. Good morning sa tanan. Maayong pagpamahaw. I hope nakapamahaw ng tanan.
0: Yes, Dr. Bri, no? Salamat kayo nga ni akakaroon sa itong tulaman nun, Dr. Bri, no? Gawas nga pamahaw na human naman mag-snacks na karoon pinagi sa mga health information na Dr. Bri, no? I understand nga na ay himuon na ito nga health caravan na karoon nga adlawa, Dr. Bri, no? So, pwede ba nato mahibawaan o unsay asa takdapit ni ining duha ka adlaw na ito nga health caravan, Dr. Bri?
5: Yes, today mga na alas 9 no, magsugod ta karon diri sa barangay Ubuhan. Whole day ta karon din he nga maghatag tag free health check up, free health consultation. Tungod ka ato ang nakita nga og based pod sa data sa nasod sa Pilipinas nga ang sakit nga lifestyle diseases is highly preventable. But pasabot po hindi malikayan. Sakit sa kasing-kasing, even kani mga diabetes, arthritis. So, ato pong gidala ang EXL Makabuhay tungod kay base ito ang clinic experience. Daghan kay mga pasyente nga matabangan silang mga banhod sa makamot, mga bikog sa tiil, diabetes. Labi na ka ng ngul-ngul kaya kasakit kaya gipambati sila mga joints, hips, batang. Mamani sa mga possible causes nga nung dili kaya makatulog ang mga tao. Labi na sila ang mga daghang stress. No? Dapat makabalo sila on sa mga abilap nasa butika na makatabang labi na sa mga dili katulog kaayo sa mga na-stroke, mga high blood ingon yana.
0: Mm-hmm.
5: Now, ang okay. Nasun sa Pilipinas, yeah.
0: Yes, Dr. Bri, I was about to ask you that question, Dr. Bri, no? Dugay naman tani ining EXL, dugay na tang nagatiman ining maong mga tao nga masakiton. Unsay numero unong sakit karon sa ato ang nasod, Dr. Bri?
5: Yes, daghan kaing maling akala, no? Kaya abin nila ang sakit sa buot, ang mo ay number one. Kundili ang sakit sa kasing-kasing, heart disease. O ang kanang heart disease, o ang uban anak nga mga kauban na pinat cancer, ikaduha, usahay ang ikaduha, cancer, usahay, stroke, ikaupat, diabetes, magsunod na mga arthritis. Now, kana siya, highly preventable na siya. Gani ang nasa sa Pilipinas, dili mo ubos o 1 trillion pesos kapin ang maggasto tungod lang kay daghang mangong nangamatay lagi. Sayo pa, 40, 50, 40, 50, sa ilang prime ng edad, mga matay na yung taon. Nga naman, heart disease, sakit sa kasing-kasing.
0: Unsay cause, so, anak Dr. Bri? Heart disease.
5: Daghan kaayo. Number one, na nabilong manggod na siya sa lifestyle, no? Ibig sabihin, sa mga mali nga naandan, maling akala.
0: Maling akala.
5: So, mauna nga, kini importante kaayo nga ma-educate ang atong mga katawhan. Nga naman, imagine sa edad nga okay labot ka na mga 60, 70, 80 nga mga kaigsuunan nato. Bisag diri na lang ta mag-isgot sa 30, 40, 50 nga edad. Dili na mawal, dili maubos 1 trillion pesos ang magastusan na sa Pilipinas. Wala pa'y labot panahon nga maatake, dili maubos 500 billion pesos ang magastusan na sa Pilipinas. Imagine kung ma-educate lang, mag-discipline lang, o niya mag-guide lang, unta, ang matag-usan nato. Dakong posibilidad nga makatabang pagpalambo padali sa ato ang mga katawhan.
0: Unsay number one cause aning heart attack karong panahon na Dr. Bri? Lifestyle mo ni. Okay.
5: Okay, number one kanang gipasagdan lang ang BP nga walay check sa BP. Okay, ikaduha kulag tulog. Labi na kana bitong matulog og busog, mailhan man ni siya nga paghupagmata bitaw sa buntag. Kapoy kay mata, mangutana ko nimo sir. Pag mata ni mo, kada mata ni mo sa buntag, kapoy mong lawas, dili.
0: Ah, kapoy. Kay, so, busog.
5: Okay? Yeah. So, kana ang pinaka-simple o pinaka-kuyaw kung pasagdan. Nga naman, para sa tuwa man ko, simple lang nga, ni matata kapoy, abi na to, normal na siya. Dili na siya normal.
0: Mm.
5: Nga naman. Kay ibig sabihin, pag mata ni mo nga kapoy, baka ibig sabihin, wala ka natarong og repair, wala ka ka-recharge. Unsay may post battery nga wala ma-recharge pag tarong.
0: Mm-hmm.
5: Ma-lobat. Mamatay siya. Ibig sabihin nga ka na, di na siya mo function.
0: Mm-hmm.
5: So, the same gihapon nga. Nga ito nga ito, pasagdahan ganit ni ato ang pagmata. Ang healthy manggod nga pagmata, kanang pagmata na ito nga, gaan ang ato ang paminaw, gaan atong paminas itong lawas.
0: How to achieve that? How to achieve that, Dr. Bri, kanang gaan? Pila ka oras ang atong angay tamatugyan?
5: Yes, a lifestyle approach is dili matulog ang busog.
0: Mm-hmm.
5: Okay? Kaya ang atong lawas, nagkinahanglan siya og clean fuel. Ibig sabihin, dili siya ka-repair kaayo kung taas pa imong sugar anang nga time panahon nga natulog ta. O sa so sa to pa kung nikaon kag banat diha, taas imong sugar pa ana mo na dili siya ka-repair. Ngano man kay ang sugar intended para pang work, ibig sabihin pang trabaho, pang lakaw-lakaw, pasingot.
0: Mm.
5: So dapat lahi nga fuel ayang gikinahanglan mo na nga para makalma siya ang atong lawas maka-repair siya.
0: Dili matulog nga busog. Unsa man ang ipasabot og busog, lahi-lahi man og label of busog tili ng tao, Dr. Bri. Unsa may ipasabot din mo dili busog? Kaya nai, usa ka kutsara, ang uban, busog na.
5: Okay. Ayun, kailan. Okay. May bawa na to kung bugat pa yung tiyan.
0: Okay.
5: And then, medyo gahit pa yung tiyan, bugat pa yung tiyan.
0: In terms of volume, aron sayo na lang nato tilig as a guide. In terms of volume, pila ka kakutsarang luto nga kanon atong kanon before tamatog?
5: Okay, lay-lahi mag volume, sir, kay nga naman lay-lahi man tag structure no sa tong lawas, lay-lahi po tag trabaho, lay-lahi po tag mga stresses. So importante lang nga while nga sa gabi bantayan nato ning sa nutrition asa nga matubag, sir.
0: Okay.
5: Kaning gitawag na pag ang high protein nga pagkaon, i-combine nimo na siya sa high carbohydrates nga pagkaon. For example, ikaw ang kag-itlog. So may mga high protein, itlog, isda, labi na kini mga karne, mga red meat, high protein na sila. So, pag i-combine nimo na siya sa humay o kanang bugas luto, mas magiging starchy o niya mas taas ang calorie gahit tunawon. Mao na nga inigmatan nimo bugat ang imong paminaw. So sa ato pa, sa gabi sa buntag, gina-encourage na ito sa buntag, mas dito ang grabe na itong kaon. No? Odto, tama-tama, paggahapon unta, mo na gitawag bitaw fasting na unta sa gabi. Mo na kada buntag, gitawag na breakfast. No? Putlo na nato ang fasting. So supposedly, gabi nag-fasting ta. Ibig sabihin niya, magabi, kining, ginagmay lang atong kaon, lugaw-lugaw, nga mga dahon-dahon, kaon lang baka gamote, kung katong giingon mo kanina, sir, nga, kaon lang kagduha kutsara, tulog kutsara, then mapabusog ka sa prutas, or mga dahon-dahon, the best na yan.
0: Mm-hmm.
5: So,
0: Na may uban, Dr. Brian, nga gitawag na sila diet karon nga gitawag ag OMAD, one meal a day. Ang sa itanaw ni mo na?
5: Case to case na siya. Kasi sa longevity program, longevity study, kanang bitaw nag-isgot, nag-study, nag-research nga para mo abot og 100 kapin ang imong edad, ang atong edad. Gistadihan asa ang mga katawhan, mga grupo sa katawhan sa tibok kalibutan nga moabot jud og tag 100 kapin ang ilang lifestyle is ang heavy meal nila buntag jud. Pero once mag heavy meal ka, ibig sabihin sa buntag mga 6 to 8 a.m. dapat insakto pod imong tulog sa gabi. Ikaduha, dapat na pugay exercise. So kanang sa mga tag-askig kinabuhi, ang ilahag yung diet or lifestyle nila, kaon sila insakto sa buntag, odto, sa gabi, ginagmay nila ilang kaonon. So kanang mga naga one meal a day, for a short period of time, makatabang na siya, labi na kung nag-address ka sa imong weight management.
0: Okay.
5: Pero may bawaan ni mo, sir, nga, ang imuhang one day a meal is dili na effective, dili na siya mo-function or beneficial sa imuha, panahon nga number one, may bawaan mo ni, maglisod na kagtulog. Ikaduha, tining malintano na ka, o ikatulo, dali ka kapuyon. Sa ato pa, kung nag one meal a day ka, pero lami pa yung tulog, bili pa ka malintano, energetic ka throughout the day, that's okay pa. Sa ato pa, mo fit pa na sa simuha. Pero mabot ang time, nga murag, di na kayo ka-focus, we need to change na sa imong lifestyle.
0: Mm-hmm. So kay daghan man kung ingon anak karon no kaniliging Muslim down o guban pa ikaduha pod aron maiwas kuno muubos ang cholesterol. So nampa tay laing interventions other than one meal a day, Dr. Bry?
5: Yes, of course. Moto nga tabangan nato og program ilang mga lifestyle pag mag-adto siya sa clinic o sa tong mga health magpakonsulta. So ako silang ginatabangan, ginapangatanan na to ilahang trabaho po, ilahang oras ang katulog. Kaya usahay, dagang kayo mga tulog o pag alas 11, alas 12, ilang unan na tungod sa mga cellphone o ang uban manggod, sir, ilang ginahuna na nga basta tigulang

0: kadaadlaw. Then ma-repair lang na siya o ma-balance na siya panahon sa pagkatulog. So, muna nga, ato untang kwintahon ang katulog kay daghan kay uban mangwintag utang no pero ang tulog dili na kwintahon. Yes.
1: Kaso gayon ang
0: kwintahon jud nato. Oh, kwintahon jud nato hala naka to abot ba kog 8 to 9 hours then aside for, from that is ni mata ba ko nga gaan ako ang paminaw. Gaan akong paminaw kasi kung perminti ta mo mata nga kining bugat atong paminaw. Bot pasabot nag-overload ang imong system. Gitawag na siya, sir, is metabolic overload. Then, pagka ng metabolic overload, papasagdan, mahulog na siya og syndrome. Ibig sabihin, manggawas na diha ang kanang high blood, diabetes, taas imong cholesterol. Nga mo hinungan, nga mo bara ang imuha ang ato ang mga kasing-kasing, madatong kasing-kasing, then na yung heart disease. Imagine, sir, ako lang gusto i-re-emphasize nga, ang gobyerno nato imagine sa kaning mga idara 30 40 50 di lang sa mag-iskot mga 60 diha pa lang dang idara kada tuig ang gobyerno sa Pilipinas mawad-an dili maubos 1 trillion pesos ingana ka gasto ang lifestyle diseases. So whereas kung matagaan ang pagtaga dili lang unta sa mga sa ato ano nga mga sektor kundi even unta sa government nga mapakusgan pa gid unta ang pag-educate, pag-inform sa mga tao, pag-educate, pag-motivate, pag-encourage sa mga tao to live healthy ug makabalo unsa ang healthy lifestyle yun.
1: Mm-hmm. Dr. Bri, let's go back to sleeping no. Dapat 7 to 9 hours ang sleep. Wa yes. Ba na demo ba na say recommended time when to start sleeping? Kay basin og dunay mag 7 to 9 pero magsugod nag alaunas kadlawon mamatag alas 10 sa buntag.
0: Okay.
1: Okay.
0: Natay ginatawag no, gina-maximize nato ang ato ang kinabuhi, gina-maximize nato tong oras nga magiging productive ta. So lain-lain jud ta ang ato ang ato ang mga gina-goal nato lain-lain jud ta. Pero ang pinaka-optimal yun, diritas pinaka-optimal, kasi namang yung time nga, bisag usawa na itong gusto, ang atong situation ng panahon, dili good mo pabor, lagi na akong trabaho, di ka anang-anang orasa, alas 12, launa, alas 12, kadlaon, di ba, sir?
1: Na call center.
0: Pero, oo, so, pero, dapat, temporary lang na siya na lifestyle, kana tagalauna ka matulog. Dili gina nimo nga mahimo gyud pinaka long term nimo regular nga lifestyle. Ang pinaka the best gyud nga mo repair atong lawas is magsugod alas 10 sa gabi hangtod alas 2 sa kadlawon. Ibig sabihin, alas 10 dapat nakatulog na ta kadiha para nga the more ka while natulog na ta nga time makasugod na insakto repair ang imuhang lawas. Kuto bra po na alas 2 sa kadlawon. So ibig sabihin ang quality kaayo nga pag-repair na anang mga orasa. So mo bitaw nga ang alas 11 sa gabi. Gitawag na siya sa research nga katapusan na siya nga oras sa bilar. Okay? So ang uban ang bilar nila oras kadlaw alas 2 kadlaw dili. Ang bilar kutob alas 11 sa gabi. So mao na nga i-practice gyud nato more tulog kita sayo onya sayo manihapon. O kung mahimo, gaan ang ato ang ipanihapon nung taba. Basta insakto lang imong breakfast, insakto po lang imong lunch nimo.
1: Mm-hmm. Okay, so 10 to 2. Mauna ang best time nga ang lawas nimo magtrabaho pag repair sa imong lawas, no? So dapat sleep na ka na, nakatug na ka ng orasa, Dr. Bri. Daghan kayo okay, mga Dr. Bri nga mo sleep beyond the time, no?
0: Yes, pananglitan, sir. Pananglitan. Gusto ta nga mo kining gitawag nga natay apsunon anang orasa anang kadlawan kus kinahanglan ka mo matag sayo unya na kay gi prepare gabi na kaayo happy ta alas 10 nya kinahanglan ka mo mataman og ipasa na nimo ni kailangan lang ka matulog og 3 or 4 hours So ang uban mo tulog hantod alas 2 kay para gihuman sa nang preparation like for example nag-study baron o sabay gi-prepare sa mga lakaw unya ni natulog siya alas 2 unya ni mata alas 5 subutan na to So na siya 4 hours pero ang quality sa iyang pag-repair is hinay sa to pa

0: apektahan ang iyang cognitive function. Apektado iyang attention, apektado ang iyang the way he thinks, ang iyang thinking skills, apektado. So, ang pinakadabesunta, ang 4 hours i-spend na lang na niya tulog alas 10, alas 10, alas 2 sa kadlaon.
1: Mm.
0: Kaya pag mata na niya, dito siya mo trabaho, i-prepare to niyang iyang i-prepare. Alas 2 sa kadlaon, tayong alas 5, dili. Kay alas 2 natulog siya, alas 5, ni mata siya. Ibaliktad, nga naman. Dito sa alas 10, nga, well, natulog siya, hantod alas 2, mas dako ang pag-repair, mas quality ang pag-repair, mas gaan ang iyahang iyang paminsar, mas gaan iyang pangunahuna, and then mas clear ang iyang thinking.
1: So kining
0: ingon niya na, sir.
1: So kining nanggi study ng mga estudyante na to karon, dapat hunong nag alas 10, sleep na, nga, mataog sa'yo kung gusto mo.
0: Yes, sir. O niya, dapat dili sila pakon kaonor og heavy na kaayo sa gabi. No? So, ako ato pong gina-emphasize nga pag once kulang permitted tulog ang tao labi na sa mga senior, diha mo sugod na mga muhinay ang ilahang metabolism nga dili na kay sila maka-use sa ilang pagkaon nga magamit as energy nila. So diha na manggawas ang metabolic syndrome, metabolic syndrome nga. Buta sa buta, mutaas silang cholesterol, mutaas silang blood sugar level. So kana pa lang sa tulog pa lang daan, wapay labot anang sigi kag kaguol kabalaka. Makapataas po na sa stress hormones.
1: Kanang maguol og mabalaka, Dr. Bay, daghan lating aling magulanon ron tungod aning social media, daghan jud mong maibog sa kalibutan, maguol sila asa na sila ibayad og sa ilang mga gipangutang.
0: Yes, so tama nang giingon, gigamit nato nga word magulanon kasi normal mang maguol.
1: Mm.
0: Pero ang dili na sa healthy kung magulano na ka, pirmi nga naman. Kasi na, kailangan ta maging happy, peaceful kada adlaw, positive kada adlaw, hopeful kada adlaw. So kung na ay problema, i-manage yun nato na siya. So, daghang gitang pwede yun dapat i-consider a lifestyle good sir tungod kay ang pinakahinungdan sa mga sakit karon o bisan pa kaniadto is lifestyle diseases.
1: Mm.
0: So, ingon ni Ana.
1: Lifestyle diseases. No? So, maugin na sa so ato pa, Dr. Bry, dili ng virus, dili ng kwan kong ligon ng atong lawas, maigo mga litag virus, dili dyan mo tama, dali-dali katumba baka kung ligon ng atong lawas sa Dr. Bry.
0: Dili, yun, kaya ang virus is, virus is a virus. Ibig sabihin, nag-coexist na siya sa mga tao dapat.
1: Mm.
0: So, ang ato alang is, unsa ato pagpalig-on nga, strong ato ang immune system. For example, kana bitang magkaon ka nga magdali, dili kina healthy. Kana gyud magkaon nga wani mo na usap kaayo, di po na healthy kay dili man na matunaw kaayo maabsorb sa lawas mo na magbunahon ako perminti bitaw ana sir.
1: Mm.
0: Maluoy ko sa mga pangag na ba? Kana mga senior nga daghan kay pangag.
1: Oh.
0: Or wala na yung mga ngipon kay. Mo na hinungdan nga di sila katulog. Mo na hinungdan sila ang gipangbati karon nga dili mausap. So ang question ana, daghan man kay dili makagasto anang pag-adtog mga dentist baya, di ba? Permente ko sa mga pasyente na ma'am, magpa-postation na dyan, ma'am, itaibot na niya. So, ay, dok, wala pa ko'y kwarta, dok. Kung na, hindi, malisod yun na mawala imong gibati, basta dili pa ka matagaan o insaktong ngipon.
1: Kaya ang so, pag-usap, importante sa nga tanan.
0: Importante ka ayo.
1: Now let's talk about usap-usap. Kanang pila man jud ang ino na to right time magkaunta nga dili ta maingon gadali contemplative eating nga na murag kada usang kutsara murag dug murag daghan mo kag imagineon usa nimo matun ba.
0: Okay. Ang ato ang digestion man gud nato. Pag once magsugod ka na og gutom, 20 minutes mulipas na siya. So ibig sabihin within 20 minutes tapusan yun ang imong pagkaon. Kaya uban baya, while magsugod nagkaon, nag-scroll pa man, may abot na lang 30 minutes, wag gihapon mahong magkaon. So, unhealthy na siya. So, dapat within 20 minutes, imo na ginang ma-address ang imuhang o mahuman ang imong pagkaon. Ikaduha, ang pag-usap po, dili lang siguro kayo na ito, ikuan kong pila ka, usap kung dili. Mm. At maging mindful muna tayo. Ibig sabihin, mindful eating. When we say mindful eating, dili ta nagaihap kung pila ang ato ang nausap o pila pila ka higayon giusap nato atong gikaon kun dili while nag-usap ka imo bang gihunahuna nga na pino na ba kaayo imong gikaon ayha nimo itulon.
1: Okay.
0: Kasi maglain-lain man kagahion ang okay. pagkaon. So, ang uban may ingon, 20 usapon, uban 30. Nagdepende kung sa imuhang gikaon. So, importante, while mag-usap ka, i-mindful yun nga, ang uban ba, duha, tulo lang ka buok ka, usap, tulo na dito.
1: Nayuban madunlan, nayuban matukan.
0: madunlan. So, kini baya is, makaingon siguro ta nga boring nga topic, no? Kay, basta when we talk about gana na baya, basta kaon tulon lang kita, pero moabot ang time, maningil ni. So, lisod ka ay yung mga pinangga.
1: So, kaning so, giingon ni Mutanan, Dr. Bri, no, nindot kayo o kanunay kang naakilid na to, Dr. Bri. Pero maulagi nang doon naman tayo mga karaban, aron matagaan yung igong pagtagad ng mga sakit sa atong katawhan. Pwede ba na to mahibawaan ang mga detalye anang maong duha kaadlaw nga karaban ninyo karon diri sa Bohol, Dr. Bri?
0: Yes, today po, naata sa Barangay Ubuhan, Covered Court, para maghatag o free kaning free health check up, free health consultation, no, labi na sa nanawagan ta sa mga katauhan nga naigi pambati to kay na kailang high blood, di katulog tarong, sakit kay ilahang mga batiis, mga pikog, suot sa dughan, sakit mga batang, labad ang ulo, onye kining tinibitawng maglisod og bawas, prostate problem, maglisod ihi. Ang atong program, dili ni siya fully sa inyong mga medikasyon. Ang atong program, dili ni pasabot nga ayon na mag-adto sa inyong mga doktor. Kini siya is a complementary guide lang ni siya nga. Ang imong mga maintenance, sa isang paagi nga, mas maging effective pag yun na siya. Ang imong gibati, karon mas dali mawala ang imong gibati. O unsa ang dapat lifestyle nga ma-maintain na to, mga pinaga. Then, ang EXL, Makabuhay Plus Company naghahatag po og discount so mas makabarato po sila. So mo na nga i-take advantage privilege ang pag tambong karon og pwede po makapalit tungod kay naay mga discount si panghatag. O niya na pala yung mga surprises po doon niya nga di na mo isulti din niya
1: kay surprise God.
0: Na yung mga surprise niya. O niya na po yung mga libre na silang gupit man, di ba? Manicure, pedicure. Naging healthy pa ka, naging guwapa, guwapo pa ka.
1: Kanila bang wakay tupi, kanang wakay tupi, Dr. Bryce, maka-stress po na? Kanang dilindot imong tupi.
0: Yes, dapat mga, even mga seniors, mga mas natin pambati, magpagwapo-gwapa gihap.
1: So duha ka adlaw ni Dr. Brian no nga mauban ka.
0: Yes, tomorrow sa barangay Poblacion 2 po tayo Covered Court.
1: Oh, dol-dol
0: so, na. Kita-kita gihapon ta.
1: Dr. Bryce, salamat kaayo nining maong panahon nga imong gihatag no. Mahimo pa the whole program atong igahin para nimo kay daghang kitag mahibaw-an anang tips sa panglawas no. Kaya lifestyle Dr. Bri. Actually Dr. Bri, I am a vice mayor no. Na ako'y gidusok nga ordinance nga na-approve na lifestyle ordinance. Appeal na ning usa na ning component ning health education about food, about sleeping, about finances, about stress management. Something like that. Maybe one day I will invite you in our town in Luway to talk
0: yes,
1: about
0: sir.
1: Lifestyle, okay?
0: Hello sir, ako ang klarohon o pagdungog. Si Vice Mayor ni sir?
1: Yeah, Vice Mayor Bong Bulisir of Luway, Bohol.
0: Hello Vice Mayor. glad to meet you po.
1: Yeah, sana okay, magkita po. Ta thank in you. Person and we can do something good for the town of Luway about lifestyle Dr. Bri.
0: Yes, Vice Mayor, thank you to Gaayo for having us. Ay mo pag-interview, Vice Mayor, ha? Amog yun yung passion mong yun ang pag-educate sa mga katawahan tungod kay ang balatian nato nagsugod regyod sa kahibalo nga kulang or mga maling akala. So pag once makorek na to na siya, maging healthy ang atong matagpamilya, musunod ana maging healthy ang atong community o ang atong mga panggoberno. So kitang tanan magiging healthy sa maging happy.
1: Yes, salamat kayo. Kung healthy ka, happy ka.
0: Happy ka.
1: Salamat kayo, Dr. Bri Palangi.
0: You,
1: salamat kayo, may buntag. Ganin mo. God bless.
2: DYRD. Nag-una sa mga balita.
1: Dr. Bray Palangi, mga kaigsuunan, ang atuang gaunah nga doktor sa lifestyle, mga kaigsuunan, na dini karon sa Bohol, dito sa May Ubuhan o dito sa Poblasyon 2 sa mga dalawa, mga kaigsuunan. Ito na ito ni, no? Kaya naara gyud nato ning atong panglawas, mga kaigsuunan. Katong yang giingon migo nga ang gobyerno lost 30 trillion pesos, no? Wa mo kahibaw tili ngano ang gobyerno kanang mga hospital, no? Kanang mga PhilHealth, kanang uban, kanang sakita, no? Kung taho ni muna gobyerno muna, mga kaigsuunan, kanang mga medisina ang gipanghatag sa ato ang mga health centers, gobyerno muna. Kung kwintaho ni muna, maabot nag 30 trillion. Dito sa Sweden, metodo na ibawaan ako do, ha, na ako igagaw nga namin yung taga dito. Magbisiklita ka dito do, suhuan ka. Per meter, kilometer, kuan ba? Ang imuhang, kilometro nga imuhang na kuan ba? Gi-encourage sila ang pagbisiklita. Bayaran ka kung magbisiklita ka, mga kaigsuunan. Kaya ang tuyo nila, there are three things. No? One is, health mismo. Kung healthy ang tao ka nagbisiklita, so dili ka gasto gobyerno. Healthy ang tao, healthy ang environment, kaya wa jamoy asugi buga, mga kaigsuunan, di ba? Healthy ang ato ang kalikupan. Unya, healthy po ang traffic, kaya wa kayo traffic problem kay bisikleta man, no? So muna inindot, ha. So tagaan ka na imuhang kwando, mo report ka sa kumpanya, encourage ka pag bisikleta, mo record tong imuhang pila ka kilometro imong nabiyahe rong adlaw, mo taptak nito. Na equivalent points na in terms of money, ha. So, kay mas gamay magasto ang gobyerno ko ninanaon kaysa mutambal sa usa ka masakiton nga tao. Mas dako gasto. Ah, katong giingon ni Dr. Bray, oh, 30 trillion pesos, mga kaigsuunan. So, malipay ang gobyerno nga wadyo mo'y mudong sa health center, meaning healthy ang mga tao. O, basta gani mapuno ng health center o mga jog tambal, dako jog gasto ng gobyerno. So, dili healthy ang mga tao, mga kaigsuunan. Exercise is best, no? And lifestyle, ang food, mga kaigsuunan. O, dili lang kay unsang klasiha sa food, unsang orasa nga angay kanuni mo, ha? Dapat ang mga food nga heavy na protein, mga karne, sa aming Pinoy do nga ang birthday na to, kasagaran gabi imano, ang litson, ang baka, ang kabaw, ang kaldirita, por pinalami amana, gabi imano na kasagaran, saon mo na mga egzon? Ha? Dapat unda gabi eh, dili man puna kanunay, dili man puna kadaadlaw do, di ba? Dapat na ang angay himo una to, mga kaigsuunan, nga kuana light meal sa gabi eh, matupan ilugaw aron dili kayo mahago ang atong lawas. Unya dapat matugta na nakatug na ta 10 to 2 in the morning, no? Kay mao na ang best time nga ang lawas nimo mo trabaho pag repair sa imong lawas. Daghang tagmahibaw-an, mga kaigsuunan, ug ang ato ang EXL do na mo punay mga programa sa ato ang radio. Paminaw lang pud, mga kaigsuunan, uban ni Dr. Bray Palangi. Nagbitbit sa tong oras, 19 minuto sa mga kalabay ang alas 9 sa kabundagon. Sa atong pagbalik, mga kaigsuunan, isigutan nato ning usa ka Amerikano nga naluwas. Uy. Oh, naluwas, mga kaigsuunan, na usa ka Amerikano nga nakalingkawas sa kamatan human kini, mga kaigsuunan, misangad ang iyahang baruto ang gisakyan. Ato nang isgutan, inigbalik na to human ining pipila ka pahinumdom. Standby.

0: Panahon na sa pag-adto sa YY Home Builders Depot. Nagbaligya sa mga home furnishings, architectural finishes, plumbing materials, construction o electrical supplies, mga bisikleta o mga piyasa sa bisikleta o hardware. YY Home Builders Depot sa CPG Avenue, Tagbilaran City. Hatod sa Jeffrey Appliance Center, makasali ka kung ato mapalit sa mga motorsiklo o mga appliances sa Jeffrey Appliance Center. Motorsiklo nga Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki o guban pa. Mga manindot nga appliances makuha sa sayong paagi nga natupad sa Regent Plaza Hotel, your friendly hotel in downtown Tagbilaran.
1: Time Check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
2: Where?
1: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
3: Time Check is brought to you by Ginebra San Miguel. Tatak tapang, tatak Ginebra. Time Check is brought to you by Myra E. Myra E. Step into your Myra era. Time Check is brought to you by Van Willar. Ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Van Willar. Time Check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO. Mag Parex B araw-araw. Time Check is brought to you by Downy. Down the Rock. The Rub. Bango-bango. Time Check is brought to you by Nusip Z Plus Forte. Nusip Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
4: G22 here! Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise. D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
5: Makabuhay day mga sano, mga bulanon. Kini si Doc Bri Palange sa EXL Makabuhay Plus. Naatay health and wellness caravan sa Tagbilaran, Bohol. Sa August 18 sa Barangay Ubuhan Covered Court ug sa August 19 sa Poblacion 2 Gym. Unsa man ang inyong mga balatian, kita kits kauban sa atong Makabuhay team sa EXL Makabuhay Health and Wellness Caravan karong August 18 ug 19. Usbon ko karong August 18 sa Barangay Ubuhan Covered Court ug sa August 19 sa Poblacion 2 Gym, Tagbilaran, Bohol. Kini si Doc Bri Palange, kita kits.
6: Friendly's authorized dealer sa motorsiklo nga Honda, nagabaligya usab sa mga appliances, Sulane LPG ug uban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. Atua karon ang Friendly's sa Dan J.A. Clarin, adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbilaran.
7: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit, maong uban ni ang maintenance sa diabetes ug cholesterol ug vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
8: Unilab quality yan.
9: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Senior citizen ba ka og adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP ug sugar ug sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw og Sugatrol Herbal Supplement.
11: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Uy, nabugat ko. Naapat yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
14: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuhana.
15: Rexino Forte!
16: Mas paspas, banat sa upat!
17: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
18: Unilab quality yan.
17: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
19: DJX 500!
20: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Dalawang araw, tatlo, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Una sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko. Dahil sa DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte. Pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
19: DTX 500, mabibili sa mga butika.
21: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo. Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
22: Kahit itanong mo sa doktor,
23: alagang Unilab yan.
24: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Strong sa una, herbal strong karun.
26: Ako
0: ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Tomato, purified drinking water. Life together.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Marilyn Bernas, tag-ESR na S83 sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
1: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
3: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko, Farex B, para walay mubuhi sa trabaho. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pangutana, nganong taas ang presyo sa produkto sa EXL Magabuhay Plus ikumpara sa uban? Pangutana, gasimple ra ang tubag. Kumpara sa uban, ang EXL Magabuhay Plus, your herbal plants ingredients ang gisangkap niini. Kumpara sa lain nga barato tuod, apan walay kasiguraduhan. Mamahimong sayang pa ang imong kwarta sa ubang produkto na ilaron ra ka. Adto ba ka sa barato pero dili sigurado? O adto ba ka sa medyo taas nga presyo apan sigurado? Busa, anhi na ta sa makasiguro o kumpleto. EXL Makabuhay Plus. May buhay sa makabuhay.
5: Mga sano og sana, dool na ang Health Caravan brought to you by EXL Makabuhay Plus. Ayaw pala biya ang higayon nga makadawat og libreng health advice, espesyal nga promos og discounts, og makakat-on og praktikal nga mga pamaagi aron mapalig-on ang atong mga panglawas. August 18, Barangay Ubuhan. August 19, Poblasyon 2. This is Doc Bray Palangi. Dada ang inyong pamilya o mga higala. Mas maayo ang prevention kaysa maghulat nga mograbi ang balatian. Health Caravan by EXL Makabuhay Plus. Healthy na, makabarato pa. See you there, mga pinangga.
6: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves are gentlest care, PH Care.
7: PH

0: drink responsibly. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay, tanduay, drink responsibly.
1: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy!
2: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na, new alaksan extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus alaksan FR. Oo,
3: 3 times faster.
2: Mogi pa extra bilis-bilis, bilis kontra body pain. New alaksan extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
3: New alaksan extra.
2: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus alaksan FR. New alaksan extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of alaksan extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
3: New alaksan extra.
2: Extra paspas. Extra galing.
4: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
5: Mao lagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Ang sao naman tao namo ni Mari, uy. Dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon aning bata, ah.
4: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mari.
5: Dugay, ragyud mi gaplano, anak Mari. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera? Uy, lisod baya kaayo ang panahon karon?
4: Ay, Mari. Ato dadas si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
5: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
4: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mari.
5: Salamat kayo, Mari, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
6: Ace Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of Ace Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. Ace Medical Center Bohol.
7: Ace Medical Center Bohol.
6: Kasaligan mo!
7: We'll be right back.

0: Balik na sa itong tulumanon ninyong alagad, mga igsoon. Doon na nakita ay 33 minutos sa manakalabay ng alas 9 sa kabuntagon o sa Amerikano Sailor o American Sailor, mga kaigsoonan, ang nakalingkawas sa kamatayon. Human kini na luwas dihang misangad ang sailing katamaran samtang naglayag sa kadagatan sa Inabanga. Oy, kaning mga Amerikano, mga foreigner, hilig bito na sila kanang baruto nga layag ra. Way makina, mga kaigsoonan. No? Hangin rin mo power ba silang mga sakyanan, no, mga uban ana, yacht kung tawagon, no, mga inana, no. So gasiling ni siya, oy, hingsangad dito sa Inabanga, may gilik kay na luwas, mga kaigsuonan. Abdi kayo ang ato ang LGU Inabanga sa pagluwas. Ato kunong pangitaan og detalye kaning maong issue, mga kaigsuonan, ug unsang pagkaunsaan eh. Uban ato karon ang ato ang abdik nga mayor sa lungsod sa Inabanga, Mayor Dexter Angkla. Mayor Dexter, welcome sa tong tulumanon na inyong alagad. May buntag kanimo. Hello? Mayor?
1: Hello?
0: Yes, good morning, Mayor Dexter. Si Bong Bulyeser ni sa DYRD, Mayor. No? Welcome sa itong tulumanon inyong alagad, Mayor.
1: Good morning, boss.
0: Yes, Mayor, salamat kaayo.
1: Good morning, boss.
0: Salamat kaayo, Mayor Dexter. No? Nining kahigayunan nga imong gihatag. Usa ka Amerikano na luwas diha sa Inabanga, Mayor Dexter. Unsa nang hitabo gani, Mayor?
1: Yes, sir. Kani atong bisita nga si Mr. Adrian Belich, usa ni siya ka American citizen. Nag-sail siya, trying to sail the strength of the Philippines.
0: Mayor, tempa Mayor, kay mura og gibagyo ang ato ang signal, Mayor, no? Dili kayo maklaro ang ato ang signal karon. So Adrian Belich, no, ang usa ka American citizen ni Mayor. Yes, Mayor.
1: Oh, kani siya ang iyang adventure is to cross the Philippine Archipelago using a katamaran. Nagamit ang duha ang iyang
0: asa man siya ga puyo, Mayor. Unsa man ni nanukad ning Inabanga or padong mahimutabok ni sa kadagatan sa Inabanga? Unsa man ning hitabo? Do, pangita ko nag lain.
1: Hello?
0: Yes, Mayor, no, ga unto-unto atong signal, Mayor, no. Gikan di siya sa Inabanga padung na ni mo mulawig libot sa Philippine Archipelago or gikan na ni siya nga hingsanga diya sa Inabanga?
1: Yes, sir. Gikan sa norte, sa norte.
0: Sayang kayang signal ni Mayor do, no. Oh, nga dili kay nato mabasa, layo nang Inabanga, mga igsoon, basta gabiyahe si Mayor, no. Ang mga cell sites dito basin og layo ang Mayor, no. Wa makaigo siya og cell site, mga kaigsoonan. So naay daghang mga foreigner nga ingon ani, mga igsoon mo. Okay, yes, Mayor. Kana Mayor, kana mura klaro na Mayor, no. No, na balik na pud. Gisugsog ning atong signal ron, mga kaigsoonan, no. The ceiling is so rough today. sa ato ang pagkighinabi ni Mayor Dexter, do. Basta nagmukha na do. Oh, kani manggong mga foreigners, mga kaigsoonan. Mura ni kaliwat ni sila ni Roy Lopez de Legazpi ba. Diba nga sandugo sa luway na hitabo do, ha? Nga ni abot to dire sa Pilipinas nga sakay to og mga barko nga layag ang magamit, no? Yes, Mayor.
1: Yes, sir. Continue with the answer. We have this guest, Mr. Adrian Belich from the United States of America, who is trying to sail along the whole stretch of the Philippine Archipelago from starting point is from Pagudpud, Ilocos Norte.
0: Ah, so gikan na ni siya pagudpod. So hinglabay ra ning Inabanga.
1: Yes, sir. Oh, so he had this stopover somewhere in Mactan, Cebu. Okay. And then he was trying to cross, you know, to pass Bohol going to somewhere in Mindanao.
2: Okay.
1: And then somehow he was overpowered by the strong waves and winds.
2: Okay.
1: And then his sailboat capsized off the waters of Barangay Santo Niño in Ilabanga.
0: Malunod ba di po ng Barotuha, Mayor? Murag na may katig tingali ni. I understand na ba ni katig, Mayor? Wala.
1: Wala, Sir Abais. Wala. It's a katamaran. Kanabitang kainomdom ka ng itsura sa katubitang supercut di ato kan murag duha kabok ang iyang...
0: Ah, duha kabok na iyang hal o singan anak, no?
1: Correct. O niya, sail, lagyan niya. Powered by wind, lagyan niya siya.
0: Powered by wind.
1: Correct. O, kung mawa ang wind, if there's a doldrum or a absence of wind, kuan lagyan niya siya, bugsay.
0: So, pila ka kilometro ni from the shorelines of Binabanga nga na matikdan ninyo nga na lunod nga baruto diha, Mayor, na kontak ni siya?
1: Yes, sir. I have this friend, a good friend of mine, Mr. Bazzy Budlong. This guy crossed the Philippine Seas from Sarangani to Ilocos Norte a few years ago using a kayak. We have a common friend, the visitor and I have a common friend in the name of Bazzy. Mauto si Bazzy mo inanawag nako nga this guy capsized his boat. So he's asking for help.
0: So asa man si Bazzy nga sato pa kani si Adrian na nawag ni Bazzy nya si Bazzy na nawag nimo.
1: Actually Bazzy is monitoring the kanabang iyang progression sa iyang travel.
0: Okay.
1: And then somehow naaman ni siya murag GPS bitaw sir nga mo, every 10 minutes mo update.
0: Okay.
1: So natinga si Bazzy nga nganong wa na mo lihok. Kay paspas man kani siya nga sailboat is a racing type of sailboat. So mauto nga nanawag siya nako, ingon siya nga Dex, please check kung unsay balita. So nanawag ko sa coastal barangay captain si Kapitan Joy Apare nya motong nya nanawag po ko ni Mr. Winnie Apare, usa sa atong mga amigo diha. Gipa-check nako dito. Nakit-an yun nga naadyo yun yung capsize.
0: Okay.
1: So, but the problem is, ingana mag yun eh, the equipment is, you know, the sailboat and the equipments are so, very expensive. So, our visitor doesn't want to leave the boat behind. And then, dili pod kaya, sir, kay tungod sa kusog o kadako sa baod gabi eh. So what I did was I went to Buena Vista and called the Coast Guard and also the mayor, the good mayor of Buena Vista, Dave Dualio, to deploy search and rescue teams.
0: Okay.
1: And then mauna na siya sir na adrift na gyud si Mr. Belitz padong sa Pandao Sandbar. That's off the coast of the Barangay Asinan in Buena Vista.
0: Okay. So, gano'ng agli na nitabo, Mayor, kagabi eh?
1: Gabi, oo.
0: So, gabi ning dako siyan, girescue ninyo dito, ngit-ngit kaayo, Mayor?
1: Yes, sir. Oh, so, ako mismo, ditugit ko sa pantalan sa Asinan, Barangay Asinan, Buena Vista, to monitor the progress of the search and rescue, and luckily, with the help of the Hitafe mayor through the Philippine Coast Guard Hitafe Station, nag-join forces ang Buena Vista o Hitafe Station Philippine Coast Guard, unja gamit na naman tayo GPS, so among gi-feed sa ilaha o asag ang pinpointed nga location anang tawhana. Kay wala naman siya ikuan, ang iyang gamit is na siya na natabunan kay nabalitok lagi Vice. Oh,
0: pero wala po malunod ang iyang baruto nakuan lang ni balitok lang.
1: Yes sir. Kani siya nga baruto mulutaw gyud siya pero maulagi na nga luckily wa gyud mo unload. Wapoy ang damage niya gamay ra.
0: Siyarang usa, Mayor? Wasay uban?
1: Yes, sir. Siyarang yun usa.
0: Pila edad aning Adrian, Mayor?
1: Yeah, according to him, he is in his late 50s.
0: Oh, bata pa. Okay.
1: Bata pa, oo.
0: Unya, saan naman siya karon, Mayor? Human siya girescue, gisama ninyo dada ang maong Amerikano?
1: Yeah, so he was located by the joint forces of the Philippine Coast Guard and the fishermen of Buena Vista and Hitafe. In somewhere in Tugas, Hitafe. And then he was escorted together with his boat to the port, fish port of Hitafe.
0: Okay.
1: So ako, gikan ko sa akoan, pagkibaw na ko nga na locate na siya, akong gihangyo ang Coast Guard nga kuyugihan to dito sa Hitafe. So ako siyang gisugat dito sa Hitafe, Vice.
0: Okay.
1: And then amo siyang gitabangan nga ma among gisaka, gibali na mo, no? From Cove, among gihayang.
0: Okay.
1: Undya, among gisaka ang iyang sailboat sa sa fishport sa Hitafe. And then remove the sail kay kusog maghangin gabi eh.
0: Okay.
1: And then all his gears, all his things was kept safe inside the Philippine Coast Guard Hitafe Station.
0: Wara mabuslot ang iyahang baruto, Mayor?
1: He is suspecting na ay buslot, sir, kay nganong advice, kay nganong nakasodyo ng tubig.
0: Ang tubig, no? Kasagaran yeah, mga ingunana mo ra mag-fiberglass mantilin ang tigamit nila, Mayor?
1: Yeah, it's made of fiberglass, sir.
0: Kusog yung tingaling baw dato nga nakuan man. Wala niya ma-anticipate to? Kaning mga ingunana, international sailors, nahibaw mo niya sa murag labaw po niya pag-asa ni mga tawana, kahibaw mo niya mabasa po panahon?
1: Yeah, mao lagi na kani sila are expert sailors, and then according to me, the guest, our visitor, he was sailing starting the age of 12.
0: Kuyaw. Oo.
1: Oh, so most of his life he's into water sports.
0: Kaya nakaayo ni wa ni maratol, wag ni maratol mutabok og Pacific Ocean tingali, Mayor, no? Kani po bakahan kani po bakahan baybayon ra si Nabangga, Cebu ang iyang gilawig, no?
1: Correct. Ang worries naman gud nato, sir, is vice is kuan ka na bang basin og may exhausted siya.
0: Oh, tinuod.
1: Yeah. No? Gutom, kapoy, uhaw, ana ba? So the danger of kanabang drowning, dili siguro kayo kay kompleto man siya gamit, naman siya life vest and you know, the gears.
0: Oo, kanang makuan ka, mabunaw kag bato baka kay tungod sa bahod o kana, no? Maingon ana moy
1: mahadlok niya. Wala pa siya masayod og asa nang mabaw, asa nang batuon ing ana.
0: O sa hingsangad to tinuod, Mayor, o tungod kay sa bahod gibitbit siya sa plane tungod sa bahod.
1: Kuan The exact details, wagin ko kapangutan na gabi eh, kay siyempre ako po gikapoy na alas dos na may quarter to two na ko na uli sa balay, Vice.
0: Ginoo. So maadyo okay. Gani kay naakay amigo nga base. Ito si base, asa man to nakabase, pagtawag niya, ano mo?
1: Saga, naasa magtan, nagpuyo. Asa si, magtan. Mandawi.
0: Ah, okay. So mo to'y light ni mo nga, may tawag siya ni mo, mo lang na-aksyonan dayon. Pagkakaroon, Mayor, asa mag-Amerikano karon kinsa may nag-atima niya?
1: Wala na ko'y balita, Vice. Pero according to our last conversation last night, ingon siya nga, he will be traveling to Cebu to fix the sail.
0: Buti pa sa boat, iyan na pong bitog balik tong iyahang baruto?
1: Dili. Iyan sa tong
0: Katong layag ra, iyang adyohon.
1: Yeah, kay nag-isi man.
0: Nag-isi ang layag, no? Kay kaning layag, ganun, di mo ni basta-basta, ligon man po ni kaayo. Anyway.
1: Yes, Vice. So.
0: Mayor, no? Salamat kaayo. Huwag abdik nga pag-responde ni mo, Mayor, o sa imong mga kaubang mayor diha sa 2nd District, mga silingan nga lungsod, Hitafe, Buena Vista, ay nabangga kay mauman na agatubang po sa Cebu, Mayor, no? So, thank you so much sa imuhang pagtabang po nining atong bisita, nining ato ang nasod nga Pilipinas. Good yes. Job, Mayor Dexter. Salamat.
1: Yes, thank you so much, Vice, for this opportunity. I did it out of being a Filipino and a true Bulano.
0: Tinood, you know, Mayor, no?
1: Okay. We are hospitable, we are welcoming, and we are helpful. Basta lang our guests come, you know, in peace.
0: Tinood, tinood. No? So muna ang hiyas bulanon, mo tabang. So, panahon yes. Pista, mo dawat o bisita, bisag wa pang imbitara, basta mo sood sa bahay, dawaton. Mauni ang ato ang mauni ang Pilipino Mayor, and we are so proud anang napita Mayor Dexter. Thank you. Salamat Mayor Dexter once again, and congratulations for the job well done nining pag-rescue sa usa ka kinabuhi sa atong bisita, Mayor. Thank you so much.
1: Yes sir, Vice, thank you for the appreciation. God bless the Philippines. God bless all. Thank you.
0: Mayor Dexter Angkla, mga kaeksonan, ang bagong mayor sa tuang lungsod sa Inabanga. Oh, may laki, may mayor rin ang maging English do, no? Oh. Kanang ko kauban siya itong Amerikanong uban niya. Bitaw, mga kaeksonan, na ay mga tao nga gasigig, langoy-langoy aning kalibutan, sakay ang ilahang mga baruto nga layagra, ha? So, mga ngilngig na sila, kibaw na sila mo basas panahon, nasa dapit ang hangin, nasa sila mo pidpid. Oh, naidagan na mga kaigsunan, ha? Muna gitawag og sailing, ha? Sailing mga, way makina ng ilang baruto do. Hangin, regyon. Layag ra, way makinahay na, no? So, tuwa na padpad sa Inabanga. Og naluwas ra, pinagi sa paglihok ni Basi, amigo ni Mayor Dexter. O niya, si Mayor Dexter po may coordinate sa iyang mga amigong mayor dito. Na sulbad ang problema, na salbar ang kinabuhi, mga kaigsunan. Huwag karong buntaga, laing kinabuhi po natong salbaron, no? Pinagi ni ining pagtabang nato, mga kaigsunan, sa ato ang nagkinahanglan og tabang, labi na sa ilahang mga panglawas, mga igsuon. 49 minutos, suma na kalabay ang alas 9 sa kabuntagon.
3: DYRD Operation, Tabang.
0: Niya sa itong studio, mga kaigsunan, ang usa ka lalaki, manong, ako lang kainog manong, kay murag mas baga tiligrado ng imong antihos kaysa akong antihos ba? Okay, na mga yung tabang, mga kaigsunan, din sa itong tulumanon, Operation Tabang, ang DYRD, inyong alagad, mga kaigsunan, kanunay, magapangga sa itong mga bulanon sa nagkinahanglagtabang, huwag maunin nga doon natin segment sa pagtabang sa ito ang mga katawhan na nagkinahanglan na mga igsuon. So niya, sa itong studio karon ang itong tabangan, mga kaigsunan. Ang atong gwapo nga bisita, ko la kay gwapo manong, ha, kay mura magkag si Jose Rizal tanawon, no. O usay nga na to manong? Antonio Suarez. Okay. Tagadiin man ka Antonio Suarez, ha?
4: Panangkilon loon.
0: Ang pila edad nimo?
4: 56.
0: Uy, gamanong-manong ko nimo, manghod man di ka na ako. Tungod dili kay pang uban na ka. Ako tingali, dili pa ko upaw. Uban na dili po nang makita na ako. No? Adi po ka na ako inol mag-undoy. Kay Brad, okay. Antonio Suarez, 56 anyos, taga...
4: Panangkilon Loon.
0: Panangkilon, ha? Panangkilon, na Panangkilon Loon. O, daghan sa mong bariyo ng Loon. Pila ka buong niya, 60 ka pin, no?
4: 60. Ha? Sa Isinta City.
0: Asa dapit man ni doon lang ni Gantikira? Doon ni Kalapi? Asa man ni doon?
4: Kalapi.
0: Ah, doon lang ni sa Kalapi.
4: Boundary na nahapit.
0: Sa Bukid nga area o sa...
4: Sa Bukid nga area. Pero di pag kayo layo sa Kuan Highway.
0: Highway? Mao ba ni nga area nga dagag unggoy?
4: Na di hadapit pundol.
0: Pundol no? Kaya mga unggoy ni haras sa inyuhang mga kalubihan o inyuhang mga kamaisan. Napa bang hapon ron?
4: Na nag... Sa mga katunggan, nag... Kuan laag-laag
0: na. Tuwan na po sa Katunggan.
4: Katunggan daghan.
0: Niambog na sila sa Katunggan. Wala na dito sa Kabukiran.
4: Wala na po. Ako na po yung uban po na ako na po sila po.
0: Hindi tila himo. Dili mga maldito, mga ungguya. Di man ka manghilabot og tao.
4: Dili man. Labot.
0: Labot na po na himo ang tourist attraction. Ha?
4: Pagkaon na ilaha ba?
0: O sa may makaon nila sa Katunggan, ganun nangambog mo na sila?
4: Kuan man na sila, manginhas man na sila. Aka na mga...
0: Mato pa yung unggoy kay manginhas pa?
4: Makaon nila ba?
0: Kaling mga tao nga way, gipagkaon, gapudzok ra.
4: Mato pa. Mga bunga sa pagatpat nga na. Nila, okay. Baka, Sa po na yung mga kinasong makaon po na sila.
0: Mo ba?
4: Oo.
0: Gadayit, di po din lang. Seafood diet, di po din mga unggoy ron. Mawataan ang mga unggoy, mga kaigsunan. Pero niya kakaroon dili tungod ang imuhang unggoy sa loon. Nganong naamang ka sa itong studio, manong? Brad, Antonio?
4: Ngayon lang yung tabang kay di naman ko maka-afford gadyo ng tambal sa ang anak. Kuan, sa mga resita.
0: Naunsa man na imong anak? Kasi nga na ng imong anak?
4: Si Armer.
0: Armel na unsa man?
4: Armel Suarez kuan leukemia man ko nang yang kuan.
0: Kuan sa dugo no? Oo, sa amo din siya karon. Play dad din ang Armel anak nimo.
4: 21.
0: Mora ni anak nimo sa.
4: Upat ni sila nagsunod ng duha ka bay, nagsunod pud ang duha ka lalaki.
0: Ganos araw man siya na discover nga duna ni si Jay leukemia.
4: Pag atong December nag-eskwela man guna siya si Kanyer College.
0: Nya.
4: Ja matingaman ko kay inig uli niya kay magluspad man siya.
0: Uy.
4: Mo na nga wa ko kagwantang nagtan-aw akong gipa-check up sa dool sa moa.
0: Okay.
4: Nya. Pagkuan kay abunuhanan man siya gidagan siya diri sa kuan Karumiro.
0: Mhm.
4: Nya. Mato giabunuhan siya dugo 5 ka bag. Nya pagkahuman ato hingbalik man dayon siya eskwela.
0: Mm.
4: Dagtad og mga duha ka semana hingbalik man ang iyang kuan pagpangluspad hingbalik man di amo na pong gibalik og pa-check up unja pagka humag pa-check up ingon na pod nga hingubos na pod ang iyang lubin moto nga amo na pong admit diri sa Galyares unya giabunohan na pod siya og dugo unya si ang nakahandol niya nga doktor si kuan Dr. Balmoria, ni Mel Balmoria sa IS.
0: Okay.
4: May nakahandol niya. Manang finding niya nga leukemia man niya.
0: Mm.
4: At tong kuan ni Agi, si Mana, dito mi sa IS, kay schedule lang og kuan, chemo. O sa, wala pa, dito pa, ni ato pa mi sa Cebu, kay gipabon maro.
0: Okay.
4: Unya pagika sa Cebu, gipabon maro, pagkahuman sa Bon Maro kay gikuan man iyang gisibisi man siya, gi palahos na pod diri sa Galyares kay abunuhan na pod siya dugo. Motong gi.
0: So leukemia is a cancer, no? Mm-hmm. Cancer na sa cancer sa dugo.
4: Cancer sa dugo.
0: So mo ba ni ang dugo nga puwag gi mura og na overpower sa dugo nga puti, no? Mura gana, no? Oy Ginoo. So karon asa man imong bata karon?
4: Tuwa sa nasa bay nya naa schedule lagi karon 26 nga koan schedule og
0: chemo.
4: Okay. Nya nahutda naman lagi pod mi sa tambal. Mo na kauna-una og doon diri kay yawat lang nga matabangan mi nga
0: wajug ka man sayo nung Antonio nga midung ka diri no kay mag-isgot kag tabang daghan kay mga bulanon nga matinabangon daghan kitong mga suking tigpaminaw nga matinabangon no sama mga tawo nga nagkinahanglan sama ana imong anak no luoy ra pud ning imong anak nung Arnel no nga na leukemia so mga luspad mo ni nga mamunay ka sa gara no unya wa maka maluya pa makalakalihok-lihok ko mangkaha
4: kaloy si Ginoo maayo may noon yang panglihok-lihok noon.
0: Mm.
4: Unya karon pag adto niya atong aging semana nga padong ikimo wa man madayon kay ang iyang lubin wa man maos-os.
0: Mm.
4: Motong uli naman mo nya gi-schedule na po niya otro karong 26.
0: So kana mo ito ang tanawon nga matabangan ka nang dapita ah. So daghan kayong mga bulanon nagpaminaw na to karon nga anda mo to gana mo tabang ako katagaas kahigayunan na Antonio no manawagan ka sa to ang mga suking tigpaminaw o unsang tabanga ang ilang mahatag nimo. Go ahead.
4: Mayong to mayong buntag sa tanan karon nga nakapaminaw unta manukto ko sa inyong kasing-kasing nga inyo kong matabangan nga din ako ma-afford ang mga tambal nahotda naman garni og tambal ro nahotda naman jud og tambal mao nga namoka nang nukto ko sa inyong kasing-kasing nga unta inyo kong tabangan. Okay. Dili naman ginagaw ma kaya pilar guys kita na ko ginagmay rin taon muna nga kung maluoy mo kung nakadong kinsa nakadungog bisan lang ang taog kuan matabangan lang ko mauna na salamat.
0: Antonio, salamat po nga midangup ka din eh, no? Nga gihimo ni mong taytayan ang atong tuluman nun. Nga matabangan ka sa itong mga katawhan. Nahibaw ko, daghan kay mga nagpaminaw na ito karon. Andam og dagan ang mutabang kanimo. Mga kaigsuran ka itong gusto mutabang para sa inyong kasayon, pwedeng dilit na mumuna diri sa itong studio. Undo na mo yung GCast diha. GCast na lang na sa 0927-641-6486. 0927-641-6486. Ipadana din eh. O sa ato ang mga loyal donors, daghan kayong salamat sa inyong kanunay nga pagbulig sa ato mga katawhan nga nagkinahanglan. Ginamit ang ato ang station na DYRD. Salamat ninyo mga loyal donors.
5: Magpasalamat ta sa mga loyal donors sa DYRD Operation Tabang. First Consolidated Bank, FCB, Bohol Quality Corporation, Alturas Group of Companies, Florencia's Caltech Station, Island City Mall, Tagbilaranon Association of Southern California Incorporated, Jesus Loves You, Rollitz Auto Care, Mario Cirujales, Bohol Shipping Lines Corporation, Taseco, V. Butler, ug Usher.
3: DYRD Operation Tabang.
0: Lain na pong tawa itong natabangan mga kaigsunan sa itong Operasyon Tabang, si Antonio Suarez, tungod kayang anak na sakit o leukemia. Ato siyang tabangan mga kaigsunan. Antonio, sa imuhang pagbidya nitong studio karon, ako kang tagag-initial ng tabang 1,000 pesos o kuwani inighumananin itong tulumanon na karon. O ayaw po na kabalaka kay napaydaghantiling musulod na tabang niya nagikan sa itong mga katawhan na Antonio.
4: Salamat kayo sa DYRD.
0: Salamat, mga kaigsuunan na Operasyon Tabang sa itong tulumanon na inyong alagad. Kanunay mga kaigsuunan manuktok sa inyong mga dughan aron ta makatabang sa mas nagkinahanglan na itong mga igsuong bulanon mga igsu. Maying buntag sa Japan, Utsinta, humanan eh. Sir Tibbs, good morning, buenas. Okay. Okay, nga ko rin resigas siyang iro do, dito sa Mabini do. Critical ko nun, pinood eh. Gibalita na eh. Mga kaigsuunan na atong buligan, ang ato ang nakinahalag tabang nga si Antonio karon. O hinaot nga ang inyohang mga tabang, inyong mapadangat pinagi sa Chicas o dilibag ha. Pwede mumudong dito sa itong studio. Bisan pa o wa na tayo tulumanon sa inyong alagad mga igsuon. Napupos na po ang itong tulumanon karon. Ako na lang magpahinomdom ka rin yung tumarketa karon na o GD Tox Plus Herbal Capsule. Epektibo kini kayo, muwagtang sa mga toxin sa itong kalawasan. Batasana, take everyday GD Tox Plus Herbal Capsule. Kini ang pinaka

0: ayaw pamutla ang atong mga kahoy.
1: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation. Strong sa una, herbal
2: strong karun. Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o herbal strong na imanggustin, turmeric, dragon fruit o malunggay to help promote healthy aging with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
5: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit, maung ubani ang maintenance sa diabetes at kolesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
3: Unilab quality yan.
4: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Kapag umatake ang rheumat arthritis.
7: Oh! Eh, paano rin yung metagad yan? Dahil walang aw sa paw.
8: Para mas mahimping ang tulog, ipawlin naman agad yan. Dahil walang aw sa paw.
9: Pagkatapos ng trabaho, paulin naman agad yan. Dahil walang aw sa paw.
10: Unahan ang kirot, magpahid na ng paw. Dahil walang aw sa paw.
11: For better life.
12: Bohol's best quality drinking water. Ultra soft.

0: Available at Slim Pinchin House, English Street, Tagbilaran City. For city delivery, call our hotline numbers.
1: 412-0371, 412-5908, 412-4858, or at 0917-455-8456.
0: Quality is our priority.
2: Ultrasoft 0GA 412-4858 or 0918-319-4953.
3: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply ug mutaod sa bildo ug aluminum doors, bintana, automotive glass ug tinting. Nagapod-apod-usab ang Builderware sa oxygen, acetylene o compressed air. At tuwa karon ang Builderware sa Don CPG Avenue. O tawagas telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
4: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa ampalaya, banaba, kamote o duhat o lumboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag-adlaw o Sugatrol Herbal Supplement. Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol nang haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
6: Nagsaulog sa ikastintaydos katuig nga pag-alagad sa katilingbang Bol-ano.
7: Ang istasyon sa katawhan.
8: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
9: Mga sano og mga sana, ang pagpaminaw lang ba usa ka pagpakabana? Ang pagbaliwala sa inyong mga nadungog o pagtiyong sa inyong mga mata sa inyong nakita sa atong pangagamhanan, usa ka pagpakabana? Ang pagpakahilumba o dili pagpangilabot, pagpakabana? Dili,

0: ug dili mga sano ug sana. Ang pagpagkabana mao ang inyong pag-apil, pagtampo, pagpakiglambigit ug pagpadayag sa inyong mga mayong unahuna ug pagsaway sa mga kahiwian nga inyong nakita ug napatudan. Mao'y timaan nga ikaw igsuon tinuod kaliwat ni daguhoy nga nagpakabana. Mao nga atong pangagamhan ang probinsyal ug ang abanti Bohol ning mugna nining usa ka taknang tulumanon. Pagpakabana bulanon.
1: Mga igala, kumusta? Laing adlaw, laing oras sa among pagpakiguban kaninyo ning tulumanon. Tulumanon, pagpakabana bulanon. Maghatod kaninyo sa mga kasayuran kalabot sa mga serbisyo o pag-alagad sa pangagamhanan ning lalawigan sa Bohol ubos o pinangluhan sa atong talahorong gobernador, Gobernador Aris Aumentado, inabaga ning musunod, Vice Gobernador Nick Bisas, mga board members ug sa tanan nga mipaabot sa serbisyo ngadto sa nakadaiya nga mga lugar ning atong lalawigan o ang katawhang bulanon igsuon nagkanayon. Salamat provincial government, salamat Gobernador Aris Aumentado. Sa ngalan sab sa paimo, Provincial Information and Media Office nining Montolomanon, uban sab kanato mga kaigsoonan. Ang mga tagdumala, Attorney Pilipina Asoy Pulio o si Sir Mark Anthony Fernia. Diri sa CBN sa DYRD, din kami madungog gikan sa adlaw Lunes hangtod sa adlaw Biyernes. Diri sa Master Control, Engineer Gilberto Lopes. Diri sa video mga kaigsunan, uban sa kanamo mga igala, si Jeric Ihok. Uban sa akong kauban, sa gihapon, ako si Luloy Tutas, may buntag kaninyo.
2: May muntag ka na itong tanan, mga kaigsunan namong mga bulanon at mga bisita diri sa lalawigan sa Bohol. Atong mga kaigsoonan gawas sa atong probinsya sa Bohol, gawas sa atong nasod nga Pilipino. Sa kanunay, sa makausap pa, nagpasalamat sa labawong gahom nga karong mutaga, gitagaan sa kitang maayong panglawas. O kami diri sa studio nang hinaot nga kamo dina sa tagsa-tagsa ninyo kapanimalay, tagsa-tagsa kabuhatan, kunhain ka man karon, gitagaan usab kamo o kahapsay o kaligon sa inyong panglawas. May buntag na itong tanan. May buntag, bro.
1: Bro.
2: May buntag, Engineer Gilbert.
1: Oh. Engineer. Direk, tuwa na.
2: May buntag karong mga pizza 18 na sa may sa Augusto, Mayo naman.
1: Labaw na sa katunga.
2: Labaw na sa katunga kay.
1: Labaw na sa katunga.
2: Murag ang daghanan nagngisiron nga mga empleyado, bro.
1: Kay.
2: Dabay naman 15 ting sildo. Paano na? Daog na itong gapon, daog na. Gang sildo, no?
1: Dabig monthly, bro.
2: Amo nini ang daghan kayong nag-ngisi na karon nga ning lapas ng 15, braga bibo pang pitaka.
1: Kanan na ba ko nung mga listahan o tindahan, bro? Nas ka barangayan? Hagpaton, aripas pizza jays?
2: Mo na, no?
1: Anda mo daan ba? Basig mabaylo.
2: Malig eh. Ato din i-shout out ang itong mga sagad, pagadi sa mga kamuslima, no? Assalamualaikum, mga pagadi. Kay karong gabi eh, magkita ta din na sa Talokto Gym. Kay championship sa ilang duwa sa Sandugo Muslim Community Basketball tournament, no?
1: Unsa man ni bro, halos tanan mga Muslim
2: ang mga Muslim ni mangiduwa og basketball din ha sa ato ang Talokto Gym nila i pasiugda karong alas 8 sa gabi eh, no? Nindot po nini ang atong kamusliman, atong mga brothers nga Muslim nagpahigayon og mga sports activities
1: parehan ni. Kapusundayag.
2: Kay basin og makita nato ang ilang mga talent kabahin og duwa nga basketball. No? Nya sagana na ning Muslim kaning mga kuan. Maayo ni Mang Langoy.
1: Mang Langoy?
2: Oo.
1: Okay, nabata.
2: Nagbata gani kaligog dagat kuan kay ati labi na o kuan. Dinumdum ko mga kasagarang maayo kay Mang Langoy sa katong madag mga kuan, madag kanang ASEAN mga Muslim to.
1: Mga maayo gyud.
2: Oo.
1: Labi na lihok sa baga, supot ang lawas.
2: Maayo siguro pug naon tay kanang kontes sa Olympic o kanang kinsay kusog mo utong ba? Ato ipadaning ato ang mga badyaw kay kusog ka na mga utong.
1: Dadabi pong badyaw dito.
2: Basin po diyan na po'y badyaw dito nila, no? Sagasan
1: na sila.
2: Bitaw. Kita-tikita taon niyang gabi eh, mga brothers sa ato ang Muslim community din na sa talo toon niya. O niyang alas 8 sa gabi eh. Karong butaga, bro. Nabasa na to ang usa ka makasubo kayong Hitabo. Hitabo. Dina nasad sa paraiso mabini.
1: Paraiso?
2: Maura ni looy kayo, no? Nga naangol lang sa ka motorcycle kuan driver. Tungod lang sa latagaw nga ero na po, no? Hapit na lang kada simana doon ay madisgrasya. Pagani siguro daghan nga nga disgrasya, nga wa lang ma-report sa ilang pagka-disgrasya. Kaya wa siguro ma...
1: Layo,
2: no, simbako-simbako lang, wa lang ma-intima, no? Pero hinaotong ta nga madungog na ni sa itong mga officialis, kaya paet kaya nini ang hunonaon na tanawa. Karon na angol, no? Kuan kayo, critical ang iyahang kaimtang.
1: Nagugol ang kinatibuk ang pamilya o mga parente, bro.
2: Di lang, tibuok katawhan nga nakabasa sa maong ato ang
1: Nagugol
2: nga nugid in town nga kaning nagkadaghan mangguning ato ang mga motorista, kani bang mga ginanggida og motor, kani atong kalsada, tanaw na kundi mo, mas daghan kayo ng gimotor, kaya mura naman ay kaning kuha na kayo ng atong mga motor, no? Kanang necessity, labi na sa ato ang mga kabaranggaya, no? Nga, aduna yung motor, hapit tanan, pamilya, bro, aduna yung motor, no?
1: Di lang na ko edduglayan, anak na ko, bro. Upat silang namuyo, tuloy motor.
2: Oh, muna na ah.
1: Giapod man.
2: Oh, necessity. Nahog nag-necessity kaning ato ang sakyan nga motor mo. Pero, ang atong kalsada, wapod magkadako.
1: Wa, magkadako.
2: O niya, tungod kayo wapod magkadako. Napag-iiro nang i-standby sa kalsada.
1: Nagkadaghan ra ba, bro?
2: Nagkadaghan ay noon yung iro. Muna yung sige tagpanawagan regarding ani. Kay subo kayong palandungon nga nga itong mga barangay officials at itong mga LGO, no? Wa man pakabana gihapon aning kabahin pagpanakop o mga iro nga latagaw.
1: Utabang man lang buro, huwag na madisgrasya.
2: Nga, kanila bang looy yun yung madisgrasya kay nakuban ng tao ni Caldero o pila ka, o nagtrabaho pa ni, pila ka adlaw nga ma-standby siya ang pagtrabaho niya. Wa, mura na nagkubag Caldero in town. No? So, panawagan na to sa mga kaning ato mga officials ba? Nga no, di man taon niya na to mahitabo nga kanang madakpa na to ng mga irua o gatuang. Di ba, kuan mo, information campaign mo din sa inyo. Kung ipatakop yun ang mga iro ng mga latagaw. No? Kaya gusto ka na mo kung saan kanang mag-inventory mo sa inyong barangay o pilagay, kada pamilya pilagay na iro. Ya, katulad yung itong gingo, ang butangag, tag ng inyong iro, aron kung magkinaonsa, ma-pinpointed gina to ang usa ka tag-iag iro, nga iyang iro, nabuhian, maunang na ay nakadisgrasya. Karon, tanawa, wa na'y mangangkon o kinsay tag-iya sa maong iro. Ya, sa ato pa, sa gubangon na po sa pamilya. Huwag yun in town to mag-expect na madisgrasya siya o ma-hospital. Kaya critical pa.
1: Libo-libo abang magasto, bro.
2: Ay,
1: libo-libo.
2: Muna. Oh. Kaya asa man tao na mayangok-ngok.
1: Naarabay uban pa kagiro, bro. Mananghid sa mga doktor. Dok, may mabag mukuha po kung manghihilot. Okay. Medyo sakit ang dapi-dapi, bro. Oh.
2: Kinadak-dak.
1: Tanaw
2: lang guni mo nga kaning ni mubalik mangguni sa ato ang gobyerno nga ang pabaya sa mga officials inig madisgrasya wa nay mo angkon sa mga iro asa mga ginabang antong na pud sa gobyerno
1: unsa kahagsugyutan nato kanang tigdala og seminar, bro, kanang inig panaog bitaw sa eleksyon barangay, bro. Di ba mugasto man nga og dinhi tingali atos panglaw. Ano ba i-appeal ang topic may tungod sa iro, bro. Kaya ang tuwa dito, bro, anak po, bro, may gisgutan.
2: Sa atong CAPDEB, no, kanang capacity development sa tanang sa mga province. Barangay, na humana, na itong Augusto 5, siguro ito, na niaging simana, appeal sa mga topic sa provincial legal office regarding aning mga iro, no? Kaning unsay mga balaod regarding aning atong mga iro. Hot topic kaya na dito sa atong CAPDEB. Pero, ang ato ang problema ani og ning tuhop ba pud to tuwa kog wa ba to ga sige okay sa cellphone tong nabi
1: katong ga seminar
2: no
1: o lagi
2: niya inyo mangyud ning obligasyon gid unta sa atong mga barangay officials ning sa atong mga LGO officials Ano di man gintawon ni ninyo pa mag, di man mo magpakabanaan eh. Na karon usap ba mo mulihok kung nanay mo dahil madisgrasya?
1: Diba? O lagi.
2: Oh. Kinangamo lang din na sa panglaw, no? Nadagang kayo dihang latagaw ng aero niya. Kanang sa airport na pita, nadagang kayong latagaw ng aero niya. Nag-istorya namin sa kapitan niya na regarding aning pagpanakop sa aero. Ay sa sundo, kung nga nung wapaw yun, magsugod sila pagpanakop ang mga aero nga. Dalabi nagang aero niya. Ako lang daan, no? Sa amua lang. Nainin puyo sa muang ang lugar nga dili mong iro dito nang anak nya mao nang pait kayo kay og ato ipadakop daghag requisitos man ang sa dakpon mo na ang saon man nato karon ha hinaot ninta maminaw unta ning ato mga officialis na tagaan ninyo naggahin maggahin mo ko ani ay ato ang color kung mga kaisunan kay
1: Anara
2: diha. Oh. No, sige, mayong buntag niyo din ha, Mr. Caller o Sir Ma'am Caller. Hello? Hello, ma'am?
3: Oy.
2: Ah.
1: Oy. Mayong buntag.
2: Hello. Mayong buntag. Mayong buntag, sir.
3: Mayong buntag. Anang hisgot mo motor o irok ba? Diba?
2: Oho.
3: Ang problema sa ito mga rekin sa motor kay ang lisensya na kinalit. Diba?
2: Mm-hmm.
3: Pwera lang sa dilip binalit.
2: Aha.
3: Ay, wag eh. Mamagay doon ako nabatayan eh. Kasi nga yung marka, no parking, no entry, masorgit kay motor, dito ay ituyok, diba?
2: Okay, sir.
3: Kulay pamatasan ba? Ikadua, kanang iro, failure na sa mayor kada lungsod kaya ngayon mo ang pag implementar na ito kung ang tanang opisyal sa barangay di ba? Dili bali-bali sa usa ka mayor sa tanang lungsod na sa kalugat sa Pilipinas kay di man sila makasabi o pindak po ng iro pero nga isimintong dahan diha nga hilaw unipis na siminto automatic trabaho kaya kasabi man na magkuhan nga kay sa tinuod Loy, ang kanyang mga politiko, paglingkod o human sa eleksyon, gusto rin ang taga-sapian eh. Aso tayo rin kung gusto sa eleksyon. Kaya yung unang agenda sa politiko, Loy, tinuod lang. 100% ng mga politiko, mahal na yung mga tayo yung masok mo. Kanya, kaya po mga buwan, mga driver sa aero o driver sa motor, pero may ginag aksidente kayo, pero yung pag-usok kong dagan, wala man ganyan, tagsara yung motor, magparagan nga, dili kusok.
2: Yes, tinood ka, sir.
3: Mas maiga po na nga para bang sa una lo'y na may population control ang kanya ito sa ato pa karon. Pero nga, ang population na ito manus-minusan, maiga po na kibibbe. Ba? Kaya mag-sidente, kasabi ang doktor, kasabi ang butika, kasabi ang hospital, kasabi ang pari, taran, kasabi. At ang kandila, mahalin. O, dili mo na ito, pagbangkuhan, pero inunana ng kinabuhi. Kaya huwag ka magdali, mabot ka sa inyong atuhan. Diba?
2: Tinood ka, sir.
3: Kagita ka ba? Kaya simple na kaya loy nga sa imong nalang lugar, sa lungsod na lang, mingaw man lungsod. Kaya na lang sa syudad, sa binaran. Isang one way, no entry, amusod yun. Diba? O yan, naikuhan nga, dili mangihi, Nahana, ang jeep, ang bao-bao ni parking skillet, manghihita po sa kalsada. O, why pamatasan? Di ba?
2: Yes, sir.
3: Simple naman muna ang akuan na atong magtuunta sa pamatasan nga eksakto.
2: Tinood ka, sir.
3: Kanang madiskas yung motor, Loy. Maangay magkuhan ang makuhan ng populasyon.
2: Simba ko lang po, sir. Kaya na may daghang gamotor, maayo po o pamatasan.
3: Pero kung tanaw ni mo, bisang ka na mga drive dia sa sidad, adaghan niya bag, gamay rebutan. Adaghan niya bag. So, mora na akong plan nga, kita mismo, magmatlon, ta, kitang magmaniho nga, nakaseminar pa na sila, kibayaran mang lisensya, kaya ng isyo, may isyo din nga, ang tanang, karabang accredited, mga kanang silbi accredited nga helmet, dili accredited, madakpon sa'yo, mana. Ang kinapan pagdak mo na namaligya. Dili maligya o nung dili accredited sa DTI.
2: Sa kuan Philippine Standard, sir.
3: Oh, ganun. Sila mo'y pagdak mo, dili pabaligya na dili kay usapay hanaw ni mo na yung taga-baryo ka mo. Mana ko tagbilarin mo, hindi po ka sa sawang mabalik ka o kuan.
2: Helmet.
3: Mabalik ka o helmet. Diba?
2: Okay, sir.
3: Okay. Ang mamaligayan mo'y kuhan, pero di malagi ka sabi ang Mayor Ann Aloy. Diba? Mr. Pungato.
2: Aloy. Sir. Aloy. Okay, sir.
3: Ito niyo, hindi mo sa una nga, nag-pronounce kay Pungato. Dili naman, Aloy, Pungato kay Murek Spanish, mga ginagawa. Andang ganyan mo siya Bungato, rin katsila yun.
2: Salamat, sir.
3: Kung kanilang katsila, ganang, ganabang, ganang Portuguese. Doon ang pronounce Bungato. Parang Bungato, murag looy, bitaw. Pero kag, Mr. Bungato, murag ang si Carlos Garcia ni Barong sa Intablado.
2: Okay, sir. Bungato,
3: mistiso, good guapo. Nagpadumdum lang ko niyo mo lang. Dugay-dugay naman ko niyo. Niingon niyo mo, ngayon pag-pronate sa bunga to. Ano ba sa bungalos? Hanggang mo yung bungalos, di ba?
2: Okay. Thank you, sir.
3: Thank you. Salamat.
2: Thank you, kaya, sir. Thank you, kaya, sir. Mukhang opinion. Yung
3: programa. Magbayad ka na ko, Loy, ha?
2: Okay. Thank you. Thank you, sir. Salamat, kaya, sir. Caller, no? Doon ay puntog itong iyang mga kwan mo. Lagi,
1: bro.
2: Mo lagi? Kundi kasapi ko, no? Di muli. Mabang ito yung punto nga.
1: Makurat na ba ko, bro? Basta mag-isigot o kasapi o niya ibundak pa ka ito. Makurat ko, bro.
2: Okay, di mamuli ho. Mauna na yung masood sa mga utok sa ito ang mga listeners. Katawa. Sa ito mga katawahan.
1: Di mabasol. Di mabasol ang katawahan.
2: Kung ano, wakman muli ho nga pagpapili, malangdaan, may mo servisyo. Karoon nga, niya ay manangahitabuan. Kaning prevention is
1: bitter than cure.
2: Yo, bitter than cure nga kinanglan nga giayo unta ni nila og disseminate niya dai panakpo ng mga iro ng mga latagaw ya kaning mga kwan multahan.
1: Oh, kana.
2: Multahan ang mga tagiya og iro nga galatagaw ng mga iro aron makita gid ato nga duna gyoy epekto dinha sa ilang komunidad nga mahipos ng mga iro.
1: Maulagi na, bro,
2: kay,
1: nga.
2: Kung dili gani motuo ang usa ka kuan kaning mga inyuhang mga constituent usa ka residente dinha sa inyuhang barangay nga dili dili magpakabana
1: dili
2: magtagad sa paghipos sa nang ilang iro aw do na mangir nay mahitabo kun do nay mga ayuda laktawi laktawan
1: di man pud malaktawan kay
2: ato ama may mo sungsong pod
1: una pong may balong na yayo ngano man na bro ha nga sila may unang may balo kanang mga kanang mga hilit-hilit pero ilado moy unang may balo bro
2: mo na ay kuan ba kanang inana god kanang pananglitan kentag mulukat og mga kanang barangay clearance o di ba dunay pang dunay lang ipang pang kinahanglanan sa barangay.
1: Mga regular fees.
2: Regular fees. Banginana. At ipatong itong ilahang kuhan dito, penalty tungod kay wa dakpan ang ilang iro.
1: Lagi.
2: Ha?
1: Kulang lang siguro sa pangusog, bro.
2: Mingo mapugod ng ubang mga barangay officials, daghan na bagbutante ng bayal. Mamunay. Ha?
1: Mga official, bro. Sahay, dilitanan ha. Dilitanan. Pero naagyod. Muabot na ganing napulong butante, bro.
2: Magpanaganan ha.
1: Hesitant na po.
2: Magpanagana na kanya. Mauran niya ni makapilde na ako. Ngayon po, kabutante. Pero, kung mahitabo, good, pananglitan ba? Kanang inyong iro, sod sa inyong bay, inyong gibuhian, o niya naadin ha, na inyong mga batang gagmay, matumban ba? O kanila bang tendensi yun na mga iro, kanang mga iring na to, nga, kung matumban, mupaak, gina?
3: Oo.
2: Di ba? So,
1: mao gyud salamat din Janel. Mao gyud na.
2: Mao na. Mao gyud ni pait ba? Nga kinahanglan gyud nato ning ipirmi siguro may na nato nini ang kaning pagpanakop lagi si iro o kaning be a responsible pet owners no. Nga dili lang taon mo kanang maluoy in taon mo aning uban nga Nanginabuhi in town, ga-driver ba o takibaw, ga-drive to gabalabal na gabian. Yan yung uli, pag uli pa, tuwa.
1: Tuwa na bro.
2: Oh, 50-50 in town.
1: Kanto din, SWUNIS man siguro, pilar bro.
2: Pilar.
1: Diri agi sa Nupol bro, kay gadali lagi.
2: Ay.
1: May trabaho, pakusog, kay
2: uli, gigutom ba?
1: Pag uli po, pakusog sab. Piang sa Nupol bro.
2: Malagi.
1: Iro mang brown.
2: Kikitan man eh, bauan bagyo kun si color sa no.
1: Kita kay ang iro pong makadisgrasya mo kay mudagan man sang makiang.
2: Oh. Ya kanang
1: bunog man.
2: Mailhan mo kining moingon nga kanang tag-iya nga moingon nga dili na among iro. Nganong naman mauli sa inyo hang bay pag masakitan ng iro, barang lita madisgrasya di maintimano. Ugasa uli. Mao toy tag-iya. Oh. Diba?
1: Na latagaw man makakatarungan ing uli tong iro sa amo kay latagaw bisan sa ra to siyo
2: kana kay imo gipakaon ano nabuhi man ang iro og di pa nimo tigpakaon tanaw pong lawas oh wa man ni manggawas ning gusto kani di pinakaon eh oh so mao na ikaw mo itagiya na ngano man di mao man ka mo report din sa inyong barangay nga dili na imong iro dakpal
1: eh wa pa man hibangga eh.
2: Mao lagi ni. Mao na ni ang inaultunta nga madunggan is ato ang mga naminaw na to dire nga kaning sa ato ang mga officialis no. Ala. Kani gani mga officialis nga gapalingog-lingog lang ani na hapit na labang Nobyembre. Murang madayon na bagin siguro ni
1: election ani. Bro.
2: Ha?
1: Malihat kay manilhig mo pus plaza.
2: Mura deg iske. Natinga ka kay tuwa na ga silig-silig na sa
1: basketball.
2: Oh, tuwa na nanilhig na sa basketball court kay mulansad manig iske.
1: Napag iuban bro. Magdapag yung silig.
2: Oh.
1: Nya, di kayo paspas maglakaw ba? Ug asa tong daghang tawo maagian?
2: Ato magsilig-silig. Amura na po nag-AX.
1: Kadaghan mag-itandi.
2: Mura na po nangitupad, bro. Ha? Unsa na nai mag silig-silig, magbasag-bas na rastungon.
1: Da plane.
2: Nang da plane.
1: Mabitawa. Medyo kining problema sa iro, bro. Di ni basta-basta og ako'y mutanaw. Punto seryoso. Di ni basta-basta, bro. Nga naman. Mura pagtabla-tabla rato nangapiang og nangamatay.
2: Daw.
1: Sana disgrasya, bro.
2: Tinood.
1: Oh.
2: Tinood ka. No? So, gano man yun nga kaning ato ang mga kuan, hindi man magpakabana. Ug ako siguro kanang matungdan ba? Kanang inana, dako, di ka katuog siguro.
1: Ha?
2: Di kanang imong iro ba, makapaak or makakuan, di ka katuog na. Just imagine, between life and death ang naitabo sa usa ka na disgrasya sa imong iro. Di ka makonsensya na.
1: Maligi nga kanang iro bro, daghag kinaingnan ngano nga apresyo ang tao. Para nako bro, kanang iro nga mabanggaan og iro nga mipaak. Ari ko pilis paak bro.
2: Okay, na may injection.
1: Na injection niya ikadua po.
2: Di kayo fatal.
1: Makadaro magkapag-uma.
2: Oh.
1: Makatrabaho
2: mo. Kanila bang injectionan ka og kaning rabies bro? Di ka pa trabahoon og kuha kay malunhat ka. Di ka pa intan. Kanang mapaakan ka og iro. Kay basin og kanang maunay makakos nga ang rabies magka marabid niya
1: circular na noon.
2: Oo. Kung ano dili ka painit. In fact, makakita kog dakoy tao nga nakit-an nga napakagiro nga rabies bro. Madlok og tubig.
1: Madlok og tubig. Basta lamdag. Madlok.
2: Mare ni ang luoy ba nga dili unta nato ni mahitabo kun napay mga officialis na to niha nga nagpagabana sa maong mga dapit no nga inyo taning tumanon ang niniang inyohang mandato ninyo sa pagserbisyo sa mga katawan tawan na ni Ron o kanang nahitabo yung na disgrasya dinas paraiso mabini no
1: nindot nga sa barangay bro
2: nang imbis kay paraiso nahimo naman noong
1: paraiso
2: paraiso nahimo na, nahimo naman hinong purgatorya no
1: o lagi na bro nga.
2: Oh.
1: Gobyerno man eh ana ka nindot sa gobyerno sa Pilipinas bro kay bisag purok maisip ng gobyerno ano man mutabang na magtanaw-tanaw sa palibot nya ang kinatibuk ang gobyerno nasyonal lokal LGU ana gatanaw magunsay kaayuhan sa tao dugangan pa pus purok, pero kanang purok di mo isigot og dakop si Iro, bro. Kung ako kadungog. Kasagaras gisigutan dito sa akong natambungan. Ambot og tanan ba nga purok? Pila na interes?
2: Mao na.
1: Na may gipadagan.
2: Dey ato basahon sa niya sa tong kwan. Dia si Ma'am Dors Kaloyo. Good morning Sir Lolo, Sir Hill. Shout out ko kagawad Roger Milloria sa kanapnapan, madilay da sayon ug kanapnapan Corilla from Dors Kaloyo. Niya dia pud si Sir Jotin yo no. Ingon siya nga tuan na lang ning mahimo na lang yun ning inani nga mapugkuan ko no. Kanang dili po ni Mayo, sir, nga to ang hiloan na kay labasin o gukdon tanis taga bark, no? Pero ingon siya nga, kung mamatay ang Iro, niya muli, manggawin, mapugos ko ng lubong ang tag-iya. Di lang po tayo na nga drastic kayo nga mga measures, no? As much as possible, di na to. Tanang namangguna sa balaon ng Animal Welfare Act, nga dili na to binuangan ang Iro. Unya, usag yun, imuha lang isipon nga murag tao ba nga imuha ng tagaan o saktong lugar nga diha sa inyo ha. Inyo ha bang i-cage so kuan kay para gyud dili makapaak or dili makadisgrasya. Kani gung usahay mo lagi ning ato ang pirming bagibalik-balik nganog yun nga pareha sa gihimo ni Sir Bert captain kapitan Bert Simulador nga naay pirming information dissemination din sa ilang lugar o gipadakop ang mga Iro. No? Unya malagi putong ingon siya nga pag humal sa buwan, gibalik na pug pang buhian.
1: Buhian
2: na sab. Mo niya nga kinahanglan nga dunag yung pirme na tong paluap ani nga mga palisiya. Dina sa mua sa mansasa, nagsugod na dato si kanang Captain Bisara, no? Kapitan Bisara. Arbin, nga iyan na itong gisugdan. Pero nawa naman po, kaya wala mo i-disgrace siya. Kaling sa ubang barangay, wag yun magsugod. Pero daghang Iro.
1: Oo, lagi na bro nga. Daghan mo po tayo mahangiyo bro sa Patibot. Hangiuna to ang tanang sektor sa simbahan. O tanan. Protestante, Sabadista, Katoliko Romano, tanan ha. Bisag din na to malitok tinagsa. Basta tanan ang hangiyo. Palihog i-apil-apil sa ninyong painumdum.
2: Nga kanang iwali.
1: Iwali.
2: Adi painumdum lang. Ayun lang ang wali.
1: Taas-taas man itong wali. Kanya gamitan, bersikulo.
2: Ipinumdum na lang, no?
1: Gamitan.
2: Gamitan gamay nga kuan. Kaya kung dili, gani, gini mahita mo kuan. Kinanglan gining ato ang gining balik-baliko na lang ni nato ang pinumdum ng itong mga barangay officials, gining mga LGO, gining sa local government, gining sa binaning mga mayor. Kaya kung dili yun mo aksyon ng mayor, awa po ipikto.
1: Why, ipikto bro.
2: Yeah, maingon na lang itong kulir na ito. Huwag di kasapi. Di mo lihok.
1: Kana naging sapi. Huwag ibundak bro. Makalito. Makurat ko bro. Pilay na sapi. Makurat.
2: So, kaling at diri sa itong provincial government to. Ato rin yung pinomdom sa itong mga katawa. At itong provincial government, wag yun magkawang regarding aning atong mga palisiya regarding aning Iro, no? Muna nga, kung doon na gani mo request nga LGO, labi na ang mga LGO nga, kaning sa Osaka dapit, maghimo ta o kaning pakapon, bitaw, kapon, niya, kaning ito, pakap na ng inyong mga budget, diha, mga laki, arong di na mo sanay ng dagan. Pirmi na silang gakuan, o niya, kaning mga abahig antirabis, no? Kay importante na nga pabakunahan na inyong mga Iro ng antirabies kay para intawon og dai makapaak di intawon marabid ng
1: ako dugangan bro moingon lang kog tingali daan ha. Basin bro ha moingon daan kog tingali ha basin kon magkampanya pud ang barangay lungsod og kadina bro. Palihog hatag mo mga kadina. Di lang ko dingan lang to home it be concern ko dagan. Na siguro daghang mga hatag og dinusin ang kadila bro parang
2: pwede po
1: ipanghukot sa mga Iro. Di ba?
2: Nya kadtol makinumdo mo ko nga di toy na nakop og Iro. Di na lang ko musultig asan dapita kay amigo na ko tong usa nga nagdakop og Iro. Ingo man siya nga dong ano man ang inyuhang mga ganong kanang inyuhan dakpon kanang mga anad ng mga Iro. Ang ag ang og kadtong mga ilahan sir nga musuksok. Antong kupong-kupong.
1: Kailan taungon, bro?
2: Oh, taungon na ka lang. Tapos tunukon. Tunok kayo ng taungon. Ang agatong amuang ka lang, mga latagaw kayo, sir, nga naskarsada. Kusog mo na managa niya, manuksok ang mga kupong-kupongan.
1: Mga daat.
2: Oo. May ingon siya, kanina nang naasa ka lang. Kasi ka lang nadakpan ka lang naalabay koan, ka lang, kaning singan ani, kaning belt sa liog.
1: Oh.
2: Kay anad ko, no?
1: Anad.
2: Oo. Mauna na paet nga sa o na pagdakop usap mo manas nga kanang madungog nato sa katungga kapdeb nga lisod ko no pagpadakop og iro kay kusog managa ng naas iro nga kanang latagaw.
1: O lagi bro nga nakabantay sa ko bro kasi natian bro kasi ari ko sa akong nasinati mga iro bro magtapad magsumpay ang kalsada ang gisiminto og dili di mo lubog dito sa kabatuan, bro.
2: No, nga, ato masinaw.
1: Ato sinaw. Murang, nakadayag po ng mga iro sa Department of Public Works. Arita lubog dire.
2: Bitaw? Kanipong iro, laba ko yung gasan, yung daghang tapok, napod mag-samok-samok. Diba?
1: Kaya,
2: nga po yun, minumdom mo ng bailihan nga, daghang iro, gano'n mo ni, daghan naman ng iro, kaya kasunod-sunod sa kasunod-sunod sa katong tag-iya nga yung bailig flower dance.
1: Ikaw ha.
2: Ikaw.
1: Kanang disgrasya sa iro, bro. Igo palang makapiang. Igo palang makabunog. Makagaras-garas. Kanang, why madisgrasya sa kamatayon ba?
2: No.
1: Okay naman nagbuhian, bro. Pero arong maleksyon po ang nagmaniho nga di sad magpakusog.
2: Saktong po itong punto sa atong kulit ganiha ba? Nga, kani pong uban. Nga, kusog magpadagan o nasa highway. Kaya, dili, defensive driving ba? Kung makaagi ko kag seminar, tulog ko ka addaw ng seminar sa kanyang defensive driving. No? Musod nung tas imong utok na imong gisipinaran. Ingo mo siya nga, basig binayaran po itong lisensya. Basig binayaran po itong lisensya. O abay lisensya. Manghinaot ng tanga, lisensyado. O doon ay saktong kanang registro ang iyang motor. Pero naiuban yun nga, dahil daghang nag-disgrasya ang motor nga, o lisensya, nakapukuhang yun ko nina sa panglaw. No? Di ako'y buntag sa'yo. Kita yun kong na-disgrasya, simplang ang babay labag yun.
1: Babay.
2: Simplang kay kaligis o giro. Kalit o break. Pag break pa, dito. May pagkatumbaha. Igong iro. Pero, akong ging nang tawag tag pulis kay niyang naunsa ka ni. Ma'am, yun siya. Ayun na sir. Pagpangunta na, nailisin siya, huwag mo tingok. Alay mo, ano da yun nga. Hadlok o mapulis. Kuya, may bawaan ko, nailisin siya.
1: Okay, dagay may nagmaniho karon ro wireless lisensya.
2: Nyaon saon malagi po ning
1: daghan.
2: Naay magmaniho nga og nanay kanang nanay checkpoint. Maglaray daghan pertin. Naskilin mangilaray.
1: Bisag usar ang kapaagi o duha kapaagi pag ila nga dagay wireless lisensya, bro. Maura ni. Ipaihap sa LTO ang tanang lisensyado nga naa na ka-record sa ilang opisina. Gawas lang niya itong taga Mindanao nga muare. Wato ma-record sa opisina kaya na-record mas Mindanao. Oh, di ba tinunga bro? Pananglitan lang. Na ay 2,000 ka lisensya. 5,000 ano bro ang way lisensya.
2: Di, inanin na lang. No?
1: So man.
2: Kaning imuhang, kaning LTO, tagaan o kopya ang kanang barangay nga na naka-registro sa ilang kuan.
1: Taga-kopya.
2: Tagaan ang kopya. Maunin niya ay naka- mo ni mga lisensyado ni dahil nyo sa inyong barangay. Oh. Dares, nga wa diha sa mga inyuhang kuhan, awa na yung lisensya.
1: So, sa usa ka tuig, atos lang hangyoon nga trabaho anak kay Mil Sintunoy.
2: Yati, ato na sa barangay officials nga, oy doy, man na kay lisensya, umaga din sa master list sa LTO. Tagaan niyo mo, 6 months doy, lukat ang lisensya. O di, tawag niyo mong LTO, tuarado sila, dakpa to. Inigawa sa ila ha. Sakpan naging ka. Huwag kay lisensya. Huwag resto imong motor.
1: Kanagong problema sa huwag lisensya bro. Di man na lisod sumpuon. sumala sa akong mga pagipangutan di kuno lisod sumpoon ngano man sakto tong giingon nimo ibinaranggay na to ni
2: barangay
1: barangay
2: mug diba tapukon at tanan tawo nga naay motor pangayuan nimo lisensya kanang imuhan diyang ko nga master list o submit nimo sa LTO kaniniya na ay motor ni way lisensya way registro pogos og registro og kuan diba tanawar ko niya na ilami kayo nga kuan ngano sa una moingon tong mga taga Panglao taga Dawis nga gidaog-daog unsaon man duhar may agianan lupaan diri spikas perti daghan nang magitapok daghan nang way lisensya
1: daghan
2: way registro
1: akala lang mga university bro
2: o, mga estudyante
1: o sahay makaingon daghan pag motor kaysa
2: estudyante analas Binabista mao bitaw tong gireklamo tong diha sa Binabista Bohol no? Daghan kayong estudyante din ha daghan kayong motor ka tanawon ra gud nimo nang motor diha sa karsada kilid sa highway daghan kayo
1: labihan
2: pilar ka ang nai lisensya.
1: Mo lagi. Unya, ansik point po bro, magsugod po kala city.
2: Oh.
1: Kay mo meeting age.
2: Daghang tanggong.
1: Oh. Sahay.
2: Daghang di kasod og trabaho.
1: Oh, ngano eh.
2: Pero nindot gyud ang at ipaagi na lang nato og kaning ang LTO mo kuan og kaning barangay din lukat og lisensya oy tay mao ni barangay. Padala nato to kuan og mao ni master list inyo hang mga mululupyo din ha nga naay lisensyado.
1: Dabig mo ingon po, Anderman.
2: Ha?
1: Anderman.
2: Computerized na maguta.
1: Computerized. Oh. Atuwa na dito sa computer.
2: Oo, oh, na sa inig. Tanaw din na, ibawaan na data. Kadis, akakwa. Siyaro? Siyaro, kaya inanaan ta ba? Wanan ta na, kanang dakop-dakop o checkpoint nga mo, singgit o parmer ko, sir.
1: Kada mo singgit.
2: Yan, tawag to, kaya, torse, parmer ko, sir. Bawa na daan. Huwag na kay lisensya guwa.
1: Bulig na nga. Kulang puglakang, bro. Initiative. Kulang puglakang.
2: Kining ato ang kuan karon. Kasi sige naman gutag kuan sa ato ang kining itong proseso ba? Computerized naman ta. In fact, kining mga barangay karon nanay na mga computer. Wala na yung typewriter. Di na kita typewriter ang barangay ron.
1: Wala na.
2: Wala na. So, dali rin ta. Pag so, dinas kuan niyo mo. Ano na system ninyo nga? Ah, kanina ah. Si Loloy, tutas, tani motor, nani. Oh. Why listen siya?
1: Sigig padagan eh.
2: Sigig padagan eh.
1: Labi ng pista.
2: So, mailhan na ni mo. No? Hopefully, mauni ito ang mga kuhan ba nga. Ah, parang ginilaging sa iro, balik taning iro. No? Nga, kung sakto yung nga, imituruhin yun ninyo kadabay, suruyon ninyo ng kadabay, o pilagi iro nila. Kay og moingon nga dili na among iro initan-aw nimo si inventory oy lima malagi ning imong iro nya pagtan-aw pa dito oh kamo man ning iro nga nakadisgrasya ni am lagi di sini wa dili ka kalimod nga wan dili na imo wa mahibaw an dayon og kinsa gid ng iro nga nakadisgrasya og manubag ang tag-iya. Ha?
1: Balaod nun bro, ato sang ipa-apil, di ba? Kay respetado man ikinis sila. Oh, yun na nauntasan. I-apil ninyo, sir.
2: Oh,
1: sa pagbuhat sa balaod, may tungod ini kay namang ko'y tumoy nga bahin sa aksidente bro, namatay, napiang, nabunog. Dabi nagagbuhion bro.
2: Mga lagi? Kini nga to, panawagan mga din nga to.
1: Wala ba taga-dungo bro, na-accidente yung senior citizen bro?
2: Tagsan mo po yung mudag motor. Kini kasagarang mga senior citizen, tagsan na yung mudag motor.
1: Tagsan na.
2: Kaya eh, mahadlok na. Mahadlok na. Nga, nagiging koan. Pero, mga lagi ni. Kini nga to ang, kini nga tong panawagan. Panawagan naman nga to, no? Dili man ipagsugo. Ka ang ato kinanglan nga duna gyud tay himuon ang ato mga barangay regarding aning stray dogs stray animals no di man lang kay mo hisgot ang tabahig giro kay diha man gani na disgrasya dinha sa una sa Danaw kabaw kay gihukot og punuan sa tik. Unya ning tabok og pikas. Unya aga motor hinsabod sa
1: PC.
2: O ina na ba nga mga kuan? Unya di maginato na kalikayan. Nga bisan pa ani nga tuang tungod ka kadako pali itong lugar, no? Daghan pang lugar nga kabalhinan og mga kabaw. In fact, kalang umban din na sa kuan, na kanding kasuroy-suroy kay gipangbuhian tungod sa layo og silingan. So, usan is mga kuan nga dili lang ta mo specific kay giro. Kay kanding bro og maka maligsan siguro. Mingo gid nga ako nang kanding. Pero ngano imo gibuhian man? Kay og nakaligis nang naligsan nimo nang kanding, pwede man nimo dadon og toy hawon.
1: Mo lagi ni nga
2: kay galing nang ning iro kay wanay mukaon.
1: Way mukaon kadoha po bro kining gamit ning iro sama pus kani ang kanding ang gamit karnera. Ang iro bro gagwardiya gatan-aw sa palibot sa balay. Mao lagi ni nang kana mo duha ka punto bro ba kun aton taparon ang duha ka punto. Responsible
2: pet owner.
1: Pet owners usa ka punto. Pagkasunod Animal Welfare Act. Ang ipasabot anak bro og atong lahuson nga karing responsible dili makadisgrasya ang iyang iro og kari pong animal welfare ang iro pon maghatag og kayuhan ngadto sa tao pinaagi sa dili makahasol ang iro. Oh karon og pasagdan ang iro bro na may mga mukuti-kuti hala bunali ng iro. Dabig iro nga mga unay sag manok manggukod kaon-kaonon ang manok sa silingan. Sao naman to? Unsa kay kasultis taga animal welfare anak bro? Kauna na ko makikistorya ko anak nila bro kay na may mga iro sa bro nga mga unsag mga mananap. Okay, ang iro karniboros. Mananap nga mukaon og mananap. Nay daghang tao bro gabagutbot.
2: Yes.
1: Oh, mga manok nila gipangot na gipangos na si iro. Nausaon man ato na.
2: Detoy kuan detoy usa ka post sa Facebook no yang iyang manok na hurot og patay og iro.
1: Iro. Oh.
2: Kay hingangyo siya sa mga silingan nga hinaot nga kanang inyuhaling dakpon inyong mga iro.
1: Kay makadaot.
2: Makadaot.
1: Sa ato pa ang kadaotan gikan sa iro, binuhatan sa iro, makadaot ngadto sa tao. Pero lahi lang tong gasuroy-suroy bro kay ang katungdanan pustagiya ang pangitaon. Kaya wa man ang iro kay balong makaaksidente sila. Kita ra may nahibalo kay sige tag basa-basag libro. Oh, iro na bada iro basa-basag libro. Oh, sa ato pa malambigit yun ang tagiya sa iro kun maghisgot tag kayuhan sa iro. Na di ra balagi mangangkon, mo man ending, mo man conclusion bro.
2: Tinood.
1: Puno ang simbahan.
2: So hopefully no, mani ato ang isgutan ini kay sobra ning mga bother ta aning regarding aning ato ang mga nahitabo sa ato ang katilingban nga dunay mga nadisgrasya kapila na tabalik-balik aning topic kabahin aning mga latagaw nga iro unya nga ato mga officials sa barangay wa gyud magpakabana o di ba dunay adjust don to o ganong dili nila mahimo ang ilahang gisaad pag serbisyo sa katawhan. So ato lang ning ibalik nga kinala tumanon ang inyong pangserbisyo og dako kay ning kuang nato nga sayang ang kinabuhi sa usa ka tawo.
1: Sa usa ka tawo tinuod bro.
2: Nga tungod lang sa atong pagkabaya, pabaya sa ato ang katilingban sa inyohang giserbisyuhan.
1: Ako na inumdum ko anay mong punto bro adtong among barangay captain kaniadto dito pa Kusmindanao bro. Ang yang pilimirong sisyon na mo bro ha. Pilimirong yung sisyon kay bago pang nang mural. Oh, tikig pagbarong. Kurat mi siyang pangutana og isugo. Di sa taron maghisgot og dinagko. Usa ba ato isgotan kap? Ay kinirang niya sa atong palibot. Ipanglista ninyo ang tanang makadaot sa atong palibot.
2: Usa niya.
1: Oh, ingon siya nga abiyan nyo kalimting iro ha.
2: Oh, tinuod. So dunay pagpakabana.
1: Nay pagpakabana. Kay gipalista man mi sa tanang makadaot. Naapit listang bino bro.
2: Makadaot.
1: Oh.
2: Basta daghan.
1: Basta daghan nun.
2: Oh.
1: Dili moderately. Gipaapil. Ang lista.
2: Nindot. Sa ato sa basahon ni niya si Purina, pasyaot at sa ako tatay o nanay diha sa dao, nanay asyang o tatay Iloy. Niya, no? Niya sa to ang Facebook Live. Niya si Maribek Marinas o si Purinas Casires Edwin. Mali. Karon, doon na ba tayo dadiha gikan sa pay mo, bro?
1: Di ay, ato na lang ipasiunahan, bro. Posible umapuhon, mahuman kini, bro. Kaya na pagkataas, basta magisgut. Kaya kinigungbahin sa ayuda, bro. Ha? Tinagsatagsag yun nga pagkatala para nga masayran nga tos mga tao. Way laras ba? Gitinagsag yun. Pero ato na lang pangumustahon, bro, ang lungsod sa Dimiyaw ug Anduero.
2: Dimiyaw ug Duero.
1: Oh, liter di.
2: Kay?
1: Kay. Mauni ang nahatdan, bro, ug dul-an sa 4 million nga financial nga suporta nga giturn over uban sa atong gobernador, bro.
2: Mag
1: 4 million.
2: 4 million. Okay.
1: Gibahin-bahin is kabarangayan.
2: No.
1: Duero ug Dimiyaw.
2: Dimiyaw.
1: Oh, Duero ug Dimiyaw. So, mauni ang tingali ug mapon mahumanuman ni bro kay katong atong gisgutan lagi may tungod sa iro. Bugas mo Google magitong mga minutos, bro, kay importante to. Makadisgrasya man.
2: Nalagi.
1: Oh, gawas og grasya kay nubuon ra nato pagisgot.
2: Sige.
1: Ato sugdan, bro, sa makadiyot. Mas gipaligoon ni Gobernador Erico Aristotle Arias Omintado ang kasamtangang administrasyon o higpit niini nga gikampanya sa kabarangayan ang usa ka inklusibo, klaro o limpyong panggobyerno. Kini samtang mi arang kada usab ang distribusyon sa barangay aid nga nagkantidad og 30,000 pesos matag barangay din ayuda kini ngadto sa proyekto sa tanang 1,109 ka mga kabarangayan. Sa ito pa, ang 30,000, bro, gitagana na sa 1,109 ka
2: mga barangay.
1: Gitagana.
2: Din, no?
1: Makalipay ni sa barangay.
2: Makalipay kayo. Dako na nag-ipikto sa usa ka barangay ng gihatod sa atong gobernador.
1: Kaya di naman mo ingon nga mangita patag pundo.
2: Tinood.
1: Oo, di ba? Lipay ganit ingon tag mangita patag pundo.
2: Okay.
1: Unsa na nandit na mangita, bro, di ba?
2: So, pila ka barangay ang nakatagamtam sa maong benepisyo sa pagkatod sa kuan, bro, mga pundo?
1: Kuan, bro, ka mikabat sa 1,750 ang giturnover dito sa Dimiyaw. Gikasaan na lang ni bro.
2: Gikasa.
1: Sa
2: Dimiyaw,
1: uban sa provincial treasurer o sa local government affairs. Sa ito pa.
2: Sa LG.
1: Sa gitunol ni bro. Doon na po'y nagkantidad og 500,000 ang gidawat sa barangay Uwak isip ayuda alang sa gitukod tunghaan sa elementary sa maong barangay. Pero tulunghaan gani, bro, medyo dinagko yun.
2: Yes.
1: Di kalikayan. No,
2: kay building man gina.
1: Building man na. Suhol pa man nagpanday. Dinagko man eh.
2: Nagkantidad
1: og 200,000 ang nadawat sa barangay Balbalan pagpaayo sa multipurpose center human kini giturn over samtang 1,050,000 pesos ang nadawat sa 35 ka mga kapitanes sa tag 30,000 pesos matag usa. Sa ato pa, why kapitan nga moingon, bro, nga nalaktawan nga matag usa man. Gilaras gyud, bro. So dili basta-basta ang ayuda gikan sa provincial government, mao lagi ni ato sublion mga kaigsoonan. Miingon si Gobernador Arias Omintado nga ang pinakasentro sa administrasyon, bro, mao ang pagtan-aw og mga kakulangon unya hatagan og tabang aron ang tanan mapahimudsan.
2: Okay.
1: Aron ang tanan mapahimudsan.
2: Ato sang basahon ini agi. Di adiri usa ka nag-text nato, no? Anidot po ni ihang kuan. Ihang gi-text nato. Ang stray dogs dili nimo makita in the highway of Buktol. Kani Buktol na ni siya balilihan?
1: Balilihan. Pahingusan upol na, bro.
2: And yet, upol. There is no speed limit in this area. Busa, pwede ka magpakusog taman loon, inikabot nimo sa Hanupol, daghan ng iro. But this area is covered by universal speed limitation of 30 kilometers per hour under RA 4136. Busa, dili na ka pwede pakusog padagan. My point is, responsible dog ownership must go together with responsible driving aron paglikay sa disgrasya. Thank you, Kaiser, sa imong pag text na to sa imuhang inimuhang kuan nga. Dalay ko nini ang lungso barangay no sa Buktol.
1: Buktol.
2: Yes. Nya yeah, dapod dire diapod si good morning Little Umbay. Bali.
1: Sa kuan ni bro?
2: Kantumimbo. Mayong good morning mga sir. Kantumimbo balire. Oh, taga Kantumimbo, mayong buntag kaninyong tanan, no?
1: Mayutas katigbian, wala nga bahin, bro.
2: Oo. Kanang tungason din. Salamat kayo kay anaan nay daghang naminaw nato dede na sa Kantumimbo. Ug diha sa Kalapi, no? Sa Kalapi daghan akong nang minaw nato dina. Diha pud sa in fact dina sa atong Titipa. Dina sa San Vicente. Trinidad, magkita-kita takarong 21 kay marilis na ang inyong livelihood checks nga ihatag yun mismo sa atong gobernur nga nagkantidad og mga 400 plus thousand para sa inyong mga fertilizer. Sakto kayo nga kamo din na nakapadong na magtanong nga matagaan mo sa maong pundo para sa inyong mga fertilizers, no? So, mauli ni Abro, nga ito nang gibasa, no? Thank you kayo sa mga ning react sa ito ang programa.
1: So, muna ni bro, ang sa, duiro bro, duiro, yatagan usab ang LGU duiro og 590,978 alang sa programa sa mga mangingisda sa Barangay Madua Norte og pagpalit og sports equipments. Sa ito pang mangingisda, bro, yatagan, katong hilig po, o paugnat sa kusog,
2: dapod.
1: Nasa ila.
2: Nindot kayo, maunang na ang programahan, no? Tanang sektor, makatagamtam yun, o mga benepisyo.
1: Mga benepisyo.
2: Sa gihatag sa itong provincial government, pinangulohan sa itong gobernur, Ares Aumentado, nga kung muhatag mga ling, tanang sektor, tanang makatagamtam.
1: Sektor.
2: No? Kuan, kanang benepisyo. So, sektok ay na, salamat kayo.
1: Tanan pong matang, bro. Tuwa ka spikas, ugwa spikas, tagaan ka.
2: Yes.
1: Tabuang kandado o dili.
2: Ingon si Dors Kaloyong, daghan man gud na minaw sa inyo ang programa diri sa among barangay. Di na sa Kurilya, mayong buntag sa tanang taga Kurilya, kan katak. No? Kan katak gila.
1: Kumusta, human na ba ilang piyesta, bro?
2: Wapa.
1: Wapa?
2: Oo. Oh. Kurilya. Kuan? April man ang Kurilya.
1: Oh, April man ang ila.
2: Pero na yung magpista on sa Tagdehaskan Katak.
1: Walo ro may barangay sa Kurilya, bro.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw din na sa Kurilya, dili sa Kankata. No? Nya dapat sa Albor, daghan po kayong naminaw na to. In fact, ngingon tong dahil ato ang natagaan po din ha o livelihood, no? Kanang tanang mga mananggite din na. Ingon o minaw mismo mong programa, sir. Kay daghang tang mapupo sa inyo ang mga programa.
1: Muy sigot na tabi sa kung sa ero, bro. Huwag na po'y kanding magkadisgrasya.
2: Ayaw lang.
1: Pero huwag yung magkadisgrasya ang kanding, bro, ba?
2: Di ha. Pero, dili lang patal. Igo lang na lasmagang kanding. Huwag matumba hanggang motor. Pero takingking ang kanding gidali og dagan sa tagiya kay unjag dalon sa nakabangga kay wala ni April January barangay fiesta sa area. Okay, so braga unsa pa itong nadadi na, bro? Gamay naman tayo. Nagitay oras, no? Mingon na lang ko nga dagang salamat sa inyong pagsubay nini nga itong programa pagpakabana Bulanon sa kanunay Abante Bohol.
1: Dagang salamat sa mga higala sa inyong pagsunod nini Montolumanon, inyong mabati, gikan sa Long Lunes, Santo sa Long Bernes, alas 10 nga ito sa alas 11, antak na sa sayong kaudun. Sa ngalan sa pangagamana ni lalawigan sa Bohol, uban o pinanguluhan, sa atong talahorong gobernador, gobernador Ares Aumentado o mga kaubanan, sa ngalan sabsapay mo, tinugdan sa mga butang among gipaabutkan ninyo, kauban sa nato nining Montolumanon, ang mga nagdumala, Atty. Pilipina Asoy Piolio o si Sir Mark Anthony Fernia, diri sa CBN sa DYRD, sa Master Control. Sa Master Control, mga kaigsunan, uban ka namo karon si Engineer Gilbert Turop, Jerick Ehok, diri sa video, uban sa akong kauban. Ako si Lolo Itota, sa di pa may manindog, hinumdobe, pagserbisyo, alang sa katawhan, organisado. Mayo, may buntag, kaninyong tanan.
4: Inyo na pati ang usa ka oras nga inyo ug atong tulumanon, pagpakabana Bulanon. Hangtod sa sunod nga higayon dinhi sa samang oras ug istasyon. Salamat sa inyong pagpaminaw.
5: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
6: Mensahe alang sa maayong panglawas.
7: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais.

0: going. At this point, it honestly feels like a superpower. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
1: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay Tanduay.
2: Drink responsibly.
1: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay Tanduay.
2: Drink responsibly.
3: Ako si Joanne Leng, 59 years old from Cebu, usa ka sales agent. Before, nakaka-pour cups ako ng brewed coffee. Parang ang asim-asim ng sikmura mo, nahihilo ka, nasusuka ka. Hindi mo maintindihan, parang maha-heart attack. Yun talaga ang pinaka-main problem ko, yung GERD. Kasi coffee drinker ako eh. Parang everything is affected. Especially if you're driving, you're in the middle of the traffic, ina-attack ka ng GERD. Nagkakaroon ka ng anxiety, ninervusing ka. I remember, when I was driving, kaya na-stuck ako sa traffic. Mayroong interview ba na yung MX3, ganito-ganito, nagtitestimony siya. Makabili nga, since then, bumili na ako noon. Doon ko na-realize, oh nga, it's really good. Effective siya. MX3, una-una yung coffee, it's low acid ha. Hindi ko na kailangan i-give up yung coffee. And then, yung MX3 naman na capsule, tinry ko siya. Ang naramdaman ko kasi nakakatulog ako ng maayos. Sa kadaghang offering ng supplements boutique, daghan ko na inom. Pero daghan na po kong mag-give up. Parang kanya akong na-maintain. At your age, you're still strong. Because you have the right supplement. Sa MX3, there you could believe.
4: Are you looking for a perfect place to dine and celebrate special occasions? There's only one place to go. Shang Palace Seafood Restaurant. We offer 2-in-1 great food selections, Chinese cuisine, and live seafood specialties. Live crabs, prawns, and lapu-lapu. Cooked and served in sumptuous meals. Discover our unique taste and experience our cozy, elegant ambiance at Shang Palace Seafood Restaurant. Commercial Center, CPG North Avenue, Talukto District, Tagbilaran City. So, dine now and enjoy our terrific food and great accommodation. At Shang Palace, we only serve the best that you deserve.
5: Accepts reservations for VIP and function rooms suitable for wedding receptions, birthday parties, graduations, seminars, and other occasions. For inquiries, call 0917-658-8654 or visit us at our Facebook page, Shang Palace Seafood Restaurant.
6: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Kinahanglan sa bildo, aniya na din sa Bohol ang kompletong ating maligya o salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang servisyo sa mga bildo. Sliding doors, salamin, suit sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Bihinting o Empara Ciudad sa Tagbilaran.
10: Senior citizen baka o adunay mga gihambing nga mga balatian, adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa ampalaya, banaba, kamote o duhat o lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
11: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pa.

0: ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nakaidara na ko, nakahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin ang gamot sa anumang uri.

0: tusok, manhid. Di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitiw. Mag-Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
1: DJX 500!
2: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Dalawang araw, tatlo, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Una sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko. Dahil sa DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte. Pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
1: DTX 500, mabibili sa mga butika.
3: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
4: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mensahe alang sa maayong panglawas.
7: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
6: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
8: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
9: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labad sa ulo o gilanat.
11: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuhana.
12: Rexino Forte!
13: Di kaliho, di katrabaho. Hasol kaayong mabugahat.
12: Rexino Forte!
13: Naapay kauban nga pamaol. Labad sa ulo o gilanat.
12: Rexino Forte!
11: Maunang diskarte nako, diskarting bisnak nato.
12: Rexino Forte.
11: Mas paspas, banat sa upat.
14: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
14: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexino Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Balita o impormasyon, gipaminaw sa katawang bulano.
16: DYRD jud kay kanang DYRD first palang jud nga radio station nga amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
17: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibayad.
18: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Downy Rock, the rub bango-bango. New Downy, even better na.
1: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan. Maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Magkaubo!

0: Uy, nabugahat ko. Naapatoy kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
1: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuha na.
2: Rexino Forte!
3: Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayong mabugahat.
2: Rexino Forte!
3: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
2: Rexino Forte!
1: Maunang discarding nako, discarding bisdak na to.
2: Rexino Forte!
1: Mas paspas, banat sa upat!
4: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
4: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
5: Unilab quality yan.
4: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tiguwang naku. Mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Vina, duwa sami sa ako mga apo.
8: Let's go!
7: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
8: Uy! What a ko!
9: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan!
10: Strong sa una!
11: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
12: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner! Deserve na deserve niyo magtanduay light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly.
13: Balita o impormasyon, gipaminaw sa katawang bulano.
14: DYRD jud kay kanang DYRD first palang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tao.
15: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
16: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo no sab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
17: Ang istasyon sa katawhan.
16: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya. Iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
18: Ning panahon nga nagkadaiya ang mga panghitabo, kinahanglan nga magpakabana ang katawan. Magpakabana!
19: Magpakabana!
18: Usa ka tulumanon nga naghatag og kalamdag sa mga isyu nga may kalambigitan ang katawan. Magpakabana!
19: Magpakabana!
20: Amahan nga langit nun, daghang salamat sa imong presensya nga nagauban ka kanamo sa kanunay. Salamat sa imong dakong gugma kanamo og sa imong makanunayong proteksyon. Among gisalig kanimo kining among programa karong adlawa. Panalangini ang mga butang nga among paghahisgutan. Pun-a ang mga tigpaminaw karon sa imong kalipay, gugma og kalinaw. Hatagi silag kadasig nga magpakabana alang sa kayuhan sa tanan. Kini among giampo sa ngalan ni Jesus, among manluluwas. Amen.
21: Maayong adlaw Bohol, mayong adlaw Tagbilaran, mayong adlaw sa itong mga suking tigpaminaw. Ngayong programa ang magpakabana alang sa kamatuuran. Mayong adlaw sa ito ang kinalangga nga mayor sa siyudad sa Tagbilaran, the woman behind servisyong from womb to tomb, gugma Tagbilaran o servisyong nakasentro sa pamilyang Tagbilaranon, the multi-awarded city mayor, Mayor Jane Yap, ang ato ang BC Mayor Vice Mayor Attorney Adam Relson Hala, to First Gentleman and First District Representative Congressman Babay Yap, mayong maayong adlaw kaninyong tanan. Ug mayong adlaw usab sa ato ang 16th Sangguniang Panlungsod City Councilors, atong makaubanan atong mga City Hall employees, ilabi na usab sa ato ang mga department heads, office heads and sa ato ang chief of staff sa city mayor's office, Ma'am Kathleen Torimocha, and our city administrator, Sir Alvin Luis Acuzar. Again, mayong-mayong adlaw kaninyong tanan. Ug mayong adlaw usab no sa ato mga nagsikay-sikay diha sa ato mga tagsa-tagsa ka mga panimalay nga nangandam sa mga pagkaon karong orasa. Daghan kayong salamat mga higala sa inyong pakigunong, pakiguban ug pagpaminaw kabahin sa mga updates, programs and activities nato sa itong pagamhanang lokal sa syudad sa Tagbilaran and our updates and developments ning ato ang syudad sa Tagbilaran. Again, mayong-mayong adlaw kaninyong tanan. Ug maayong adlaw usab no sa ato ang 15 ka barangays ning ato ang syudad sa Tagbilaran at mga 15 ka kapitanes, mga higala ug mga tagbilaranon usab no nga naminaw ning ato ang matag adlaw nga programa. Again, mayong-mayong adlaw kaninyong tanan. Kini si Kim Anob ang inyong makauban karong adlawa. And yes, mayong adlaw usab no sa ato ang tigtimon atong programa nga nag-ensure nga madungog ta sa kahanginan via radio o sa ato ang Facebook page, mga higala. Sa ato ang radio, madungog ta kay ato ang programa, mga higala, gi-air ni siya, no? Sa ato ang DYRD station. And sa ato ang Facebook page, no? Sa DYRD nga mo ay po'y naka-live ang ato ang programa, mga higala. Sa DYRD, Bohol ang kasaligan. And yes, mayong adlaw usab sa ato ang tigtimo na itong programa, no? Sila Sir Jerry Cahes, si Sir Gilbert Tulop, o si Sir Eric Ihok nga, again, nag-insure jud, no? Nga madungog o makita ta sa ato ang FB page o madungog ta sa kahanginan via DYRD. And yes, no? Mga higala, today is August 18, 2026, adlaw nga Martes. Yes, ikadong hadlaw na ito mga higala sa itong pagpanerbisyo sa itong buhatan sa City Government of Tagbilaran. Tungon kayong laing adlaw na usab mga higala, laing na usab nga adlaw ang ito ang pag-aisgutan kabahin sa mga katikaran, programa o serbisyo ng ito ang pagamhanang lokal sa syudad sa Tagbilaran. So stay tuned lang no, kay until the end of our program, atong ipanghatod ang ito ang mga labas ng mga balita kabahin sa itong nakuha ng news beats and of course, sa ito ang mga Facebook page post usab no sa mga activities and programs ni Mayor Jane Yap nga iyang gibuhat diri sa Dakbayan sa Tagbilaran. So mao nang maguban-uban ta sa pipila ka mga minutos mga higala para atong mahatod ang ato ang mga labas nga balita. Sa dili pa nato hatod ato mga dadaiyang mga programa, serbisyo sa atong pagamhanang lokal sa syudad sa Tagbilaran, tuguti sa ko no sa pagpangumusta sa atong mga suking tigpaminaw both sa ato ang radio program or radio station and sa ato ang naminaw ug natan-aw sa ato ang Facebook page sa DYRD Bohol ang kasaligan. Kamusta? Kamusta yung tibok adlaw? I hope you are all good, you are all fine. Namo sa maayong panglawas. And speaking of panglawas, mga higala, ayon tan mo kalimot no sa pagdala og payong or pagsuot og jacket nga dunay good para protection sa tong lawas laban sa di nato matansya nga dagan sa panahon. Kaya tong panahon mga higala usahay mo uwan and then init kaayo. So mo nang ampingan nato ang ato ang lawas no para dili ta masakit sama sa kining ubo, sipon og hilanat. So mao nang don't forget also to drink 8 glasses of water a day kung init kayo ang panahon to stay hydrated no and to take vitamins also no para at least matabangan pod sa proteksyon ang ato ang lawas laban sa aning mga sakit-sakit. Ug atong timanan mga higala nga health is wealth. Yes, no? And phone patch lang tayo gihapon mga higala, no? Nga ito ang programa tungod kay Aduna tayo giatina, no? Diri sa JGS mga higala, usa ka training kabahin sa refresher course sa ito ang mga katarungang or sa ito ang katarungang pambarangay. So, maunang phone patch sa lang ta sa itong maunang makauban sa koninyo through sa ito ang phone patch. So, maunang stay with me till the end of the program. So, mga higala, aring puntuha, aring nata sa ito ang news beats nga itong nakuha sa itong buhatan sa City Government of Tagbilaran. Usa na usab kadakong proyekto alang sa Tagbilaran City ang ipatuman pinaagi sa rehabilitation sa Mangga Fishport. Sumala ni Mayor Jane Yap, naaprubahan na ang pagtuman sa Mangga Fishport Development Plan ubos sa suporta sa Department of Agriculture ug Philippine Fisheries Development Authority. Ang maong proyekto adunay garantisadong budget nga dili moubos 100 million pesos alang sa improvement o rehabilitation sa mangga fish pond. Ginauman nga pinaagi sa proyekto matukod ang usa ka moderno, limpyo, luwas ug organisado nga mangga fish pond. Lakip sa maong giplanong improvements ang pagbarug sa solar-powered modern fish market, improved fish port facilities, mas maayong access ug parking area, wastewater treatment facility ug cold storage. Adunay usab kini gigahin nga luna para sa on-site paluto aron mapalambo usab ang market tourism sa mangga. Matod ni Mayor Jania nga ang pag-ugmad sa mangga fish port dako kaayo ug pagtabang sa mga mangingisda ug mga lumulupyo sa dakbayan. Ipasalamatan usab sa mayor ang Department of Agriculture ug Philippine Fisheries Development Authority ingon man si Congressman Babayat sa ilang suporta ug paningkamot arong matuman ang rehabilitasyon sa mangga fish port nga giila isip usa ka mahinungdanong lakang sa pagpalig-on sa fisheries sector ug lokal nga ekonomiya sa dakbayan sa Tagbilaran. Ug sa laing bahin usab mga higala, naghimo ug mga lakang ang City Government of Tagbilaran pinaagi sa City Tourism Office nga pagpalapad sa tourism opportunities dinhi sa dakbayan. Apil niini ang bag-o pala nga nahuman nga market tours training nga gitambungan sa mga department heads ug stakeholders. Gipangunahan ang training sa Department of Tourism Region 7 diin gisgutan ang market tourism, kasaysayan sa Tagbilaran City Central Market, cultural resources mapping ug pag-ila sa mga produkto, serbisyo ug lokal nga assets nga mahimong kabahin sa tourism experience sa siyudad. Gisgutan usab ang food preparation ug market sanitation, ingon man ang pagproseso sa datos nga mahimong gamiton sa pagplano sa umaabot nga mga programa alang sa merkado. Matod ni Mayor Jania nga sama sa ubang mga nasod, pwede kaayo nga mahimong usa ka tourism experience ang pagbisita sa Tagbilaran City Central Market. Tungod niini, importante nga mapalambo ang merkado aron mahimong mas limpyo, organisado ug mas madanihon para sa mga turista. Gilauman nga ang market tours training dako og ikatabang sa city government sa umaabot nga mga plano nga siguradong maghatag og asenso sa panginabuhian sa mga vendors ug lokal nga negosyante. Sa laing bahin usab mga higala, kabahin sa ato ang news beats nga ato ang nakuha sa tungbuhatan sa City Government of Tagbilaran. Ang dakbayan sa Tagbilaran, usa ka opisyal nga miyembro sa Open Government Partnership or OGP Local nga nagsubay sa mga core values nga access to information, civic participation, public accountability ug technology and innovation. Gipahilo na sa city government ang dakong bilis sa tingog sa katawhan pinaagi sa mga mekanismo sama sa CSO desk, ang naorganisa nga Tagbilaran City People's Council ug ang padayon nga feedback mechanisms ug bukas nga pagdawat sa mga suwisyon aron masiguro ang mga programa, proyekto ug serbisyo mutubag sa tinuod nga panginahanglan sa mga Tagbilaranon. Sa Yaphala Administration, ilibina ni Mayor Jania, klaro ang paningkamot nga maminaw sa katawhan ug himuon silang kauban sa pagplano ug pagpatuman sa kalambuan sa dakbayan. Pinaagi sa OGP, ang Tagbilaran City nagpadayon sa pagpaningkamot aron mahimong mas abli, mas responsable ug mas makatawhanong syudad. Ug mao kato mga higala ang ato ang news beats nga atong nakuha sa tungbuhatan sa City Government of Tagbilaran. Ugaring punto ang mga higala, ay nausab kita sa ito ang Facebook page post sa ito ang pinalangga nga mayor sa syudad sa Tagbilaran, Mayor Jania. Sa ito mga Tagbilaranans nga wala pa naka-like and share sa ito ang Facebook page post ni Mayor Jania, no, please don't forget to like and share kaya ani na ito makita, ani na ito mabasa ug mahibaw-an ang mga legit ug iwas fake news mga higala, no, legit nga mga information, activities, programs and services nga gibuhat ni Mayor Jainyap alang sa Dakbayan sa Tagbilaran. So mao kini ato ang mga legit nga Facebook page nga atong mabasa mga higala, no, para guided ta sa mga updated programs and services. And also, please don't forget to like sab no sa ato ang Tagbilaran City Government Facebook page kay ana usab pod no ang mga lakang mga programa ug serbisyo ug mga announcement and information alang sa mga Tagbilaranons ug alang sa mga Dakbayan sa Tagbilaran para aware ta kabahin sa mga updates ning atong pagamhanang lokal sa syudad sa Tagbilaran. Mga higala, ito sang basahon no ang Facebook page post ni Mayor Jane Yap. Matod niya sa iyang Facebook page post, "Let there be light." Hayag na ang Manggat Tip-Tip Road. Usa kini sa mga request nga kadunay natong madungog gikan sa atong mga residente ug sa atong barangay leaders kabahin sa street lights para mas hayag ug mas safe ang atong dalan labi na sa gabi. Karon giturn over na nato ang street lighting project Manggat Tip-Tip Road Phase 1. Sa Yapal Administration, simple ra atong prinsipyo, maminaw sa katawhan, unya atong trabahoon. Kay ang serbisyo dili kutob sa saad, kinahanglan makita, mabati, ug mapahimuslan sa katawhan. Buhat kontra saad. Mao ka itong mga higala, ang ito ang Facebook page post sa ito ang pinalangga ng mayor sa syudad sa Tagbilaran, Mayor Jane Yap. Aring puntuhaw sa mga higala, aring nausap kita kabahin sa ito ang update sa ito ang Tagbilaran Citizen ID. Sa ito mga kaisunan na ito mga Tagbilaranons na wala pa naka-avail sa ito ang Tagbilaran Citizen ID card, please don't forget to avail, no, kay libre ni siya mga higala. Sa dili pa nako ihatag ang impormasyon kabahin sa itong Tagbilaran Citizen ID card, I will give you an information, no, just a short information or background kabahin sa itong Tagbilaran Citizen ID card. Kini ato ang inisyatiba o programa, mao kini ang unang executive order nga gisayna ni Mayor Jane Yap when she assumed office ni atong July 2022 ang pag-digitalize sa tanang mga transactions and services sa itong pagamhanang lokal sa syudad sa Tagbilaran. And here comes ang ato ang usa sa mga inisyatiba o programa ang ato ang Tagbilaran Citizen ID card. Kaya itong Tagbilaran Citizen ID card, usa ni siya ka ATM, no, nga pwede na itong magamit sa ito ang mga dili-iyang mga transactions. And kini ato ang Tagbilaran Citizen ID card powered by GCash. And kini po na ito ang card is a Visa card. So, unsa man po ang ito ang buhaton ani mga higala. Sa itong mga kaigsunan na itong mga Tagbilaranons, no, kung ni-avail ta sa ito ang Tagbilaran Citizen ID caravan, niya ito ang July 2025 hantod sa June 2026, pwede na ninyo hang makuha or maclaim ang inyohang Tagbilaran Citizen ID card. But before ninyo maclaim mga higala, no, please bisita sa ta sa itong Tagbilaran City Government Facebook page. Just scroll lang, no, makita nato dito ang usa sa mga post nato mga higala sa itong Tagbilaran Citizen ID card kay adunay link, no, para i-direct mo sa website. Kini atong website mga higala, dual purpose ni siya. Ngano dual purpose kay inag-click nato sa link. One is kung na-avail ta sa Tagbilaran Citizen ID card, pwede na itong magamit ni siya, no, to check or verify kung naan na ba ang ato ang Tagbilaran Citizen ID card. Just write lang, no, or just type your name and your cell number nga imong gigamit sa imong GCash account. And then, once nga nag-enter or okay, na ay information na mga higala, no, duha lang ang mahibaw-an ani. One is, mo-appear na siya nga wala pa ang inyohang card or you can claim now your card. So kung maklaim na, pwede na tong bisitahon ang ato ang ICT office na arata gihapon, no, karon na anata sa ato ang City Hall atrium. Inagsud na to sa tong City Hall atrium diha sa ato ang left side. makita doon sa tuang hagdanan sa atrium at makita itong Tagbilaran Citizen ID Card, duulan lang ato ang mga staff na ito, mga kauban, para makuha ninyo ang inyong Tagbilaran Citizen ID Card. If wala man gani mga higala, no, ang ipapap is dili pa ready, so pwede rin po na ito i-follow up, no, sa ito ang buhatan sa City Hall Atrium. Kung wala man gani pa ang inyong Tagbilaran Citizen ID Card, kay basin mga higala is ang atong address ana no nilapas sa iyang character or maybe ang atong GCash account. So naatay mga kung naay problem or issue nga ato ang ma-encounter nato, para at least ato ang ma-check o mahibaw-an nato unsay problema, para ato ang ma-report o magam-an balik, no, not magam-an balik kundi ma-report nato sa atong GCash nga team, para at least ma-aware sila nga na-change na ang ato ang unsa man gani ang problem sa ato ang card nganong wala pa ang ato ang Tagbilaran Citizen ID Card ni abot. And ikaduha mga higala, no, so ang ikaduha nga link is pwede ni siyang magamit also sa wala pa nakapa-register o wala pa naka-avail sa ato ang Tagbilaran Citizen ID Card. Kay sa ato ang link, pwede na to siyang i-appear o pwede na to siyang magamit, no, sa pag-register nato sa ato ang Tagbilaran Citizen ID Card. But make sure nga ito ang Tagbilaran Citizen ID Card is imuhang name o imuhang number. So meaning, fully verified ang imuhang GCash account, and then imuhang name o imuhang number, no? Kay ikaw man ang tag-iya sa itong Tagbilaran Citizen ID Card. And just complete the details na nga gipangayo, no, sa ito ang link nga gi-provide diha mismo sa ito ang website. And if case man gani, no, dili mo kabalo, di mo ka gay mo teki, pwede kayo mi sa ito ang buhatan diha sa ito ang City Hall Atrium. Naatay booth ana, no, sa ato ang Tagbilaran Citizen ID Card, willing kayo mi nga mo assist ug motabang ninyo sa pagpa-register sa inyong Tagbilaran para maka-avail sa ato ang Tagbilaran Citizen ID Card. Again, this is all for free, wala mo ipagabayran maski piso ug maski naka-avail na ta sa ato ang Tagbilaran Citizen ID Card ug inyong kwaon inyong Tagbilaran Citizen ID Card, wala sad ni bayad maski piso. So unsa may perks and benefits na to atong makuha sa atong Tagbilaran Citizen ID Card? One, pwede na siya magamit sa kung mo abroad ta or mo surisuri ta sa ato ang outside sa atong country, pwede ito magamit sa ato ang mga pag-purchase sa mga items or products nga ato ang i-avail. Ikaduha, sa diri sa ato ang sa Philippines, pwede po sa ding magamit nato, no, sa pagbayad sa mga purchase og items nato, no, nga to ang gipalit sa to ang mga establishment. So pwede ka ni magamit, no, para di na mo magda og mga bills or coins, no, so pwede kayo gamiton nato tagbilaran Citizen ID Card. Ikatulo is pwede pud din magamit kung ginahadlok mo nga naamoy bills nga magunitan, so pwede kayo ni magamit sa pag-withdraw sa any ATM Visa machine. And ikaupat usab mga higala, no, aduna tay gi partner nga mga establishments or merchants nato, no, nga mohatag og ginagmay nga discounts kung aduna tay Tagbilaran Citizen ID Card. So just wait sa to ang posting, no, or information kung unsa ang mga merchants or establishments sa Tagbilaran City only nga nihatag og mga gagmay nga mga discounts kabahin sa ato ang Tagbilaran Citizen ID Card. So again, this is all for free. Open ang ato ang City Hall Atrium, no, mga igala, ang ato ang booth from Mondays to Fridays from 8 o'clock in the morning hantod sa alas 5 sa hapon. So mga kato mga higala, ang ato ang update kabahin sa itong Tagbilaran Citizen ID Card. O ganyan po ito mga higala, ay nausap kita sa itong mga pinalangga ng mga senior citizens sa dakbayan sa Tagbilaran nga nagsaulog sa lang-adlaw na tawhan karong adlawa, August 18, 2026, adlaw nga Martes. Taga-barangay Dao, happy birthday nila ni Elena Milianes, Leoncio Dumadag, Lynn Clara Uy, and Merlita Castillotos. Taga-barangay San Isidro, happy birthday ni Father Fermin Bugtong, Hirana Elizabeth, or Elizabeth Hirana, and Maria Chona Sotomayor. Taga-barangay Kabawan, happy birthday nila ni Jimmy Tisoro. And barangay Tipe, happy birthday ni Elina Maruha Datoy. Taga-barangay Manga, happy birthday nila ni Agapito Cabillanes and Flora Hinautan. Taga-barangay Taluto, happy birthday nila ni Flora Odilio, Odilia and Florita Leopoldo, taga-barangay Buol. Happy birthday nila ni Florita Leopoldo. Sorry, ni Leonita Galaw, Flora Mercader, Jeremine Quinones, and Alicia Pusta. Taga-barangay Cugon, happy birthday. Usab, no? Or greetings going out to you. Ludivina Pestelios, Flora Bertodazo, Miraflor Ino, Fermina Biloy, Fermina Biodor, nila usab nila ni Granino Torion, Elena Matabanan, Flora Pinarejo, and Asuncion Utuhan. Taga-barangay Poblacion 2, happy birthday ni Erlinda Buho. Taga-barangay Poblacion 3, happy birthday nila ni Hermana Beldoro, Manuel Pasagad, Flora Sahonia, Jose Bolesar Jr. Taga-barangay Poblacion 1, happy birthday nila ni Flora Kimbo. Taga-barangay Mansasa, happy birthday ni Flora Sanchez. And barangay Buol, happy birthday ni Elina Lungat and Agapita Carba. Taga-barangay Dampas, happy birthday nila ni Ifeda Edo, Floro Barnido, and Maria Imelda Gipayo. Happy birthday sa itong mga pinalangga na itong mga senior citizens sa Dakbayan sa Tagbilaran. Sa ito ang kauban sa buhat sa pagpanerbisyo na nagsaulo kusab sa adlong natawhan karong adlawa. Happy birthday nila ni Maria Eloisa Abigail Bildoro Perocho Floro Julian Planteras Blancas Virgilio Palataw Abinoha Jr. Roderick Paharon Madera Charity Lee Opaco Cacho Robilin Lokias Pundok Neil Moreno Montilla SF03 Brian Habay Kim Michael Alia Delantar Giselle Viudor Exaure Nestle Salo Fajardo Julina Quijada Mara Rizal Ratilia Dinges Agosina, Nylon, Juan, Humila Sr., and Romilo Alo. Happy birthday kaninyong tanan. Greetings from Mayor Jane Yap, Vice Mayor Attorney Adam Relsonala, First Gentleman, First District Representative Congressman Baba Yap, our 16 Sangguniang Pandungsod City Councilors, wishing you all a bountiful and wonderful day kaninyong tanan. And of course, sa itong mga suking tigpaminaw nga nagsaulog usab sa adlong natawhan karong adlawa, nga wala ito na-mention sa itong programa, happy birthday kaninyong tanan. And yes, I would like to greet sa ito ang mga suking tigpaminaw. Hello to Kuya Jasper Olem Bacolod sa Barangay Taloto nga naminaw sa itong programa. Hello Kuya, and maayong adlaw kanimo. And of course, sa itong mga suking tigpaminaw usab nung always usab nga nagasuporta og naminaw sa itong programa, maayong adlaw usab nila ni Ma'am Fernandez, no? Ma'am Yuni Fernandez, Sir George Utuhan, sila ni sila Sir Ford Tormis, sila Ma'am Chiche Tormis, and also nila ni Ate Florabel Gorya. Hello og maayong adlaw kay ninyo. And also to Justine Udtuhan of Barangay Cugon and Inocencio Adlaon of Barangay Poblacion 2. Dagan kayong salamat sa itong mga suking tigpaminaw. Again, no? Dagan kayong salamat mga higala sa inyo ang pagiguban ka na po o mag-uban o sa kita. Ugmang adlaw sa samang takna itong sasyon itong programa, ang magpakabana alang sa kamaturan. Kini si Kim Anog, bingon na lang kaninyo. Servisyong from boom to boom, Bugma Tagbilaran, o servisyong nakasentro sa pamilyang Tagbilaranon, ang friend mo forever. Sa ngalan na lang ni Mayor Jenya, Vice Mayor Attorney Adam Relsonala, First Gentleman, First District Representative, Congressman Babaya, our 16 Sangguniang Panlungsod City Councilors, at ang Chief of Staff, ang Catherine Torimocha, and our City Administrator, Sir Alvin Luis Acuzar. As we all say in Tagbilaran City, asenso pa more.
8: Inyong dabati ang tulumanon. Magpakabana.
10: Magpakabana.
8: Hangtod sa sunod nga higayon. Magpakabana.
10: Magpakabana.
16: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya. Iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
10: usa ka makabuhay day.
19: Asay sa akong trabaho, isip usa ka radio presenter, usa sab ko ka runner. Mao nga kinahanglan gyud na ako nga balig-uno ng akong panglawas sa tanang panahon. Gikan sa training hangtod sa race day. Maayo na lang kay dunay EXL Coffee Mix. Ang EXL Coffee Mix naghatag gana ko og sustained energy nga akong gikinahanglan sa long run. Mutabang sa paspas ka recovery og para anaa gihapon sa peak condition ang akong lawas. Fuel your energy sa sakto nga pamaagi. Kini si Mario Pinduko usa ka runner. Proud EXL Coffee Mix user. My buhay sa EXL makabuhay.
22: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Makabuhay day mga sano, mga bulanon. Kini si Doc Bri Palange sa EXL Makabuhay Plus na atay Health and Wellness Caravan sa Tagbilaran, Bohol. Sa August 18 sa Barangay Ubuhan Covered Court og sa August 19 sa Poblacion 2 Gym. Unsa man ang inyong mga balatian, kita kids kauban sa atong Makabuhay Team sa EXL Makabuhay Health and Wellness Caravan karong August 18 ug 19. Usbon ko karong August 18 sa Barangay Ubuhan Covered Court og sa August 19 sa Poblacion 2 Gym, Tagbilaran, Bohol. Kini si Doc Bri Palange, kita kids.

0: Ako dai si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita nako ang pagludya sa akong amahan. Dai nakasulti nako nga ang sugar troll makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Mo nang ako dai gipatumar akong amahan. Ug sulod sa pila ka adlaw, nakita nako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og sugar troll tabang sa panglawas sa mga senior citizen ug pwede pud ni kanatong tanan.
1: Ang sugar troll mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang sugar troll ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Akoy. Nabugahat ko. Naapod siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
4: Rexido Forte!
2: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
4: Rexido Forte!
2: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
4: Rexido Forte!
3: Maunang discarding nako, discarding bisdak na to.
4: Rexido Forte!
3: Mas paspas, banat sa upat!
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mensahe alang sa maayong panglawas.
8: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
7: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butika.

0: DYRD jud kay kana ang DYRD first pa lang jud nga radio station nga muang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
3: Ang istasyon sa katawhan.
4: Oras sa Dirty Worldwide ang radio sa katawhan alas 12:07.
5: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, B in Ting Street, Tag Bilaran City. MedSure Pharmacy, barato na! Sure ka pa!
6: Hatod sa may tinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan ng tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances o daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square, EJL Commercial Incorporated. Adto na ta!
7: Gikan sa DYRD Newsroom, ania ang Alturas Group balita sa ugtong tutok. Mga nagbagang balita gikan sa Bohol o sa ubang dapit sa Pilipinas. Alturas Group balita sa ugtong tutok.
8: Alturas Group balita sa ugtong tutok.
4: Higala mga ngunto, kinisiray tutas ang maghatod kininyo sa mga balita karunguntuhan sa Alturas Group balita sa ugtong tutok. Niningad daw karun nga Martes, Agosto 18, 2025. Ako ang magtutugyan ninyo sa mga balita dinhi sa tudapit sa kauluhan og sa gawas kauban sa technical department. Karon sa mga uluhang tudling sa mga balita. Una dinhi sa atong dapit dulaan tunga sa 1 milyon ka pesos nga balor sa shabu nasakbit sa Philippine Drug Enforcement Agency sa bypass operation kagabi diha sa barangay Dampas. Sa laing abahin mga eskwelahan sa Dakbayan sa Tagbilaran, giandam para sa barangay. O sa guni ang kabataan, election karong Nobyembre 2. Sa kauluhan, duha ka mga estudyante patay sa pagpamusil. Sulod sa Ateneo, Zamboanga University, kaganinang

0: Karon sa detalye sa itong mga balita, itong unahon ang balita din sa itong David Dulaan sa 500,000 pesos o tunga sa 1 milyon ka pesos nga balor sa gito ang Shabu ang nasakmit sa Philippine Drug Enforcement Agency kung Perea at sa gipahigayon ng bypass operation na kagabi diya sa Barangay Dampas. Sa detalye si Ern Pahayahay.
1: Nadakpan ang usa ka 39 anyos nga lalaki sa bypass operation nga gipahigayon sa mga operatiba sa Philippine Drug Enforcement Agency Bohol og inabagan sa kapulisan sa syudad og sa kapulisan sa Maritime diin na gipahigayon ang mga operasyon dito sa Purok 3 Barangay Dampas alas 7:41 kagabi diin na sakmit gikan sa suspitsado ang mukabat ngadto sa 62 gramos nga gituhoang metafetamine hydrochloride o shabu nga adunay standard value ngadto sa 421,600 pesos lakip sa nakumpiska ang usa ka heat cell transparent plastic sachet nga adunay gibadabana nga 7.20 gramos nga motimbang nga gituhoang shabu nga giingong subject of sale lakip usab ang heat cell plastic packs nga gibadabana ni timbang ngadto sa 55.6 gramos. Nakuha usab sa operatiba ang usa ka brown pouch nga gigamit isip sudlanan sa usa ka genuine 500 peso bill nga gibutang sa ibabaw sa budol money isip bypass money usa ka Vivo Android cellphone ug motor nga Rosesor nga gisakyan sa suspek atol sa transaksyon. Nadakpan ang giila nga si Charlie Hontanosas Go 39 anyos, minyo residente sa Barangay Poblasyon 2, siyudad sa Tagbilaran, empleyado sa isip o sa kadita analysis o graduado sa kolehiyo isip sa kursong accountancy. At bangon sa suspect ang kasong paglapas sa Section 5, Section 11, Artikulo 2 sa RA 9165 on Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samtang siyang ipasa sa Celdas, Pedea, Bohol, o andam na pasakak kaso bato kaniya karong adlaw. Kini si Ern Pahayahay basta balita DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Dayon salamat Ern Pahayahay sa laing bahin sa tumanga balita. Giandam sa Commission on Election kun Comelec ug sa Department of Education kun DepEd ang mga eskwelahan sa Dakbayan sa Tagbilaran nga gamiton isip mga voting precinct alang sa umabot nga barangay ug sugunay nga kabataan election karong Nobyembre 2. Ani ang atong report.

0: Naa sa 16 ka mga pampublikong eskwelahan sa Dakbayan sa Tagbilaran ang giandam sa Commission on Elections kon COMELEC o Department of Education kon DepEd nga gamiton isip mga voting centers umabot nga barangay ug sagunang kabataan elections nga gitagda karong November 2 sa pagiginabi sa DYRD Balita. Si Tagbilaran City Election Officer Attorney Rocco Lamanilao mibutyag ganhuman nila og inspection uban sa DepEd atol sa outside voters registration ang mga tunghaan gikan sa 15 ka mga barangay isip polling centers.
1: Kama na mo ato tanan man sa Tagbilaran anan sikilahan onya ang sa kuan lang sa Oblasyon 2 duha ka buok ang Baiso og ang sa Sidio Potong sikilahan gihapon pero college sa Trisa onya sa Kogon duha po ng Kogon ang upper ang lower po puro sa elementary school pero duha 16 ng atong voting center, sir. Atong precinct kayong karon, sir, 194.
0: Sa tanang 15 ka mga barangay, duha ka barangay lang ang tagduha ang voting centers, ang barangay Poblasyon 2, nga mao ang Dr. Cecilio Putong National High School, o ang Bohol Island State University kun Baiso, Mencambus, o barangay Kugon, ang Kugon Elementary School, o Eastern Kugon Elementary School. Ang 16 ka mga voting centers, gilangkuban sa 194 ka mga polling precinct. Matod ni Lamanilao, andam na ang mga tungan sa syudad nga gamiton sa BSKA 2026. Ang Dao Elementary School nga kasamtangan pang girenovate, gisiguro usab nga magamit sa pinilian. Samtang naa sa 664 ka mga magtutudlo sa Tagbilaran City, apil ang mga support staff nga magsilbing Board of Election Tellers kon BET ang serbisyo sa adlaw sa election sa Nobyembre 2 ning tuig. Ang gipaabot na lamang maong schedule sa training sa mga BET ingon man mga baluta o mga election paraphernalia. Una nang mingon si Provincial Election Supervisor Attorney Elise Labarya nga andam na nga ihatod sa mga probinsya ang mga materialis nga gamiton sa pinilian sa barangay ug iske. Gikan sa City COMELEC, kini si Ray Tutas ang friend mo forever. Basta Balita DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
2: Alas 12:16 at tangi. Duha ka mga estudyante patay sa pagpamusil sulod sa Ateneo de Zamboanga University kagadi ng buntag apil ang gunman. At ang detalye sa tapagbalik.

0: Sa atong balita sa kauluhan, duha ka mga tinun-an ang namatay sa pagpamusil sa Ateneo de Zamboanga University. Kaganin ang buntag, lakip na ang estudyante nga gigong responsable sa insidente. Gikonfirmar usab sa kapulisan sa rehiyon nga adunay pagpamusil nga nitabo sa usa ka high school campus sa syudad. O ang mga otoridad dali nga miresponde aron masiguro ang seguridad sa lugar. Sa usa ka interview sa mga tigbalita, gikonfirmar ni Zamboanga City Mayor Kaimer Ulaso nga ang insidente na itabo mga alas 8:30 sa buntag. Sumala sa initial information, ang suspect misulod sa eskwilahan nga nagdala og high-powered nga armas og 45 caliber pistol. Si Ulaso mingon nga ang video gingong nagpakita kaniya nga misulay una sa pagpusil sa usaka magtutudlo sa wapa mubalhin sa laing kwarto o gipusil ang usaka estudyante. Namatay ang tinunaan samtang ang gingong gunman namatay sa pagkataud-taud. Gingon usab sa mayor nga duha pa ka individual ang posibleng nasamdan. Sumala ni Ulaso, ang suspect nagsuloob og body camera o nag live stream sa insidente. Nagpadayon ang investigasyon sa mga otoridad aron may balaan ang motibo sa pagpamusil o kung giunsa pagdala sa mga armas sa campus. Gisuspende usab ni Ulaso ang mga klase kagani na buntag. Ang insidente misunod sa laing pagkamatay nga pagpamusil sa tungaan sa Tacloban City niatong Hunyo 22 din tulo ka mga tinun ang namatay o labing minus 20 ang nasamdan. Sa laing abayin sa itong mga balita, gisugda nagtuki sa House Appropriations Committee ang 107.4 billion pesos nga pundo nga gipangayo alang sa flood control project. Ano ang report sa Jimmy Integrated News?
1: Kinwestiyon na ilang mababatas ang request ng administrasyon na pondohan muli sa 2027 ang mga flood control project. Sa pagsisimula po yan, ang pagdinig ng House Committee on Appropriations sa magit 7 trilyong pisong panukalang pambansang budget sa susunod na taon. Saksi si Jonathan Anda.
2: Ang tanong ni ACT Teachers Party Representative Antonio Tino, bakit ibinalik na ang pondo sa flood control sa susunod na taon na aabot sa 107.4 billion pesos? Pangamba ni Tino, baka dahil dito magkaroon na naman ng insertion sa budget para bigyan kalauna ng flood control funds ang mga distrito na zero ang pondo ngayon. Ang pinagtataka pa niya, bakit lagpas kalahati lang ng 197 DPWH district offices ang may pondo sa flood control? 84 ang wala raw alokasyon, kabilang ang Davao Region.
3: Ayan, no, kita nyo may blanco doon sa Region 11. No? Nagtataka kami. Kasi binabaha naman sa Davao, alam natin, pero wala. Okay. Bakit po ganun?
2: Sabi ni Acting Budget Secretary Kim Robert De Leon,
4: kung wala pong proposal na ipinadala from DPWH, ay wala rin po kaming i-evaluate.
2: Hinihingan namin ang pahayag ng DPWH, pero sinabi rin ni De Leon na tinitingnan rin nila ang kahandaan ng pagpapatupad ng proyekto at pagsigurong hindi mauulit ang mga ghost flood control projects.
4: Gayon din po yung tamang geotagging dahil dito po nakabatay yung ating layunin na masiguro na maiwasan o mawala po yung posibilidad na maging mga ghost projects muli po yung mga proyektong nakasaad po sa NEPS.
2: Tinanong din ng DBM tungkol sa isinuwalat ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na leadership fund na inilalaan para sa mga mambabatas para sa kanilang mga priority projects.
3: Meron po bang leadership fund dito sa budget na ito?
4: Wala po.
2: May mga kongresista ring nabahala nang malamang kasama sa budget ang pambayad sa interes ng utang ng Pilipinas na abot sa 1.1 trilyon pesos. Mas mataas pa sa pondo ng DepEd na 976 billion pesos.
5: Mas mataas ng interest payment natin sa basic education.
2: Samantala, nagkasagutan ng hingin ni Navotas Representative Toby Tiangco na busisiin rin sa committee hearing ang budget ng House of Representatives gaya ng ginagawa sa budget ng mga ahensya ng gobyerno. Punto niya, ngayong 2026, 17 billion pesos lang ang panukalang budget ng Kamara pero naging 27 billion pesos nang maisabatas ang budget. Ako si Jonathan Andal, ang inyong saksi.
0: Nagsalamat sa Jimmy Integrated News sa atong balita sa gawas. Estados Unidos ug Israel pakya sa giyera batok sa Iran. Inimatod pa sa Iranian Parliament Speaker Muhammad Bagher Ghalibaf. Ano ang report sa UN TV News?
6: با همه وجودم میگم ما در این جنگ در بعد نظامی و در بعد سیاسیش به معنای واقعی خودش پیروز شد.
7: Sa isang pambihirang pagkakataon, mariing ipinahayag ni Iran Parliament Speaker Bagher Ghalibaf na sa laban ay walang ibang panalo kundi ang Iran, mapamilitar man o mapapolitika. Anya, hindi man nagapi ng Iran ang pwersang militar ng Amerika, wala kahit isa sa mga layunin ng Amerika at Israel ang kanilang nakuha o napagtagumpayan. Ito anya ay malinaw na tanda ng kanilang pagkatalo.
6: Manzuram az jang inis ke ma artish Amerika ro munhadim kardim, artish rejim sehnisti, na. Manzur man in hast که آمریکا و اسرائیل با اهداف مشخص و روشن ولی به هیچ کدام از این نوع هدفشون در هیچ سطحی دسترسی پیدا نکردن. این بزرگترین شکست مطلق آمریکا بود و رژیم صهیونیستی.
7: Dagdag pa ng Iranian official, ang Memorandum of Understanding o MOU na nilagdaan sa pagitan ng Amerika at Iran ay isang dokumentong nagpapatuloy ng karangalan at tagumpay ng Iran sa aspetong pangdiplomasya. Isa sa sinasabing kabiguan ng Amerika ay ang ganap na pagbubukas ng Strait of Hormuz. Katunayan nito ay ang patuloy na US blockade sa Strait. Hanggang ngayon, hindi pa rin napasusuko ng US ang nuclear deposits ng Iran at hindi imposible ayon sa ilang kritiko na nakabuo na ito ng nuclear weapons. Sa impormasyong inihayag ni dating US Congressman Marjorie Taylor Greene, pinag-uusapan umano ngayon sa isang strategy meeting ng mga US officials kung paano pabababain ang nuclear threshold na isinasaad ng batas upang makamit ng nuclear warhead ang US laban sa Iran. Ito ay kahit makailang ulit ng sinabi ni Trump na panalo na ang Amerika sa giyera. At sa kanyang pinakahuling talumpati, sinabi ni Trump na posible niyang ideklarang teritoryo ng Amerika ang Strait of Hormuz. Ito ay dahil badly defeated na umano ang Iran.
8: And after we finish defeating Iran, which is being very badly defeated, pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. Essentially, that's what it is. We have the blockade.
7: Pero ayon kay Green, mismong si Trump pa ngayon ang tila nagsusulong ng isang nuclear holocaust na posibleng maglagay sa mundo sa isang malaking gulo at magdulot ng mas mabigat na kahirapan sa buong mundo. Nanawagan ito sa lahat ng bansa na maging aktibo upang mapigilan ang binabalak na ito ng Amerika. Bradley Rubuza, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.
0: Nagsalamat sa UNTV News sa tagtibayon og pagpasalamat sa mga Facebook viewers. Salamat og magpapaminaw ni Lito Umbadia sa Barangay Cantonimbo, lungsod sa Balilihan. Ni Areta Humamoy, may ngunto sa tanan ni Bro John Phil Visas diya sa Baclayon. Ni Ma'am Betty Matiga Humamoy diya sa Poblacion 3. May pamunaw sa ni Doki Pon, Doki, boss. May ngunto ni Sir Aster Doy Sabas diya sa Habitat Village sa Buol. May pamunaw sa ni Doc RR diya sa lungsod sa Luway. Samtang dunay papasok patibaya ni Boss Malon sa Munton diya sa Kapitolyo.

0: Mao gud mga igalang naglangkob sa itong mga balita sa Alturas Group Balita sa Udtong nga Tuto kauban sa Technical Department Engineer Gilbert Tulop og Eric Iho. Kini si Ray Tutas ang friend mo forever. Maing udto.
1: Inyong nabati ang Alturas Group Balita sa Udtong Tuto at ang iugmang adlawa ang mga nagpagang balita sa Udtong Tuto.

0: Kasagaran, ingon sa uban, basta barato ang tambal, basin dili epektibo. Pero ang tinuod, mas importante nga sigurado ta sa kalidad. Dapat gihimo sa mga eksperto. Dapat tested og certified. Og syempre, pioneer sa generics. Maubitaw nga na ang TGP Paracetamol para sa hilanat og sakit sa ulo og TGP Vitamin C plus Zinc para kusog ang resistensya uban sa husto nga pagkaon og exercise.
1: Siguraduhin ang quality. Dapat TGP Generics.
2: Hello mga MX3 Believers. Ako si Gina Huevos, usa ka teacher diri sa Davao City National High School. Almost 3 years na nga MX3 Believer. Aside sa ginatudluan ako ang mga bata sa ilang mga lessons sa klase, I make sure also nga matudluan sila sa pulong sa Ginoo through our Values Formation Program. Unya, kada weekend pod, nag-resource speaker sab ko sa mga various organizations. Pagka Sunday, Sunday school teacher na sab ko sa church. I make sure to include who God is in my life. I think this is my purpose, Gyud. Usahay, makadrain siya, but mauna Gyud ni ang roller coaster ride of being a teacher. And I still enjoy this ride, knowing na ako'y partner sa akong healthy lifestyle, ang MX3 capsule. With proper diet and exercise, ang MX3 proven and tested to have alpha, beta, o gamma nutrients, kay gatabang ni nga ma-improve ang mood nako ug ma-lessen ang stress. Maong himbing Gyud na ang akong tulog. Kinaugmaan, kondisyon na sab ko. Thanks God for the aid to help me keep up. MX3, dito ako believe.
3: Tiguwang nako, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sami sa ako mga apo!
4: Let's go, Lola!
3: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
5: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, iyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilabian.
7: Brought to you by Skelan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, iyang para sa heart, ug sa bulsa.
8: Senior citizen ba ka ug adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP og sugar, ug sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw og Sugatrol Herbal Supplement.
9: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
11: ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
12: Unilab quality yan.
13: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
15: Nagsaulog sa ikastintaydos katuig nga pag-alagad sa katilingbang Bulano.
16: Ang istasyon sa katawhan.
17: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
18: Good morning, good afternoon, good evening mga kigsunang Bulanon, Luzon, Visayas, Mindanao. Tibuok kalibutan, kumusta mga kigsuunan? Ani anaw sa mga inyong tingog sa kababayanan Janet Lim Villarrojo. Welcome sa atong tungangatak ng tulumanon, kasayuran alang sa mga Bulanon. Kini atong programa, this is on behalf of the Provincial Government of Bohol. Nga gipanguluhan ni Governor Aris Amentado, Vice Governor Nick Besas, and of course sa atong inahan sa kanunang panabang atong Provincial Administrator PA Aster Caberte, ug kini atong programa gipahiluna sa kahanginan pinaagi sa Provincial Information and Media Office kun paimo ubos sa pagdumala nila ni Attorney Filipina Zepiolio and of course ni Sir Mark Anthony Pernia, mga kaigsuunan. Live, bagyapon ta ni sir? Sa Channel 9 ba to? Channel 6. Ha? Live? Natay TV?
19: Wala, wala.
18: Wala-wala ron. Ay, sus. Sayang. Oh, di bale, kaya makita magyapunta sa atong Facebook, no? Nasa Facebook account na to. Nasa Facebook sa DYRD, mga kigsunan. So, kumusta naman mo atong tibayon na ato mga suking tigpaminaw sa Manila ni Ma'am Conchita Conching Aranjuez, Ma'am Janet Aranjuez, Lolo Gabriel, og Lola Inday, kumusta? How are you? And of course, din nato kalimtan si Mama Jinx, Mama Jinky Rosa, oh, Anaviso, Anaviso. Oh. Oh, maglibog siya ko na yung apelido eh, Anaviso, di ay middle name di itong Idulsa. O, og si Sarge niya. Kumusta naman si Tatay Billy Tongko, og si Sir Jerry Pabitay, dito mo kuno kagkapitol ganina. Ingon si Ma'am Myrna, no, Marigomen. Oh, makukita ni Tatay. Kato noong last week pa to, 2 weeks ago, dito po siya, no? Dito siya sa Provincial Treasury Office, ang among opisina, PTO, ubos sa pagdumala ni Sir Tax Sukurin. Sir Michael Iboho, how are you? Oh, okay na ka? Nakauli na ka sa inyo? Sick man daw ka, sir. Oh, marag na-admit si Sir Michael, pero hinaot unta nga. Okay, nakahinaot nga, nakauli na ka sa inyo, Sir Mike. Ya, kumusta naman? Sir Ricoy Madolara, how are you? Amo, di ay, hindi siya mahila. Nakahigot ay itong kuan, wire. Oh, basig masubraan. Oh, putol. So, mana siya mga kigsuunan. Ang ato mga kigsuunan, mga atong mga, sa tawag ani, oy, mga silingan, si Sir Boy o si Ma'am Vic Victua, si Sir Boy o si Ma'am Bibi Bandiha, Ma'am Cecilia Tagupa Agaw, Ma'am Bernarda Villarojo, Tibok Lim Villarojo Clan, how are you? Alita sa ato mga balita, gikan sa paimo para dili kayo siya mabahaw. Oh, last week, monta ni. By the way, wadi ko last Friday, no? Kaya nagtiwas ko sa akong kuan. Kinibitang admin officer, tadaghan! Sus, matabunan ta sa papel, kinadaghanan nga papel, oh. Nagtiwas ta sa atong budget. So, arita sa atong, atong balita karon, Bohol Chess Festival gathers rising talents, masters in Sandugo. We grabe na dyan yung mga talento, no? Young strategists o mga batanon and seasoned grandmasters o katong mga batikan na kaayo converge in Bohol for the 4th Sandugo sa Bohol Chess Festival, showcasing skill, discipline, and sportsmanship across divisions. The tournament drew competitors from across the country last August 8 and 9 din sa Altura Small Activity Center and the ceremonial hall sa atong Kapitolyo. Under the leadership of Governor Aris Aumentado, the provincial government of Bohol supported as one of the partners of the event, which gathered emerging talents, a competitive platform alongside established masters. Hindutan, no? Kanang ikaw, baguhan ka pa niya na kay mga kauban ng mga batikan na kaayo. So the festival featured kiddies, oh, kini kids, junior, gagmay. Oh, kiddies, nai juniors, nai open, and team event categories offering players across various age groups a platform to test their tactical skills and gain competitive experience, no? And the kiddies, 13 under category, kini mga bata jud, no? Bata. Mark Lawrence, tutor of Kandihay. Uy, yun sa maninikuan ni Congresswoman Tutor. Emerges champion ahead of Ryan Roy Barili Jr., Adrian Villarojo. Muna ilang ipangutana sa una. Ma'am, champion imong anak. Kuy, dili, uy. 30 plus na baya si Adrian, ng akong anak, si Adrian Joseph. Oh, dili na akong anak. Lahit ng Adrian. Keisha Avery Castillo, Kyle or Kale Jordan Kaguko, Daniela May Esguera, Ellen Yamber or Ember Absalon, Paul Francis Kainglit, Magnus Daguok, and Arian Sofia Castanio. Organizers awarded special honors to Robbie Fierro Naparan as youngest player and Kesha Avery Castillo as top female performer in the kiddies division. Wow, hindi ta man inila no bata pa kaayo. Unya si Christina Concepcion Bilano of Calape secure the juniors 18 under championship leading Shem Gwenard Infiesto, Vince Chrysler Sumngat, Norman Jansen Torregosa, Giancarlo Tan, Glassy Rose Villarrojo, ugigunsa kaninat ko no. Excuse me. Jonalyn Añasco, is J. Kyle Lumantao, Lawrence Inde Villarrojo and Roland J. Boha. Kasagaran na yun sa mga tao ron, no? Kana mga batanon, tagurhingan, na iuban tagutlo, upat pa. Uy, ayo mga palabi, mga ginikanan kay Jesus, inig-kinder na inig-nursery grade 1. Grabe kayo, no? Sa dili masood sa papel, inig-suwat sa ngan, sa o na lang. So, okay. Nara ko gibasa kadali nga chat. Oh. So, alongside her championship title in the juniors division, Bilano also earned the Top Female Performer Award. Congratulations. National Master Romel Ganzon of Cebu City captured the Open Category Championship, finishing ahead of Rosendo Yamyamin, Norban Longhas, National Master Elmer Sumngat, Arena International Master or AIM Glicerio Pardillo Jr., National Master Alan Cantonjos, National Master Mardonio Fuentes, Bell Ortiz, AIM or Arena International Master, AIM Bon Reynold Tibod and Renji Momo. Organizers recognized Natalie Joy Suarez as top female performer, while NM Fuentes received the top senior performer award diha sa Open Division. Furthermore, team Unexpected Chemistry, composed of NM Elwin Retanal, Norman Torregosa, and Norman Jansen Torregosa, claimed victory in the Tatluhan Synergy Time or Team Event. Tatluhan. So, self-explanatory, tatlo sila. So, Pawn Stars, featuring Norman Longhas, Leonardo Naris, and Jason Orfano took second place, while Team Gambit, represented by Reshi Boy Polan, Renji Momo, and Vinzi Soliva, placed third. Congratulations, Gyapo, no? Rounding out the top 10 teams were Happy Chessers, Noah Declan Team, Team Phantom, Fisherov Car Moto Trading, Hideout Food Park Chess Team, Felcads, and Young Chess Masters Club, or YCMC. Happy Chessers featured AIM Bon Reynold Tibod, Alberto Acabo, and Arena Fidemaster Rix Briel, Andrea Sanchez, while Noah Declan Team fielded AIM Glicerio Pardillo Jr., Ricardo Okoy, and Ron J. Boha. Team Phantom comprised NM Mardonio Fuentes, Glenn Jr. Damasing, and Wilfredo Bisinga, while Fisherob Car Moto Trading fielded Jerry Milan, Richard Jr., Richard Guitia Jr., and Alimosa Lamping. Hideout Food Park Chess Team featured Johnny Toralba, Pat Cabiliada, and Achilles Villamor, while Felcads included AIM Genesis Apog, Philip John Cadirao, and James Ian Vega. The YCMC roster included Matthew Allen Telmo, Mark Lawrence Tutor, and Marcus Aldre Telmo. Special board honors went to NM Romel Ganzon as top board 1 player. Congrats Norman Torregosa as top board 2 player, and Jason Orfano as top board 3 player. Congratulations, guys. So, Pawn Stars earned the top All-Moholano Team Award. YCMC claimed the top All-Juniors Team Award. And Dark Knights, composed of Princey Nino Soberano, Daniela May Esguera, and Kesha Avery Castillo, won top All-Kiddies Team. Congratulations. The tournament reflects Ball's continuing efforts to develop young talents and promote excellence in sports and education. Anchored on the Strategic Governance Roadmap 2028, initiatives such as the Sandugo sa Ball Chess Festival help cultivate discipline, critical thinking, and leadership among the youth. As the country's first UNESCO Global Geopark, Bohol continues to champion programs that celebrate human potential alongside its rich natural and cultural heritage, fostering opportunities for learning, competition, and community development. So, of course, for more Sandugo sa Bohol updates, please visit sandugosabohol.gov.ph or ang atong, what happened? Or the official Facebook pages of Sandugo sa Bohol, the Provincial Government of Bohol, and of course, ang atong Provincial Information and Media Office, or Paimo. Yes. So, arita sa, kining Project Club, or libreng alagad og balay, og balay sa paglaom, naghatag og paglaom sa pamilya sa Dimiao. So, giturn over ang ika-129 nga balay ubos sa Project Club or giingon nga libreng alagad og balay. Og balay sa paglaom sa Purok 1, Barangay Uwak, Dimiao ni atong Agosto 11, 2026. Gipangunahan ni Gobernador Errico, Gobernador Errico Aristotle Arias Omentado ang maong seremonya kauban ni Police Lieutenant Colonel Joseph Berondo, Deputy Provincial Director for Operations sa Bohol Police Provincial Office or PPPO, isip representante ni Provincial Director Police Colonel Patricio Degay Jr. Kauban sa seremonya ang local government unit sa Dimiao sa pagpangulo ni Mayor Randolph Ang ug ang Barangay Uwak sa pagpangulo ni Punong Barangay Edgar Sahol ug mga volunteers. Uy, naining ato sa ning. Huwag naining text. Oy, Mama Jinx! Shout out to Dodong Tinong Garsuta. Permi na minaw ni mo. Oy, thank you kayo sa pagpaminaw. Thank you kayo, Mama Jinx. Oh. Okay, ang Project Club, usaka community outreach program nga nagtumong sa paghatag og disenteng nga kapuy-an og nakalain-laing serbisyo alang sa mga kabus apan matinumanon sa balaod og ehemplo sa maayong kagawian nga nahimo sa bayanihan pinaagi sa panagtambayayong sa mga ehensya sa gobyerno, simbahan, pribadong sektor og mga voluntaryo. Ang benepisyaryo nga si Jude Raro og asawa niyang si Mirasol Raro uban sa tulo ka anak mao ang unang benepisyaryo sa Barangay Uwak ug ikaduha sa lungsod sa Dimiao. Congratulations, no? Naana mo'y balay. Human madaot sa bagyong Odette ang ilang gamay nga balay, ilang giantos ang daghang katuigan sa lisod nga kahimtang sa pamuyo samtang naningkamot sa pagpanginabuhi pinaagi sa pag-uma or panguma, no? Farming. Mapasalamaton si Police Lieutenant Urcel Cristal, Chief of Police sa Dimiao Municipal Police Station, ngadto sa magtiayong aumentado tungod sa personal nga pondo nga gihatag alang sa materyales sa balay nga ilang gitukod. Ang turnover gipahigayon ni Gobernador Aumentado, uban ni Police Lieutenant Colonel Berondo, Mayor Ang, Police Major Joseph Lopena, Chief sa Picadu, Police Lieutenant Urcel Cristal, Chief of Police sa Dimiao Station, o Barangay Captain Sahol, uban sa mga nagbolontaryo. Dakong kalipay sa magtiayong Raro, nga sa kataas sa panahon sa ilang pag-antos o pag-ampo, nga makabaton og kapuy-an nga disente og hamugaway. Si Gov Aris ang gigamit sa labaw makagagahom nga matuman ang ilang gi pangandoy. Bitaw di ra balalim no kanang wa tay kapuy-an. Ano po to si Odette? Oy, daghan jug na salanta si Odette, no? Oh. Ang gobernador sa iyang bahin mapasalamaton ngadto sa tanan nga mituo og nahimong kabahin sa ilang tinguha nga ikapadangat ang dugang tabang pinagi sa balay sa paglaom isip personal nga advokasya. Gawas sa 129 nga balay nga napahimusla na sa mga benepisyaryo, dugang 5 kabalay ang andam na alang sa turnover. Sus, daghan ang kaing balay, no? Personal na ang kwarta ni Gov Aris ug ni Congresswoman Van Van. Aduna usab da pulo kabalay nga kasamtangang gitrabaho ug laing 50 kabalay ang nagpadayon sa preparasyon o konstruksyon nga gitukod alang sa mga nawad-an o kapuy-an sa ubay gumikan sa bagyong Odette. Grabe ka Odette, no? Bitaw. Kita jukos pag susampak-hampak sa hangin oy og sa uwan ni Odette. Pinagi sa inisyatiba tali sa kapulisan og sa magtiayong aumentado gilauman nga mas daghan pang mga pamilya sa Bohol ang makabenepisyo sa nagpadayon nila nga nagpadayon nga panagtambayayong sa gobyerno, kapulisan, simbahan o komunidad. Nindot pitaw ning na cooperation and collaboration among agencies, di ba? Unya kanang daghan nagtabang especially kini mga volunteers no sa paghimo sa balay wa na sila nangayog bayan. Ang paningkamot sa BPPO o sa magtiayong aumentado nila ni Gov Aris ug ni Kong Van Van subay sa strategic change agenda sa Kapitolyo alang sa malungtaron nga Bohol o sa ka UNESCO Global Geopark. So congratulations no sa katong natagaan og balay magtiayong raro pamilya raro. So alita sa atong incident command system, Bohol trains DRRM council members on incident command system. Importante ni kay arang-arang na lang ta diri ron no kay init diri sa ato dito sa Manila sus gabaha. Yes. Grabe sila dito. So hinaot unta nga dito mahitabo nato dinhi. So Bohol is strengthening the capability of disaster risk reduction and management personnel through the 3-day basic incident command system or ICS training for provincial disaster risk reduction and management council member agencies August 11 to 13 2026 bag-o pa jud kayo Panda Tea Garden Suites, no? So last week ra jud kayo. Facilitated by the Provincial Government of Bohol led by Governor Aris Aumentado through the Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office in partnership with the Office of Civil Defense atong OCD, the training aims to equip PDRRMC member agencies with standardized systems and procedures for effectively managing emergencies and disasters. The training serves as a prerequisite for succeeding ICS levels, with participants required to complete and pass level 1 before proceeding to levels 2 to 4. Ang manig makaabot kag 4 niya di ka mo agig 1 2 3. Pero di lang pud na ang mag-training, dapat makapasal ka sa training. So, mag-training gani maminaw no para kamao ka. Para makapasar ka. The training serves as a prerequisite lagi, no? Kay di man mahimog diretso ra kag ambak. Yawa ka kaagi sa level 1. During the opening of the training, Provincial DRRM Office Head Dr. Anthony Damalerio emphasized the need for trained ICS practitioners as communities continue to face increasingly extreme conditions brought about by natural and human-induced hazards. Gahapon nag-post, magahapon to nag-post si Sir Anggong, no, nga grabe ang heat index, naabot og 46 to 47 degrees Celsius. So mao na ina na takainit diri sa Visayas samtang dito sa Luzon gabaha. Incident command system practitioners are needed as present times continue to experience extreme conditions for both natural and human-induced hazards. Pumpani, Sir Anggong. The first module, ang overview and introduction to basic incident command system, was discussed by OCD 7 Chief of the Capacity Building and Training Section, si Sir Dennis Ato. Ato discussed Executive Order Number 82, Series of 2012, which provides for the activation of the ICS during human-induced crisis, emphasizing the need for a standardized system in managing incidents and coordinating response operations. The module highlighted the primary purposes of ICS, including ensuring the safety of responders and other affected individuals, achieving tactical objectives, and ensuring the efficient use of resources. Participants also learned about the benefits of ICS, including its ability to meet the needs of incidents of any type or size, facilitate the rapid integration of different personnel, establish accountability, provide logistics and administrative support, and promote cost-effective incident management. The module further emphasized that the establishment of ICS is a mandate of the OCD. Mandato siya sa Office of Civil Defense under Republic Act Number 10121 and other national issuances. The system was institutionalized to address command issues and concerns in response operations. Among the objectives of Module 1 were to identify lessons from past incidents that led to the development of ICS, explain its overview, discuss its key principles and features, and identify actual ICS success stories. Kana gyud tinuod nga nahitabo, no? So meanwhile, PDRRM Autarchia 117 personnel Darwin Bernasor facilitated Module 2 on organization and staffing, which focused in the structure and functions of the ICS organizations. Kay diba lain-lain man og lain-lain og function, so dapat katupong ibutang nimo diha mo bitaw organization and staffing, dapat kibaw ka sa capabilities para kibaw ka kinsa mga tawhana ang imong ibutang. Bernasor discussed the roles and responsibilities of the responsible official, incident commander o sa may buhaton, command staff o mag-unsa man siya, and general staff, as well as the characteristics of an effective incident commander. The module also covered information flow within the ICS organization and the functional responsibilities of its different positions, helping participants understand how clear command structures and coordinated communication contribute to effective emergency response. The 3-day training forms part of the provincial government's continuing efforts to strengthen the capacity of its disaster risk reduction and management workforce and ensure a more organized, coordinated, and effective response to emergencies and disasters across Bohol. It also supports the capital strategic change agenda of building a smart, resilient, inclusive, and sustainable Bohol Island UNESCO Global Geopark, particularly by strengthening disaster preparedness and, of course, institutional capacity. So, muna siya. So, napatay oras. Taas, 6.4 million kapesos mga kaigstuon, mga kaigstuonan, sorry. Two-story, two-classroom building sa Bangwalog High School sa Duero, giturn over ni Gov Aris. So, opisyal nang naangkon sa Bangwalog High School ang bagong two-story, two-classroom building nga anaa na himutang sa barangay Bangwalog, Duero. Kini human gipahigayon ang blessing and turnover ceremony kani atong Agosto 11 sa pagpangulo ni Gov. Aris. Gisugdan ang programa pinaagi sa pagpangaliya og gipanguluhan ni Pastor Efren Cadelinia og gisundan dayon. Gisundan dayon kini sa ribbon cutting ceremony og inspeksyon sa bagong mga classroom. Dakong pasalamat ni School Head Peter John Bajaw or Bahaw ngadto sa kagamahan ng probinsyal sa liderato ni Gov. Aris sa pag-ila sa kamahinungdanon sa edukasyon ngadto sa kabataan. Gipasalamatan niya ang gobernador sa dali nga pag-aksyon sa panginahanglan labi na sa pagbaton sa bagong pasilidad alang sa mas maayong kahimtang sa mga estudyante samtang sila nagkat-on. Nasairan gikan sa Bangwalog High School nga bagong duha kandana nga istruktura nga ilang naangkon pinaagi kang Gov. Aris maoy unang tabang nga dadawat sa tunghaan sukad kaniadtong tuig 2012. Nagkantidad kini og 6,442,620.69 pondo gikan sa Special Education Fund 2024 ubos sa Provincial School Board nga gipanguluhan ni Gov. Aris. Gisugnan ang construction niini September 2025 ug nakumpleto Mayo 2026 pinagi sa pag-implementar sa Provincial Engineering Office or PEO sa pagpangulo sa HEPE, of course Engineer Camilo Dodong Gasatan. Gi-representar sa PEO or gipresentar sa PEO ang proyekto or ang detalye sa proyekto o gihimo ang ceremonial turnover sa kontratista ngadto sa provincial government, DepEd Bohol, lokal nga pangagamhanan sa Duero, mga opisyal sa barangay o sa administrasyon sa Bangwalog High School, mga kaigsuunan. So, maun na. So, sa testimonial messages, may padayag o pasalamat sila si PTA President Danny Ladaran o Barangay Captain Ernesto Bisagas sa mga ahensya. Of course, nagpasalamat sila. Naghatag-usab og minsay mga opisyal sa edukasyon o lokal nga pangagamahanan. Lakip sila ESDS Neil Michael Olivar, isip representante ng Schools Division Superintendent Faye Juarez o ang representante sa Schools Division Supervisor na si Rosana Celese gikan sa Duero Central Elementary School. So, mauto siya mga kigsunan. Daghan kayong salamat. So, naangkunag yun nila ang ilang two-classroom, two-story building. So, mauna siya sa ngalan sa itong mga kaubanan sa Pikas Lawa kay nabupos naman atong tungangataktang tulumanon sa ngalan nila ni Sir Eric E. Hawk and of course, Engineer Gilbert Tulop. Kining yung tingog sa kababayan ng Janet Lee Villero. I will be back tomorrow, guys, of course. Daghang salamat ng hapon. Salamat sa Diyos.
4: Kining Sibya, usa ka binayran. Ang mga gipamahayag sa mga magsisibya, iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon o walay labot ang tagdumala o mga kawani ning maong istasyon.

0: 500.
1: Ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital, nirisitahan ako ng mga gamot. Nung narinig namin ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng dalawang araw, gumandangi ito awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umiinom. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon.
0: DTX 500, mabibili sa mga butika.
2: Oh, ano mo kung ano man ay mong dagway, pre?
3: Gikan lagi ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman, kadapuran mang kumubayad sa pagsubay sa ilang computer, pre. Akong nasairan nga, wala din ako babayari ang bill sa miaging bulan, tungod kay nawanin ako ang maong bill, ug dili na ako makitaan.
2: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
3: Maulagi, pre. Unsaon, narbaho man ta.
2: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
3: Wala, pre. Magpagama pa ko.
2: Ay, sus, pre. Ang nga dyan butangan ni mo na ang mailbox ni mong pultahan sa panimalay o sa gate. Aro na ibutang sa mga taga Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan dyan ta mo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong himalaan, pre, matagbulan man dyan mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tao imong panimalay, kanya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mobalik ang mo mag-deliver.
3: Kanya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibaluta sa matagbulan nga bill.
2: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Na ay maayo, pre, nakadungog ko silang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI. Ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
3: Mo ba, pre? Ni-adapt din ang Bohol Water sa electronic billing?
2: Yamat. Sweet to maligi ka, ana, pre.
3: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart, o sa...

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Gikan sa sibyaanan ning istasyon DYID aliya kining tulumanon gitaniya sa alauna. Ang itaniya sa mga pangitabo sa atong katilingban, atong hisgutan, atong sawaan, o atong kukabilduhan. Inhining programa na iya sa mga katawhan. Itaniya sa alauna. O karon, adiya ang inyong higala sa kahanginan, ang bagong TIWBS, Mong Bolyosir.
2: Ada satu pemain yang sangat baik.

0: Menciona que gusto me colección yo un grande.
1: Kira na sab si ti ay double BS. Ug kini ang litania sa alauna. Ano pero mo na higal nga Martes pa sa 18 na nining bulan sa Agosto to may nitong mga pinibaya kanin yung tanang mga suki, mga kasangkay na minon na itong tulumanon, mga kaeksunan na din sa ito pa yan sa larang mga suki sa itong mga kalungsuran labi na sa atong mahal nga lungsod sa luway. Kamusta nga itong 24 ka mga kabaranggayan at mga panginawat nga ang karana sa kapiskay sa panglawas o positibo sa kanunay. Nagalantaw sa unahan kanin yung tanan. Welcome sa atong tulumanon. Litania sa ala una. Laing pagpamusil involved ang mga kabataan dito sa Sambuanga na itabo kaganin ang puntag.
2: Way balinay, DYRD kanunay.

0: Juliano Turna, huligano sa akin sa Panis Pekcia, planihan na Turna in sa Imada, in Panada, Pitinga, Siupaw, Kumanda. Panis Pekcia, patunan ito mga igala, mga produkto sa Panis Pekcia, papalit na ito diha sa Mickey Mall. Sa altura sa Molog Island City Molog para sa inyong mga order, pwede ka mong mudirito dito sa main brand sa Funny Space Shop Populasyon. Lungsod sa Luwain, nasabi, ang indot kayo ng refreshment parlor sa Funny Space Shop. Nagtanya, kinihulam yan ng prawn sa masa, dinuguan, ugputo, putumaya, sikwante, spaghetti, fried chicken, umbang baboy, pansit o dagan pa sa Funny Space Shop. There's a little light in every bite.
1: D-D-Y-R-D Gisaligan.
0: So, tayo na mga igala sa ato nga pagkakasikay ni maong mainitong kaayong sa iyong kahapunan. O nining panahon nga init mga eksoon ay kalimutin sa pag-inom o tubig dagan. Kaya ma-dehydrated o niya ta. Kasi doon na tayo ma-hit stroke simbako. Nining tinginit mga kaeksoon ang tubig ang katapat. Tubig ang katapat. Maong aron nila ka matunaw sa kainit mga kaeksoonan. Tungod din yung kainit sa panahon, ang butog mauna pa rin na kaingon nga nung init naman kayo ng oo sa atong mga kabataan karon mga eksoon. Laing ng pagpamusil na sab, sama dito na itabo sa Tacloban. Ang naitabo kagani ng buntag dito sa May Zamboanga at Ateneo de Zamboanga mga kaeksoonan. Diin ang ato ang eskulahan nga gidala mani, bit-bit manig mga kaparian, mga eksoon. Kung sa pagkaitabo ah. Nga naan naman po yung may gara na grade 7, first year high school. Wala kaigsunan. Ginamit ang pistola, 9mm, huwag tama sa'yo. Doon na po yung murag mga rifle type, mga AR rifle, magtitawag itong nakita na to sa post sa Facebook, mga kaigsunan. Muslim sounding family name. At ito lamang dilantungan lang ng bata. Namatod pa anak sa usaka kanihing retired nga trabante sa Bureau of Customs. Armas nila ito sa iyang amahan, mga kaigsunan. Inkalit laman o pamusil, huwag mo to itong ubang mga kabataan nga namusil, anaol naman sila. Pag tinuon nagbuto, dito pa may lumpagan, nanagan. O niya, may soon, sa lain nga classroom, matagbaw ang maong namusil, mga kaigsunan. Ang butong duhagan na bato sa itong may buwan duha ang kumpirmanong patay na estudyante sa maong Ateneo de Zamboanga mga kaigsuunan sa uban sa eskulahan nga Ateneo de Davao, Ateneo de Manila school run by kwan mga uwasamasayot Jesuit priest na sila ang akong pangota na naunsa naman ng atong mga kabataan karon. Unsa naman mga kaeksuunan ang naa sa ilang utok? Ngano o ngano? Dali-dali raman nilang mamusil karong panahuna, mga kaeksuunan. What's the cause? Unsa may naka-timplahan ng utok ng atong mga kabataan karong anong inani naman ka-violente? Daghan ang nag-ingon. Tungod na ni sa social media, tungod na ni sa cellphone, tungod na ni sa uncontrolled games diha sa cellphone. Din sa maong cellphone mga kaigsunan kanang smartphone, Android phone si tawag ni ana. Na diha ang tanan na makatintal dili lang sa kabataan kundi tanan ng mga katawan. The evils of social media, the evils of cellphone mga kaigsunan. Without us knowing, karong panahuna, may kuyanap na ang epekto ni ini o nahasol na ang katilingban. Kinsa may mauna ka ane sunod? Mauna ka ane ang pagpahunong sa social media sa mga kabataan o mauna ka ang lain na pong pagpamusil mga kaigsunan? Kanos aba maka amguning ato ang mga magbabalaod sa nasyonal kaha mga higala? Kaunta, bawal na ang social media, ang cellphone sa mga kabataan. Kanos apaman kaha na himoon. Adto ba kung naay na pong eskulahan ang dunay mamusil mga kaigsunan? Watay lang ang makapasuminglan ani. Major factor, mga kaigsunan, is the influence of our children nga nakuha nila gisaman. di tamutuo nga nakuha nila ng influence sa ilang mga ginikanan. Ngano sa ilang bahay, nagpinusilay sila? Ngano sa ilang bahay, ang mama o papa nagpinuunay o armas? Napingali na ay armas. Kung dili-dili inguna na mga kaeksunan nga ang armas sa bahay, kanunay isalida na sa mga ginikanan. Apan kanunay, naa sa cellphone 24 oras, naa diha ang duwa, naa diha ang games, mga kaigsuunan, na violente kaayo. Sama niya ng mga email, sama niya ng mga gubat-gubat. Dili-dili tinuod ng mga tao nga naa diha. Pero the idea of gubat-gubat, pusil-pusil, patay-patay, naa ta na niya. Ug nahibaw ta. Nga ang mga kabataan, mga kaigsuunan, dali ra kaayo makakapture anak. Labi na kay everyday. Everyday, ilan ang gitanaw, mga kaigsuunan. Hinay-hinay ang influence sa gubat, sa bayulinti, maulay nasud sa ilang utok without us knowing nga maunad ay naanahitabo, mga kaigsuunan. Ug magmata na lang tagbun nga naanay bata nga gibalita nga namusil sa eskulahan. Makamata na lang dagbuntag na doon na bata na namatay tungod kay gipusil sa mga bata. Isaman sila nakakuha, anak. Isaman sila nakakuha the idea of using firearms sa ila bakang pag-express sa ilang kagalingon. Kapungot, kasuko, or experimentation. Isaman sila nakakuha ng idea of using firearms. Gisaman. Napa ba, uso po ba ang movie karon ni Fernando Po? Wa na. Uso po ba ang movie karon, mga kaigsuunan, ni Rudy Fernandez ng Pusil-Pusil? Wa na. Ang uso karon, mga kaigsuunan, naadiya sa social media, naadiya sa cellphone, naadiya ang mga games. Gihimo pang kompetisyon sa mga skate. Wasa kahibaw nga they are promoting violence in our society. Nya ano sa amang taan ni Kutob, mga higsuan? Magkipat pabata nga naana po'y lain, natulungaan nga na'y nagpinusilay? Usa makahuna-huna ni nga itong gobyerno nga ibawal na sa mga kabataan? Sa ubang nasod, mga kaigsuunan, gibawal na ni sa mga bata. Tungod kay nahibaw sila the effects of cell phone, the effects of social media, gibawal na. Tungod kay nahibaw sila nga anang mga idara nga kung ang bata masugod na o exposed sa violence, mauna na yung mabit-bit nila, mahimo na nilang bayhon. Kung maugyod ni karon ang nahitabo, mahimo na nilang bayhon. Tungod kay gipasagdan, napay mga ginikanan nga labaw ko pungway mga buhot, nagatuo sila nga nagpinangga nila ang ilang mga kabataan, ngayon ipasagdan. Why limit? Unlimited ang paggamit sa cellphone. Bisa na laman unta o nga minimize nila ang exposure to cellphone. Inigkato, wa unta na, inigklaro na kauras paggamiton. Naabay ginikana, nakahimo, anak, wa? E nahadlok na po sila sa mga kabataan, baka karam. Sa una, nahadlok ta ang mga hikog. Kaya maningon ta basi na influence sa cellphone. Karon, pamusil na. Usahan mo, kaya ngunta, maadyo na lang itong hikog kay Cesar ay mamatay. Pero dili gihapon maadyo gani. Nga nagong maghikog man. Pero kini, mga kaigsuunan, dili na dito hikog. Musil na yan, daghan ang biktima na ay maigo sa bala, na ay mga hagbong kay nangambak, na ay nga nangaangmong angol kay nangadamag. Imagina na. Because of social media and the government, wala mo gihimo, mga kaigsuunan. Ibawal na kumpanay, umay mo mabalik tas karaan doon. Ano na buhi man ta sa unang panahon. Ang makaingon mong gunato, mga kaigsuunan, hindi na ta mabuhi, kaya mo umay gihimo sa uban. If everybody stops, mapugustang tanan o balik. Ha? Ano mong good? Ay mo gali na ako, wag gali ko ng social media. Utok ang texture na yung ako. Dugili lang gani ka na mo ay nakadaot ron sa atong katilingban. The addiction to cellphone, mga kaigsuunan, may kuya staff na punidili lang kaysa mga bata, sa mga adult. tungod ni ining na-addict sa Shopee. Tungod ni ining na-addict sa sugal nga na-addict sa cellphone. Imagine na good mga higala. Ang kadaot ba? May bao nga ni-acknowledge na nato nga nakadaot ni. But antod karon, there is no regulation. O kita pala may makapahunong anang signal, anang mga ingon. Anang, pwede na good nato na o malocalize pala ng pagpahunong anak, pwede good. Pwede man nato na malocalize. It has something to do with the National Telecommunication Commission, with the national government, mga kaigsuunan. O saan nila na pagpahunong? Mao gyud ta na ang himuon karon sa national government. Dili mahimo ni nga ginikanan kay utro po ng mga ginikanan. Mao na angay punang pamusilon gani aron na leksyon po na sila. Ay mga ginikanan nga wa mo ipagkontrol sa mga kabataan nga gasigil lamang pod ogad lumpa sila silang bata o sinilpunay. Sa gamay nga bata to ana gipatan-aw na dito cellphone mga violin sila bigod mga kaeksonan. Adik og Shopee. Mao man eh, dako, tuloy man eh sa katiling ba na ito karon? Mayingon mo, imo, bading kwarta gamiton, oy, hindi lagi ato, pero ang sumayitabuan ng mga tao karon, nga naaburidog o kay napuno ng utang tungod kay mo apas sa kalibutan, kung siya makita ng material ng lami diya sa cellphone, ah, pangitaog paagi nga makuha, kung siya makautang-utang, rin ay kadugayan, maaburido ang o, oh, dili ba na bayulinti ang tumoy, anak? Ah, dili ba na bayulinti? Tungod sa itong pagka-materialismo, makakita tag lami nga, ah, lami nga alakas, lami nga bag, lami nga sapatos, lami, tanan nga lami nga butang. Nga naaliha sa cellphone, dayon, Shopee na yun. Ah? Order na yun. O, ang sinetabo, karon, dagan ang nagproblema na. Huwag mo kahibaw. Problema na sa katilingba na to, addiction to Shopee and addiction to sugal din sa cellphone. Wa pa ilabot gani ning na influence aning violence diha sa cellphone mga ito. Panawagan ng datas mga kongresista na itong senador. Oh, nabuang mo ang impeachment ay. Ha? Aron lang magukod sa usa ka tao na idagang angay nga tutukan ninyo. Adili, may impatso ng mga katawan. Sikat na damo ng Pilipinas, tibo kalibutan karon ha? Gasunod, duha. Kapanghitabo sa eskulahan, involving minors, involving regressive mga iksuunoy. Siyaruhan na po din mga eskulahan karon. Nga nahibaw nga naana ingon ana, unsa may gihimo ninyo? Security measures, unsa may gihimo? Gitanaw ra na ninyo? O may check up sa mga bags? Giyon sa man pagsuod sa armas sa eskulahan. Doon na ba yung gihimo ang mga tulungaan to check? Kung unsay bit-bit ang mga bata karon musulod sa eskulahan? Ha? Aga mo paglutok-lutok mga school authorities. Dapat mo install mo ana o kung saan ang inyong i-install metal detector o unsa ba? Ha? Gun sniffing dogs ba? To check kung doon na ba yung mga armas ni nga. You employ. Mayroon mo gasto, so be it. Gasto mo. Palit mo ana mga metal detector. Palit mo anang in aid sa mga security guards na to. Palit mo anang mga bomb or gun or sniffing dogs. Ano sa apaman mo muli ho? School authorities. Kanang naana po ilayang eskulahan nga nakadungog, nagdunan na po yung namusin. Ha? Dapat. Depend. Dapat. Depend. Maunihimuon. Mga eksoon nga usakang pag-improvement of what is basic improvement of what is normal karon pano na so may gihimo sa kulahan may security guard musud ka sa naawon ra ka oh wa kay gihimong improvement na maor mo na gihapon sa una ang improvement nga tong gipasabot na i-check gyud ang mga matag usa musud sa eskulahan unsa una pangita at pake gamag mechanism musud sa classroom o dili mapas ato sa classroom. Deposit your bags, tanawon, bugasa. I-check ng mga toilet, yung mga bagay, pagsuksuk ng mga aswan. Ha? Labaos tanan, mga kaigsunan, makaingon pa, kanitiling henerasyon karon, ron, huwag na tayo nahimu kay na na kuan naman ni na na sanipan naman ni nagkuan mga kadaw sa cellphone. Sa susunod na lamang generasyon, kini mga kabataan karon na mo umabot nang ta dili unta ma-expose ang cellphone mga kaeksona. Computer and cellphone. So ano ang duwa sa computer kapag pagman-pagman pa man? Awag ganyan kaya pang kumaadik ato, samot na ng mga gubat-gubat, matay na adik sa gamay. Di ko doon kibawa na sa gamay ang lugaron. Gawa ka doon ko'y tinguha na may bawa na mga teksona. So tinood lang. O doon ko'y tinguha na may bawa, para asa mo na? Asa mo mong lingawan ang pusil-pusil na? Ha? So tinood lang. Well, di ko malingawan na. Uwa doon ko'y tinguha na malingaw, pinagi ang duwa-duwa ng cellphone. Kung gusto mo pa, sa ulara. O makapalit ba tag-cellphone? Makapalit. Naimiingon nga nung di ba di kakapalit o Android cellphone nga nung imuhang cellphone. Tukang text nga, makapalit doon. Sa pagtulong ko, ito na to, makapalit doon. Pero di ko gusto. Kinaipaw ko kung sa epekto na. Dili lang tingali ma-influenza sa gubat-gubat. Kung dili, mahurot atong oras. Kung mahurot atong oras, lugay na makatog, masakita, kita na po yung problema. Ang atong lawas, kuwag pa huway, kinabuhang tag-cellphone, inig masakit na to, ta, kita na gihapo yung magproblema. Ha? Na ay daghan ana, maadig kag sapi-sapi. Basta kung wala mo nakikwarta, wa mapil na sa imuhang plano nga paliton. Makapalit ka, inagabot sa mga kinala, nakakwarta sa mga importante kinang lanon. Di mo nakikwarta, magproblema ka, ikaw na gihapo yung magproblema. Na nakato mo na himoon. Nga na, may paaging sa yon. Stress-free. Ah. Ang problema kita ra magagama na. Dili man hinatag sa Ginoo ang problema, kita ra gagama na. Ganong musod man kita ng butangan mag problema ta. Ganong mangita man kita glisod nga na sa yon. Ang sa yon mga kaigsoonan nga may modi di ka may tumpawak anang maong mga bisyo o gubanta lisod. Ah, lipay lagi ka na. Oh, pero kagol may tumoy na. Kagol may tumoy. Inagili ka bayaran kay Paya at hala pa bisan pagsuhuan. Anong musuod man doon taan ang butanga, ay kabot sa tumoy kita na po'y mga problema. Sa problema na manggalita, aning nga ang lifestyle ras pagkaon, tungod kay nagpasulabi sa kaon, bisag unsa tanan, eh, maabot rin po naman, ma-tritis na, ma-high blood ta. O, pero may mga nagsabi, di na lamang, kinalipay mo po tag kinaon, o maulag ipo doon ta. Sabi na lamang, kinalipay mo po kag hangot-hangot sa humba, alipay mo po kag sigur-higop sa bangkabaw, oh, pero nag-ibot sa panahon, matay pin sa good food. Pwede ko nung tapog, malika yan, pero labi man. Pero sige na laman, kikaon man, di man lang mo doon na bisyo. Pero kanang mga uban nga butangan, bisyo yun mga kaigsunan nga, wag mo ba, why ikatampo sa imuhang katagbawan ang kalibutan? Ha? Duwa ng mga, sus, ginoon ko, nagkalipay, anang wawa. I do not know mga kaigsunan. Ambot og ako ba kay lahi or ako ba kay abnormal? Tamong tanan diha nga naminaw tumoy normal kay moangay mo. Di ko moangay sa science nga kanabit ang friction kayo nga salida. Di ko moangay na. Di ko moangay kung mga true to life story, mga ana ba, mga pan ba. Di ko moangay na kanang mga sobraan na ka-advance. Ha? Kanang mga alien-alien. Kanang sa panadiha. Kanang mga armas nga, wadiniwa dito. Ang ganahan nga mo tanaw, mga lita anak, katong tinood ng armas nga. Ano, dili ng orang mga, matay, di ko malingaw, anak, mga eksyon. So, tinood lang. Sa unang panahon na akong lingaw, sa ako'y elementary, igura po tang mo huwam atong naduwaan sa itong silingan mga maka-afford. Katong bitang mura bitaw, gati, na mo tanaw, kag mura teleskopyo nga na, mga salida-salida nga imuhang i- i-click na, galain na po ng picture, say, tawag na ito. Maura ito, makita na ito, na. Ngayon mo na pong i-click, galain na pong picture, maura ito. Di po na ito, ah. Mahuwa mo na po ito silingan. O niya, katubit ang duwa-duwa na mahagbong ng itlog. O, sa ako niyo, left and right, ang tulang mapaspas ng itlog, ha? Ganang, maura ito. O, itong lingaw, wawang po kumangita. Kani abot ang panahon na makapalit na kwanta, wawang po kumangita. Ha? Ano nang uban ng uro magpakamatyan din na nila na unsay ni tabo karon. Violin din ang atong gatiling ban. Tungod na ng cellphone mga wakoy na ingi po sa minyan at itong mga exon. The influence. Nga naman, nga na nakahuna-huna man ang usak kabata mamusil. Di sa man siya nakakuha, anak. Mga ganyan itong mapangutana. Di sa man siya nahibaw, anang pusil-pusil. 7 years old. Grade 7. Dala ko sa mga grade 7. Junior high school, bata. Honor laba ko na to. Nato sa honor roll mga Ikson. So nasa mga 13 years. Gisam sa ganyan kuhaan. Ay ko ina lagi. Balik ko na ko. Ay ko ina sa iyang pamilya. Nagpinusilay sila. Yung mga magpapa dito. Mo'y nakita niya. Kita natin sa karmas. Purwa sa kitang pinusilay. Gisam sa nagkakuhaan ng idea nga mamusin mo ganyan mga tao. Mga bata. Wala yan ang mapasunan ko din ang social media. Mo nga, it's high time. Ang authorities na to, ang DepEd. Pero let us not wait for the finik, no, the magbalaon. DepEd. Dapat, security measures na to, karong panahon na. Labaw po ng DepEd. Tunto po ng departamento ha. May baw sila nga kaming social media makadaot. Tuan na po nila ang ilang mga instruction. Ay, mga hiskus dyan, tingon. Tuan dito ang mga assignment. Tuan dito ang mga kuan. Purbida. We're promoting nahinoon. Nga na, okay, cannot stay. Okay man ang mag-isigot ng robotics, anak, to cook with the demand sa panahon kita. Pero no, advanced na. Pero, may mo, limited pa. Dili full access. Muna ba, dili absolute right, absolute mga ikuan sa mga kabataan. Hinawag mga kaeksuna, no? Na maunay mahuna-hunaan. Sa atong mga magbalaod sa mga otoridad ni ining nagsunod-sunod na pangitabo sa pagpamusil. At doon na ba ta? Muhimo o drastic nga lihok. Kunaan ako yung laing eskulahan, hindi kadungog nga na musil ang usaka estudyante. Hinaon, nga dili na may tabo mga eksyon. Oras tayo oras, mabalik ako mananipibla kami ng doon.

0: gala. Abri na karon ang Tubigon Vehicle Inspection Center, ang pinakabagong private motor vehicle inspection center or PMVIC sa Bohol. Kung kabo nahimutang dapit sa norte sa Bohol, sama sa Talibon, Getafe, Ilabanga o Clarín, dili na mo kinahanglan mo at tupasalayo para magpa-emission o inspection sa inyong mga sakyanan. Doon rasad gini sa mga Tagaloon, Calapet, San Isidro, Katigbian o Carmen sa barato na presyo. Ma-emission o inspection ng inyong sakyanan pinaagi sa PMVIC nga gi-required sa DOTR. Aron kani maparehistro sa LTO. Busa, adto na ta sa Tubigon Vehicle Inspection Center na himutang sa National Highway sa Barangay Kahayag, Tubigon. Duol ra sa merkado o tapad ra sa Gas Petron Station.
1: Pati ang tulumanon. Gitaniya sa ala-ala una. Hangtod sa sunod higayon. Ubanigi hapon ang inyong higala nga batanon. Dinhi sa inyong suki nga istasyon. DYRD. Daghang salamat.
2: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
3: This time check is brought to you by BJV Printing Press, located in Judge Antonio Opus Building, Corner Bienting and M. Turalba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-811. BJV Printing Press, your new home in digital printing.
4: Tag na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
5: Ako dai si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita nako ang pagludya sa akong amahan. Nay nakasulti nako nga ang Sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Mo nang ako dai gipatumar akong amahan ug sulod sa pila ka adlaw nakita nako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og Sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen ug pwede pud ni kanatong tanan.
6: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang sa anumang uri ng sakit.
7: Tiguwang naku, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
8: Let's go, Lola!
7: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan!
8: Uy, what ako!
9: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Unilabian. Brought to you by Skelan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay. With Skelan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
11: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigig ko bilib no sa MX3. Kaya nga no, nahimog yung MX-traordinary sa MX3 kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday, okay gid kaayo ko, permi. I've heard na agid siya ay clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga maunay sulod sa MX3. And maunay dahil yung benefit na to nga nakuha. Yes, kay naman siya ay alpha, na siya ay beta, o na siya ay gamma nutrients. And akini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol-free o fat-free. So, unsa pa magid atong ginapangita, din yun agid ko sa MX3. Dili ko believe!
12: Happy Fiesta!
13: Kaso, yes, tapo lang akong body pain.
14: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
15: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
17: Unilab quality yan.
15: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mensahe alang sa maayong panglawas.
18: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon o dili na sakit ang akong pagpangihi.
12: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga

Higala ko mo stagmaing adlong Martes kanatong tanan. Sa pagkausap pa, welcome. Welcome og welcome ning atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sa gihapon, kita maghahatag og pagtagad. Atong mga suwat kaagi sa kinabuhi. Ngabisan pa man o gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman.

August 18, 2026. Lang suwatan po na sa mga itong paghatag at pagtagad. And this time, mga itong letter sender. Usa ka nagngalan og Victor. By understand by Victor, alas sa mga suwat. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan. Ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection o kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Ingon na nag-epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas sa atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Og siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Chocomix. Og siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nance Liniment Oil lang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available at 30 and 60 ml. Siyempre nga itong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong panan-aw og nindot nga panit. Og labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha niini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar. Os mong question by Victor, alang sa imong suwat. Dili siyempre sa atong tulumanon. Sensorly, Ate Arlene.

Nangutan na siya kanako kung naba kuno kay bakante nga oras. Nanginahanglan ko na siya handyman. Nangutan na siya nako kung kabalo ba ko mo ayo og mga minor nga wiring lang ate sa kuryente. Mitando ko kay gauban-uban man ko kanihiya sa kong uyuan nga usa ka electrician ate. Busa na cut-on ko sa mga basic electrical wiring. Ako man ang iyang assistant. Tuod man natabangan ako si Carla sa iyang problema. Natapos na ako ang iyang gipatrabaho. Abi mo, midugang siya nga kung pwede tabangan ako siya sa pag-arrange sa iyang mga appliances. Sa iyang wardrobe or cabinet ate. Pangutana siya kung asa mas ninot ibutang. At higayon na nahimo na pod kong interior designer ate. Apa na makalingaw, tungod kay ganahan siya sa kong gihimo. Huwag ko magdahom nga mahimong nindot ang resulta sa kong trabaho. Napansin ako nga wala ang tao sa ilang balay kundi siya lang o gagihang katabang. Gipangutan ako siya kung asa iyang parents. Abroad ang iyang ginikanan. Nag-inusara lamang siyang anak. Yaya lang ang iyang kauban. Usa di ay ka-engineer sa Carla ate. Bata pa siya apan stable na o profession. Yaan ko niya nga doon na siya ay hinigugma o sa ka-doktor ate. Nagtrabaho sa Manila. Dati gayon na sa diyang natapos na nako ang akong trabaho. Manamilit na unta ko apan iya kong giignan nga manihapon sa kaya taas-taas ko na akong trabaho sa tibok adlaw. Nagabinaan ko ate. Matod niya, sabayan na lang ako siya panihapon. Gusto na ko mulakaw. Kaya lagi na apakoy klase. Apan mihangyo siya nga ubanan sa siya sa pagpanihapon. Mauaw ko mabalibad ate na kaingon ko nga absinan ko na lang yun ang akong klase. Katuwaan, iya kong ipainom og wine ate. Human sa panihapon. Nag-inom ng tulo uban ang iyang katabang. Nalingaw ko ate, may siya mo kanta. Ako siyang ipangutana. Naba siya mga barkada. Matod ni Carla, naaapan mas gusto niya nga sa balay lang mag-inom. Natigay yun na, naabdan kong alas 11 sa gabi eh. Ate R, medyo tipsy na si Carla. Sa dihang, may hangyo na sab siya kanako. Nadili una ako mapauli. Talit ko niyang gihagkan ate. Huwag ko makasabot sa kong kaugalingon na ulaw ko nga to kaniya. Hapan matod niya, gwapo ko nuko. Ate nawala ang akong tanang kaulaw. Salaktod. Lahi ang akong paminaw ni ati gayon na sa dihang. May pauli ko. Nga migakos, ug mihalok siya kanako. Mao kani ang sugod ate. Magsige na migkita. Ang kunan ko ate, adunay nahitabo ka na mo. Ug malipayon ko sa among relasyon. Na naging kabahin siya sa kong kinabuhi, di ko makatuo ate. Na ang sasama kang Carla, makagusto ka nako. Miabot sa punto nga moabutay na ihama ginikanan. Iya kong giignan nga dili og dili gyud magpahalata nga doon na may relasyon ate. Nakasabot ko na dili pa ko niya kayang ipailaila sa iyang ginikanan tungod kay ubos lamang ko kaayo. Pila ra may sugilanon pag-abot sa iyang ginikanan nanuroy sila bisag asa. Ako ang gihimo nilang driver. Huwag ko magdahom nga maabot sa punto nga maabot usab ang iyang hinigug mga doktor ate. Gika sa Manila. O giya kong giignan. Mangayo siyang pasaylo. Kinahanglan ko no nga magbulag na mi. Ate R.

wa ko tuyo ate. Daw po niyal nga may taop sa kong dugha ng yanggiingon. Di pangutana ko siya. Sa panahon ba nga nagkarelasyon mi, may bati ba siya gugma nga rikan ako? Matod niya, oo. Apan taman lang diha og isipon na mo nga wa mi nag-ilah. Wa ko ilay mahimo ate gawa sa pagdawat sa kamatuuran. Misaad ko sa kong kaugalingon nga kalimtan ko na si Carla. Iya lang gigamit ang akong kawadon ate. Iyang gigamit ang akong pagkapobre. Ang akong pagkaordinaryong tao. Gidula-dulaan niya ang akong kasing-kasing. Alang kaniya mura lang kong usa ka basura nga pwede lang niyang ilabay pag di niya ganahang gamiton. Gihimong lingaw sa panahon nga gimingaw siya. Samtang wa yung hindi gugma. Sa pagpanglabay sa mga adlaw, gifocus ko akong panahon sa akong trabaho o sa akong pag-eskwela. Abi mo ate, sa kursong engineering ako gikuha, bisan gamay ang akong income, pero gipaningkamutan yun ako ang kayahon. Ang ginagmay nga tip sa akong trabaho, akong gihipusan. Magamit ko lang sa panggastos sa akong mga panginahanglan. Usa ka adlaw, kalit nga miabot si Carla sa akong itrabahuan. Nangumusta siya. Nagtubil. Dili ko gustong mutagad kaniya. Apa na ang tag-iya sa gasoline station na doy gayon na busag, respetuhan ko na lang siya. Kaslono na dahil siya ate. Matunya ka na ako. Sa gamayang higayon nga nagkauban kami, malipayon ko na siya. Gitubag ko siya nga ayaw ko istoryahig pulong gugma. Alang ka na ko, dugay ko nagkikalimtan ka ng butanga. Matod niya, dili ko na siya malipayon sa iyong hindi gugma. Mas malipayon siya ka na ko. Magpaabot ko na siya hangtod makatapos ko sa kong pagtuon. Nati gayon na, wa ko makasabot sa kong kaugalingon. Kinsa man ko ngayon paabuton, kinsa man ko nga mutuo sa iyong gisulti. Nagani kasluno naman siya ate. Alang ka na ko, laing bakak na usab kini. Wa na ko kinihatagi o pagdagat. Kung sa una iyang nahimo nga paasahon ko, lisod na karon ate, di na kumutuo niya. Busa mas nagporsige ko sa akong pag-eskwela. Mas determinado ko nga makatapos. Kaya alang ka na ko, kinilang ang susi nga mausab ko ang akong kinabuhi. Salaktad ate, dali ra kaayo ng labay ang mga katuigan. Og natapos ko ang akong kurso ng engineering. Wa ko magdahom, kauban ko akong maginikanan. Miabot si Carla sa graduation day ate. Apan sakit. Doon na siya kauban nga bata. Nadi gayon na magduha na tingali katuig. Gi-congratulate ko niya. Nagpasalamat ko kahit papano. Mitambong siya sa graduation. Matod niya si baby Justine ang iyang anak sa ihambana. Ug nagbulag na kuno sila.

Di na ko gustong mutuon niya. Kay minsan akong gitalikda niya, ate. Iya lamang kong gigamit. Huwag na hunahuna ko nga. Basin. Masakit na napod ko, ate. Gusto kong magsugod na lang o bagong kinabuhi. Nadili siya kong kauban. Ate R. Unsabay angay kong pagkabuhaton. Angay pa bang tuhuan ako sa kababae nga kanhinang nagpasakit ka na ako? Sincerely yours, Victor.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na? Posible nga magkamayuma ka? Ovarian cysts, PCOS, o cervical cancer?
2: Ako si Margie Quijano, 30 years old, from Davao de Oro. Usa sa mga kadaghanan sa babae nga na-diagnose og PCOS o polycystic cyst. Og sa tinuod, grabe agyud akong ka-worried sa una. Kay lisod kaayo magbuntis kung aduna kay ing-ani nga kondisyon sa usa ka babae. Daghang kog kahadlok og pagduha-duha kung mabuntis pa ba ko. Pero, dako gyud akong pasalamat sa Cervicare Capsule kay nahimo siyang instrumento para matabangan kong magbuntis. Naginom ko buntag o gabi ug sa akong experience, effective gyud ang Cervicare Capsule. Karon, malipayon ko kauban akong anak, bana ug tibuok pamilya.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
3: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.
4: Nang dili magudti ko kabawas, ma'am. Pag dili ko kabawas, isa kong tiyan, murag puno. Then pag tainom ko sa Nance Corn Coffee, ma'am, dali kay ko kabawas, dali din ko makatulog, ma'am. Gretchen Gonzalez, ma'am. 33, San Fernando.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abtik ka pa.
5: Maayong adlaw mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, dali ra kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe, ang akong mata gaduka na. Pero karon, sus lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance, labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinakadabis, bisan layo ang biyahe, hiniguli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Ferdinand Lipaya, kaya yung driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance, pang long distance na. Makalahutay pagyod kang Mrs. Sine si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
3: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: pasalamat kanimo Victor sa imong pagpadangat ni masuwa tampo ni atong tulumanon sa sensor li Ate Arlene. Pagkaisiboy pagkagay ni mo Victor oi, dali ra bang kay kanay gugma. Well anyway, basin tuod og si Carla mura bag irresistible pud nga babae, dili ka balibaran. Na may babae nga ingon anak bitaw nga unhan lagi ka sa lalaki mura unhan ka sa babae. Ang lalaki nga unhan sa babae mura di ka balibad bitaw. Well anyway, kao ba nato? Did you know ba ba niya?
1: Yes, mayong adlaw Ate Arlene Capjunos tanan nato mga suking takes away bye.
0: And of course, diri ka to URP professor Cap Junjun di Asis.
2: Yes, maswerte ka adlaw DJ Nova and Ate Arlene.
0: Murag dali gid nato makita kung giun sa paghukana bang pagpanamastamas ang pagkalalaki ni Victor. Yes, DJ Nova, so ikaw si Victor. Ikaw na siya sitwasyon. Minsan na ka nasakitan. Karod abi ba kay nakahuman na ka engineer na ka pwede na ka naway panghambog o sa dining gugma. I mean ikaw lang
1: yes.
0: Magtabagon.
1: Kung ako ma'am honestly ha sa akong own perspective dili gid ko oy dili ko motuo nga nag-usab na ka kay imagine no sa kasakit sa tao labi na lalaki ma'am ha kay grabe binigarbo ang lalaki niya inon ka lang ha, isipan na lang ha
0: wata na kila
1: wata na kila niya huwa na siya gigamit.
0: This time dili ang dili si Carla ang nagamit si Victor.
1: Yes, mo ni siya ebidensya gid ma'am nga actually kanang wala gid sa gender ang pagbinuang no kanang depende gid sa tao na gid mga babae nga ani gid pud ba nga murag kanang sa absence sa ihang uyab si Victor iyang nakita nga mo oy temporary niyang yes. Mahimong lingaw mahimong sabaka
0: pero wata ka balo sa unaw na ni Carla kay nagbulag bang gid siya ang bana
1: na sila karon na, nagbulag na sila
0: pero ang problema kaya ba ni Victor dawaton nga nanay anak si you know sila yes. Ang nag-uyab nagpaanak siya siyang bana and then nagbulag sila kay bato siya kay Victor unsa man gyud love na
1: ang or? Word man gud nga kaya na siya ipanghinambog tungod kay engineer na siya murag insulto gihapon ma'am insulto siya paminawon sa side ni Victor nga ayhara siya gikuan lugar ayhara niya gikuan si Victor tungod kay nanay pangalan si Victor nanay kay hinambog bati kaayo bati kay siya nga kuan nga sitaga na ang sitwasyon.
0: Tinood mong good na, kaya kalimit ang mga babae na sa alta sa syudad.
1: True.
0: Gusto mong good na nila ipanghambog ilang boyfriend. Ingo na, ano akong boyfriend mo na yung trabaho mo na yung negosyo, di ba?
1: Yes.
0: Yawa ba siya kapanghambog? Alam mo yun, siya estudyante na, gasoline boy. Hindi niya ipanghambog.
1: Yeah, pero mo lagi.
0: Yan ang ipasakitan. Ganahan
1: siya na in love siya. So, mo lagi na. Kung ako si Victor, dili ko mo tuo nga kuan or dili na ko dawaton si Carla kay dako magunang insulto sa iya haba
0: isip lalaki. Na-imagine ako kinisiguro si Victor or si AJ Falcon.
1: AJ Falcon.
0: Oh,
1: yes.
0: No. Nga mga barug bitaw nga medyo. Kaya kala si AJ Falcon manggod.
1: Grabe ka, charming siya. Grabe sex appeal. Oh.
0: Kanya, dati ba na nga mag-uuma lang?
1: Oh,
0: you know?
1: True.
0: Kaya nga beauty siguro ni si Kuan ba?
1: Oh, si Victor. Nga, what can resist, no?
2: Regardless ka, yung estado. Hindi na inyong nakita karon din kung nag-inasarang lalaki.
0: Kajut lang karoon sa nako be.
1: Ang saan kap? Ang saan kap?
0: Basin ko nung si Koan, Victor, muramurag si Kap. Nga, kalabang, gugdunon kay mga babae. Gugdunon.
1: No, bisad way ginabuhat, ang babae gimang...
0: May tag-effort.
1: Oh, may
2: tag-effort. Ito, mag-lisod ko, ana, ate.
1: Muna mo struggle, Kap. Ko,
2: struggle na ako ng tod karon.
0: Adi ay?
2: Mabitaw nga, aga, ugto, hapon, magsigig ko kang iyo. Nga, ilikay yung tawon ni mga bayhan na sa kuha.
1: Narinig mga reaction paper din ni Cap.
2: Halos din ako buta daw. Ipang-block na nako. Hindi mga...
0: Probuyag.
2: Sorry girls ha, pero... Ayun na mag-text palihog me please.
0: Di ay? Pero pariha kang Carla nga. Halokan ka.
1: Mugi mag-una-una ba?
0: Una kag-halok.
1: No?
0: Yeah.
2: Actually ate.
0: Naka-experience ka na
2: wa pa. Before kumukuminsa.
0: Di bangutan ako ni Mukap, ikaw.
2: Lam-lam-lam girls. Wapo ka balo sa among gipati. Gipahikog mami ninyo. Naguna-una mo panghalok. Namanday kayo uyap, layo, pag-abot. Giunsa ko ni mo. Gabasa ka pa sa imong literati. Gidugsak na kong dugan. Kinabati yun ako. Kay isip ko sa kalalaki.
0: Pero ikaw, nakasalan na ba ka nakap nga?
1: Ang babae ang nagunaw na.
0: Ang naghalok sa imo.
2: Dili naman ko na nga ipangutana. Kaya pwede ting tagana mga babae. Oh, nga,
0: so?
2: Dan, kadumdum ka Dan. Di ba? kining mga babae karong panahon na, mm-hmm. kanang paigugbaon lang ka ba? Uh-huh. Nga wala gid sa ibang una-una. Uh-huh. Igo lang ka, ingon niya, na-appreciate. Iunahan ka.
0: Di pa lumalim. Isiboy po ka ayun yung mga laki uban. Oy!
2: Siyempre, babae ba yung nauna? Nasaptan yun dapat si Victor.
1: Digil mo balibad yan. Ang lalaki, di mo balibad.
2: Na-attract na sa kay Carla.
0: Na-attract siya kay Carla. Engineer. Guwapa.
2: Pero ang respeto na yan yung una-una mag-inisi. Lam-lam lang ka, Carla. Kalami! Bagay ni mong Tonson.
0: Sa Tonson?
2: Imagine mo sa game mo si Carla. Boys, inyo ginipapalandungan.
0: Tawra mangod siya.
2: Pabalandungan yes. ginato ni Boys.
0: Tawra man si Carla.
2: Gipahigugma si Victor.
0: Sala pong Victor, nahigugma
2: siya na yun. Ay, isa nahigugma si Victor. Gipatilaw ni Carla.
1: Ati sa katilaw.
2: Sa langit.
1: Daog gihapon si Victor.
0: O, paldog gihapon.
1: Paldog gihapon.
2: Hindi babayaran ni Jimova ang sakit na gibati ni Victor yun. Gibati yun akong sakit ni Victor. Isip mo sa kalalaki ha. Pero di sakit agad sa gibuhat ni mo Carla. Yun, uh-huh.
0: Pero ang point there is...
2: Pero ako ka-advise ni mo, na naman na. Ang naglabay is naglabay naman. Klaro magay sa imong sulat.
0: Pero ikaw, Dejinovs, diligid ka.
1: Ako dili ko mutuog yun nga. Dili na ko dawaton.
0: What is done is
1: tugunan.
0: Done.
1: Yes. Oh. Enough na tong nailad ko ni Moy kaisa. Dili na ka makaduaan.
0: Kaya katubi ang hitabua. Diretso siya ingon nga bulag, pasensya bulag na ta.
1: Isipan na lang. O ta ng ila. Kanak palandaan.
0: Grabe ka bugat.
2: Anong ganun na may mga babaeng nga na, no? Anong paikugbaon ta ba? Kanang may gugma na ta, na fall in love na ta, ihulog lang tagalit ba? Kaya-kaya rin ninyo, girls, na mo ingon niya, bulag na ta. Pero kami di kami kakaya gano'n na eh.
1: Dili man mo makikbulag, mudugang raman mo.
0: Gani.
2: Imagine, kaluoy sa tao, pobre in tao,
0: pero kung hindi mo ninyo. Nakita ni Genovs, ga-reach out ba agad si
1: Carla.
0: Siguro, yes. Usa sa reason na nagbulag siya bana nga doktor, tukod kang Victor. O nag-addo siya dito sa gasoline station. Dili siya tagdo, ay ko sorry, higugma. Kay dugay na ako nang kalimtan nga pulong. O, di ba? Parang,
1: lalong bigugot.
0: Hugot kasi Victor. Anya, karoon na nakagraduate na siya. Kumadawat ni ma akong anak, gusto ko mag-ulit. Ah, siya na po yung nag-initiate.
1: Siya lang
0: na po nag-hugod. Iyan na po ang ang kinabuhi ni Victor.
2: Kalami diba? Bagid ni si Carla. No, anyway, dili magita patingalaan ni kay dili raban si Carla kay tapo karong panahon na ingana magita mga babae ba.
0: So ikaw, isip mo sa kalalaki kung ikaw si Victor, unsa imong buhaton?
2: Di na ko paligoy-ligoy ate, dawaton gyud ako.
1: Bisan nasakitan ka, bisan naay potential nga
0: basi pasakitan ng bali.
2: Anada magid ng anada magid
0: ng mga lalaki. Kunya na siya anak.
2: Balag ka pulo, kadusi ko din mo pasakitan.
1: Digi ka mo palibad.
2: Importante nga naara sa dara ka sa akong kinabuhi.
0: Total, bahalay anak isa, ikaduha, imo naman.
2: At least, dili na ko magago. Nanay pakapin.
1: Di na mo tabiog.
2: Di na ko tabiog. Sayang magod ang opportunity. Klaro mo kayo sa sulatan po ni Victor. Nanay kong mapagit si Victor. Ikaw po, Victor. Ay, napakipot niya.
0: Pero grabe sa grabe mo yung drama. Kada bang?
1: Dili lalim ang trauma sa kalalaki.
0: Na in love ka, gihatag ima imang pagka iyano nga pagka lalaki sa kang Carla.
2: Diba? Pero nakita na ko ati, nakapabalandong na po din si Carla. Nagbasol na po. Tagay si chance si Carla, Victor.
0: Di, ako lang po nakita. Ga-reach out kid si Carla sa iya. Kaya wala labi agad siya ay kalamang plan nga makikita.
1: Most probably si Carla, dili lang ginya kaya paglaban si Victor tungkol sa estado ni Victor.
0: Yes.
1: Pero
0: and normal actually masugot sa dili normal no, yes, siya ng sitwasyon nga.
1: Masabta na
0: siyempre, to. Syempre, pakutan-on siya siyang ginikanan ha, kadaghang lalaki imong uyab doktor ipaibaylo nimo
1: aning gasoline boy?
0: Gasoline boy, of course di niya kaya mapailila. Pero iba na ngayon, engineer na si Victor.
2: Yes, kaya na ni Victor planuhon ang kaugmaon nila ni Carla. Na? Kaya gani niya ipatukod ang building kada pa kang kasing-kasing nga nadaot.
1: Yeah. Grabe. Grabe gina.
0: Di ay, ano ba?
1: 10 points ka dyan.
2: Tuloy kami nga mga lalaki ati, masuko, may ubos, masakitan. Pero ang gugma na mo, nagpabilin yun na.
0: So,
2: ayaw na pagpakipot-kipot niya. Nidlool na si mo si Carla. Dawata na ng gugma ni Carla. Kay, kung magloon na po, masakitan na po kausap.
1: Pero ang lison manggod anak ka, kay mo lagi, kaminusan na manggod siya. Ganang, sa ilang history ba, dili okay rin ito gibyaan siya nga na isaktong rason. Pero kanta ang gibyaan ka kay tungod sa imong estado, tungod kay Ano ba, murabag eh.
0: Insulto kayo.
1: Insulto kayo eh. ang rason sa iyang pagbiya eh. Mm. So, nga nung hatagan pa man ni Mugchansa nga, mausban pa. Yes. Kaya miskin pag muingon ta nga engineer ka, pero dili ka siguro same as unsa gistado ni Carla. Kaya kwartaan bigid si Carla. Mm. So, dili gyapon ka murag makatupong sa ilang level ba niya. Kung mabalaan niya, gasoline boy, di ka sa una. Nga na ba ang istorya good sa iyang pamilya? Mm. Naagya po na ang discrimination for sure. Mm. And ikaw nga, si Victor, labi na iyang trauma ba? Muraglisod kayo isalig kang Carla pag-usab. Kay, di ba, okay kaayo sila, okay kidagan sa ilahang kanang panag-uban ato nga panahon niya. Kalit lang gid kayo, as in kalit lang gid siya giignan nga kalimti na lang ko nga.
0: Tinuod.
1: Di ba? Ano nakasakit?
0: Besides, dili pa bagi totally free si Carla kay on process yes. pa niya annulment. So, di pa gid siya free. Kung buto na una, napakasal na mangod siya gid og lang. Minyo na magid siya.
2: Pero kami mangod yung mga lalaki ate. Once may higog mami, balag kapito sa kapito ninyo kami pasakitan. Magpabilin gano'ng gugmano mo sa inyo. Kapito sa kapito,
0: 7x7?
2: Yeah. Kaya na mangod ang usa ka lalaki na tinod anay na higugma sa babae. Mm-hmm. Balag balik-balikon nga mapasakitan. Ang importante na ipipila ka oras.
0: Turyahe!
2: Nga mong ihanduraw na nag-uban ka mo ni Carla Victor na nalipay ka.
1: Mao ba?
0: May mga lalaki.
2: Sagsadili nagidawato ni Victor si Carla.
0: Nagi ko niya ilan nga lalaki ba?
2: Na wala lagi chance na magbalipayon siya.
0: Pasuya lang siya. Ayaw na ka. Nag-uli ni mas kong uya. Buwan na manggali siya napakita. Yan na din. Kaya ganyan ako. Kaya nag-uli na siya siyang uya. Bisa gikuan lang siya. Sa tawag ka lang. Prank lang siya.
2: Normal magkuna sa lalaki nga magsilos. Kabupod yung nga babae. Bagay nga ng ganyan sitwasyon. Inyo po ka rin kingoning lalaki. Kabupod po kay Garbuson po kayo.
0: Karingkingon ta nga.
2: Parehan yung sitwasyon ni Victor. Ingani ka ron. Ikaw, pero, reach out ka na ni Carla. Ayaw na pakipot, Victor. Kay,
0: mabi na hinungdan. Wala siya napakipot. Nasakitan
1: diba?
0: Siya.
1: Diba? Nasakitan hinoon siya.
2: O kali, nangayaw mo ni isang advice kay nahigugma siya.
0: Amo, lagi na diha.
2: Tungkol siya, kay nahigugma ka, ayaw na pagpa... Dugay-dugayan.
1: Huwag ini-timailan nga si Victor. Nagi siya pagkahuyang pagkataog yun. Ganang pagkalalaki. Weak nga pagkalalaki.
2: Ang problema nung mo, Victor.
0: Perfect biya siya, no? Kabalo siya maayog tubig. True. Kabalo siya maayog marriage arrange sa balay. Kabalo siya maayog kuryente. Hala, labi na karoon yung engineer na siya.
1: So, kung siya husband material, yun siya, ma.
2: Ang problema nung mo, Victor.
0: Kanang kagwapo, bitaw nga giingon ni Carla nga maitsura siya. Pero kaka-imagine na nagagawa si AJ Falcon, aning bataan eh.
2: Ang problema nung mo, Victor, kay wala ka gapangita og reserba.
1: Nalala na, nasad, tudlo, anasad ni mo.
2: Kay kung gapangita kag reserba, bahalag, bulagan ka usab ni Carla.
1: At least na isa.
0: At least, na isang at kantuan.
2: Na isang at kantuan. Ah, yung mahinom duman, ma-realize na yun ni mo na 1 plus 1 equals 0. Mauna kay importante nga kinanglan da itulo.
0: 1 plus 1 equals 0.
2: Napay plus 1. Nagpabilin.
0: Okay, sige. Sabi ang ngayon buhato ni Victor, ani, 1 plus 1 equals 1 or 1 equals 0 na lang yun. Stand by. Balito man lamang sa Pikas Lawak.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
5: Nang akong gibati gud nang usahay ang akong bitay mo tata din yun ko gusto nga maghinsin ko kay mga para sa iblad nga gapaliton sa butika kay nablok lagi ko so po paminaw aning sa sincerely at si Arlene dagan magkayo og mga testimony nga mga ayos sila kay high blood sila so akong gi prayer na sebal kapsul o UAID akong gitari so muna kini ang gininsin o dagan kising salamat lang at si Arlene sa iyang plada so si Dina
4: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Ako
7: ako si Amin Sarigumba taga Dumaguete City. Sa una, luyahon kaayo ko kay syempre isip asawa, inahan, dagan kaayo ko obligasyon labi na sa panimalay og manginabuhi pagyud. So dili malikayan nga pagagabi ubati gyud og kaluya sa lawas tungod sa daghang trabaho. Pero sukad ko naggamit sa Nance Liniment Oil, nawala gyud ang panakit sa akong kalawasan, labi na gyud sa akong likod, hawak og tuhod. Ug hangtod karon nga senior citizen ako, naggamit gihapon ko og Nance Liniment Oil. Ug tungod sa Nance Liniment Oil, makasayaw pa ko sa akong TikTok ug Reels sa Facebook. Akong giauhag ang tanang mga nanay, tatay ug ang tanang mga senior nga moggamit sa Nance Liniment Oil para iwas panakit sa kalawasan.
8: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na? Posible nga magkamayuma ka? Ovarian cyst, PCOS o cervical cancer?
9: About po sa Severcare, may disminuryahon po kayo. Pag may inam ko na kusog din siya, din naman ko'y kuan sa una ka nang nakuan magkusa una sa akong medical nga na ako'y kaning mayuma. Pero sa gawas sa akong matris niya, muna akong gitake for one way, kaluoy sa Ginoo. Pagpotro na ako gato sa hospital, nawala na din akong mayuma. Gretchen Gonzalez, 33, San Fernando.
8: Kini si Doc John Paul De Asis for Healthy Happy Living Nuns.
10: Mapalit ang mga produktong Nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
11: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
0: Balita. Of course, ato sa itimbayang ato mga Facebook and YouTube viewers from Dini Mor, Dini Mor Riendo. Dini Moriendo. Ayan. Hi, Ate Arlene, DJ Nova and Cap June. Nagkasalamat sa inyong programa. Makadasig kayo ni sama nako nga mahiligon mamati. More power ninyong tulo and God bless us all.
1: From Roderick Castro Nuevo, good afternoon, Ate Arlene. Shout out gikan sa Tambis Gindulman Buhol. Pa-request pod unta mi gamay nga kantang Bisaya sa dili pa mahuman ang inyong programa kantang para Bisaya. Mas aligri among hapon. Daghang salamat.
0: Ayan. Good afternoon ninyong tulo, Ate Arlene. Kagwapo gid inyong duha. Kagwapa gid inyong duha ni DJ Nova. Always yung kumaminaw sa inyong programa sa radio, pero talag sarapod ko makalantaw sa imong live sa YouTube, Ate. From Chris Mar, Chris Marietiniano.
2: Eh sa ate, tulo mo ta dire.
1: Wakagiapil.
0: Duha ra ka guwapa siya. Oh, ate, guwapa gid ninyong duha ni DJ Nova. Sorry, wakagiapil.
1: Nalimtan ka ka.
0: Oh, nalimtan ka.
1: Hello sa inyong tulo, Ate Arlene, Ate Nova, o Cap John. Watching po diri sa Barangay Maniak, Gihulngan City. Pwede pa shoutout po sa kong pamilya o mga silingan nga nagtapo karon. Nagtanaw ninyo samtang nagsima-sima og snacks. Lingaw kayo mo tanawon from Anna Marie Del Rosario.
0: From Maricel Armada. Hi, Ate Arlene. I'm watching from Iligan City. Magkatawag ko ni Cap June. Ikaw na po diri. Makakatawa ko ni Cap June nga makasapot. Ipakapinan man, Cap.
1: From Helen Balido, mayong adlaw, Ma'am Arlene. Shout out sa Dacalos family diri sa Nangka, Consolacion, Cebu. Nagpaminaw o nagtanaw dyan mi sa imong programa mataghapon. Daghan kayong salamat sa mga maayong leksyon.
0: From Simpao, Dado Dudo, Cherry Jan. Good afternoon, Ate Arlene De Genova and Cap June. Shout out watching from Purok, Mabino, Ligon, Palavilla, Lutayan, Sultan Kudarat, Mindanao, Philippines. Pa-shout out sa Simpao family o sa Hapit Anay Etery of Kela family, sa Takipan family. Salamat gid. God bless you always to your program. Wala nas ga-biblical and philosophy si Cap. O, nakaga-biblical Cap. Halata, chicks tirada na gihapon. Women's empowerment lagi hapon si DJ Nova. Family counseling gihapon kay Ate Arlene.
2: Retired na.
1: Hi, Ate Arlene. Shoutout pa sa Villanueva family din sa Barangay Talisa, Hingoog City, Misamis Oriental. Daghang salamat sa paghatag ug maayong vibes sa mong hapon matag-adlaw from Cherry May Pineda.
0: From Ronaldo Manalo, shoutout idol sa akong barkada nga si Ramoncita o sa tanang tropa. Watch your live weekend sa Lilyungan, Carmen Cotabato. Keep inspiring us daily.
1: Maayong adlaw, Ate Arlene. Nasa nang kaoban ni mo diha sa studio si Mary Joy Castellano ni. Nagtrabaho ko sa Qatar sa Abu Nakla. Pero taga Don Carlos Bukidnonjod ko. Pag-greet lang unta ko sa akong pamilya sa Pinas, labi na sa akong panlanggang bana nga si Ruel o sa among upat ka mga anak nga sila RJ, Anton, Soy Soy o Cedric. Greet po ko kay Auntie Inday, Tito Kare. Ate Badat, checks na mga igsoon o pag-umangko na ako. Gimingaw na kay ko ninyong tanan diri sa gawa. Stay safe mo kanunay.
0: Okay. Dejinovs, imong final para kang Victor.
1: Victor, para na ako, no, hatagi o kana bang, hatagi o kanang garbo imong kaugalingon, hatagi o panindigan nga di na ka mausban sa kasakit niya imong naagian kang Carla. Kay imagine, human kanya giluwa karon mo balik sa tungod kay naanak ka, tungod kay naanak kay kapasigarbo, tungod kay naanak kay ngalan, tungod kay engineer na ka, tungod kay nakita niya nga nilambo na ka, ayaw pa siya mo balik sa imo. Samtang sa panahon nga imong gidedicate imong kaugalingon sa iya, iyara kang basta-basta nga gipadaplin, giluwa, gitamaka ng imuhang pagkatawo niya karon. Ayha pa siya mo ila dayo ni mo nga naana siya iris, imagine naana siya anak pakapin ha. So mura bag
2: iha Genova di Genova unsa to gimo siya giluwa gitamakan ni anak gid imo mga girls karon pa nang
1: yes. Kay imas insulto man gud kayo to kap kay imagine mo sincere ka siya genuine kay siya sa iyang paghatag o paghigug makang Carla ato nga mga panahon nga miskan tuod nga sa estado silang kinabuhi wala gid siya nagduha-duha sa pagkanang kuan ba paghatag sa iyang kaugalingon kang Carla niya karon mobalik si Carla human sa pagbiya ni Carla nga gipili wala biya siya gipaglaban ni Carla ato nga panahon diretso biya siya og kanang kanabang gi
0: disregard diretso
1: disregard it so nga sayo nun ka sa word nga ayaw na lang ko ana isipan na lang nga wala ta nagila so sakit ka ayo na grabe na nga ko ano grabe na nga trauma nga nabuhat kang Victor so para nako wala na kuan wala na igong rason nga iha pang hatagag chance si Carla nga mabalik sa iyang kinabuhi kay murgyapon ma-remind ragyapon siya basin pag mahulog pa nga ang ilang relasyon kay huyang ang pagsalig ba kay lagi na trauma man si Victor sa iya. So unsa pa may ko ano kana bang
0: use
1: ana nga sitwasyon. So may pagmangita na lang si Victor og kanang fresh start gyud kanang babayi nga ilhon gyud siya hatagan siya garbo nga digid sa way pagduha-duha ba. So again Victor ayaw na gyud na siya dawata si Carla ron di na ka masakitan pag usab. Basin magamit ra gihapon ka yang ending mabiyaan ka. So ayaw na
0: gyud paggamit o ayaw na ihatag imong
1: diba? Imong pagkalalaki. Sa kanunay kinay inyong DJ Nova de Marites, ang Marinang Bayan.
0: And of course, ang atong URP professor. Sa to, ayan na mo, girls.
1: Lam-lam.
2: Tinood ba yan eh? Tinood yun eh. Daghan kayong lalaki karong panahon na, karong henerasyon, nga kita mas tamasan sa mga kababayanan. Mo, sukutag sa dili. Kanang, murag amot na kami nun mga bayihana.
0: Dili eh.
2: Kanang, sa iyo lang ka nga, gipahigugma, gipalamian.
1: At least na lamian.
0: At least na lamian.
2: Hindi ang ending di ay gibulagan. Ang worst pag yun, gipaangkan. Ang worst pag yun,
0: gipaangkon.
2: Isang paana, ang advice mo, Victor. Narakomin ang duman ba? Kung nakay Bible dia.
0: Ase?
2: Pag-abli ko ng Salmo.
0: Isa, wala na to ng imong kwan.
2: Salmo 147.
0: Aha. Psalm 147. Okay. Ako nang kung anon bi.
2: Giayon niya.
0: Ang? Sige ayon.
2: Ang mga adunay dugmok nga kasing-kasing.
0: Aha.
2: Og iyang gibugkos ang ilang mga samad.
0: Aha. Sa ato pa na ayaw na doon na ugibog ko sa samad niya.
2: Sa ato pa, kita nga mga lalaki, andam ta mo ayo sa mga dugmok nga kasing-kasing o bugkuson para maayo ang mga samad.
0: Ito, Salmo.
2: Salmo 147.3.
0: Okay.
2: Ingana na siya, Victor.
0: Sa ato pa.
2: Sayang kayo kagwapa na ayaw na pag...
0: So kato mga nadugmok na kasing-kasing, ayuhon na lang to.
2: Ayaw na pag una ato ng labay. Total na naman ang babae. Andam naman yun nga kanang makikuban ni mo, nagbasol naman siya, na-realize naman yun niya, nga ikaw yun Victor ang para sa iya ha, kaya ikaw man yun ang iyang kadangpan o ipaangkon. No? Mauna nga, ayun na ito, una-una ah. Una-una ano na itong bersikulo nga gibasa ko sa imo, gindalit ko para sa imo.
1: So panindigan na lang ang mapagmahal.
2: Giresearch nako, giresearch sa URP sa Library of Questionable Studies para sa imo. No? May gugmaon man ta nga mga lalaki. Dili man ta ingon niya mo dumot yun.
0: Okay.
2: Kanya, ikadua, sayang kayo ang kagwapaan ng bayhana, imong balibaran.
0: Ayaw balibari.
2: Ayaw ginabalibari. I-take na ng opportunity. Kalami alang Carla, imong balibaran niya.
0: Napayag kalami.
1: May nang rin na siya mag-effort ka. Kay yes. Si Carla na mag-apas.
0: Correct.
2: Mao gyuday ako ang advice nimo. Kalimtito ang tanan, ihuli, ipahupay na ng kasuko nimo, ayon nagpaminaw anak ang Dijinoba, nga ka nang giyatakan, gikwag kayo magsakit lang imong dugan na paminaw, pagbasa og Biblia, pamalandong, pagsimba.
1: Gamita na sa tag-Biblia, di nataka, pan, di nataka nga, pangugatan eh.
2: Kaya kita mong kunya mga lalaki, nakabalutan nga, kini mga babae, makasasala mong yun eh.
0: Ay! Time's up.
1: Sa lugar, come on.
0: Lugay, tamahuman na natin ng siyam-siyam.
2: Mangan eh, sa sinugdanan.
1: Come on.
2: Bawiya, bawiya. Sa sinugdanan, ha? Ang mga babae ang nagtintal kang adan. Ang babae ang nagtintal kang adan si iba. Sila ang nagsugod nga nung nakasala ang lalaki.
0: Kagitintal mabot sila.
2: Mangani, sakto gaya po ni si imong sulatampo, si Carla ang nagsugod nga nung natintal ka. Mangani, klaro kayo.
0: Kinsa ba'y halas-halas ani nga nagtintal kang Carla?
2: Si Carla ang nagtintal kang Victor. Mm. Pero kita mangod yung mga lalaki, andam magpasaylo. Mm-hmm. Pasayloan na si Carla. Ano? Iyatag ang tiunay nga gugma.
1: Hindi nga.
2: Kay sayang ang kagwapa ni Carla. Sa gayapon, kini si Kuya Kapo ingon, dili ko gwapo, dili pod ko pangit, pero isa lang ako masiguro, mapagmahal ako.
12: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
13: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
14: Ang akong mama, gagamit siya sa NANS capsule o sa UID capsule. Marag magabugat kayo ang iyahang lawas. Ang iyahang manggong BP, nasa tag 200, over 100. Mawag yun na. Then okay. Pagka-stroke sa akong mama, mawag siya nga, yan nga, day, paliti ko aning capsule kay magaan-gaan yun akong lawas. Ana, every buntag, sa di pa siya makakaon, mag-inom na siya UID o NANS capsule. Kada yung katulog niya, usap pa po siya mo inom o balik at yung NANS capsule o UID. O nga nun yun niya. Galoy sa ginawa, Tierling. Lakaw-lakaw na akong mama. Dali na kayo siyang naulian sa iyang pagka-stroke. Mga 3 weeks lang, nakatindog na dayon akong mama.
13: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living NANS.
15: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
16: Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na para makabawas kada adlaw og lami ang tulog walay insomnia, NANS Corn Coffee.
17: Isa ko sa NANS user, nagamit ko NANS Coffee sa akong asawa nga say dilisa ko yung sa mga ubang doctor diha. NANS Coffee lang yun. Maayo ang iyang pagtulog, iyang pagbawas, okay man. Dili gyud mi gamit og ubang kape kay kana diyang NANS Coffee among gamiton. Pwede din yo diri sa kampanya Libungan North Cotabato.
16: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy Happy Living NANS. Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
13: Kung problema sa mata, gamit sa NANS Eye Drops. Susama kang rinisita lumaktod.
18: Kaluoy sa Ginoo, naggamit ko ng NANS Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ako mag-antipara. Ko si Rinisita Lumaktod, taga-Tugbungan, Lopez, Zamboanga City.
13: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living NANS.
16: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
12: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
0: Salamat ka mo, DJ Nova. Thank you, Cap June. Thank you, Victor. Sa imo papadangat imo swatang pa ni atong tulumanon sa sensor li Ate Arlene. Kinala ko ikasulti nga ka nimo. Kuha kag papilo ballpen, be. Ibutang dito 5 ka rason ngano nga dili mo maguli. Og 5 ka rason ngano maguli mo. Timbang-timbanga sa 5 ka mga rason. Ngano maguli mo o ganon dili mo maguli og asa mas bugat. Kay para nako, kung tinuod ka na higugma sa usa ka tawo, andam kang masakitan. Pero, kung doon na kay pagduha-duha, susama sa imuhang gibati sa pagkaroon, di ta ka ma-blame, kay dili lalim ang masakitan. Meaning, dili na ka gustong masakitan. O kung di na ka gusto masakitan, likay ang minuhat. nga makapasakit nimo. Ana lang ka simple. Again, sa gugma, sugal gihapon na. Kung willing kang isugal imong baraha, okay padayon. Pero kung di nakagusto nga masakitan pag-usab, likayin na ang binuhat nga nagpasakit nimo. Very much, Victor, sa ibababadangat. Manghinaot ko nga nahiyagan ka sa mga karoon. Instead, may karoon taod-taod. Alang sa to Health Education Program with Dr. Jan Paul de Asis. Most of the gilay ng Balong the Great. Kini si Ate Arlene Ayon. Mayroon salamat. Bye-bye. I love you all.
19: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
20: Sa atong mga kaigsuunan, labi na 35 years old pataas, bantayi ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
21: Nans og you in the Paris kay akong papa gagamit man pud ani. So sa tungod pa sa kainom ana, sige sir panghihi, sige panghihi. Nya sukad nga nakainom na pud siya ana, ang iyahang panghihi tagagabi kuha na lang kanang duha ka bisis na lang nang sa gihapon akong paliton mamoy. Inagi say alibio, kuan gyud sa provident tested gyud namo nga magtiayon. Jane Puertes, 42, diriya, Purok 11A, Bagong Taas.
20: Kini si Doc Jan Paul de Asis for healthy, happy living nuns.
0: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita. Susama kang Annalyn Bulado.
22: So katong nakainom ko sa Remind Capsule ni, normal na dyan ako ang una-una. Dili na ko daling malimot o muna. Daghan dyan yung salamat. Ako si Annalyn Bulado. Taga Yunnan City, Negros Oriental.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
20: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abtik ka pa.
23: Nindot kayo akong experience sa Megaman Gold Coffee. Abtik kayo akong lawas, walay kapoy sa tibok adlaw, lami pagyod ni ang kape. Ako'y natilawan, grabe kapait, pero lahi ni. Lami siya, effective kayo, makapanginambog yun ka sa imong pagkalalaki. Ako si Maki Calyanga, 40 anyos, taga Agusan del Sur.
20: Kini si Doc Jan Paul de Asis for healthy, happy living nuns.
0: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
19: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: syempre, alang sa Tool Health Education Program ng Adlaw Martes. Of course, with Doc Jan Paul de Asis. Doc Jan, kumusta?
1: Kumusta, Darlene? And welcome again sa ito ang NANS Health Education Program.
0: O alang sa inyo mapangutana, text lamang sa itong text line 0917-159-5812. Asbo na ko, 0917-159-5812. And Doc Jan, na ako'y problema. Dayon akong katulog kay maglisod ko ginhawa kung dili ko makaubo. Og hasol kaayo, dugay ko katulog. Nagsugod ni Doc, sukad ko na stroke. Nahitabo ni Doc sa panahon sa ting katulgon. Nestor ni sa San Isidro, Davao Oriental.
1: Okay mga kananus, no? Isa sa ato ang kinahanglan na bantayanan sa usa ka pasyente, labi na kung na stroke bitaw siya mga kananus before. Ang iyahang triglycerides.
0: Mm-hmm.
1: Kay ang triglycerides mga kanans is mostly mo-attacky siya is gabi-i siya mga kanans.
0: Mm-hmm.
1: Another one aside sa triglycerides is yung uric acid nato mga kanans.
0: Mm-hmm.
1: Then of course yung cholesterol po, gina-consider po na siya mga kanans.
0: Mm-hmm.
1: So mga stroke patient, dili gud sila pwede na matulog sila na flat on bed sila mga kanans. Kung mahimo na matulog sila na medyo elevated gamay ang ilahang head part.
0: Okay ra ba na siya, Doc? Dili ba kuan kayo sa liog na medyo taas ang unlan?
1: Dili ra man ang liog na i-elevate siya,
0: appel
1: pati ang iyang shoulder.
0: Shoulder, I see. Okay.
1: So, mauna siya mga kanan na medyo elevated siya gamay kay para yung sudden increase sa blood flow paingon sa iyang kasing-kasing is makontrol siya.
0: Mm.
1: Kaysa ka ng flat on bed siya, naikalit na pagtaas sa blood volume.
0: Mm-hmm.
1: Kining blood volume na kinisya naggikan sa iyahang tiil.
0: Okay.
1: So muna siya na after mga 15 minutes, isa ka oras ba or duwa ka oras,
0: mm-hmm,
1: ang uban ng mga pasyente maka-experience siya sa paghuot sa ilahang dughan.
0: Mm-hmm.
1: Mawala lang ang paghuot sa ilang dughan kung mubakod sila. Pag
0: okay,
1: mubangon sila, and then tod-todan na, mag-okay na dayon ng ilahang paminaw. Para mailigkayan to siya na mga sitwasyon, mas nindot na medyo elevated kita kung matulog. Then mas nindot po na bago ka matulog mga kanans, ni kining imuhang tiil bitaw, i-hot compress o saan na siya. Kung dili ni mo siya makaya ma-hot compress, pwede ni mo siya haplasan o NANS liniment oil. And then pag umani mo haplasan na no sa NANS liniment oil, medyo i-massage nimo siya gamay, yun medyo ihang nimo siya.
0: Okay.
1: Around mga 10 to 15 minutes kay para i-allow siya na mubalik sa atoang upper body yung uban ng mga blood volume para dili makalitan ang atoang kasing-kasing. Pero pag elevate na nimo mga kanans no, nakalingkod ka ana. Dayon medyo taas-taas na yun nimo pag elevate ang imuhang tiil kay para makabalik ang blood flow.
0: Mm-hmm.
1: Then of course mga kanans, nindot pod na bago ka matulog, makainom mo og usa ka baso na medyo maligamgam na tubig. Makatabang ka na siya no, sa pag-lower sa ato ang cholesterol, sa ato ang triglycerides, and then pagparelax sa ato ang body system mga kanans, lalo na ang ato ang circulatory system mga kanans. Isa na siya na makatabang para malikayan ang mga pag-ataki sa ato labi na sa gabi mga kanans, labi na sa mga pasyente na naay sakit sa kasing-kasing mga kanans or nagkaroon ng stroke mga kanans. Doc, unsa ba ang ako ang angay pag-imnon aside sa ako ang synthetic na mga tambal or sa ako ang mga maintenance? Dako ikatabang sa mga pasyente para paspas ang ilahang recovery ang pag-inom sa non-serba capsule.
0: Mm-hmm.
1: So ang pag-inom sa non-serba capsule, one capsule 3 times a day. Kaya ang non-serba capsule ang naasay kapasidad para mutabang sa pag-control sa ato ang cholesterol, sa ato ang sugar, magpanindot sa blood circulation, and then makatabang siya na mahimong elastic ang ato ang mga ugat para maiwasan ang mga barabara sa ato ang mga kaugatan. Imnon ang non-serba capsule, one capsule, 3 times a day ang pag-inom. Mas nindot po na sabayan sa pag-inom sa UID herba capsule. Kaya ang UID herba capsule is mo-enhance siya, mutabang siya sa ato ang kidney. And then mutabang siya sa pagpagawas sa ato ang mga uric acid. Kaya kadalasan po sa mga pasyente na na-stroke, pagbugnaw ang panahon, makabatsyagid sila na dali mamuypoy, hawoy ang ilang mga tiil, ang ilang mga kamot. Intalagsa po na medyo mungulngul po siya.
0: Mm-hmm.
1: Tungod kini siya sa pagtaas sa atoang uric acid, mga kanan. So mm-hmm. sa pag-inom sa UID Herba Capsule, makatabang siya para i-lower down og makontrol ang uric acid sa atoang panglawas og maipagawas kini siya pinaagi sa atoang pag-ihi. Ang pag-inom sa UID Herba Capsule, 1 capsule 3 times a day ang pag-inom.
0: Mm-hmm.
1: Doon sa ba ang mga pagkaon na dapat na kong ampingan, dapat na kong likayan or i-control sa ako ang mga pagkaon. Mostly sa mga pasyente na mga stroke patient or mga naay mga problema sa kasing-kasing mga kanans noon, ang isa sa ilang mga diet is dapat low fats.
0: Mm-hmm.
1: So iwas ka or control sa pagkaon sa mga mantikaon
0: mm-hmm.
1: or mga fatty foods. Even yung gatas, mga kanans, iwas-iwas kita, mga kanans, or control kita sa pag-inom. Mga pagkaon po na taas o caffeine content like
0: uh-huh.
1: mga soft drinks, coffee, mm. mga chocolate, mga kanans.
0: Mm.
1: And then mga pagkaon po na taas o sodium content. So mga parat, iwas-iwas kita, mga kanans, kay para dili mo taas ang atuang blood volume, mga kanans. And then mga kanans, isa po sa kinahanglan na bantayan sa pasyente ang iyahang acidity.
0: Uh-huh.
1: Yung pagpangaslom sa iyahang kuto-kuto. So kinahanglan ang pasyente mukhaon yun siya og on time. Bawal ang malipasan bitaw og gutom or
0: mm-hmm.
1: muingon bitaw na unya-unya na lang kumukhaon kay wala pa kong gigutom. Kung naakay problema sa imuhang panglawas, kinahanglan mukhaon ka og on time.
0: Mm-hmm.
1: Kay para malikayan nato ang kalit na pagtaas sa acidity sa atoang lawas. Kay yung acid or mutaas
0: mm-hmm.
1: yung acid sa atoang dugo,
0: mm-hmm.
1: isa siya sa hinungdan ngano hinay or mag-delay ang pag-heal sa sulod sa atoang panglawas, mga kanan. So kinahanglan na kita'y maayo o schedule sa atoang pagkaon, mga kanan. Then isa mga pagkaon po dyan ay mga problema sa cholesterol o sa kasing-kasing, nindot po ang mga pagkaon na rich in omega-3. Like mga fish oil, nindot po na siya, no? Then mga flaxseed oil, mga sesame seed oil, mga legumes, mga kanans, na rich in omega-3, dako po ikatabang sa mga pasyente na anaay problema sa kasing-kasing, mga kanans. So, makakatunaw mm-hmm. ang ako ang mga advice sa mga pasyente na anaay problema sa kasing-kasing.
0: Igong oras sa atong Health Education Program ni Adlang Martes. Hangtod na lamang og mapuhon sa mga taknag sa mga istasyon. And syempre, ang mga produktong NANS, again, usbo na ko, NANS og UAID, ang pinaka-effective na combination para nga ligon ang atong kalawasan. Asayod man kita, ang NANS makatabang sa mga bara-bara sa kaugatan. UAID makatabang sa atong problema sa kidney. Og kining duha kung imong i-combine, makaingon ta nga okay ang atong panglawas.
1: Ah. And then of course, mga kanans, ipa-upgrade na po ang ato ang NANS Herba Capsule.
0: Yes.
1: Kaya para mas makahatag po siya o dako na tabang, lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panglawas. Kaya halos kumo na yata iya sa atong community.
0: Lagi, Doc.
1: Na mura, dili na siya baguhanon, baka nang naay mga bukol, naay mga tumor, naay mga cyst, naay mga cancer.
0: Mm-hmm.
1: So kana tanan mga kanans, nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa ato ang lawas.
0: Okay.
1: So mo kini karon, anaa karon og dugang na support sa ato ang NANS Herba Capsule. Karon ang NANS Herba Capsule, gitawag nato na NANS Herbal Capsule Plus. So, mauto na yung bago na asay, additional na mangustin, mga kanans. Then sa mga kalalakian, walay lain, Mega Man Herba Capsule.
0: Yes.
1: Kaya ba naman kita, mga kalalakian, mas nindot na ma-maintain ang ato ang pagiging masculine, ang ato mga muscles, which is ang responsible na yung testosterone hormones, which is makuha na to sa Mega Man Herba Capsule. Aside na, mga kanans, ang Mega Man Herba Capsule, makatabang siya para makalikay kita sa ginatawag nato na erectile dysfunction, mga kanans. Or kumbaga ka ng nikupos na, Mega Man Herba Capsule ang mutabang para mubalik o kanindot o maayo o kalagsik sa ato ang panglawas. Mega Man Herba Capsule.
0: Of course, alang sa itong mga kalalakinan, doon na natay Mega Man Coffee. O ang Cervicare para gidnis, mga kababayanan. Kay lagi, usbo nato ang Cervicare, makadugang sa estrogen hormone sa mga kababayenan. Ang estrogen mo kani siya ang gikinahanglan para nga dili mayatyat, dili ang mga anti-aging in short, mabalik ang libido and syempre limpyo ang ilang cervix, uterus ug ovary ug motultol pag yod ang menstruation. So duha lang ka capsule before matulog.
2: Yes, attorney. Then of course mga kanans, ayo kalimti natatagaan natog proteksyon ng atong panglawas matag adlaw labi na sa mga bacteria, sa mga viruses. Kung dali ka ubuhon, dali ka magkasakit, usa sa mga solusyon mga kanans kay para makahatag og dakong proteksyon. Walay lain ang vitamin C with
0: tawa-tawa
2: mga kanans. Pwede imnon 2 capsule every day mga kanans.
0: Ayan. O syempre ato remind gini para sa mga kaigsuunan, ilabi na katong medyo limtano na uptake nga pangisip ang atong gikinhanglan gikan sa estudyante baingon kay lolo og lola, remind capsule. O para sa atong mga kabataan, natay remind Choco kini siya para ligon ang panglawas kabataan nga dili basta-basta nga mataptan og sakit, pangpatangkad pag ini siya og kapampatalino pa. So 3-in-1 ang atong remind Choco.
2: Yes, at Arlene, isa sa mga pinaka-importante sa Filipino culture mga kanans, ang makainom kita og coffee every morning. Pero pangutana, ang coffee ba nimo anaa ba siya benefits ato ang panglawas? Sa ato ang non-scorn coffee mga kanans, naka-benefit na ka, nakahatag pag-enjoyment sa morning coffee nimo mga kanans.
0: Okay.
2: O walay lain po ang usa sa kinahanglan sa ato ang panglawas, lalo na sa mga kalalakihan, sa mga babae na medyo trabahuso mga kanans, and then sa mga lulo, lula, mga panakit sa lawas, mga pamaol, walay lain. Nans liniment oil ang usa sa makatabang kanato para iwas sa mga banod-banod, puy-puy sa kalawasan, labi na pagbugnaw ang panahon mga
0: kanans. And syempre ang atong Nans eye drops para klaro ang pananaw, limpyo ang atong mata. Nans eye drops ang gamita, available gihapon sa mga butika. Okay, Doc?
1: Yes, Atarlin, o mga kanans, dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw o ginaot mi nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na? Posible nga magkamayuma ka? Ovarian cysts, PCOS o cervical cancer?
5: Isa ako sa gagamit sa inyong tambal nga cervicare o dakod sa ayo ako ang pasalamat sa Ginoo o sa inyong tambal kaya ang akong gibati nga pagdugo-dugo o perti kangulngol ang akong puson. Tungod sa cervicare o nga akong gigamit, naulian ang akong balatian. Ermi Raimundo, taga Milaya, Waolano del Sur.
4: Kini si Doc John Paul De Asis for healthy, happy living nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, non-scorn coffee.
7: Nang dili magudti ko kabawas, pag dili ko kabawas isa kumpiyan murag puno. Then pag tinom ko sa non-scorn coffee, dali kay ko kabawas, dali din ko makatulog. Gretchen Gonzalez 33, San Fernando.
6: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Kung problema sa mata, gamit sa Nans Eye Drops.
5: Nagagamit po Nans Eye Drops. Ang mga puti na akong girekomendal sa akong lula nga na isambul-sambul sa mata o naayaw gadiyahang sambul-sambul o aksan na gadiyahang panglantaw o epektibo gadiyahang nga produkto. Geneline Hadermeo, nagpuyo sa La Libertad, Negros Oriental.
4: Kini si Doc John Paul De Asis for healthy, happy living Nans.
6: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
8: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangang may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
9: Makabuhay day mga sano, mga bulanon. Kini si Doc Bri Palange sa EXL Makabuhay Plus na atay Health and Wellness Caravan sa Tagbilaran, Bohol. Sa August 18 sa Barangay Ubuhan, Covered Court. O sa August 19 sa Poblacion 2 Gym. Unsa man ang inyong mga balatian, kita kits, kauban sa atong Makabuhay Team sa EXL Makabuhay Health and Wellness Caravan karong August 18 ug 19. Osbon ko karong August 18 sa Barangay Ubuhan, Covered Court. O sa August 19 sa Poblacion 2 Gym, Tagbilaran, Bohol. Kini si Doc Bri Palange, kita kits.
10: Abi, yun ako makagasto kung usa ka libo. Libre man di ayang meter sa kuryente nga ihatag sa Bohol Light sa residential consumers inigpataod nato og suga. Wa pay hassle, nakasave pa ko.
11: Maayo bitaw ang Bohol Light kay gawas nga libre ang meter sa residential consumers, makasiguro pagyuta kay calibrated man kini sa Energy Regulatory Commission. Whoa!

0: drink responsibly.
1: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: You expired, O Jesus, but the source of life gushed forth for our souls, and an ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, unfathomable divine mercy, envelop the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which gushed forth from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Eternal God, in whom mercy is endless and the treasury of compassion inexhaustible, look kindly upon us and increase your mercy in us, that in difficult moments we might not despair nor become despondent, but with great confidence submit ourselves to your holy will, which is love and mercy itself. Amen.
5: Tiguang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
6: Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
7: Let's go, Lola!
6: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
8: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, huwag sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Unilab yan.
10: Brought to you by Skelan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay. With Skelan, mas mutalab para sa agay, huyang para sa heart, huwag sa bulsa.
11: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors, ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply ug mutaod sa bildo ug aluminum doors, bintana, automotive glass, ug tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene o compressed air. At tuwa karon ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawagas telepono

0: Star o EXL Makabuhay Plus Capsule. Ikuyog kanunay sa imuhang proper diet and exercise. Kini si Baleleng Proud EXL Makabuhay Plus Capsule User. May buhay sa EXL Makabuhay.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Makabuhay Day, mga sano, mga bulanon. Kini si Doc Bri Palange sa EXL Makabuhay Plus. Naatay Health and Wellness Caravan sa Tagbilaran, Bohol. Sa August 18, sa Barangay Ubuhan, Covered Court. O sa August 19, sa Poblacion 2, Gym. Unsa man ang inyong mga balatian, kita kids, kauban sa atong Makabuhay Team sa EXL Makabuhay Health and Wellness Caravan karong August 18 ug 19. Usbon ko karong August 18 sa Barangay Ubuhan Covered Court o sa August 19 sa Poblacion 2 Gym, Tagbilaran, Bohol. Kini si Doc Bri Palange, kita kids.
3: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya. Ba, kamote o duhat o lumboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar, o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag-adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
4: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
7: Mensahe alang sa maayong panglawas.
8: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante nagpuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
7: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga

0: Keep going. At this point, it honestly feels like a superpower. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
1: Takot namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
2: Nagsaulog sa ikastintaydos katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.
3: Ang istasyon sa
4: na sa Bohol Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
5: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
6: Ania na ang makalingaw na programa.
7: Ang mo ingat-ingat sa inyong simon. Balong!

0: the great. Karon, ano na ang founder sa mga kurimaw?
1: Ay,

Igalak, kumusta? Mayong pagpaminaw, kanindiyang tanang. Yeah. Welcome na sub, din sa ito ang pagpataguban. Programang Balong Dagoy. Kumusta? Og manginaot, may galang na amo sa kadasig. Og kakondisyon sa panlawas. Adlaw kita karong Martes, August 18, 2026. Mga kurnal. Og atong tigmo di ay sirado na po 3,000. Kauhaan og walo ka mga sundalo sunod sa kingharian. Dinigdiyot modagan bisan pagrakrakan. Pabutas sa batong giandam karong adlaw nga nasayod ba ka mo? Ayan. Atong unang ligaw-ligaw. Arido. Atong unang ligaw-ligaw may gala. Quatro. Quatro may gala atong unang ligaw-ligaw. Pabutang duha para makumplito. Magsugod na tayo. Dari sa ito ang pagpanaguman.

0: Okay, padayo tayo kay Leader sa tuwang pagpatagman. Ram pa pam pam. Ay, bang pagpaminaw sa mga kang kuya. Kuya Brian Uro. Ada sa may Lazi. Ziki Hur. Driver sa van. Perming naminaw. Kang Tatay Idi. Diya sa Lazi, Japon. Ziki Hur. Lazi Church. Lami ba niya ice cream niya ba? Dala, sige. Dito may gala sa tuhang mga tubag sa tigmo. Daryl Nilong sa LPC Bugo City. O sa may ato ni mo, Daryl. Ayaw ibuwag imong tubag sa mga address. O sa ganina, LPC gani. Huwag ba sa meaning, ana? Lapu-lapu si ba? Na ako'y pasiaw. Okay. I-reserve lang niya. Lang tubag imong tigmo kay usa ka box nga puspuro. 28 na ka palito ang nabilin si Ingan ni anang Mabinay Negros Oriental. Kumusta niya Ingan? Mabinay Balong Kurimaw da Gritual. Gritual of China ang punayin mo na. Aga di abriod agung tubaglong tao nga na tao buwas Pebrero o gikan daw kang Easy Negros Oriental sa isi isi po siya wala bong yung number ha lang ang tubag abulan sa Pebrero ano siya. Oho, gikan daw sa Bayawan City. Aga, ang tubag nung kay bulan sa Pebrero gapon. Computer. Wa pagyapon mga kurimaw. Aga, long tubag. Anang imuhang tigmo. Ayan. Oho. Long akong tubag. Sa imuhang tigmo. Bumbero sa tubig ognay sunog Bert Rosario Sagbang Valencia Negros Oriental bumbero kuno sa tubig umani klaro di kay fire truck kuno tubig ang sunog og maingon tag fire truck may gala dapat kalayo ang sunog. Law tubag kay sundalong ginapos Bibidio ng Alegria Cebu. Kumusta niya, Bibidio? Lain pang tumag, sundalong pinariso gapon. Ang isa igapos. Isa pinariso. Higi na kadagan ba? Bombero, Bert Rosaro, Sagbang, Valencia Negros Oriental. Ang tubag lang kay sundalong kilubong na kipatay na Bibidio gapon Alegria Cebu. Wap agapon mga krrrrmo. Lang tubag kay box na usa ka box na tamtak sa Lutgardo de la Victoria ng Sikatuna Street Cebu Barangay Dayas. Kumusta man mo niya? Lang pang tubag kagurang tubag kuya balong linang Liloan Computer. Wap agabon Kurimaw. Ang tubag kay Pawikan or Pagong Angeli ng Canlaon City. Og di panyod kuya balaw tubag kay Baon Angeli ng Canlaon. Baon lungon at taol ba ito? Baon ba? Okay, dito may gala sa unang pasiyaw. Gikan daw kang Tunyo may gala sa Bohol. Kedos balong na wala ag kanding at to siya kang Lolo Henry managanay daw. Mayong adlaw lo?
1: Ay, mayong adlaw pa daw. Sa may ako ikalaga di mo.
0: Yan, lagi ko no, kay gidungog man ka nga maayo kang managanay lo.
1: sa may problema.
2: Nawa mo ko kanding, no?
1: Be, lantaw na ako din sa akong buhulang kristal, be. Uy, gikuha sa kuandong.
2: Asa man lo?
1: Gikuha sa inkanto. Imong kanding.
2: Na, magastuan tanig manok lo.
1: Akong pangutan o, huwag mo daw at basyag manok. Be, buhulang kristal. Ay, kwarta man daw iya, hadaw.
2: Napaita ni Ron. Wara ba kuy daan kwarta lo? Zikas noon.
1: Ay, mudawat mo na sa Zikas.
2: Kuya, wag ko na inkanto lo. Nasi Zikas?
1: Oh, kay. Nabuang mo nag-scatter inkanto haga.

nabuhan ko ng scatter yung kantuha. Nasa si Gcash. Ikan na ni Tonyos Bobol. Kuya po na imong kuan lo. Amigo engkanto mo rag tie up mandiali mo. Kung sabo mandiali mo na lo. Okay, panayon tayo sa ligan. At there is ito ang pagpanaguman. Long akong tumag. Yan. Mayong hapon, tag na ako si Muntik mo kay ngipon sa tao nga nagkaon. Ayan. Ngipon daw sa tao nga nagkaon. Mayong hapon kay balong tag ang si Muntik mo kay bulan sa Pebrero. Oho. Gikas mabinay. Agdi apriod. Ang tumaglong kay sundalong pungkol. Mga pungkol. Bibidio Alegria Cebu. Ayan. Og akong tumag long tigmo kay bulan na sa Abril kay Bernisanto mo na unya kulatahon mo na si Kristo dili magid na siya mudagan kay po si si Pugi ni Billy Hermoso kuya kumusta niya Pugi Billy Hermoso akong tubag long kay akong tubag long marik na gamit sa garden Daryl ng LPC Bugo. Kumusta mga taga LPC Bugo? Kaguran answer anak kuya. Piyuto. Kaguran daw mga kurin. Law tubag kay pagsulod sa bulan sa Pebrero sa kalendaryo. Musulod gini ay. Pagsulod. Mura na kami gaman musulod. Aga ang tumaglong kay sirado ang gingharian mao nga di gyud kadagan Bibidio Alegria Cebu. Ayan. Kumusta niya Bibidio? Law tubag kay Baol Angeli ng Canlaon City. Yo to. Wap agi hapo. Aga pawikan or pagong Angeli anang Canlaon. Og di panyod. Oh, baol nga po. Ang baol, Angeli. Answer kay balong kay Adlaw sa Watawat. Joseph Rodriguez ng Sikihur. Piyoto! Onsay ng mga lugar sa Sikihur? Maria, San Juan, Lasi, unsa pa nang unom nga atulogan eh? Ayaw! Ha? Okay. Murag gagahapon mo na ito na ko isa. Dimtang po na ako. Murag kaya ako ng Mores, Maria, Lasi, Sikihur, Aukining, San Juan. Mura, may natuan na mo itong liyame. Ayaw! Murag na ito may natuan nga ako kumantay. Ayaw! Iko i-text daw sa ako Kuya Brian Oro. Oh, kay tulong ra akong ibalaan ba? Aga balang tubag na ko anang imuang tigmo ngipon gikan daw ni Juana Sikihur. Computer. Wap aga mo. Og akong at tubag balong sa imo ang atig mo kay hello. Ayan tubag anak balong kay blade sa traktor.

que vid ko na sa traktor. Okay, balang tubag na ko. Ah, anong imo ang tigmo kay? Okay, tubag lang. Anong imo ang tigmo? Ang sali? Koto sa ulo lo. Wakin ng Santa Catalina. Kumusta mga taga Santa Catalina? Agadi apayog ang tubag longkay untani. Okay, lang tubag na ko na kay mga solar lights. Pero to wap agyod ya. Narita may gala slide pang pasiaw. Kikan daw may gala kang Lin Buhol. Kadto managoyab nga balong og tikla, samtang gihilot-hilot ni tiklang ulo ni balong, kay sakit lagi daw, kanang long, day. Kadto wala pa ko sa wapata mag-uyab long, kaysa may tigilot aning ulo-ulo ni mong o sakit ni. Wala, day. Ah, imom sa kong ulog-ulogan. Oy, makatong di pa utauyab ba? Kaysa may tighilot ang ulo ni mog, aning ulo ni mog masakit ni, wala gani. Kay, atong wala pa ka day, wapata mag-uyab, di man kasakit akong ulo. Karoon naman yung magsig sakit. Ayaw! Ang nag-uyab na ta. Karoon naman kung nasig sakit ka. Ang nag-uyab na ta. Lang akong atubag anang imong atig mo bungas lubilo computer wap aga po dala sige ang panayon tungsigan andir sa to ang pagpanaguman na lang akong tubag anang imuhang tigmo. Ayan. Tubag anak balong kay ano ni. Okay. Ang tubag lang sa imong tigmo kay mga kwaknit or kabog. Wapagid gihapon na. Wap aja po mga kurimaw. Oh, ila impeachment may galagas. Dugasto na matangin. Uy, dako na, uy. Ha? Gasto sa kuryente. Tubig, pagkaon nila. Ha? Dako na, silda. Silda. Dako na, gasto na impeach nila. Oh, gakoan sila. Oh, ga-impeach sila. Kaya ang kwarta ko na sa katawan, gigasto-gasto. Giwaldas. Ya, kanay lang ginagasto ka rin. Sa mga... Ato, mga nabang kwarta. Diba? Ag akong atubag lang sa imuang tigmo. Ngipon nga. Ya pagyod, tambubuan. Los daw may gala si Kihor. Oy, mga taga si Kihor. Katubitaw nag... Oh, nagatiman sa amo itong diami. Katong si Madam. Salamat kay Madam. Papagin niya pabayar itong ipajikas na. Aga akong tubag. Anang tigmo ni Malong. Ang tubag ana kay Bunhok. Ya pagyod, kubra lang. Nangitlog o 28. Daghan na nag-itlo ng kubra ba? Ako duha rama. Oh. Ay, ikaduha na ito. Lingaw-lingaw may gala na Merodos. Number 2. Og paabot ang usa. Para makompleto ko rin mama. Lang akong tubag. Anang imuhang digmo. Ayan. Akong tubag anak balong kay.
sa niya. Tubag nung kay Ilaga. Wap aga po. Wap aja po. Agbalong tubag anang imong atig mo kay Kato sa iro. Piyuto. Wap agigyapon maslingan ba? Wap aga po. Akong tubag balong o tubag anga kay Posti sa kuryente. Gikan daw may gala kang Ibyang sa Dumaguete. Kumusta mga taga? Mga taga Dumaguete Computer? akong tubag lang anang imuhang tigmo kay ang tubag anak kay Harvester Computer. Ilti o na lang. Aw ka na, rakrakan ni Managa niya. Ha? Huwag mo niya rakrakan ni Managa niya. Dari sa amo. Nanigi pangingan na. Ha? Wala kayo, di na kayo mga hilas. Agian ra mag... Ha? Pagukod pa. Oh, pagukod pa pag abuso na ha. Balong tubag na ko anang imong tigmo kay. Unsa ni? Put you can. Computer. Wap aga po. Og akong tubag. Long sa imuang tigmo. Uh-huh. Ang tubag anak kay ngipon sa sprocket. Mao na hinungdan para mudagan ang kanang bike or motor. Akong tubag balong. Sa imuang tigmo. Bugas-bugas. Waingag adri. Agdi apayod. Tubag lang sa imuhang tigmo. Pineriso. Gikan ko no ka.

Akong tuwag nung anang imong tigmo yan ang tuwag nung kay Irong Buang. Irong buang. Sa mga hayop may irong naging mabuang, no? Huwag kinain mabuang irong rin. sa tanong pod, lubira pod. Kamu, kita magkuhan. Kabayo na buang. Kita magbaboy na buang. Laring baboy, tanaw niya may galang, ha? Iyaw na siya, gigapos niya, gulgula ka ng duksako niya ang liog. Eh?

Ok, pues ahí también que la más se diga. Tijicutao. Tagaan pagpasaw na. Pero matul pa nila may gala. Ang kanang baboy, kanang kinapit bito ninyo nga iro, iring. Ang baboy may pinaka-intelihente sa tanang hayop. Oh. Oh, ang baboy daw. Pinaka-bright sa tanang hayop. Pero mora po na hayop may gala nga di gid niya mahimo ang makatanaw sa langit. Di gid siya makahangad may gala. Di gid siya katanaw sa langit. Oh, pero matulog mahigda dali. Minuang may lang research eh. Pero kung magtindog tali siya may gala, di siya kahangad kay tambok man rin. Itang kogo mo, mubangin. Ha? Mubang. Pagkatuntong Long akong atubag anang imuang tigmo mm. Ang tubag anak balongkay mga warrior. Warrior computer. Ay pag-iapon na Diritas lain pang pasiaw. Kanto si kisitag ko ni Ben. Gikan daw kang bilot. Gikan daw kang bilot may gala sa bugo. Kanto stick lang ang nabalo may gala o niya portahan ay. Oh. Nagbutan sa siyang pultahan o wanted. Lalaki nga di ko pasakitan. Di ko biyaan. O niya ma-enjoy ko. Tingala si may gala nga nainuktok. Sus, pag-abli niya may gala sa pultahan. Pungkol doha ka kamot, pungkol doha ka tiil. Ay, unsa man? Ay, mga apply ko ano yung giwantid, ma'am. Di ka pasakitan, di ka biyaan, o ma-enjoy ka. Oh, unsa ano mo pag pungkol mo ng doha kamot ni mong tiil? Sabihin na, mama. Di ta ka pasakitan, di ta ka masumbagan, masagpaan, kaya wala ko'y doha ka kamot. Di po ta ka mabiyaan kaya wa ko'y tiil. O niya, usaan ako pagka-enjoy. Katong itok-tok na ko kaniha sa pultahan, ma. Maon na to. Katong itok-tok na ko kaniha sa pultahan, ma. Oto. Hello. Oh, pasiaw, gikan daw kang binot sa bugo si Boy. Parang malingaw, ikaw naman, bakit? Mama, ito, gituktok nito yan. Tonto. Okay, padayo at tarigyan natin sa toang pag-panaguman. Long akong tubag. Bulita sa biring. Oh, ay kid mo pabutang-butang bulita sa ninyong pungang. Okay. Magpabutang po ng asawa at biring. Ha? Pabutang po ng biring. Lala, sige, panayuhan tayo sa ligahan. Long akong atubag kay mga lamok. Di mo na mudagan, kimulupan mo na. Kanapong lamok ba babay ra po maak ana o musup-sup og dugo. Ang mga laki di gid na sila laki nga lamok di gid na maak bay. Oh. Kita pong tao na po type sa dugo nga paborito po gid sa mga lamok. Oh, na po type sa dugo sa tao nga isnab-isnabar sa lamok. Ayaya na ingana na. Nga ang type sa imong dugo kay dili bitaw paborito sa lamok. Bisa pag di ka magmuskit, bisa aha ka mo adto, di ka paakon. Lapoy bisa ka muskit, kamaling kamol, kasi nagsunod. Dapag blast light. Aga, dirita may gala sa tuang nasa Jod Bakamu. Nasayod ba mo mga silingan? Ang vitamin nga makuha sa sunlight.
O, pero kanang sayo pa po, alas 8, alas 9, ana, alas 10. Kadto naglibog may gala unsa nga vitamin ang makuha nato sa Sidlak sa adlaw. Mao kuno ang vitamin D.

0: si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan na anaay problema susama sa mga bukol, abnormal cyst, polyps, mass, tumor, kay kung kini mapasagdan, pwede mo resulta sa cancer. Atong paminawon si Luisa Mercado de la Peña.
1: Ang akong polyp akong gihipo, ning tiyos na alibyuhan siya, ning tiyos sa gamay, ning tiyos hantud karon, gamay na lang siya nagpabilin. Tulog ina sa kapsul yung edog kape niya. Ang ako pong gamay na ako nga ning gawa sa akong anos, anak lang siya kagamay, anak lang siya kataas. Pag-ibo po na po ng ingamay na po dyan, anak na po dyan. Thank you, Lord, sa nasibra ng gigamot mo ako mga sakit. Magpasalamat yung ako.
2: Po si Luisa Mercado de la Peña, taga Nasipit.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nuts.
3: Mapalit ang mga produktong nuts sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.
4: Isa ko sa Nance user, gamit ko Nance Coffee. Sa akong asawa nga say dilisa ko yon sa mga ubang gamit diha. Nance Coffee lang yon, maayo ang iyang pagtulog, iyang pagbawas, okay man. Dili gyud mi gamit og ubang kape kay kana jong Nance Coffee ang among gamiton. Pretos dinyo dire sa kampanya Libungan North Cotabato.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalainlaing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibog kaniini nga maoy mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip sa ka-herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit ni ini. Kini ang Nance Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad. Mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usab panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug hubak, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil o naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog o ganahan ng mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago o nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit ni ini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.
6: Okay, balik ta mga kurimao dun sa tuhang pagpanaguman. Oh, katubitang ipasikatan si Balong may gala sa siyudad, Henry. Oh, si Arnila, haiti kayo. Pagkumag pangitib, oh, naiyang pislito mo inorag dali siya ng lubot. Balos pas balong i-invite pa niya sinre silang bukid. Ay may new CR din nga hitik bay. Anang bato, tungtong anang bato bay. Pag humanin mong pangiti, taghoy ka duha. At dagan-dagan na yung nakukay ng iro bay. Ito, tinap-tinap pa ni Sampo ti Balong. Aw ni Henry ah. Bilib ka sinre, kilimpig kayo bay. Katapusak, ibilis ko rin mao, number one, numero uno. Walang oras, salamat kasi pagpaminaw. Huwag manasapuhon sa mga oras o sa mga istasyon.
7: This program is brought to you by Herbs Med Pharma Corporation.

May hapon ninyong tanan, may hapon sa itong mga suki sa DYRD. Kininausap ang obos ninyong alagad sa kahanginan si Ms. Glee Orcolio. Nagpasalamat sa itong mga sponsors karong hapon. Ako masalamatan ang Artemis Construction Corporation, ang igsuon nga kumpanya sa Richly Water, muntanyag sa expert design o build services, alang sa water treatment plants, civil works, mechanical works, electrical works, o sa tanan ninyong gikinahanglan sa construction. Alang sa dugang kasayunan, tawag lang sa cell number 0916-490-1510 at ang usbon 0916-490-1510 o bisitaha ang opisina sa Richly Water din sa syudad sa Tagbilaran. Artemis Construction Corporation, built to last, design for progress. Nagpasalamat po ko sa atong gobernador sa Bohol, si Gobernador Ari Sumintado. Gobernador Ari Sumintado, daghan kayong salamat ug maayong hapon nimo. Usab, nagpasalamat po ko ni Kongresista Vanessa Mintado sa ikaduhang distrito sa Bohol. Congresswoman Fanfan Mintado, daghan kayong salamat ug maayong hapon. Kongresista Babayap sa unang distrito sa Bohol, Congressman Babayap, daghan kayong salamat. Maayong hapon usab ug daghang salamat ni Kongresista Alexi Tutor sa ikatulong distrito sa Bohol. Kongresista Tutor, salamat kayo. O ni Tagbilaran, Mayor Jane Yap. Mayor Jane Yap, daghang salamat og maayong hapon. Nagpasalamat po ko ni Kagawad Team Butalid. Team Butalid, good afternoon. O niya, salamat po ni Kagawad Charles Kabalit nga sige pamina po sa DYRD. May puas nga nagsuporta po nato, no? Ang Ramstone Tire Supply ni Ma'am Lydia Batuon o Ramonito Batuon dia sa Ibabaw Belderol. Giduma na nagkaroon ni Ma'am Lydia Batuon giduma na nagkaroon ni Ruben Perez di ay o Thames K. Perez. Namaligyan ni sila gigis sa sakyanan o baayo po doon mga sakyanan. O niya, nagpasalamat po ko ni Boy Ray Pamaong o Gianyan Pamaong di sa Atbang sa Plaza Marcela di as Kogon. Maligya o naggama po ni sila mga yawe, bisan unsang yawe, no? Si Boy Ray Pamaong, daghang kaing salamat. O mga mga higala, o mapuhon na po din sa mga oras o ning samang istasyon. Kining obus ninyong alagad sa kahinan, si Miss Glee Orcolio. Salamat o maing hapon.

0: Chicks 500.
1: So, si Sabaluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko.
2: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
1: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
2: Okay.
0: DTX 500.
1: Subukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
0: DTX 500. Mabibilis sa mga butika.
3: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
4: Mao lagi, Mare, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mare, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
3: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mare.
4: Dugay, ragyud mi gaplano, anak Mare. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, uy? Lisod ba ya kaayo ang panahon karon?
3: Ay, Mare. Ato dadaas si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
4: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
3: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mare.
4: Salamat kayo, Mare, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
5: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
6: Friendly's authorized dealer sa motorsiklo nga Honda. Nagabalik usab sa mga appliances, Sulen LPG ug uban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. Atua karon ang Friendly's sa Dan J.A. Clarin, adol sa Cathedral ning siyudad sa Tagbilaran.

0: Adiway Arde, ang aong tipaminaw yun, everyday man doon kumaminaw kay insakto ang mga balita, way bias ba?
1: Akong tipaminaw na radio station, kay wala NDY Arde Ragyod, kay tungod ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga pinood na mga balita, o wala na dyan lain.
2: Akong paminawan sa station dyan sa Bohol, o ang Adiway Arde, kay labas ang balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DY Arde. Sa paghimaw na usab ka namo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
4: Ang istasyon sa katawhan.
3: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
5: Yung adlaw Bohol, kamo nagpaminaw sa takna sa sangguniang panalawigan sa Bohol. Usa ka programa nga maghatag og lawom nga kasayuran sa mga ordinansa, resolusyon o mga lakang sa lalawigan ni pangulohan ni Vice Governor Nick Besas uban sa mga board members sa tulo ka distrito sa Bohol alang sa matinud-anong serbisyo o malinawong pagdumala sa katawhang bulanon. Takna sa sangguniang panalawigan sa Bohol ug garon ani ang inyong makauban.
6: Ini si Vice Governor Nick Besas, amo kamong ibitahon sa among inadlang programa sa DYRD alas 3:45 kutob alas 4:45 para madungog ninyo unsay mga magkalambuan, mga katikaran nga amo magangihimo diri sa sangguniang panalawigan.
7: Higala, kumusta? Maayong hapon. Welcome na usab sa itong programa. Takna sa sangguniang panalawigan, SP Bohol in Action. Karong adlaw nga Martes, pitsa 18 sa Agosto 2026. Mag-uban-uban na usab kita mga higala. Sulod sa usa ka oras nga maghatod sa labing uwahing mga panghitabo. Dini sa atong lalawigan sa Bohol, ilabi ng mga update mga katikaran o galambuan diha sa sangguniang panlalawigan sa atong probinsya sa Bohol ubos sa pagdumala sa atong Vice Governor Nick Besas uban sa atong mga board members sa 1st District, board member Nanay Lucy Lagunay, board member Mutia Tirol, board member Benji Arcamo, mga bukal nato sa 2nd District, board member Jessel Ray Umintado Villamor, board member Tomas Abapo Jr., board member Fernando Iping Estabilia, maingon man po sa atuang mga bukal sa 3rd District, board member Tita Baha, board member DJ Balite, board member Greg Hala og board member Nathaniel Binlod. Sa itong tulo ka mga ex-officio member, presidente sa sangguniang kabataan sa Bohol, board member Lawrence Xavier Angla, presidente sa Liga ng mga Barangay, Bohol Chapter, board member Romulo Sipudosa, o presidente sa Philippine Councilors League, Bohol Chapter, Dr. Joanna Cabalitinitay. May naman po sa atuang kugihan o aptikadunay SP Secretary Sir Bonnie Quirog, sa mga staff, legislative staff assistant ug sa tanang mga kawani sa Vice Governor's Office og sa mga magbubuhat sa mga opisina sa tong mga board member. Mayong hapon og mayong pagpamina. Welcome sa tong tulumanon. Takna sa sangguniang panlalawigan, SP Bohol in Action. Update gamay mga higala sa mga kalihukan ni Vice Governor Nick Besas diin karong adlaw, nangulo siya sa gipahigayon nga regular nga sesyon diin dunay mga importanteng mga hisgutanan ang duso mga kaigsunan no sa hawanan sa plenaryo atol sa regular nga sesyon mga higala. Dunay mga proposed ordinance, proposed resolution nga hisgutan mga kaigsunan no sa sangguniang panlalawigan. Usas mga highlights no nga atong na batian atol sa regular nga session mga higala. Ang privilege speech ni board member Greg Hala in connection ni sa nahitabo nga shooting incident dito sa Ateneo de Zamboanga. kaganihang buntag mga higala nga dunay duha ka mga kinabuhi ang nakalas no atol sa maong pagpamusil mga gaisunan. Ang sangguniang panalawigan daan naman ni nga naghatag og pagtagad no kung dunay mga panghitabo sanglit ang panghitabo sa usa ka lugar posible usab no nga mahitabo sa laing dapit sama din istong probinsya sa Bohol mga higala. Si board member Greg Hala atol sa iyang privilege speech mga higala may duso og mga balaod noon diha sa sangguniang panlalawigan nga sarang kahatagan og igong pagtagad mga kaigsunan no sa atong magbabalaod sa probinsya mga higala. Subay nini atong paminawon ang agi pasupot no nga privilege speech ni board member Greg Hala nagawhag usab sa pamunuan sa provincial government nga mamahimong proactive no aron nga malikayan og dili mahitabo ang bayolente nga binuhatan ilabi na sa mga estudyante nga dili rani ang first time kun dili diha may nga mga nangaging panghitabo sama dito sa shooting incident dito sa Leyte mga higala. So ato unang paminawon ang pinsahe sa privilege speech ni board member Greg Hala mga higala.
8: Honorable presiding officer, distinguished colleagues, ladies and gentlemen, good afternoon. I rise today to express my deep concern over the reported shooting incident inside a public school in Barangay Tumaga, Zamboanga City. While this incident happened outside our province, it should serve as a serious warning to us here in Bohol. Our schools must remain safe places where our children can study, teachers can teach, and parents can have confidence that their children are protected. This incident reminds us that school violence can happen anywhere, whether in a public or private school. We should not wait for a similar tragedy to happen in Bohol before taking action. Prevention, preparedness, and coordination among schools, parents, barangay officials, law enforcement agencies, and the provincial government must be strengthened now

0: down ni Rock, the Rob Bango-Bango. New Downy, even better na.
1: Ako si Nelson De Los Santos from Cebu, 42 years old, usa ka customer development manager.
2: Being the life of the office, kailangan magpatawa tayo. I find a way na dapat meron tayong mapagkwentuhan, something na nakakatawa ng araw natin, makakabawas sa stress. I discovered yung MX3 dun sa uncle ko. Sabi niya, ay try natin to. Narinig ko to sa radyo eh. Nagpapasigla daw to. And at the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko sa yung energy level ko para sa

0: pasagda na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsaon na lang ang kaugmaon na ning bata ah.
1: Paoperahan dahil ninyo si Junjun, Mare.
0: Dugay, ragyud mi gaplano, anak Mare. Pero asa man taon may ibayad sa pagpaopera? Uy, lisod baya kaayo ang panahon karon?
1: Ay, Mare. At tudad a si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
0: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
1: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mare.
0: Salamat kayo, Mare, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
2: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
3: Pindutag aura one guapa to another. It's giving confidence, Myra Era.
4: G22 here. Step into your Myra Era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
5: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
6: Strong sauna.
7: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
8: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin ang gamot sa anumang uri.
10: Kinahanglan sa bildo, aniana din sa Bohol ang kompletong ating maligya ug salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang servisyo sa mga bildo. Sliding doors, salamin, suit sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Binting ug Empara Ciudad sa Tagbilaran.
11: Nanay, tusok. Manhid, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves with proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang baby deal. Mag-Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Problema! Igawan!

0: Ingon ani paminawon kung barado ang ilong. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
1: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing tusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
2: Alagang Unilabyan.
3: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Bali!

0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa buhol, balik.
0: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Alas 5:17 o garon sa detalye sa itong mga balita duha patay sa nitabong bagong shooting incident sa usa ka eskwelahan nga Ateneo de Zamboanga University kaganihang buntag. Atong paminawon ang pinakauhing update o kompletong detalye gikan sa GMA News.
1: Mainit na balita, may pamamaril sa isang eskwelahan sa Zamboanga City.
2: Nangyari yan sa gitna ng klase kaninang umaga sa Junior High School building ng Ateneo de Zamboanga University.
1: Dalawa po ang nasali sa pamamaril ayon sa local government. Magsasagawa na raw ng clearing operation sa area kung saan nangyari ang insidente at bibisitahin din ang mga estudyante kasama ang medic para i-check isa-isa.
2: Ayon sa Ateneo de Zamboanga Junior High School, under control na ang sitwasyon. Tiniyak din naman ng Ateneo de Zamboanga University Grade School na ligtas ang lahat ng grade school students. Patuloy ang investigasyon. Tutok po rito sa Balitang Hali para sa updates ng balitang yan.
3: Sa mga magulang, sa mga taga Zamboanga City, kalma na po tayo at wala na pong threat na mayroong firearms o gunfire po dito.
2: Update po tayo sa pamamaril sa isang eskwelahan sa Zamboanga City. Nasa linya ng telepono si Zamboanga City Police Office Spokesperson, Police Lieutenant Colonel Paul Andrew Cortez. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali.
4: Sir, good afternoon po, sir.
2: Opo, ano pong latest? Ano nangyari sa pamamaril dyan po sa Zamboanga?
4: Yes, sir. No, actually, kanina po no, may na-receive po tayong tawag no, na for alleged shooting incident. May personnel din tayo naka-deploy. Dito lang din mismo sa labas po ng eskwelahan, kaya po naka-responde agad yung mga personnel natin. Dumating din po yung mga additional personnel natin from Police Station Santa Maria and at saka yung sa mobile forces natin. So, yung ginawa po natin, no, yung pinasecure natin yung mga ibang estudyante and kung saan po yung scene of incident po, no, na secure din po natin and na-control na rin po natin yung situation. Then kanina po nag-establish po agad tayo ng incident command post para at least mapag-usapan kung ano pa po yung mga dapat gawin. No? So kanina, no, after ng insidente, may nakita po tayong dalawang fatalities. So yun po, no, yung i-kandapa talaga natin yung further investigation para malaman po talaga kung ano po talaga yung nangyari dito. So ongoing pa yung process ng scene of crime operation po natin.
2: Gaano po katagal tumagal yung pamamaril?
4: Ay, hindi naman po masyadong matagal, no, na medyo less than pa lang, no, mga more or less siguro nasa mga 30, gano'n lang, o 15, gano'n lang. Masyadong matali kasi naka-responde agad yung mga personnel din natin po.
2: Mm-hmm. Linawin ko lamang po, kasama po ba sa casualty yung mismong namaril?
4: Ay, yes, pa po, no, i-confirm pa namin, no, kasi kung kasama talaga siya dito, no, pero so far, may nakita talaga yung dalawang casualty. May mga firearms din po tayong nakita na ipaprocess rin po ng SOPO po.
2: At kung meron na po kayong bilang, ilan po yung sugatan dito sa insidente?
4: Other than that, no, wala na po tayong nabalitaan na may mga iba pang mga sugatan, no, na dinala sa hospital. Wala po tayong nabalitaan, pero pinacheck na rin po natin yung ibang mga hospital pa kung meron po. Pero sa ngayon, wala po tayong natanggap na report na may iba pang mga naging biktima. Yung klaro lang po, nakita natin na may dalawang fatalities dito sa loob po ng ADSU Tumanga campus po.
2: Oh, pakilarawan nga po yung campus kung saan nangyari yung pamamaril. Saan po nangyari sa campus na yan? At paano po yung kaligtasan ng ibang mga estudyante? Nakalabas pa kaagad sila? Na-evacuate din po ba kaagad?
4: Yes, sir. No, tali yung insidente po kanina, no, na continue na nagkaroon ng shooting, then yung mga ibang mga estudyante, no, pinaipapit agad sa covered court, kaya po, no, nung pag-responde agad din ng mga police natin na kaya swift lang talaga kasi before the insidente nagkaroon naman din yan sila ng mga simics din dito, nagkaroon naman din ng drills para kung ano yung mga insidente at least maka-respond din sila po.
2: Mm-hmm. Confined lang po ba sa isang gusali yung pamamaril?
4: Yes po, sir. Contained lang po sa isang gusali po.
2: Mm-hmm. May mga baril din pong pinapakita, kumakalat na rin po ito sa social media. Ano pong baril ang gamit nitong suspect?
4: Ay, yung nakita po natin, no, isang pistol na, pero ipa-confirm pa natin sa SOCO kung ano yung final report nila. Basta yung nakita po natin na may pistol po tayong nakita sa crime scene po.
2: Mm-hmm. Parang pistol po na mayroong parang attachment para maging magmistulang rifle, ganun ba? Kasi yun yung pinapakita po ng mga
4: po,
2: litrato.
4: Yes po, sir.
2: Yung magulang po or yung mga kaanak nitong suspect at yung mga nadamay dito, of course, na-coordinate na po ng mga otoridad yung pangyayari?
4: Yes sir, no, na-coordinate na. Nandito na po, no, na-kausap na rin po natin sila. At saka yung sa school administrator, nandito na rin po. At saka kinausap na rin sila para at least pa-intindi pa kung ano po yung naging sitwasyon, no? Kaya ginawa na rin po natin yung proseso.
2: Mm-hmm. Yung ibang estudyante po, kumusta? May pasok pa po ba sila in the coming days? Na-announce na po ba ng school administration kung ano mangyayari in the coming days?
4: Yes. Kanina po, nagkaroon po kami ng meeting, no? Initial meeting na for this day and tomorrow, suspended po muna yung klase po dito sa Adsutumaga campus po.
2: Okay. May karagdagan pong tanong ang aking kasama na si Connie.
1: Magandang umaga po sa inyo, Colonel Cortez. Si Connie Season po ito. Matanong lang ho namin kung nakausap na ho ba ninyo yung magulang po nung dalawahong namatay.
4: Yes po, ma'am. Actually, ongoing po kanina po, no? Ongoing pa yung interview rin sa mga parents para kung ano rin po yung pwede natin maibigay na assistance sa kanila, no? Kasi siyempre naging biktima rin po yung mga anak nila, no? Kaya ongoing pa po. At saka yun, nandito rin po yung mga taga-NGO, no? Para at least mag-assist din sa kanila po.
1: Aha. Doon po sa parte naman ng CICL na shooter, na-establish na ho ba kung saan nakuha yung kanya pong dalang armas?
4: Ay, yes po, ma'am, no. Actually, parte pa rin yan sa investigasyon natin, ma'am, no, na pinapacheck pa natin sa RCSU kasi kung naka-record ba yung parents and kung naka-record, kanino po. Later on po, kung kompleto na po yung details, pwede rin kami mag-provide po sa inyo.
1: Opo. Pero dun po sa pagkakausap po sa magulang po nitong CICL na shooter, ano ho bang naging reaksyon nila dito po sa nangyaring ito?
4: Yes ma'am, actually hindi ko pa na consolidate natin yung report, no, kasi may mga pandin po kami, no, na ginagawa mga fight, no. Kaya kung ano po yung mga ginagawa pa ng investigador, hindi pa namin na-consolidate lahat. No? Later on, ma'am, i-consolidate namin, ma'am, kasi may mga nag-designate po kami na yung sa part sa crime scene, part sa parents, part sa mga other witness. Kaya hindi pa namin na-consolidate po lahat po yung plan, ma'am. Ongoing pa po. Ongoing pa po.
1: Pasensya na ho kayo, pero kanina ho kasi nabanggit din ho kanina ni Mayor ng Zamboanga po na ang unang tinarget po nitong CICL na shooter ay yung guro. Mako-confirm po ba natin ito? Base po daw kasi sa video na tinitignan, yung una po na kanya hong binarel ay yung guro, pero hindi lang ho ito tinamaan.
4: Hindi ko pa po ba ma-confirm, no, na antay pa namin yung mga statement talaga na mga witness talaga, ma'am, at saka yung sa mga copy ng mga CCTV dito sa classroom po, no, para at least karoon po tayo ng final report talaga po, ma'am, sa base sa incidente po.
1: May karagdagan pong tanong pa si Rafi.
2: Yung kaugnay po sa shooting na ito, may kumakalat po kasi sa social media ng video nung mismong pamamaril. Ano pong proper action po dito ng mga otoridad?
4: Yes po sir, no, actually nandito rin kasama yung Raccoon 9 sa atin, no, yung regional anti-cybercrime unit, no, para at least i-check din to, itong video na kumakalat at least ma-process din po. No, ganun po yung ginagawa natin. Nandito rin po yung mga ibang mga unit po na kasama rin natin yung PIDG para at ma-assist din po tayo sa pagkandak po ng investigation.
2: Pero may effort po ba na pigilan ng kumalat itong video ito kasi napaka-sensitibo nitong usaping ito and of course yung mismong video. Meron ho bang effort para gawin yon?
4: Yes po sir. No? Actually, yan na rin po. Kaya nandito rin yung cybercrime unit natin para at least ma-stop na rin itong kumakalat sa mga video rin po.
2: And finally, baka may panawagan po kayo sa ating mga kababayan, lalo't again, napaka-sensitive, nabanggit nyo nga po itong issue ito, lalo na yung kumakalat na video, baka may panawagan po kayo sa ating mga kababayan.
4: Yes po, no, yung panawagan po natin, no, na sana kung ano man yung mga kumakalat na video, hindi naman po yun maganda, no, na dapat sana na wag natin i-share, no, para at least hindi na madagdagan pa yung parang paano, yung maka-worse pa yung sa situation. Kaya kung sa atin na irespeto na lang natin yung mga biktima at saka yung mga pamilya nila, no, para saka yung sa party namin sa PNP, ginagawa naman din po namin yung investigation para at least lalabas talaga kung ano yung mga nangyari and kung ano po yung magiging recommendation po natin later on.
2: Okay. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi nyo po sa Balitang Hali.
0: Alas 5:27 sa laing bahin sa itong mga balita sa First Consolidated Bank FCB. Parayon ng gihapon nga nakasinati og mga pagbaha ang daghang lapit dito sa Metro Manila gumikan sa Waypuas nga uwan dala sa habagat. Dugang detalye sa News 5.
5: Naperwiso ang motorista at commuter dahil po sa biglang baha sa Metro Manila kahapon. Kabilang po sa naapektuhan ang Hilpuyat Avenue at Buendia sa Makati. Tumirik po ang ilang jeep na sumubok na tumawid sa mataas na tubig. Ang mga pasahero naman napilitang magbabaan na lamang at lumusong po sa baha. Itinulak na lang din ang ilang rider ang kanilang motorsiklo dahil pinasok na po ng tubig ang makina. Napilitan ding bumaba at maglakad sa gilid po ng South Luzon Expressway o SLEX ang ilang mga pasahero. Ayon po sa uploader, naiipit kasi sa matinding traffic ang mga sinasakyan nilang pampublikong sasakyan sa northbound lane po yan malapit sa Magallanes. Ayon pa sa MMDA, bukod sa ulan, nakadagdag din daw po sa problema sa baha ang mga basura na nakukuha sa estero ng Tripad de Galina na siyang binabagsakan ng mga tubig sa lugar. Sa iba pang balita, kalbaryo rin ang dala po ng baha sa Quezon City kahapon. Lampastaong baha ang naranasan po ng mga residente ng Barangay Tatalon. Ganyan din po ang sitwasyon sa Barangay Mariblo. Kinailangang gumamit ng bangka para lamang makuha ang mga binaha. Maging ang Barangay Del Monte, bangka ang gamit upang i-rescue po ang mga residente. Sa Commonwealth Avenue, nagbistula na rin ilog ang kalsada dahil sa malawak na baha, pati na rin sa bahagi ng Katipunan Avenue. Maging sa kahabaan po ng North EDSA, Pabalintawak, pahirap pang makadaan ang ilang sasakyan dahil pa rin sa matinding baha. Ang isang bus company pansamantalang nagsuspinde ng kanilang biyahe kahapon. Stranded po ang maraming commuters sa Maynila dahil sa baha. Naku, wag naman sana ngayong araw maulit ito, ha. Hindi nga po nakabiyahe ang mga jeep maging ang e-bike. Pahirapan din sa pagbook ng mga motor taxi at TNVS ang mga biyaherong pauwi. Bukod po dyan, mahaba rin ang pila sa LRT station habang siksikan at tayuan na sa mga bus. Nagmistulang ilog sa kalsada po sa Espanya sa Maynila. Kanya-kanyang diskarte ang mga motorista sa pagdaan po sa mga bahang kalsada. Ganyan din ang nangyari sa avenida sa Arpapa sa Maynila mula po sa Manugit sa Abad Santos hanggang sa boundary ng Maynila sa Caloocan.
0: Alas 5:30 atangi. Balita sa gawas sa Misaka na ngadto sa 68 ang patay sa linog dito sa Indonesia. Dugang detalye sa tumpagbalik.

0: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app, at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, five new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cash back on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cash back on all FCB Pay payment transactions. With FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
1: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong uba ni ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, uba na nog saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
2: Unilab quality yan.
3: Vitamin B complex na generic ng vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ako si Rona Almonia, 46 years old, taga Cagayan de Oro. 7 years na tang MX3 believer! Kaysa MX3, it keeps me alive and kicking. And syempre, ang MX3, tunay, natural, at original. And of course, proven and tested na gid ni nako siya. For 7 years na nakong gamit sa MX3, dako kaayo ni siya gamit sa akong lawas. Dili lang sa lawas, kundili sa ato ang everyday life. Nag-supply siyang energy na. Naagi kay duga nga energy para nga mabuhat ni mo ang imuhang mga task. And you know what? Nakasulay na ko sa laing mga food supplements. Ug diriragid ko sa MX3 ni Bilib. Diriragid ko sa MX3 ni Angay. So dili man siguro ko magdugay aning MX3. Dili po siya kiyang sa akong lawas, di ba? I feel an extraordinary with MX3. MX3, diri ko Bilib.
5: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
3: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
7: This is Virginia Romano, 71 years old, Lanang, Davao City. Gidala ko sa ospital ang findings na ako'y kidney stone. Opirahan ko, pero wala ko nagpa-opera kay financially wala gyud ko. Salamat sa EXL Makabuhay Plus. Sulod sa 15 days, naihi na ko ang bato sa akong kidney. Nag-normalize food ang akong sugar, cholesterol, ang akong high blood wada. Pag-inom na ko sa EXL Makabuhay Plus, 2 capsule sa buntag o 2 pag kagabi to capsule din. Salamat EXL Makabuhay Plus. Imo kong natabangan.
6: EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. May buhay sa makabuhay.
8: Makabuhay day mga sano, mga bulanon. Kini si Doc Bri Palange sa EXL Makabuhay Plus. Naatay Health and Wellness Caravan sa Tagbilaran, Bohol. Sa August 18 sa Barangay Ubuhan Covered Court ug sa August 19 sa Poblacion 2 Gym. Unsa man ang inyong mga balatian, kita kids kauban sa atong Makabuhay Team sa EXL Makabuhay Health and Wellness Caravan karong August 18 ug 19. Usbon ko karong August 18 sa Barangay Ubuhan Covered Court ug sa August 19 sa Poblacion 2 Gym, Tagbilaran, Bohol. Kini si Doc Bri Palange, kita kids.
9: Ingon ani paminawon kung barado ang ilong. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
10: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo?
11: Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
12: Kahit itanong mo sa doktor.
13: Alagang Unilab yan.
14: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
16: Unilab quality yan.
17: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
16: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante, nagpuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
17: Tiguwang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
18: Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
19: Let's go, Lola!
18: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
19: Uy, what a-
20: Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Unilab yan.
22: Brought to you by Skelan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang para sa heart, ug sa bulsa.
23: Strong sa una.
24: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herbastrong na imanggustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
25: Unilab quality yan.
26: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Bali.

0: Alas 5.37, Brian, tas itong mga balita sa First Consolidated Bank FCB. Samtang naghatos itong oras, atod sa may tinguha sa ImmuniPlus. Ang ImmuniPlus gihimo para sa inadlo-adlaw nga pag-inom isip kabahin sa imong daily wellness routine. Mayo giniimnon human sa taas nga kapoy nga adlaw. Kung gikapoy ka sa trabaho, biyahe, pagatiman sa pamilya, pag-eskwela o human sa workout o guban pang physical activities, mayo sab kini. Kung gibati na nimo ang kakapoy, panuhot kasakit sa lawas o sa unang timailhan sa sore throat o kung murag nagsugod, nagdili ka maayo ang pamati. Ang ImmuniPlus, usa ka ready-to-drink liquid herbal wellness drink, i-shake lang o maayog imna. Dayon, dili na ginhanglang sa gulag, tubig o andamon pa. Para sa adlaw nga wellness, girekomenda ang usang ato sa duha ka sa shay matag-adlaw, bisan unsa pang trabaho, lifestyle, business, trabaho. Perming naas gawas, aktibo sa sports o pag-ehersisyo. Gusto lang ni mong ampingan ang imong panglawas, sayon ra kaayo, i-appeal ang ImmuniPlus sa imong adlaw-adlaw nga routine. Sa laing bahin sa itong mga balita, sa gawas, misaka na nga ito sa 68 ang namatay uman sa kusog galinog dito sa Indonesia. Dugang detalye sa UNTV.
1: Umabot na sa 68 ang bilang ng kumpirmadong nasawi sa Flores Island magnitude 7.7 earthquake sa Indonesia. Ayon sa National Disaster Management Agency o BNB Indonesia, nasa mahigit 200 din ang nasugatan sa lindol. Nagpadala na ang pamahalaan ng Indonesia ng mga relief supplies sa pamamagitan ng land, sea at air transport. Ayon sa NDMA, patuloy ang 24-hour search and rescue operations sa mga lugar na matindi ang pinsala. Samantala, iniulat ng Meteorology, Climatology and Geophysics Agency na nasa 1,598 aftershocks na ang naitala, kasama ang pinakamalakas na may magnitude 6.2 sa kabuuan. 54 aftershocks ang naramdaman ng mga residente. Inaasahang hihina ang pag-alaw ng lupa sa loob ng 2 hanggang 3 linggo.
0: Alas 5.40 sa laing bahin sa itong mga balita na balaka ang publiko, ilabi na sa Metro Manila sa sakit nga leptospirosis. Gumikan sa way puas nga baha. Dugang detalye sa GMA News.
2: Ngayon pong maulang ng panahon, ilang sakit ang kadalasang nararanasan gaya ng leptospirosis. At para mas maintindihan po natin ang posibleng epekto ng leptospirosis, kausap po natin si Dr. Anne Dominique Assis Matuba, Medical Officer 4 ng Disease Prevention and Control Bureau ng Department of Health. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali, Doktora.
3: Magandang umaga po, Miss Connie, at sa lahat po ng tagapanood ngayon po.
2: Doktora Matuba, ngayon pong halos tuloy-tuloy ang mga pag-uulan, ano hong mga sakit ba ang dapat nating binabantayan?
3: Maliban po sa leptospirosis, meron po tayong tinatawag na wild diseases. Isa na rin po doon ang mga waterborne diseases o mga sakit na pwede makuha mula sa mga kontaminadong tubig at pagkain. Pwede rin po makakuha ng trangkaso o influenza at pwede rin po magkaroon ng dengue. Itong mga sakit na ito ay mga dapat bantayan po lalo na ngayong pag-ulan, lalo na po na bumaha po. Kailangan po natin bantayan ang leptospirosis.
2: Opo, at isa nga po sa talagang kailangan binabantayan yung leptospirosis dahil pag hindi ho naagapan, nakakamatay. Sabi nga, ano na ho ba ang latest count ninyo sa mga naitalahong kaso ng leptospirosis ngayong buwan? O sa mga nakaraang buwan?
3: Simula po noong Enero hanggang August 8 po, meron na tayong naitalang 3,440 na kaso ng leptospirosis. Bagamat ito ay mas mababa kumpara sa nakaraang taon na may dinala po tayong 5,318 na cases. Kailangan pa rin po nating mag-ingat at bantayan po ang pagtaas ng kaso, lalo na po dahil sa mga nakaraang pagbaha.
0: Alas 5.42 na sa laing bahin sa itong mga balita. Nagkatinubagay sa House Budget Deliberation ang duha ka mga magbabalaod. Sila si Representative Toby Tiangco ug Mika Swansing. Dugang detalye sa BNC.
2: Nagkasabutan sina Nabotas Representatives Toby Tiangco at ilang miyembro ng House Committee on Appropriations sa pagdinig sa 2027 budget ngayong araw. Alamin natin kung anong nangyari sa agenda report ni Isaiah Mirafuentes live mula sa Batasan. Isaiah, ano ang pinag-awayan nila?
4: Hindi na pasado alas 9:30 kanina nga nang simulang talakayin ng House Committee on Appropriations ang pondo national budget, a proposed national budget sa susunod na taon. Hanggang sa ngayon, Corina, hindi pa sila tapos sa pagtalakay kaugnay dyan at hindi pa nga umiinit ang talakayan, o kasi simula pa lang halos ang talakayan ay may nagsagutan ng ilang mga mambabatas.
5: Umabot ng halos 30 minuto ang sagutan sa pagitan ni Nabotas Representative Toby Tiangco at ng mga miyembro ng House Committee on Appropriations, partikular na ang chairperson na si Representative Mika Swansing. Di kasi gaya ng ibang ahensya ng pamahalaan, walang pre-plenary hearing na naka-schedule para sa budget ng House of Representatives.
6: Pero nakita ko po yung schedule ng ating budget briefings sa pre-plenary. Wala po doon, hindi po naka-schedule yung House of Representatives. So is there a law that exempts the House of Representatives?
7: In previous years po, there are certain agencies who do not have pre-plenary hearings. They go straight to plenary. So it's not just the House of Representatives.
5: Pero tila hindi kumbinsido si Tiangco sa naging sagot ni Swansing. Dahil base na rin sa NEP, mahigit 17 billion pesos ang proposed budget ng Kamara para sa 2027.
6: Kadalasan, nagpropose po ang House ng insertion na mas malaki pa doon sa original budget. Just like 2026, no? 16 billion lang po ang NEP natin, pero ang total budget is 35 billion. So mas malaki pa. Dapat po ipresenta po yung budget ng House of Representatives kung wala po tayong tinatago.
5: Ayon sa komite, kukonsulta muna sila sa liderato ng Kamara kaugnay sa hiling ni Tiangco.
6: Madam Chairman, why do we have to submit it? This is about transparency. This is about the budget of the House.
7: We are one with you, Representative Tiangco, in
6: Ma'am, you are one
7: pushing
6: with me,
7: for
6: but you are just,
7: transparency.
6: You're circling around the question. So I want to know, bakit ayaw natin i-pre-plenary yung budget ng House of Representatives? I mean, ano bang problema? What is the problem? Why don't we ask the House leadership, nandiyan man si Speaker, nandiyan man si Majo, ba't hindi lang natin tanongin?
5: Sa huli, bigo si Tiangco. At nanaig pa rin ang suwestyon ng komite na kanila muna itong pag-uusapan. Bukod dyan, nanawagan din ang mambabatas na dapat sa budget ng DPWH ay naka-identify per district ang budget na ma-access rin ng taong bayan. Ang tanong naman ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, kailan ang susunod na inaasa ang dagdag sahod sa mga empleyado ng gobyerno? Ayon sa DBM, ay kanila pa raw itong pinag-aaralan. 7.2 trillion pesos ang proposed national budget para sa 2027. Mas mataas yan ng halos 6% sa 2026 budget. May pinakamalaking alokasyon ang Department of Education na may 976 billion pesos na susundan ng DPWH na may 644 billion pesos kung saan mahigit 100 billion ang ilalaan para sa flood control project.
4: Kuri na maliban dyan, no? Alam mo na ang Katrin sa pagdinig ang tinatang umanoy leadership fund na nakaipit raw sa flood control budget. Binulgar yan mismo ni House Minority Leader Representative Antonio Tino dahil may 49 billion pesos daw na naka-allocate para sa DPWH Central Office at nakadistribute daw ito sa bawat mga rehiyon. Pagtataka ng mga mambabatas, Kunina, bakit pa kailangan ang pondo na yon gayong meron namang separated budget ang ahensya na nakalaan per region? Paliwanag mismo ng DBM, hindi daw yan leadership fund o hindi daw yan insertion o hindi raw yan para sa insertion, kundi yan daw itinatawag na Foreign Assistance Fund. Subalit ang ilang mga mambabatas ko rin ay hindi kumpinsido sa paliwanag na yan ng DBM. Samantala, naungkat rin ko rin sa pagdinig patungkol pa rin yan sa flood control budget sa susunod na taon na walang pondo na nakalaan para sa Region 11, which is the Davao Region, ay pinagtataka rin ng ilang mga mambabatas. Gayong ayon sa kanila, ibinabaha rin naman ang Davao. Agiit ng DBM, sinusunod lamang daw nila ang proposal na isinumite sa kanila ng DPWH. Corina.
8: Nako, ewan ko naman, hindi rin naman ako makapaniwala na mayroong talagang tutukuyin na isang probinsya na hindi bibigyan ng budget, ano? Pero aalamin natin yan siguro sa mga darating na araw. It's a question worth asking.
0: Alas 5:47 atangi. Ipanigoro ni Senator JB Ercito nga walay mahitabong last minute insertion o gamisado sa kini sa reforma sa 2027 budget. Dugang detalye sa tong pagbalik.

0: Enjoy FCB's double promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cash back on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cash back on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay double promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
1: Ilong ranger?
2: Tanaw ni mo, punsa na? Sip-on o dili sip-on?
1: Dili sip-on. Di siguro ni Madayon?
2: Ang hot si Ugrani Nose? First sign na nasa sip-on.
1: Sip-on dayon?
2: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sip-on virus o pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod! Pag Neocef C plus 40 na i-zinc that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sip-on symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sip-on, pag Neocef C plus 40 with zinc dayon.
3: Unilab quality yan.
4: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z plus Forte. If symptoms persist, consult your
5: doctor. DTX 500.
6: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Dalawang araw, tatlo, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Kung sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko. Dahil sa DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte. Pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
7: DTX 500, mabibili sa mga butika.
8: Ingon ani paminawon kung barado ang ilong. Sabayan pagyud og labad sa ulo. Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in Philippines. Decolgen Forte.
9: Kahit itanong mo sa doktor,
10: alagang Unilab yan.
4: Phenylpropanolamine HCI chlorphenamine malate paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Strong sa una, strong
12: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herbastrong na imanggustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
13: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
3: Cheers sa barkada nating
14: Night Shift, OT, Breadwinner.
3: Deserve na deserve nyo magtanduay light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay light, gaan ng may kasama.
15: Drink responsibly.

0: Alas 5:53, parahintas ng mga balita. Wala'y mahitabo ng last minute insertion sa 2027 budget, matod pa ni Senator JB Ejercito. Dugang detalye sa BNC.
1: Wala ng last minute insertions. Yan ang kinumpirma ni Senate Finance Committee Chair JB Ejercito. Dagdag ng senador, mabibigyan ng pagkakataon ang civil society groups at academic experts na makilahok sa budget deliberations. Sa memo ng Billionaire News Channel, tiniyak ni Senador JB Ejercito na hindi papayagan ang mga last-minute insertions sa proposed 2027 national budget. Bubuksan din ang budget deliberation sa publiko para mabusisi ang mga pagbabago sa budget hanggang bicam na kadalasang iniuugnay sa paglobo ng ilang allocation.
2: Napag-aralan na po ninyo, Sen, ang ano, ito pong yung budget for 2027.
3: Yes, Corina, sinimula natin, no, dahil ito inatanggap na natin yung National Expenditure Program or yung National Budget nung isang linggo. Pero this early, sabi ko nga, we will make sure, Corina and Willard, na open tong ano, no, sa publiko na itong budgets, no, hindi hanggang sa bicameral, hanggang sa bicam, no, ay magiging open ay po ito.
1: Giit din ni Ejercito, dapat matalakay ang lahat ng pag-amyenda sa open plenary at hindi na sa tinatawag na small committee. Babantayan din anya ng Senado ang lump sum appropriations at confidential funds para matiyak na malinaw ang layunin at paggagamitan ng pondo.
3: Ang challenge ngayon ay hindi lang pag-shepherd ng crafting ng national budget on time, but to restore the public trust on how the government spends the people's money.
2: Okay, so
3: kailangan ibalik natin ang tiwala ng taong bayan dito.
2: Sir, how are we going to do that? Of course, sinabi nga po ninyo, wala ng confidential funds, yung mga hindi dapat, intelligence funds, wala ng small committee, transparency. Meron po bang mga dagdag na mga hakbang gagawin para nakakabantay po yung mga nakakaalam?
3: We will give a day or two for them to deliberate also kung ano po yung mga nakita nila, kung ano po yung mga inputs nila before we prepare the budget itself, bago natin minto i-submit for the bicameral approval, no, or even the approval in the plenary.
1: Tiniyak ni Ejercito na isa-isang bubusisiin ng Senado ang mga panukalang allocation habang ipinatutupad ang mga reformang layong maiwasan ang mga kontrobersyang bumalot sa mga nakaraang budget cycle.
0: Sa balita sa panahon, duha ka low pressure area, usa ka bagyo sulod gawas sa Philippine Area of Responsibility ang gi-monitor sa PAGASA. Dugang detalye sa UNTV.
4: Dalawang low pressure area at isang bagyo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility ang minomonitor ngayon ng PAGASA. As of 8 a.m., ang isang LPA sa loob ng PAR ay nasa layong 1,170 kilometers sa silangan ng extreme northern Luzon at mayroong high chance na maging bagyo sa loob ng 24 na oras. Habang ang isa pang LPA sa labas ng PAR ay nasa layong 400 kilometers sa kanluran ng Calayan, Cagayan at mayroon ding high chance na maging bagyo sa loob ng 24 hours. Samantala, ang tropical depression sa labas ng PAR ay nasa layong 3,160 kilometers sa silangan ng northeastern Mindanao.
0: Sa gawas, US President Donald Trump nagbahad nga bombahan ang Oman. Dugang detalye sa UNTV.
5: Nagbanta si US President Donald Trump na bobombahin ang Oman. Ito'y kung makakahadlang sila sa isinasagawang pakikipag-usap ng kanyang administrasyon sa Iran. Sa isang panayam kay President Trump, sinabi niya na mayroon na rin umanong direktang black o back channel talks ang Estados Unidos sa Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC. Itinanggi ng IRGC na may pakikipag-usap ito sa US. Gayunpaman, sinabi ng mga opisyal ng Iran na araw ng Lunes na malapit na nilang mabuo ang isang kasunduan sa Oman hinggil sa paglalayag sa Strait of Hormuz. Samantala, nagtapos na rin kahapon ang 60-day deadline para magkaroon ng kasunduan ng dalawang panig tungo sa pagwawakas ng kanilang alitan.
0: Bago ito naglangkob sa itong mga balita, karong adlaw nga Martes, mga balita sa First Consolidated Bank FCB. Hangtod sa sunod nga higayon, sangalan sa kinitibukang puwersa sa DYRD, sa pikas sa lawak, Engineer Gilbert Tulopo, Bani Eric, kini si Alin Doidora, ang friend mo forever.
6: Inyong nabati ang labing ulahing mga katikaran dinhi sa Bohol o sa ubang dapit sa atong nasod. Hatod sa maayong tinguha sa First Consolidated Bank, FCB. Dinhi sa FCB Balita! Balita.
7: The angel of the Lord declared unto Mary,
8: and she conceived by the Holy Spirit.
7: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
8: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
7: Behold, the handmaid of the Lord.
8: Be it done unto me according to your word.
7: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
8: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
7: And the Word was made flesh
8: and dwelt among us.
7: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
8: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
7: Pray for us, the Holy Mother of God,
8: that we may be made worthy of the promises of Christ.
7: Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
8: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
9: Time check is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. Time check is brought to you by Decolgen Tablet. Decongest with Decolgen. With maximum decongesting. Time check is brought to you by Myra E. Myra E. Step into your Myra era.
10: Ako dahi si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Na inakasulti na ko nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Munang ako dahi ang patumar akong amahan. Og sulod sa pila ka adlaw, nakita na ko nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og Sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede pud ni kanatong tanan.
11: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
13: Unilab quality yan.
14: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
15: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mga katawan ay talaga pong tinitiis ko sa sakit. Pagkainan ko po nito, napakalaking ang pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
16: At sa Panginoon.
15: Una po ay sa Panginoon.
17: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
18: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo. Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong o labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
19: Alagang Unilab yan.
20: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Agay! Sakita sa kong lawas, Runoy.
0: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing Alaksan. Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
13: 3 times faster.
0: Mogi pa extra bilis-bilis. Bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
13: New Alaksan Extra.
0: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra Paracetamol plus Ibuprofen Sodium Dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
13: New Alaksan Extra
0: Extra paspas, extra galing.
16: Problema, igawas!

0: Hilab quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Uy, nabugat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
4: Rexido Forte!
5: Mas paspas, banat sa upat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Strong sa una,
8: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
11: Nagsaulog sa ikastintaydos katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bol-ano.
12: Ang istasyon sa katawhan.
11: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamayag.

0: aron ang katawhan masayod sa mga katinawan, kamatuuran.
1: Maayong adlaw Bohol, mayong adlaw Tagbilaran, mayong adlaw sa itong mga suking tigpaminaw. Ngayong programa ang magpakabana alang sa kamatuuran. Mayong adlaw sa ito ang kinalangga nga mayor sa siyudad sa Tagbilaran, the woman behind servisyong from womb to tomb, gugma Tagbilaran ug servisyong nakasentro sa pamilyang Tagbilaranon, the multi-awarded city mayor, Mayor Jane Yap, ang ito ang busy mayor, vice mayor attorney Adam Relson Hala, the first gentleman and first district representative, Congressman Babay Yap, mayong maayong adlaw kaninyong tanan. Ug mayong adlaw usab sa ato ang 16th sangguniang panlungsod city councilors at ang makaubanan natong mga city hall employees, ilabi na usab sa ato ang mga department heads, office heads, and sa ato ang chief of staff sa city mayor's office, Ma'am Catherine Torimocha, and our city administrator, Sir Alvin Luis Acuzar. Again, mayong maayong adlaw kaninyong tanan. Ugmayong adlaw usab no sa ato mga nagsikay-sikay diha sa ato mga tagsa-tagsa ka mga panimalay nga nangandam sa mga pagkaon karong orasa. Daghan kayong salamat mga higala sa inyong pakigunong, pakiguban ug pagpaminaw kabahin sa mga updates, programs and activities nato sa itong pagamhanang lokal sa siyudad sa Tagbilaran and our updates and developments ning ato ang siyudad sa Tagbilaran. Again, mayong maayong adlaw kaninyong tanan. Ug maayong adlaw usab no sa ato ang 15 ka barangays ning ato ang siyudad sa Tagbilaran ato mga 15 ka kapitanes, mga higala ug mga Tagbilaranon usab no nga naminaw ning ato ang matag adlaw nga programa. Again, maayong maayong adlaw kaninyong tanan. Kini si Kim Anob ang inyong makauban karong adlawa. And yes, maayong adlaw usab no sa ato ang tigtimon natong programa nga nag-ensure nga madungog ta sa kahanginan via radio o sa ato ang Facebook page, mga higala. Sa ato ang radio, madungog ta kay ato ang programa, mga higala, gi-air ni siya, no? Sa ato ang DYRD station. And sa ato ang Facebook page, no? Sa DYRD nga mo'y pwede naka-live ang ato ang programa, mga higala. Sa DYRD Bohol ang kasaligan. And yes, mayong adlaw usab sa ato ang tigtimo na itong programa, no? Sila Sir Jerry Cahe, si Sir Gilbert Tulo, o si Sir Eric Ihok nga again, nag-insure jud, no? Nga madungog o makita ta sa ato ang FB page o madungog ta sa kahanginan via DYRD. And yes, no? Mga higala, today is August 18, 2026, adlaw nga Martes. Yes, ikadong adlaw na itong mga higala sa itong pagpanerbisyo sa itong buhatan sa City Government of Tagbilaran. Tungon kayong laing adlaw na usab mga higala, laing na usab nga adlaw ang ito ang pag-aisgutan, kabahin sa mga katikaran, programa o serbisyo ng ito ang pagamhanang lokal sa syudad sa Tagbilaran. So stay tuned lang, no? Okay, until the end of our program, atong ipanghatod ang ato ang mga labas ng mga balita, kabahin sa atong nakuha ng news beats, and of course, sa ato ang mga Facebook page posts usab, no, sa mga activities and programs ni Mayor Jane Yap nga iyang gibuhat diri sa Dakbayan sa Tagbilaran. So mao nang maguban-uban ta sa pipila ka mga minutos, mga higala, para atong mahatod ang ato ang mga labas nga balita. Sa dili pa nato yato dato mga dadaiyang mga programa, serbisyo sa itong pagamhanang lokal sa siyudad sa Tagbilaran, tuguti sa ko, no, sa pagpangumusta sa itong mga suking tigpaminaw, both sa ito ang radio program or radio station and sa ito ang naminaw o natanaw sa ito ang Facebook page sa DYRD Bohol ang kasaligan. Kamusta? Kamusta yung tibok adlaw? I hope you are all good, you are all fine, namo sa maayong panglawas. And speaking of panglawas, mga higala, ayon tan mo kalimot, no, sa pagdala og payong or pagsuot og jacket nga dunay good para protection sa tong lawas laban sa di nato matansya nga dagan sa panahon. Kaya tong panahon, mga higala, usahay mo uwan and then init kaayo. So mo nang ampingan nato ang ato ang lawas, no, para dili ta masakit sama sa kining ubo, sipon ug hilanat. So mao nang don't forget also to drink 8 glasses of water a day kung init kayo ang panahon, to stay hydrated, no, and to take vitamins also, no, para at least matabangan pod sa proteksyon ang ato ang lawas laban sa aning mga sakit.

0: Ug atong timanan mga higala na health is wealth. Yes, no? And phone patch lang tayo gihapon mga higala, no? Nihato ang programa tungod kay aduna tayo giatina, no? Diri sa JJ's mga higala, usa ka training kabahin sa refresher course sa itong mga katarungang or sa ito ang katarungang pambarangay. So, maunang phone patch sa langta sa itong amonang makauban sa koninyo through sa ito ang phone patch. So, maunang stay with me till the end of the program. So, mga higala, aring puntuha, aring nata sa ito ang news bits nga itong nakuha sa itong buhatan sa City Government of Tagbilaran. Usa na usab kadakong proyekto alang sa Tagbilaran City ang ipatuman pinaagi sa rehabilitation sa Manga Fishport. Sumala ni Mayor Jane Yap, naaprubahan na ang pagtuman sa Manga Fishport Development Plan ubos sa suporta sa Department of Agriculture ug Philippine Fisheries Development Authority. Ang maong proyekto adunay garantisadong budget nga dili moubos 100 million pesos alang sa improvement o rehabilitation sa Manga Fishport. Ginauman nga pinaagi sa proyekto matukod ang usa ka moderno, limpyo, luwas o organisado nga Manga Fishport. Lakip sa maong giplanong improvements ang pagbarog sa solar-powered modern fish market, improved fish port facilities, mas maayong access o parking area, wastewater treatment facility o cold storage. Adunay usab kini gigahin nga luna para sa on-site paluto aron mapalambo usab ang market tourism sa Manga. Matod ni Mayor Jenia nga ang pag-ugmad sa Manga Fish Port dako kaayo og pagtabang sa mga mangingisda ug mga lumulupyo sa dakbayan. Ipasalamatan usab sa mayor ang Department of Agriculture ug Philippine Fisheries Development Authority ingon man si Congressman Babayap sa ilang suporta ug paningkamot arong matuman ang rehabilitasyon sa Manga Fish Port nga giila isip usa ka mahinungdanong lakang sa pagpalig-on sa fisheries sector ug lokal nga ekonomiya sa dakbayan sa Tagbilaran. Ug sa laing bahin usab mga higala, naghimo og mga lakang ang City Government of Tagbilaran pinaagi sa City Tourism Office nga pagpalapad sa tourism opportunities dinhi sa dakbayan. Apil niini ang bag-o pala nga nahuman nga market tours training nga gitambungan sa mga department heads ug stakeholders. Gipangunahan ang training sa Department of Tourism Region 7 diin gisgutan ang market tourism, kasaysayan sa Tagbilaran City Central Market, cultural resources mapping ug pag-ila sa mga produkto, serbisyo ug lokal nga assets nga mahimong kabahin sa tourism experience sa siyudad. Gisgutan usab ang food preparation ug market sanitation, ingon man ang pagproseso sa datos nga mahimong gamiton sa pagplano sa umaabot nga mga programa alang sa merkado. Matod ni Mayor Jane Yap nga sama sa ubang mga nasod, pwede kaayo nga mahimong usa ka tourism experience ang pagbisita sa Tagbilaran City Central Market. Tungod niini, importante nga mapalambo ang merkado aron mahimong mas limpyo, organisado ug mas madanihon para sa mga turista. Gilauman nga ang market tours training dako og ikatabang sa City Government sa umaabot nga mga plano nga siguradong maghatag og asenso sa panginabuhian sa mga vendors ug lokal nga negosyante. Sa laing bahin usab mga higala, kabahin sa ito ang news bits nga ito ang nakuha sa tungbuatan sa City Government of Tagbilaran. Ang dakbayan sa Tagbilaran, usa ka opisyal nga miyembro sa Open Government Partnership or OGP Local nga nagsubay sa mga core values nga access to information, civic participation, public accountability, og technology and innovation. Gipahiluna sa City Government ang dakong bilis sa tingog sa katawhan pinaagi sa mga mekanismo sama sa CSO Desk, ang naorganisa nga Tagbilaran City People's Council ug ang padayon nga feedback mechanisms ug bukas nga pagdawat sa mga suwisyon aron masiguro ang mga programa, proyekto ug serbisyo mutubag sa tinuod nga panginahanglan sa mga Tagbilaranon. Sa Yap Hala Administration, ilabina ni Mayor Jane Yap, klaro ang paningkamot nga maminaw sa katawhan ug himuon silang kauban sa pagplano ug pagpatuman sa kalambuan sa Dakbayan. Pinaagi sa OGP, ang Tagbilaran City nagpadayon sa pagpaningkamot aron mahimong mas abli, mas responsable ug mas makatawhanong syudad. Ug mao kato mga higala ang ato ang news beats nga atong nakuha sa itong buhatan sa City Government of Tagbilaran. O garing punto ang mga higala, ay nausad kita sa ito ang Facebook page post sa ito ang pinalangga nga mayor sa syudad sa Tagbilaran, Mayor Jane Yap. Sa ito mga Tagbilaranans nga wala pa naka-like and share sa ito ang Facebook page post ni Mayor Jane Yap, no, please don't forget to like and share kay ani na ito makita, ari na ito mabasa ug mahibaw-an ang mga legit ug iwas fake news mga higala, no, legit nga mga information, activities, programs and services nga gibuhat ni Mayor Jane Yap alang sa Dakbayan sa Tagbilaran. So mao kini ato ang mga legit nga Facebook page nga atong mabasa mga higala, no, para guided ta sa mga updated programs and services. And also, please don't forget to like sab, no, sa ato ang Tagbilaran City Government Facebook page kay ana usab pod, no, ang mga lakang mga programa ug serbisyo ug mga announcement and information alang sa mga Tagbilaranons ug alang sa mga Dakbayan sa Tagbilaran para aware ta kabahin sa mga updates ning atong pagamhan ng lokal sa syudad sa Tagbilaran. Mga higala, ito sang basahon, no, ang Facebook page post ni Mayor Jane Yap. Matod niya sa iyang Facebook page post, "Let there be light." Hayag na ang Manggat Tip-Tip Road. Usa kini sa mga request nga kadunay natong madungog gikan sa atong mga residente ug sa atong barangay leaders kabahin sa street lights para mas hayag ug mas safe ang atong dalan labi na sa gabii. Karon giturn over na nato ang street lighting project Manggat Tip-Tip Road Phase 1. Sa Yap Hala Administration, simple ra atong prinsipyo, maminaw sa katawhan, unya atong trabahoon. Kay ang serbisyo dili kutob sa saad, kinahanglan makita, mabati ug mapahimuslan sa katawhan. Buhat kontra saad. Mao kato mga higala ang ato ang Facebook page post sa ato ang pinalangga nga mayor sa syudad sa Tagbilaran, Mayor Jane Yap. Aring puntaw sa mga higala, aring na usap kita kabahin sa ato ang update sa ato ang Tagbilaran Citizen ID. Sa ito mga kaisunan na itong mga Tagbilaranons na wala pa naka-avail sa ito ang Tagbilaran Citizen ID card, please don't forget to avail, no, kay libre ni siya mga higala. Sa dili pa na ko ihatag ang impormasyon kabahin sa itong Tagbilaran Citizen ID card, I will give you an information, no, just a short information or background kabahin sa itong Tagbilaran Citizen ID card. Kini ito ang inisyatiba o programa, mao kini ang unang executive order nga gisayna ni Mayor Jane Yap when she assumed office ni atong July 2022 ang pag-digitalize sa tanang mga transactions and services sa itong pagamhanang lokal sa syudad sa Tagbilaran. And here comes ang ato ang usa sa mga inisyatiba o programa, ang ato ang Tagbilaran Citizen ID card. Kaya itong Tagbilaran Citizen ID card, usa ni siya ka ATM, no, nga pwede na itong magamit sa ito ang madaliang mga transactions. And kini ito ang Tagbilaran Citizen ID card powered by GCash. And kini po ito ang card is a Visa card. So, unsa man po ang ito ang buhaton ani mga higala. Sa itong mga kaigsunan na itong mga Tagbilaranons, no, kung ni-avail ta sa ito ang Tagbilaran Citizen ID caravan, may ito ang July 2025 hantod sa June 2026, pwede na ninyo hang makuha or maklaim ang inyo hang Tagbilaran Citizen ID card. But before ninyo maklaim mga higala, no, please bisita sa ta sa itong Tagbilaran City Government Facebook page. Just scroll lang, no, makita nato dito ang usa sa mga post nato mga higala sa itong Tagbilaran Citizen ID card. Kaya adunay link, no, para i-direct mo sa website. Kini atong website mga higala, dual purpose ni siya. Ngayon dual purpose, kay inag-click na to sa link 1 is kung na-avail ta sa Tabayan Citizen ID card, pwede na itong magamit ni Shanut to check or verify kung naan na ba ang ito ang Tabayan Citizen ID card. Just write lang, no? Or just type your name and your cell number nga imong gigamit sa imong GCash account. And then, once nga nag-enter or okay, na ang information na ng mga higala, no? Duha lang ang mahibawaan ani. One is, mo-appear na siya nga wala pa ang inyong card, or you can claim now your card. So kung maklaim na, pwede na tong bisitahon ang ato ang ICT office na arata gihapon, no? Karon na anata sa to ang City Hall atrium, inagsud na to sa tong City Hall atrium diha sa to ang left side, makita duol sa to ang hagdanan sa atrium, ato makita tong Tabayan Citizen ID card. Duulan lang ato ang mga staff na, no, to mga kauban para makuha ninyo ang inyong Tabayan Citizen ID card. If wala mang gani mga higala, no, ang ipapap is dili pa ready, so pwede ra pud nato i-follow up, no, sa to ang buhatan sa City Hall atrium. Kung wala manggani pa ang inyong tagbilaran Citizen ID card, kay basin mga higala is ang atong address ana no nilapas sa iyang character, or maybe ang ato ang GCash account. So naatay mga kung naay problem or issue nga ato ang ma-encounter nato, para at least ato ang ma-check o mahibaw-an nato unsay problema, para ato ang ma-report o magam-an balik, no, not magam-an balik, kundi ma-report na to sa ito ang GCash nga team, para at least ma-aware sila nga na-change na ang ato ang unsa man gani ang problem sa ito ang card nga nung wala pa ang ato ang Tabayan Citizen ID card ni abot. And ikaduha mga higala, no, so ang ikaduha nga link is pwede ni siyang magamit also sa wala pa nakapa-register o wala pa naka-avail sa ito ang Tagbilaran Citizen ID card. Kay sa ito ang link, pwede na ito siyang i-appear o pwede na ito siyang magamit, no, sa pag-register na ito sa ito ang Tagbilaran Citizen ID card. But make sure nga ito ang Tagbilaran Citizen ID card is imuhang name o imuhang number. So meaning, fully verified ang imuhang GCash account, and then imuhang name o imuhang number, no? Kay ikaw man ang tag-iya sa itong Tabayan Citizen ID card. And just complete the details na nga gipangayo, no, sa ito ang link nga gi-provide diha mismo sa ito ang website. And if case man gani, no, dili mo kabalo, di mo ka gay mo teki, pwede kayo mi sa ito ang buhatan diha sa ito ang City Hall atrium. Naatay booth ana, no, sa ato ang Tabayan Citizen ID card, willing kayo mi nga mo assist ug motabang ninyo sa pagpa-register sa inyong tagbila para maka-avail sa ato ang Tabayan Citizen ID card. Again, this is all for free, wala mo ipagabayran maski piso, ug maski naka-avail na ta sa ato ang Tabayan Citizen ID card ug inyong kwaon inyong Tabayan Citizen ID card, wala sad ni bayad maski piso. So unsa may perks and benefits na to atong makuha sa atong Tabayan Citizen ID card? One, pwede na siya magamit sa kung mo abroad ta or mo surisuroy ta sa ato ang outside sa atong country, pwede na ito magamit sa ato ang mga pag-purchase sa mga items or products nga ato ang i-avail. Ikaduha, sa diri sa ato ang sa Philippines, pwede pa sa ding magamit na to, no, sa pagbayad sa mga purchase og items na to, no, nga to ang gipalit sa to ang mga establishment. So pwede ka ni magamit, no, para di na mo magdaog mga bills or coins, no, so pwede kayo gamiton ang Tabayan Citizen ID card. Ikatulo is pwede po din magamit kung ginahadya mo nga naamoy bills nga magunitan, so pwede kayo ni magamit sa pag-withdraw sa any ATM Visa machine. And ikaupat o sa mga higala, no, doon natin gi-partner nga mga establishments or merchants na to, no, nga muhatag o ginagmay nga discounts kung doon natin Tabayan Citizen ID card. So just wait sa to ang posting, no, or information kung unsa ang mga merchants or establishments sa Tagbilaran City only nga nihatag og mga gagmay nga mga discounts kabahin sa ato ang Tagbilaran Citizen ID card. So again, this is all for free, open ang ato ang City Hall atrium, no, mga igala, ang ato ang booth from Mondays to Fridays from 8 o'clock in the morning hantod sa alas 5 sa hapon. So mga kato mga higala, ang ato ang update kabahin sa itong Tabayan Citizen ID card. O ganyan po ito ang mga higala ay nausakitan sa itong mga pinalangga ng mga senior citizens sa dakbayan sa Tagbilaran nga nagsaulog sa lang-adlaw na tawhan karong adlawa, August 18, 2026, adlaw nga Martes. Taga-barangay Dao, happy birthday nila ni Elena Milianes, Leoncio Dumadag, Lynn Clara Uy, and Merlita Castillotos. Taga-barangay San Isidro, happy birthday ni Father Fermin Bugtong, Hirana Elizabeth or Elizabeth Hirana and Maria Chona Sotomayor. Taga-barangay Tabawan, happy happy birthday nila ni Jimmy Tisoro. And barangay Tiptip, happy birthday ni Elina Maruha Datoy. Taga-barangay Manga, happy birthday nila ni Agapito Cabillanes and Flora Hinaputan. Taga-barangay Taluto, happy birthday nila ni Flora Codillo, Codilla and Florita Leopoldo. Taga-barangay Buoy. Happy birthday nila ni Florita Leopoldo. Sorry, ni Leonita Galaw, Flora Mercader, Jeremine Quinones, and Alicia Pusta. Taga-barangay Cubon, happy, happy birthday. Usap, no? Or greetings going out to you. Ludivina Pestelios, Flora Bertodazo, Miraflor Ino, Fermina Biloy, Fermina Viudor, nila usab nila ni Danilo Corion, Elena Matabanan, Flora Piñarejo, and Asuncion Utuhan. Taga-barangay Poblacion 2, happy birthday ni Erlinda Buho. Taga-barangay Poblacion 3, happy birthday nila ni Hermana Bildoro, Manuel Pasagad, Flora Sahonia, Jose Bolesar Jr. Taga-barangay Poblacion 1, happy birthday nila ni Flora Kimbo. Taga-barangay Mansasa, happy birthday ni Flora Sanchez. And barangay Buol, happy birthday ni Elina Lungat and Agapita Carba. Taga-barangay Dampas, happy birthday nila ni Ifieda Edo, Floro Barnido, and Maria Imelda Gipayo. Happy, happy birthday sa itong mga pinalangga na itong mga senior citizens sa Dakbayan sa Tagbilaran. Sa ito ang kauban sa buhat sa pagpanerbisyo na nagsaulo kusab sa adlong natawhan karong adlawa. Happy birthday nila ni Maria Eloisa Abigail Bildoro Perocho Floro Julian Planteras Blancas Virgilio Palatao Abinoja Jr. Roderick Pajaron Madera Charity Lee Opapo Cacho Robilin Lokias Pundok Neil Moreno Montilla SF03 Brian Habay Kim Michael Alia Delantar Giselle Viudor Exaure Nesli Salo Fajardo Julina Quijada Mara Lizel Ratilia Dinges Agustina Nailon Juan Humila Sr. and Romilo Alo. Happy, happy birthday kaninyong tanan. Greetings from Mayor Jania, Vice Mayor Attorney Adam Relson Hala, First Gentleman, First District Representative Congressman Babaya, our 16 Sangguniang Pandungsod City Councilors, wishing you all a bountiful and wonderful day kaninyong tanan. And of course, sa itong mga suking tigpaminaw nga nagsaulog usab sa adlong natawhan karong adlawa, nga wala ito na-mention sa itong programa, happy, happy birthday kaninyong tanan. And yes, I would like to greet sa ito ang mga suking tigpaminaw. Hello to Kuya Jasper Olem Bacolod sa Barangay Taloto nga naminaw sa itong programa. Hello, hello Kuya, and maayong adlaw kanimo. And of course, sa itong mga suking tigpaminaw usab nung always usab nga nagasuporta og naminaw sa akong programa, maayong adlaw usab nila ni Ma'am Fernandez, no? Ma'am Yuni Fernandez, Sir George Utuhan, sila ni sila Sir Ford Tormis, sila Ma'am Chiche Tormis, and also nila ni Ate Floribel Gorya. Hello, hello. Og maayong adlaw kay ninyo. And also to Justine Utuhan of Barangay Cugon and Innocencio Adlaon of Barangay Poblacion 2. Dagan kayong salamat sa itong mga suking tigpaminaw. Again, no? Dagan kayong salamat mga higala sa inyong pagiguban kanako o mag-uban o sa kita. Ugmang adlaw sa samang takna itong sasyon itong programa, ang magpakabana alang sa kamaturan. Kini si Kim Anog, bingon na lang kaninyo. serbisyong from womb to tomb, gugma tagbilaran o serbisyong nakasentro sa pamilyang tagbilaranon ang friend mo forever. Sa ngalan na lang ni Mayor Jenya, Vice Mayor Attorney Adam Rosanala, First Gentleman, First District Representative, Congressman Babaya Pabrasusin, Sangguni ang Panlungsod City Councilors, at ang Chief of Staff ang Katanin Torimocha, and our City Administrator Sir Alvin Luis Acuzar. As we all say in Tagbilaran City, asenso pa more.
1: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
2: This is brought to you by Biogesic tablet. Headaches can strike anytime anywhere, kaya always bring Biogesic anytime anywhere. Choose ingat, choose Biogesic. This news is brought to you by Myra E. Myra E, step into your Myra era. This news is brought to you by Decolgen tablet. Decongest with Decolgen, with maximum decongesting.
3: This time check is brought to you by BJV Printing Press, located in Judge Antonio Opus Building, Corner Binting and M. Turalba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing.
4: As one home is mother comforts, so I will comfort you. Ako si Liville Damontimor, taga Cagayan de Oro, 68 years old, proud nanay and lula. Noong una, matamlay ako, diwang, halos dili kalihok. Pero pag-take na ko og MX3, nagbalik ang akong kusog. Nangunta na sila sa akong say, imuhang ginainom ni. And ko, ga MX3 raman ko. Isa nga, naangay lagi ka ni. Kaya nakita mo ko nila sa una nga, niwang jud ko, nga, laon niya. Diba sa luya jud, matamlay ako, parang kulang kung wala ang MX3. Yung minsan yung isang kaibigan ko, may dito ba oh, may bukol. Sinabihan ko lang man siya na mag-inom ka ng MX3. Nandiyan kami sa butika, nagbili siya ng 6. Pagka after 3 days, nawala daw yung bukol niya. O, diyan ako believe. 10 years na ko nagamit sa MX3. Tunay, natural at original. Gawa ng Pilipino. MX3, direkto bilib.
5: Oh, what nasad kay energy? Unsaon na lang imong mga goals in life? Next time na lang?
6: Puhata na! Pag Enervon Z Plus! Aron matabangan mo level up ang panglawas through extra energy with proper diet and exercise. Start living the life you want! Kay mas piskay ang life with energy! Enervon Z Plus!
7: Unilab yan.
8: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Hindi magpapahuli ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ito ay gawa sa mga piling sangka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagun D, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kaya sa pagtahak ng ating mga pangarap, siguraduhin alagaan ang iyong kalusugan. Mahabot mo pa ba ang pangarap mo kung may sakit ka na? Stay healthy with proper diet and exercise. Kasama ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.
10: Makabuhay day mga sano, mga bulanon. Kini si Doc Bri Palange sa EXL Makabuhay Plus. Naatay health and wellness caravan sa Tagbilaran, Bohol. Sa August 18 sa Barangay Ubuhan Covered Court ug sa August 19 sa Poblacion 2 Gym. Unsa man ang inyong mga balatian, kita kids, kauban sa atong Makabuhay Team sa EXL Makabuhay Health and Wellness Caravan karong August 18 ug 19. Usbon ko karong August 18 sa Barangay Ubuhan Covered Court ug sa August 19 sa Poblacion 2 Gym, Tagbilaran, Bohol. Kini si Doc Bri Palange, kita kids.
11: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol nang haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
12: Nagsaulog sa ikas-22 katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano. Ang

0: Muna, may galang kining nagpangitabo karon sa atong nasod, labi na sa mga tulungaan ng kalabot ining pagpamusil, may gala, no? Makaingontag nga murag lahi na gyud, no? Dako na gyud kausaban ang mga pamatasan sa atong mga batan-on karong panahon na. O dako gyud kayog papel ang atong mataginikanan, mga higala, no? Kay di man mahimo nga atong yung ipiyal ang tanan ngadto sa atong mga magtutudlo. So kinang lang yun, sama pa ng lit niini. Kung ano man po nga dali man kayo nagka-access kining mga suspitsado sa mga armas sa ilahang sama aning natabo karon sa bongga ang tag-iya, ang iyang amahan, matud pa. Unya katong dito sa Tacloban, ang tag-iya sa maong pusil, iyang iyaan. So, wad din na butangi o locker on sa ba, no? Pura ba o tingali, doon na yung pag-review siguro, no, sa mga different nga law enforcement agency. Labi na sa ilahang mga gipang-issue nga mga armas, mga higala. Kay lisod na rong panahon na, no? Tiyo bugo ka duhain taon ka mga tinunan na kalas sa pagpamusil, mga higala. Kaganihang buntag, no? O gani, doon na tayo nakuha nga interview din gisaysay ni Deputy City Director for Operation Police Lieutenant Colonel Paul Andrew Cortez bahin sa nitabong pagpamusil sa Osaka Grade 10 student sold sa Ateneo de Zamboanga University. Ganihang buntag. Gitugani ni ang duha ka mga armas ang gida sa suspek atol sa iyang pagpaarak ngadto sa ubang mga itinunaan o magtutudlo nga nagklase ni atong gayon na sud sa ilahang classroom. So, gikumpirma usab sa maong police official nga base sa ilahang ihap, duha ang natala nga nakalas nga kinabuhi sa maong pangitabo nga pulos tinunaan sa maong nga tulungaan. Lakip nini ang suspek sa pangitabo. Ug padayon karon ang gihimong imbestigasyon sa mga otoridad labot sa nitabong insidente. So, tiaw kang automatic pang armas ang gida. Pastilan Ginoo muna nga kinahanglan gyud nga ugani na interview usab ang presidente mahigala sa Ateneo de Zamboanga University nga si Father Gilry Anthony Arnold Andal ang presidente sa Ateneo de Zamboanga University atol sa gipaygayon nga press conference kaganihang buntag, mga higala, no?
1: Kung banggitin na noong nalaman po namin na mayroong incident po dito sa campus po ito, sa pagpagtulungan po natin sa kabulsan at sa local government unit, agad-agad po tayo at tinignan po ano ang nangyayari sa issue. Ang pangunahing kagustuhan po namin at that time was to make sure that all our students who are at the main building of this campus, junior high school, at saka po ang ating mga elementary or grade school students be properly evacuated. Sila po ay evacuated from the building sa mas malayong covered court.
0: Una nga, amputang, unta, may layo ang ato nga probinsya sa Bohol, labi na sa mga tinunan din, no, sa atong mga tulungaan din sa atong lalawigan sa Bohol. Muna nga, ampuunon yung kayo mahigala, no? Kining naitabo sa atong nasod mahigala. Samtang karong adlaw usab, sa buhatan ni Governor Aris Omintado, kining bag-ong na Pulkom 7 Regional Director ni bisita sa iyang buhatan. Gidawat ni Governor Aris Omintado ang bag-ong milingkod nga Regional Director sa National Police Commission kung na Pulkom 7 nga si Attorney Leonora Bartolome. Atol kini sa iyang courtesy visit sa buhatan ni Governor Aris Omintado. Kauba ni Regional Director Bartolome sila si Attorney Lisel Liamido, ARD na Pulkom 7, Attorney Giovanni Bravo, Attorney Peter Bill Elizalde, na Pulkom Bohol o Galia Amor, Lanit. Mapasalamaton si Governor Arce Omintado sa ilahang pagbisita nga naghatag og igayon aron mas mapalig-on ang panagtambayayong tali sa kagamhanang probinsyal o sa Napulcom. Gidawat usab ni Governor Arce Omintado ang Certificate of Appreciation nga gihatag sa Napulcom isip pagpasidungog sa suporta sa provincial government sa ilahang mga kalihukan. Pinagi sa ligon nga pagtinabangay sa kagamhanang ng provincial o ang Napulcom, mas mapalambo pa ang mga lakang alang sa kaluwasan, kahapsay, kalinaw o kayuhan sa tanang bulanon mga higala. Muna nga pasalamat ang amahan sa probinsya sa Bohol ngadto sa mga nagkadaiyang ahinsa sa gobyerno inguman sa mga pipila ka mga law enforcement unit no sa waypuas nga panagtambayayong mga higala alang sa kabulahanan sa katawhang bulanon nga gielagaran og tinud-anay ni kasamtangan nga administrasyon. Samtang karong adlaw sa abdunay gipahigayon nga usa ka matawag na tuog workshop diin ang kagamhanang probinsya sa Bohol sa panguna ni Governor Arce Omintado kauban ang Governance for Climate and Disaster Resilience kun GOVCDR project. Nagpahigayon kini og workshop Designing Implementation Pathway for Climate Action in the Lubok River Tourism System kun LRTS. Karong adlaw og dito gipahigayon sa lungsod sa Panglao particular sa Roman Empire Resort. Diin ilang gisgutan sa maong workshop ang resulta sa climate change and disaster risk assessment, reviewon o gatagan o prioridad ang mga aksyon sa pagpahiangay sa pagbag-o sa klima o climate change adaptation o maghimo o mga practical nga mga pamaagi sa pagpatuman pinagi sa mga pagtinabangay nga diskusyon o mga plenary workshop mga sano. So kini nga kalihukan nagtumong sa pagpalig-on sa kalig-on batok sa klima o climate resilience sa LRTS pinagi sa pag-ila sa mga nagunang peligro, pagpalambo sa mga aksyon sa pagpahiangay o pagpalambo sa hiniusang aksyon sa klima dinhi sa kinatibuk-ang lalawigan sa Bohol mga higala. Mauna nga halos matag-adlaw, grabe kaayo ang mga kalihukan nga gipahigayon o gitambungan sa atong mga pinayalang opisyal ning samtangan nga administrasyon may gala sa probinsya sa Bohol. Sa katuyuan nga mahatagan yun o igong aksyon, ang mga posibleng mga panghitabo kung ugaling aduna may mga kalamidad no? Sa atong muagi din sa atong lalawigan sa Bohol. Ang atong oras, alasay 59. Now, daghan ang naginamhinam mga higala ining pagbalik sa Osaka tourism attraction nga nakahatag usab kini og dugang o dako nga revenue sa turismo dinhi sa atong lalawigan sa Bohol. Kining whale shark watching niatong panahona o niya nahunong man eh, no? Gumikan kay dunapay gi plansa nga mga pulisiya o niya atong naibawan murag nahanay naman. In fact, dunanay hingpit nga ordinansa ang atong lalawigan aron maoy sundon sa atong mga operator ining pag-operate ining whale shark watching. Muna nga gilauman nga karong buwan sa Nobyembre magsugod na og abre tingali ang unang mag-abli ni ini may gala ang lungsod sa Lila kay ako nahibawan subsob na ang ilahang pagpagandam ubos sa pagpango ni Lila Mayor Arturo Jed Pulio kay dili lang ang revenue maoy gilantaw sa maong lokalidad kundi dako kayo kini og tabang usab sa employment sa katawhan dito sa lungsod sa Lila. O nga dili lang sa Lila, bisan sa ubang lungsod sa niaging mga tuig ng Labay, sa dihang doon na pa'y mga pipila ka mga whale shark watching site sa Dawis, gani daghan in town nganing doong din sa Sibianan kay ning padangat usab sa ilang sentimento atol sa pagsira mga higala. So wa sila nahimo gumikan kay di mampud mahimo og dili mo aksyon ang atong gobernador. Gumikan kay doon na may balaod. So ang ato po nunyang gobernador mo ay madiskuhido og dili niya implementar ang existing law o provincial ordinance nga gibawal ang paglawog sa mga kining whale shark. Muna nga murapod ang atong gobernador atong tungura murag na bingka apan balaod man so gipatuman mo hinungdan nga nasira gyud ang maong pipila ka mga whale shark watching sites na lakip na nini ang Lila. Muna nga daghan na ginaminam, dili lang siguro ang mga foreign tourists, labi na ning mga Koreano, kaya mao nilang gusto. Gani daghang mga Koreans nga willing mo invest ining klase sa kining tourist attraction. Mga higala, kining whale shark, ambot o gunsag yun naka-interest sila ini. Inguman usab ang mga atong mga kaigsunan nga ma-employ unya oras nga mag-abre na ning maong activities mga higala diha sa lungsod sa Lila. So nalipay ta nga kanhi buntag nahatagan og gigayon sa inyong alagad nga mahinabi ang kugihan nga mayor diha sa lungsod sa Lila nga si Attorney Jed Piulio. Aron usab magpaambit kung unsay mga ilang pagpagandam karong panahon na buhan iniktakda sa pag-abli o balik sa whale shark watching sa lungsod sa Lila, hipno na ang tanan o magasubay sa balaod o dunansa sa atong probinsya sa Bohol, mga higala, nga hingpit na o taon-taon na nga gilagdaan sa ato nga gobernador, mga higala. So tugotik ko nga ato ipabati ang tipik sa iyahang pagkikinabi, gagnibuntag sa inyong lagad, nga host nini si Vice Mayor Tibbs Bulisir, mga higala.
2: Patsing diha sa maong lungsod.
0: Ayotay ha kay atong ipailuna.
3: So, James,
2: yes, ang atong pangutan na andam na ba ang Lila? Set up na ba ang mga tao uguban pa mayor na ining giingon nga pagbalik sa whale shark watching?
3: So, on the part of the LGU, andam ang ato ang lokal na pangoberno sa pagdawat sa atong mga bisita and also sa pag-implement sa unsay gusto ipasubay sa ato ang mga balaod doon.
2: Okay. Mayor Jed, no, pagsubay sa mga unsay gitakda ani Mayor labi na ang no feeding. Sa imong tanaw Mayor, unsa ka ha? Mo pakita ka ha ng mga whale sharks nga wa na may feeding nga mahitabo Mayor Jed.
3: Sa among bantayan, so far pagkakaroon, daghan mangigisda na sa mag reklamo gani nga ginahanglan silang musibo tungod kay daghan pang nagpakita ng mga whale shark na mag-interfere sa ilahang pag-isda about that. So, kumpiyansa ta nga maagya po ng mga whale shark kasi ano, while I feeding aking buod.
2: Pila ka katao mayor ang mabalik sa trabaho niining maong pagbalik karon I understand daghan kayo nakatrabaho aning whale shark activity diha mayor no pila ka katao ni sila
3: sa atong full operations pa ang atong whale shark watching din sa lungsod sa Lila nakapa-employ ta directly employed dito mga 200 ka mga tao and then aside from that daghan po dang nakadikyo mga let us say indirectly employed po sa maong kapanginabuhian sila kapanginabuhian indirectly through the whale shark watching.
2: Kining giingon
3: so,
2: okay, Mayor, kining giingon nga 200, unsa man nga nakatrabaho? Paid by the operator of the whale shark watching or paid by the LGU in enforcing the law o unsa nang naa dinyo diha, Mayor?
3: Naa pud tagi bayaran sa LGU para sa monitoring And then napoy sa operator sa mismo sa maong atraksyon na maogay directly involved sa maong atraksyon at amuang kakabahin sa LGU, well, magutang tang mga tao monitor sa kalinaw, kahapsay, kalimpyo sa lugar o labi na sa koleksyon, pagpaniguro na sa koleksyon sa ato ang lungsod.
2: Let's talk about that collection. Yeah, let's talk about that collection, Mayor, no? Pila man ka collection ang nawa ninyo nga nawa pud ang Welsh watching diha, Mayor, on the average pila ya to ang

0: ato sa ato ang lungsod na unta magamit ato sa nagkanaylaing mga proyekto para sa ato ang mga kanawahan sa lungsod sa Manila. So anyway, mangita niya itong tagpaagi para makasurvive or makasurvival mode ng ato ang haron, pero mangita niya itong tagpaagi para makahimo ang mga magpong ng mga kapangitaan sa itong lungsod para makadeliver kung tagong siya maayo para sa itong lungsod.
1: Mayor, both may pasabot nga kaning 46 million inyuhan ning gi-include as expected income for this year 2026 nga most likely dili ma-realize tungod kay why will shock.
0: Yeah, that was the actual income certificates no nga nawala agyo kay actually naamat tay you're also a vice mayor and nag-monitor man ta sa ato ang latest local revenues sa ato ang seal of good governance sa GLG.
1: Mm-hmm.
0: So sa ato ang pagdimo sa ato assessment, dako gyud kayo kang a. Nga nakita na to ingan na kada kuha ang ato ang kang ato gud sa pagawa sa oil share clutching sa atong lungsod.
1: Mm-hmm. So nini nga mo balik na ni by November. Mao ba gyud na ready set na ba gyud ang ato ang lungsod nga by November magsugod na ta?
0: Yes, we are preparing ourselves. Actually, I'm on my way to Cebu now. Kay napo ko appointment ni Regional Executive Director. Kay mangayo po ng additional inputs on the part of the DENR on the implementation and monitoring sa nabi na sa IRR nga gipagawas pag-o nga di IRR nga gipagawas na usab na po for amended na po ng IRR. So, mangayo lang sa inputs para with finality maklaro bitaw ang tanan.
1: Mm-hmm.
0: Maplastar ang tanan unsay role sa DENR, unsay role sa provincial government, unsay role sa local government sa implementation ani. Nga ako po giyawag ang kooperasyon nato sa atong tourism ministry karon mahapsay gyud ang pagpabalik nato for the sustainability of this project. This is not just for Lina, kundi para kundi sa tibuok probinsya sa Bohol.
1: Ang lungsod sa Lila andam na mudawat. Ang operator mayor, no? I think it's a private entity. Andam na ba po sila nga mo operate?
0: Wala pa ko maka-meet nila, pero ako sila ipatawag karong sumala ka. Aron mahimuan na itong mga nakandaan, mga forward steps ba? In the preparation, karon listen man mo ka lang andam na yun niya, sila di ay hindi. So dapat ang tanang aspeto sa operations na andam na tanang.
1: Mm-hmm. Okay, so kinahanglan ba mayor nga matod pa dunay text dire mayor no nga ang private player og i-absorb na lang na sa LGU barangay or Lila ang pag-operate, kaya ka na mayor to do the ino na to promotion and everything mayor kung mo na i-operate?
0: Amo ning itunan sa una sir. Tungod sa mga prescriptions bitaw na ito sa atong balaod sa procurement, muna mag-isulta niya ang stability po sa operations because of the politics sa atong ang lungsod, sa atong ang nasod, muna elisod ang stability sa negosyo. So we would rather do nga kailan mo dawat o limpio ang atong lungsod di na ta maglapat-lapat sa mga kanang operations without daily grind, kaya mga procurement, kaya ba mo ta mag-procure ta dugay kaayo, maka-interfere po niya sa ato ang operation.
1: Hasta so, po tingali ang marketing mayor, no? Kaya I understand kaning mag-operate kag mga tourist destinations not dili lang kay kining Wolf Shark watching. Ang magic niya na is the marketing mayor, no? Murag mga
0: yes.
1: Private players may expert anang giingog marketing.
0: So ang market good ani is dili man sa ato ang lugar dili ra sa Pilipinas kundi ito sa gawas. So we have no reach ana. Watay kuan ba, watay exposure dito sa Korea, sa China, sa Taiwan, or asa pa din ha. Kundi kaning mga kumpanya nga kuan. But the one thing gusto sa itong departador is i-open na siya sa tanan.
1: Mm.
0: O kung kasi gusto

0: Tayong mga lalaki, kayod araw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang may bagong Revicon, ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
2: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Kinsay ngalan na to, sir?
4: Paul Mercado, diyan ni sir.
3: Multana lang ko. Kinang gatumar ka o DTX500?
4: O sir, mga naginatumar na ko kanunay. Kaya na-diagnose mong ko nga na ay prostate problem. Bisod kong pangihi. Kaya ni Pumbag man. Mabag po na kong tiil. Inahilantan po ko. Nagpalit o DTX500. Niinom ko sa buntag kaduha. Nasa gabi, doha kapsula sa susuntaon. Naayo ko. May review. DTX500 na ginakayo na ko. Labis jud kayo, sir. DTX500.
5: DTX500. Mabalisa mga butika.

0: Sab quality yan.
1: And Roxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Senior citizen baka o adunay mga gihambing nga mga balatian, adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa ampalaya, banaba, kamote o duhat o lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
3: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Life Prolong Sugatrol invites you to attend its forthcoming medical mission at the Senior Citizens Building, Barangay Punta Cruz, Maribohok, Bohol, August 23, 2026, 1 p.m. till 4 p.m. We encourage residents of the area to participate in the said medical mission.
6: Ilong Ranger?
7: Tanaw nimo, punsa na? Sipon o dili sipon?
6: Dili sipon. Di siguro ni madayon.
7: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sipon.
6: Sipon dayon?
7: Oh, di ha pinakadaghan ang sipon virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neocert C plus 40 na IZ that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neocert C plus 40 with zinc dayon.
0: Unilab quality yan.
8: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Balita o impormasyon, gipaminaw sa katawang bulano.
10: DYRD jud kay kanang DYRD first palang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila og pamaagi sa pagatag sa pagdungog sa mga tawo.
11: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibayad.
12: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukin tigpaminaw sa DYRD sa paghimo no sab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
13: Ang istasyon sa katawhan.
14: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya. Ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
15: Higala kumusta, maayong adlaw. Welcome na sa Something Like Editions. Pagparago ba ni atong tulumanon? Inyong tulumanon, ang Plastada First Portion sa gihapon, inyong sulugod sa kanunay, Wing Wing Jimenez Lagura. Makiguban ninyo ni ining tungastak na pagkatod ganinyo sa mga naglugapit, naglugapat, nga mga impormasyon nga may labot ang lalawigang bulanon. Arya, maayong pagpaminaw, mayong pagpanikaisikay sa tanang katauhang tagbilaranon. Hinaut ang tanan, anak, kanunay sa kapis kay kabaskog sa inyong tagsatag sa kapanglawas. Nining orasas kahaponon. Aunya sa atong tanang drivers, gikan sa Balhabal, tricycle, tricab, multicab, public utility jeep, public utility bus, V-hire driver, legal o kuluro, mayong pagpaminaw, amping mo sa kanunay sa inyong pagmaniho. O niya, sa ato mga kaigsunan, nga naman ginabuhi din has kamerkaduhan, tanan nga mga market vendors, uban sa atong mga mamalitay, maayong pagpaminaw. O niya, sa 1109 ka mga barangay, nga mo'y galangkob sa lalawigan sa Bohol, maayong pagpanikaisikay, maayong pagpaminaw. O niya, ngadto nila ninong Tikoy Manligis, nila ni Agaw Michelle, ni Agaw Lilo Yagaw, ni Inting Tare, kumusta ninyong tanan? Welcome ning tulumanong Plastada. Shout out po, ganto nila ni Mayor Junin Caberte, Mayor Norman Tata Palacio, ni Sir Abraham Clarin, ang atong Municipal Administrator sa Lungsod sa Sevilla. Maayong pagpaminaw. O niya, sa ako sab nga amigo, kang Mayong Solomon. Ah, maayong pagpanikasikay diha Mayong. Welcome ning atong tulumanon, Idol Rabagyo ni Aswili Ramasola, kay parihas kuno silang paboritong kulor, pink. O diyan, ni Sir Ginar Valioso, ang atong SB Secretary sa Lungsod Luway. Kakita mi kagahapon, lipay kay ko, kita ming Sir Ginar. Kanya, sa akong igagaw, kang Konsehal Edwin Dumpor Sis, no? Atong Konsehal Dines Lungsos Luway, Buutan, Batanon, Kasanigan, sayon kayong duulon, Magiloyon, Matinabangon. Parehas ni sila sa akong igagaw gihapon, Konsehal po dinhas Lungsos Luway, last term nga Municipal Councilor, si Konsehal Ray Anthony Sopanga. Mayong pagpalikaisikay di hagaw unya congratulations no sa imong anak si Bea o si Joey nga nahiluna na gyud no kagahapon. So agaw Ray no sa tibok imong pamilya, mayong pagpaminaw labi pa ni Daddy Tony og ni Mami Victoria. Kumusta ninyong tanan amping sa kanunay? Unya si Boss Ilni Tare nanimbaya pod sa tanang katawhang luway non. Kaya sa atong mga silinganan ganapit, silinganan ganakbayan, silinganan nga probinsya, kutob sa maabot sa itong pagsibya, kutob sa naka-view sa tanan ng mga Facebook account, kanunay kasunod gatang anin tulumanon, inyong tulumanon, plastada first o second portion, maayong pagpaminaw. O niya, ni Boss Ariel Handayan, dinhas anda, kumusta, maayong pagpanikaisikay. Ang akong mga dikampanilyang abogado, pinagi sa pagpanguna sa akong lead counsel, Attorney Tony Arabejo, uban sa iyang mga kaubanan, sila si Attorney Fermino Boymar, Attorney Luni Pequero, Attorney Chek Baluma, Attorney Brian Pilandas, Attorney Elijah Salis, ug ang akong Cebu-based lawyer nga lumad nga hagnaanon si Attorney John Michael Cagulada. Silang tanan, kanunay yun nangumustag na nimbaya sa tanang katawhang bulanon, labi pa ang mga sukinting paminaw, niining tulumanon, inyong tulumanon ang plastada first portion. O niya, si Attorney Handel Lagunay, uban sa tibok niyang pamilya, nanimbaya po sa tanang katawhang bulanon, labi pa sa katawhan sa unang distrito. Ang amahan si Lalawigan, si Governor Aris Omitado, kauban po ni Kong Banban, uban sa tibok nilang pamilya, kanunay po nanimbayag ng umusta sa tanang katawhang bulanon. O niya, mga igsoon, akong pagtimbaya po di ay sa atong amahan sa lungsod ubay sa kanunay way paglubad no Mayor Dudong Kustan Reyes, kauban nila ni Boss Janjan no isa gani Arais kanunay nanimbayas Boss Janjan Janjan Arnais sa tibok niyang pamilya. Welcome ning atong tulumanon. Onya mga igsoon, ari sa tas mga kalabuan katikaran dinis lalawigan sa Bohol.
16: Ang Philippine National Police diha po'y dako nga kalihukan. Yeah. And then ning bisita nato ang atong regional director. You were there sa maong event. Paambit ko no gob unsa ang atong maong event.
17: Actually nahimot ang guest speaker nila no. Mm. Sa ilahang 31st
16: PCR month.
17: PCR month. And diha po ang mga mayors, diha po si Congresswoman, Congresswoman Banban na mga awardee no tungod kay na pasabot ato ang ilang contribution, collaboration na mga kalihukan uban sa mga pulis mo gyud pang awardan diha. Diha Mayor Jed, Yolyo, diha mga pastor, diha katong Muslim na to na isuon sa ubay. Mm. And wala na ko kahinun ko sa ilang mga contribution. Si Congresswoman Banban, siya rin i-awardan. Ako apila ko. Ako may speaker. Bahin sa balay sa paglaong ng among di, partnership with the PNP, Bohol. No? Na recognize ko noon eh, sa tibuok PNP institution na unique. Kaya karoon pa kuno sila na himong kadungog na ang mga pulis dahil nanukod o balay, bisa gamay ra ang budget. Pero kaning atong gamay na budget na nahatag, need maguni og labor component. Mm. And money ang very expensive na part sa kung maghimot ag balay. So, ang himos mga pulis, sila ang mooy atong himong liborer.
16: Manpower.
17: Mawin na akong ipatrain o tisla ng yung mga pulis kay inig tanaw na ko diba maghiwi ni Weskwala ni ilang mga ginabsan. So gipatrain og tisda maayo na po so para po pero mangundang na po pulis kay magkuan na lang ko lang magmason na lang ko lang. Mason brotherhood ba
16: oo.
17: So ang hitabo na recognize sila o kwan sila bet ang atong PNP Bohol BPPO sa for kaning ingani na po ng programa sa tibuok Pilipinas. So and matod nila sa PNP i-replicate kuno ning programa ha. Promote gingon po sa taga PNP Pod Bohol unsa ang pag-replicate kung di sila makakita og tanang partner na mo pundo og mga malay. Mo na karon na ani tabo ato naman nila sugdan di ato na po ning tiwason.
16: Oo.
17: Na sila pangutang si Gob dong hardware og panglista niya gitigil na butang bayan ani niya may lang pug na kung napoy mo uban mo tabang di ato la pong ato pong ikuan mo na napaspas na ni kay musugot mo putong hardware og kuan ka ko pa may nalang na ikaw nakatabang kayo sa kita'y tabangan.
16: Dito. Kuha na sa mga balay paglaong, pila na tanan?
17: 128 na ito na turnover plus na apay ongoing na mga 30 and then nasa ubay 50. So, most likely, daghan-daghan na gusto na. Tibok, Bohol.
16: Tibok, Bohol. And then, nag-blessing po sa agility. Dito sa old airport ang atong new Bohol Business Park.
17: Yeah. Usa na ka unsa ni kining makita sa mga tao sa atong mga saad na ato gyud himoon og kining IT hub or business center ang old airport. In fact, kung inyo nakita pod bag-o pa ta may bisita sa CAAP after ni sa meeting na mo ni RSA, kami ni Kong Banban Umintado o dapat private investor na ganahan maoy mo develop sa airport sa Ubay.
16: Oo.
17: And then while we were discussing about Ubay, among nalakbitan ang old airport sa Tagbilaran. Ang ako lang gingnan na gibid na nato ang fund for master plan.
16: Yes.
17: Sa maong old airport aron jud na maka take off na jud ang atong plano na naay nindot na master plan ang old airport aron presentable o makita pod sa mga private investors na through master plan mainganyo sila na mo invest and ako kung aside from Ubay Airport, amo yung gipaningkamutan since part of economic zone na kinilanon yun ay airport na ay para sa pang in and out sa ilang produkto. No? Yeah. It might be a light plane ang makalan pero at least ang ilang produkto ma-fly out or ma-fly in o may mga material. So, atong part man na sa itong plano so na mag-create ta og economic zone. So, muna na si Yuko Kwanse taga LFC na ato yung i-push ni ang atong economic zone kay labong kaning taga PESA miingon na dili na need iagi og legislation sa Congress once ang LGU or ang province has its own property na i-convert or i-establish into economic zone. So, muna na atong gi-appeal ang old ang Ubay Airport. Aside from that, multi-use. It means ang AFP po, interesado man po magamit sa Ubay Airport na mahimong ilahang mga chopper ipamutanga, ilang mga air assets. And also pwede po na flying school pwede po ana ang mga kanang repair mga air mechanics tang diha so daghang mahimo sa Ubay pero ang main priority sa Ubay is mo to economic zone na natin kan kay mo na usas mga pa entice sa atong mga locator na naabatay gawas na tay airport nabay na seaport so kumpleto ang kan ang ato kan and gawas pa po since Anda is another tourist destination na ato'y kapahinambog sa Bohol. But if we don't have the access, easy access in going there, maglisod kita. So, monay na ang Ubay Airport is one of our kuan, potential na may mong access anda.
16: Oh.
17: And that's why katong kauban ako si Dr. Johan de la Peña. Kung nakahinom-num mo doon, gapos-pos kung airplano na Airwing ba ito?
16: Uh-huh.
17: Airwing, siya ay owner ato. So, they he wanted to put this airplane anang airport sa Ubay na maka makabiyahe Cebu. Bisag Cebu lang o Bohol, Ubay. At least, makadas yung mga guests. Kinamon po siya yung resort dito sa anda. So, makadas yung guests. Pero open ang yung airplano for
16: for other guests, for other resorts.
17: Which is for me, tapo kayo ni ikatamang in case yung emergency na yung sanay tawang ng
16: airlift.
17: So, naanang airplano ha.
16: Yeah, and then from Ubay to Anda, mga 1 hour lang tingali.
17: Most likely. Depende siya. Depende. Pero akong driver, for a wonder na, mga gun into one.
16: 8 seconds.
17: Sa salida ha?
16: Gun in 30 seconds.
17: Oh, gun in 30 seconds. Swing. Bruce Willis. Oh, really? Yeah. Si Nicolas Cage mo tumuhok na.
16: Yeah. Because Ubay Airport, of course, much closer sa Anda compared sa Panglao.
17: Yeah.
16: So, and that could be a gateway for the Anda.
17: Yeah, Ubay. That's true.
16: Mm-hmm. So we're looking forward, no, nga ma-finalize na siya ng mga arrangements.
17: Yeah, more than visitan kay kung namo-discuss sa taga-Kaap about sa Ubay Airport. Eh, wa pagin na ito ang na-finalize ang old Tagbilaran Airport. Ingo man sa, no. We will give you the authority, Gob. Ang ilang gusto mahitabo na ang Ubay Airport, ang authority ihatag nako sa probinsya. Dili, ni Gob Ares, ang mga basher, masuko na po ang mga dautang espiritu. Dili, ni Gob, sa province of Bohol.
16: Sa province, oo.
17: Kita may gobernador. Umingon mo, question mo kanong, anak mo, paghuwat mong injun mong gobernador. So, ang authority hatag sa province of Bohol through my leadership. So, kita mo yung mukha ng kinsay atong ka-PPP. So, it's easier. Lahi po itong
16: lahi po din sa Tagbilaran Airport.
17: More on na may master plan. Detailed itong atong Tagbilaran. Kaya more on investment lang.
16: And that's one of the very good nga mga balita nga development, no? And then, ato pong i-highlight diri Gov ang mga gipanghatag sa province of Bohol ng mga assistance. Atong basahon lang ni, atong i-runda. 2.01 million na livelihood assistance na dawat sa 134 fisher folks sa Isla sa Malingin, Bien Unido. Diba dinagto mo dito?
17: Yes, kagahapon, dito ta, uban ni Kong Banban sa TVSWD, uban ang taga-PCDO, no? So, kung makainom-num mo, po yung mga dautang espiritu. Sige po yaw-yaw na, wako nung tabangin yung mga tawhana. O so, magtabang na itong mga tawhana na i-promote illegal fishing man. And, kung kanihinom doon mo, dahil na-disgust siya before sa eleksyon. Na-disgust siya, naligsan, nabuak ago, kay naigo adong pambot. Kani islaha ako katilaw o kapildi ani sukad-sukad. Pero tungod atong isyuha, napildi ko. Kaya, ang ato pong katbang na si Danlim, maayo mabumutsot-tsot na muna, wa mo tabangi. Sa tinood lang, ako na silang gipahiluna. Pero kanaliging, kaning tao kung asay para nila na sayon buhato na makakwarta at lang. Bisa pagtudluan mo, nagbago sa insakto, mubalik yun na sa illegal. Kaya panahon na nang labay mi ni Mayor Iping, tungod kay speedboat to Spraben kisakyan, nabalintong to na yung langoy. Yan, nag-illegal fishing. Ako na lang yung siping na ayaw na nadakpa, ikarga na ihato na dos malingin kay pag-abot mo dito, abi kay nag-illegal fishing. Yan, among ihato, gibuyan. Pura pumig ka ng Santos mo, tawa, babiwan! Gato ko na sila. gatuo ng mga tao dito na okay na illegal fishing, og hoy amo ra ning gihatod kay di mi gusto na madisgrasya ni sila na among gilabyan. Para po yung mga datang espiritu na kuno labay po si Gob kuno ina disgrasya sa palilihan kuno tagta nakatuog ba si Gob so pagkaibaw niya na ime og namata pa ko ako tuhunungan manunlog kung hindi ko na po parehan ni Gob pam na gabi abi ko og namata pa ko ako patong agako no ako yung hato sa ospital do sa o mapaglabay na tuog man ko kay kuan ya nagadali mo good me. So atong pambo atong katong nahitabo sa malining malingin among gihatod kay lain na po kayo. Di pa gyud mo sakay speedboat kay hadlok og dakpon ko og dakpon mo kay mo may mabuhi kay kay sa amo kang buhi pasagdan kay mo langoy tabay
16: maglangoy sa lawod
17: laju ato lang langoy ni among gihatod sa isla. So amo gipasabot na kay illegal lagi dili ni malungtaron na panginabuyan. Okay ka sa pagkakaroon, maka-income mo. Pero og atong abusahan ang kadagatan, kung saan mo po yung ikwaong isda na nahurot naman po, di, moro, yapon nga nung atong may ipaabot na anang puntuha. So, ako yung di-enforce na labi ng Carlos P. Garcia na kusog kayong manakop o kuhaan ka ng illegal fishing, amo yung di-pahunong. Butangan na itong police sa isla o di man po pwede na di po na to hatagan o laing livelihood o sa'yo pamaagi na more may naandan la. So hatagan ito 2M para through this WD. And akong ginan mga kababayan, pag unhuna mo laing gusto niyong buhaton na panginabuyan kay andam po ang province. So ako lang gihatagan example egg laying basic ganahan mo na yung mga igleing diha, mga mangitlog, ang kamuha mong supply itlog sa ibang isla. So, usal na sa itong di-propose nila.
16: O niya, diyan na po yung mga classroom buildings, no? 6.5 million, two-story na two-classroom school building, i-turn over sa Kabangkalan Elementary School sa Sibilya. 5 million worth na two-classroom school building, i-turn over sa Tapal Duway og 6.8 million na two-story two-classroom school building i-turn over po sa Fatima Elementary School sa Ubay.
17: So kanang eskwelahan, so need ko na nato para makatabang ta sa pagpulba sa unang-una sa mga kabataan sa umabot ng generasyon. Kaya kaning kinabuhi sa tao, kompetisyon niya po niya. Ang nakapabor sa kung mahisgot ang kompetisyon, ang barometro, ana, maura yun, ang edukasyon. So, muna na equal, kung yun na, kanang paghatag o opportunity sa mga bata, sa mga katauhan, sa mga bata, pero muagi ka process. Unsa na ang process sa education. Libre man ang elementary, high school, na po ng state colleges. So libre man, so equal na gud ang opportunity. Dapat mingon na usahay mingon ihay mo then kwartahan mo lamay pag ingon na pero miagi na po ang kalisod sa kinabuhi sa mo mga kaluluhan, mga among amahan sa milkanan kani among nakuha na status karon bunga ni silang kahago. So swerte mi na nang atong mga girikanan nito o na ang edukasyon mo ikagawa sa kapagyunan. Kaya ang uban, ngayon man po ng uban, bahalag din mo mag-eskwila, ay mo bang eskwila, kaya hantod ka ron, nabuhi man ta. O tino, nabuhi, pero malipayon ba? Ikumparar sa ilang siringan na gagayod, galisod-lisod, para lang makapa-eskwila sa mga anak, and tungod sa iyang paningkamot, kaluy as Ginoo, naka-graduate ang kamagwangan. So kaning ingani kay domino effect man eh. Once ang maguwang makakita ng trabaho, makakita na sa value sa education na nindot din natay kinadman kay mahimutang professional na tay insaktong income, di na po siya musugot na iyang mga igsuon manghod, mahitabo na di makawang eskwela. So domino effect na paeskwelahon ang manghod. Yan humo siguro mo kay manghod, paeskwelahon ang manghod, hantod mahuman. Pero ang problema kay kaning purpose. Gatoo mo po na yung mga ginikanan na kamulong
18: gamag anak pon.
17: Oh.
18: Si kadawat og purpose impas gyapon. Wa galisyon gyapon mga tao kay padaghanayon mo ang anak ko lang hununa.
17: Kaya man padayon ang 40.
18: Mo po na. So mo na ang tinod kalambuan. Akong gituhuan every household na agyoy professional. Kung nay usa ka professional kanang anak ka. Di gyud na og di lang maminyo sayo, di lang makuan. Nay kagalingong pamilya, sigurado ko magunhuna na sa manghod na makahumang eskwela. And then mo na na solid so. And mo na usas ako nakita so. Na congressman ko sa una. Di dyan ako magkalimutan. Every year, nako'y tinag 1 billion, 1.5 billion pag-construct sa mga school buildings sa second district.
17: Yes.
18: Pero matinga ko, why kahumanan?
17: Oh.
18: Ano man, mas pas-pas ang paghimog bata kaysa paghimog skulahan.
17: Magadagang bata, magadagang
18: ito. Kinaraghanan. Oh. Iglibog ko, plastic. So, dapat yung Kito 12 na imis kay para high para elementary building to, para high school, sa ordinary high school. Nanabot Kito 12, gihimos gobyerno.
17: Hmm.
18: So, ang budget for that schools, sa elementary and high school, ito ang na-focus ko sa Kito 12. Sila kung kamuka ni Kuwait Kahumanan. So, sing suod ang kudet.
17: Oh.
18: Impas, na upaw na po.
17: Oh, ang mga bagong i-construct.
18: Guba na po. So, Kuwait Kahumanan. So, muna kung usas nakita ron. So, sige ko convince sa taga LFC na mang loan na lang ta aron kitay ang atong loan for school buildings since na amtay SEF yearly budget for school buildings and then kibaw mo ko na it's only 50 million ang 50 million di po na maka tubag sa mga needs sa atong mga eskulahan plus na national po ug unsay need sa mga DepEd priority na asang eskulahan na pamutang. Di mambod mo to nung kay maghimo po sa ilang kaugalingon asa pamutang. So, depende po doon kasi lakas mo mga mayor, mga kuwang eskulahan. Dili masunod ang gihimo sa school board na mauni ang need na eskulahan. So, akong plano is ang province mo loan, ang SEF, wala to, ibayad na lang. At least, ma-construct ang school building needs sa Bohol.
17: Matabangan na to.
18: Matabangan.
17: Ang national government na ma-meet ang backlog.
18: Ang backlog. ang demand.
17: Ang demand. Okay. And then, inyo pong gibisitaan, Gov, ang BOA Tech na to sa Bohol Experimental Station sa Ubay.
18: Yes, dito ta sa kay atong gi-subay good. Dito BOA Tech, best.
17: Best.
18: Facility sa
17: Bohol Experimental Station.
18: Yeah. Facility na sa Department of Agriculture.
17: Okay.
18: Atong di pang subay ang ilang mga di pang himo na mga usan-usa. Pura di pang
17: tissue culture?
18: Yeah, tissue culture na laboratory. Na kaning yang usaning tawagay.
17: Unsa ba to? Kabahin sa OB ba to?
18: OB, bisa unsa to? Basta unsa tong mga klaseng mga seedlings, no? Mga food trees. Kani yung variety i-sold ano
17: i-mix.
18: Oh. Arong nindot ang kuan.
17: Ah, mo ba?
18: Nako nako gi tanom so.
17: Oh.
18: Karon.
17: Unsa ba?
18: Naging buwan pa nako gi tanom.
17: Oh.
18: Indako dali nakakaon ko sa bunga.
17: Oh, unsa man pagdasa?
18: Ginatag ni Estrella.
17: Uh-huh.
18: Secretary Estrella, buyan Estrella.
17: Oh.
18: Tamis kayo, so, nangka.
17: Nangka.
18: Wow. Sweet, unsa to sweet.
17: Ah, ganang nangka ba na nga gikan sa Leyte or summer nga variety?
18: Isa to, sweet. Kasi, in English, o kuan? Nangka.
17: Jackfruit.
18: Sweet jackfruit.
17: Ako
18: lang, dili na mahimong sweet pa rin ako kay dili na maabot o kahinog. Himuon na ako, humba.
17: Humba.
18: Humbang nangka. Humbang nangka. Hindi ka katilaw sa sweet, kaya diras humba. Hindi ka kabot.
17: So, unsa man ang imong impression sa nakita ni mo dito?
18: Well, nakita na ko ang ilang kanang nindot na programa. Kanang pangkuan sa mga tanom na ang adaptation sa climate. May ako na gikabiliban. Masabot na ay mga fruit-bearing trees na kuan siya, makastand sa heat.
17: Oh.
18: Panahon sa El Nino.
17: Oh.
18: Okay kayo to.
17: Resilient.
18: Resilient.
17: Oh.
18: Over flooding.
17: Oh.
18: Flooding kayo.
17: Oh.
18: Na dinaham grabing heavy rains and mag-flood, maka-standboard. So, kuya, ano yung mga tanong mo rin eh?
16: Nakahinomdom ko anong istorya ha, so, gob na, kanang combine, pag-combine sa plants, aron nga maligod.
18: Unso mo lang, unso mo na yung mga termino, kinilanon ng salbyo makinano na, kaya yung mga termino, ano yung mga tanong-tanong, kasi may expert, ano eh?
16: Expert, o.
18: Sunod ato to, palingkuron si Yormak.
16: Yormak, salbyo, makinano.
18: Kuya, ano si Yormak, kaya Yormak, dagan kon busa congressman ko gobernador na lang po kon ang gubmak na po ka
16: gubmak ay onya oy sa di pata kay winding down na ay giturn over pod gob nga 5.5 million nga support ta financial para sa lungsod sa Dagohoy. 5 million isip pod sa Dagohoy gyapon isip dugang pundo para sa pagpa-improve sa ilang waterworks system. 300,000 nga to sa barangay kagawasan, pinaagi sa sangguniang kabataan para sa dugang kagamitan sa barangay sama sa tent, lamisa o mga lingkuranan. 150,000 nga to sa barangay San Miguel para sa mga lamisa o lingkuranan sab. O 80,000 pesos nga to sa barangay Babag para sa mga lingkuranan o mga monoblocks.
18: Mona, so nona, kaya na itong ipanghatag, dili rin na para sa Dagohoy, tibuok buhol na. Mabi daw na atong kanunay balik, kani mga dautang espiritu ba, itong o kasing-kasing. Sige, ingong kurap si Gob, kurap si Gob. Siyara ko po, ingong kurap, nakurap na si Gob, kay huwag man siya naka malampuson sa yung kadaugan niya. Kita maghihimo niyang platform na mudaog siya. Nasa, ah, mali matakaingon. Padag-on na to na siya. No? Kung sisingong kurap, asa madapita ta na kurap? Nang tanang ayuda para sa mga LGU barangays ato managi pang download sa mga kabarangayan sa LGU sila yung implement sila yung nagpabid, so asa mo tanapita anong mga kanang mga kanang mingon o kurap tungod kay ilan ang binuhatan or may uman na gusto pa mo mulingkod na wakalingkod mo ilang mga plano kung taan tingali na nganong ilang matang pasangin lang kung imo ibutang 200,000 sa 1,109 barangays, maabot nag 251 million. Plus, ang atong commitment sa umang barangay na maabot nag 3 million, 1 million, 2 million. I-up, plus LGU pa, 5 million, plus napay, nag 10, 15, depende silang need. Every year, maabot nag almost 700 million.
19: Basta na sa Balita Odisyo.
20: Kinaing Sibya, usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya. Ialamang sa mga naglumala ning kulumanon o walay labot ang tagdumala o mga kawani ning maong istasyon.
21: Balita o impormasyon, gipaminaw sa katawang
22: DYRD, ang aong pipaminaw yun, everyday man yung umaminaw kay insakto ang mga balita, why bias ba?
23: Akong pipaminaw na radio station, kay wala yung DYRD radio, kay tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga pinood na mga balita, o wala na jay lain.
24: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, ang DYRD, kay labas ang balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
20: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD. Sa paghimo na usab ka namo, nga number one AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Mga binati kong kaigsuunan diha kang Kristo o sa tanan nga mga sakop sa panimalay, kami karon magadapit kaninyo diha sa pagampo sa Santos nga Rosario.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Amen.
1: I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, his only Son.

0: daghang salamat sa inyong pagpakiguban kanamo diha sa pag-ampo sa Santos nga Rosaryo. Atong hibaluan nga ang banay nga maghiusa sa pag-ampo, maghiusa sa pagpuyo.
1: DYRD nag-una sa mga balita.
2: Palingaw, malihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
3: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex na generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay, tanduay, drink response.
5: Lahik na kay ka, sis. True ba? Tungod sa Myra E?
6: It's true. Tungod na ani 5-in-1 Beauty of Immunity Powers. It helps boost collagen, protect from the sun, renew skin cells, prevent skin damage, and help strengthen immunity pa with regular intake, proper diet, and exercise. Maong sila.
7: Hi, miss! Gandang araw!
5: Lahik ra.
6: Myra girl good. Ikaw sad. Myra E with 5-in-1 Beauty of Immunity Powers. Suway na. D-alpha-tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.

0: kinahanglan sa bildo, anyana din sa Bohol ang kompletong ating maligya ug salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang serbisyo sa mga bildo. Sliding doors, salamin, suot sa panimay ug uban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Binting ug Empara Ciudad sa Tagbilaran.
1: Naulian na ka, ma?
2: Wa pa.
1: Naulian na ka, ma?
2: Wa pa.
1: Naulian na ka, ma?
2: Wa pa.
3: Nganong dugay agad mawala anang sipuna, ma?
4: Kung naay sipun, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
5: Mag-Neozep C Plus Forte. Now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipun by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto ni mong buhaton.
1: Naulian na ka, ma?
2: Gahapon pa.
1: Ah, kuya Waoy!
5: Basta Neozep C Plus Forte. Karon naay zinc.
6: Alagang unilabyan.
7: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malleate plus paracetamol plus zinc. Maong generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves are gentlest care, PH Care.

0: News. Victory Bio.
1: Ako si Nita Gandalawna ay Edmiston. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
0: D3 Bio. Mabibili sa mga butiga.
2: Isguta na doron mga higala kining appendicitis. Delikado kini mga higala. Kumubuto manggon ang appendix. Maglead manggon ni mga higala sa pagka-poison sa mga silingan ng mga internal organ nato. Ang kagaw, nagakosog inflammation ng mga bakterya, pwede siya mag-spread out pa ingon sa itong mga lugo. Maka-ICU ni, delikado ni mga. Laminagin sa mga bata. Managkita mga ginikanan, dili na ito baliwalaon ang pagpanakit sa tiyan sa itong mga bata. Tinuon na. Bakterya, number one, ang causes aning appendicitis, kagaw. O niya, imonitor yun ang bata. Binagyon sa mga bata nga dili kabawas, constipated. Dapat kada adlaw kumahimo lang, no? Makabawas yun ang mga bata. Usa manggon ni, ang kaning hugaw manggon, no? Kaning mga pupo na to. Pag mag-cause nag-infection dito sa colon, ang infection mo paingon sa appendix, pwede na mag-cause ng appendicitis. So dapat makabawas yun sa mga bata every day or every other day. Depende na siya sa kuan frequency sa bowel movement sa usa ka tao. Kung every other day ka magbawas, dapat i-maintain yun na. Kung every day ka magbawas, mas labing maayo. Depende mga higala sa imuhang frequency sa bowel movement. Dahil lahi man ta mga higala metabolism. Ay uban mga higala tagduha magbawas sa usa ka adlaw. Ay uban mga higala every other day, normal nila, or every 2 days. Pero kung lima kaadlaw na nga wala kay bawas-bawas, delikado na. Usbo na ko. Another one nga pwede nga causes sa sakit sa tiyan is appendicitis. Muna ako ga-recommend gikog D3 Bio sa mga bata. Kay kanang mga kagawon nga naas tiyan, pwede na mag-lead og amoeba. Ang amoeba o sa mga higal, amoebiasis, mag-lead po ni sa pagpanakit sa tiyan. Mga bakterya nga naas sa tuang digestive system, sa tuang colon. Kung kana sila mudaghan mga higala, mag-lead na sila infection. Munang ang D3 Bio, usa sa mga benefits na makuha na to sa pag-inom sa D3 Bio. Unang-una, iyahang ginapatay ang mga bakterya nga naa sa tuang colon or either sa tuang gamayng tinai or either sa tuang stomach. Iyahan ang ginapatay. Ikaduha, ang D3 Bio gapanaghan sa tuang mga normal flora. Gapanaghan siya sa tuang good bakterya. Muna inindod kayo. Another one is kining colic. No? Kining colic. Ang sakit sa tiyan, gadagandagan, wala siya permanente ka area nga gasakit, gahilam ang tiyan, gahapdos imun tiyan, gaasendi ka, nga gadayariya pagyug ka. Muna'y kinaiya mga higala sa gastroenteritis. Na mga infection, nakaon na to mga pagkaon nga contaminated sa bakterya. No, ameba, no, ako na ningisgutan, pwede mag-lead ni siya sa panakit sa tiyan o dayariya. Muna'y D3 Bio sa mga bata, patsada kaayong para na kuno, ang common good nga sakit sa bata, magtubo siya ubo, sipon, trangkaso. Another one is kanang pagpanakit sa tiyan. Delikado na siya ng mga sakit. Muna nga, mas maayo nga ipamaintain ang bata o kanang vitamins or D3 Bio. D3 Bio na lang ipamaintain sa bata para nga maproteksyonan na to ang bata. Samtang gatubo siya against anang mga bakterya nga gakosog infection sa tiyan or either gakosog infection sa baga. Pneumonia, kana most common na siya nga sakit sa bata nga gatubo or either diarrhea, which is sadlo kaayo mga higala ng diarrhea. Kadehydrate na. Ang kini infection pwede usa mag-lead na sa pagpanakit sa tiyan. Kung may edad na, labi na sa mga babae, pwede nga ang bukol sa matres o naamoy mayoma, mga cyst nga gatubo sa mga higala sa ovary sa babae, pwede po na siya mag-lead sa pagpanakit sa tiyan. Ang uban na ni, gadako ang tiyan kung naay mayoma. Labi nag-active ang mayoma, gadako. Mag-lead na sa pagpanakit sa tiyan. I-consider na ninyo. Di paggalimtan DTX 500 na. Mga bukol-bukol na gani, DTX 500 na siya. Anyway, ang atuang mga klinika products nga gihisgutan, naanitanan mga higala, ang atong D3 Bio, ang atong DTX 500 na as mga butika.
3: Ako si Mr. Tibod, taga Barangay Lunaw, Urok City. Ako, nakadungog ko sa mga herbal nga mga D3 Bio, DTA, kung may tisay, itisting ko pag-inom. Pag-testing na ko ginom, maayo kayo ang alibyo sa akong panglawas. Nakainom ko na ang mga herbal tungod sa katong na hospital ko. Ningoma ang doktor nga, biyain na nang inom tayo. Akong gibiyaan muna, nitumar ko sa D3 Bio, kung may tisay, kung DTA. Kaloy sa Diyos, maayo kayo ang paninaw sa akong lawas.
0: DTX 500, mapalisa mga butika. D3 Bio! mabibili sa mga butiga.
4: D3 Bio Health News.
5: Sa inyong lumber o construction needs, Bohol People's Lumber Corporation, Diaz sa Dan M. Paras at Bang sa Governor Celestino Galliares Memorial Hospital ng Ciudad, dealer sa tanang batang sa lumber, moldings, kabilya, simento, pintal, guban pa. Gawa karon ang Bohol People's Lumber Corporation, your dealer in quality lumber.
6: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Alang na itong mutukod og mga balayog building, wanay laing atuan, Herbert Malmis General Merchandise and Contracting Corporation sa Dan MHD Pilar, Tagbilaran City. Kompleto sa hardware, electrical supplies, plumbing, construction supplies, mga kabilya, tiles o guban pa. Tanan, ana sa Herbert Malmis General Merchandise and Contracting Corporation, duawa karon ang showroom niini. Nagapaabang usab sa construction equipments o mga heavy equipment.
9: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit, maong uban ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
7: Unilab quality yan.
9: Vitamin B complex, the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor. Down here.

0: Oras sa DYRD, ang radyo sa katawahan ng Frem na Forever, alas 9:09.
1: Kining inyong gisaligan nga tulumanon, Tagbilaran by Night, makita usab sa Channel 2 sa San Miguel Cable, Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV, o sa Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM, Radyo Hagna 100.9 FM, Radyo Ubay 95.9 FM, o 88.9 DYNC Lion FM sa Tubigon.

0: Higala ko mo sa ngayong gabi, kabisay na gamin na. Welcome sa Lain Asab ng edisyon. Dinhi sa itong tulumanon.
1: Pilaran by night.
0: Sangan sa kinitibuk ang persa sa DYRD, News and Public Affairs Department. Kinis earn pahayahay, makiguban ka ninyo. Dinhi sa itong tulumanon. Ngayong gabi, kabisay.

0: Dengan Mindanao live na nukad dari Sudan sa Tagbilaran sa kan sa kumpartner dari Spiga Slovak DG Cyrus Abairos ito ang pagtimbes ng Pug 5 kabarangay din ng Sudan sa Tagbilaran 47 kalungsod sa kinatibuk ang lalawigan sa Bohol mga kasikbit ng mga probinsya rin mabutot ng Sibya karong gabi una busa karong takna din sa itong lalawigan may padangat ya karinyo ang mga uluhan sa itong mga balita, baga isyo nga nga na itong masayaran, o madungog din sa itong pagparaguban sa itong tulumanon. Ang uluhan nga tudling sa itong mga balita. Kapulisan sa probinsya sa Bohol, gibanduan sa gobernador sa lalawigan nga si Governor Aris Amintado sa pagpahugot sa seguridad sa mga tunghaan palibot din sa probinsya. Human sa usa ka shooting incident nga nahitabo dito sa Buanga City nga gikakalas sa upat kay tinun-an sa high school o gadunay mga samaran humano sa namusil ang usa ka top 1 nga estudyante ngadto sa iyang mga uluhan sa tubag balita gikan ni Alerto Jun Gutierrez Jun.
1: Yes, sir. Salamat, sir. Ngayon kami magkabay sa mga suking at paminaw ng sunod. Ganun ay sa itong tumanong tag-bilaran by night. Naitangat doon sa Galeris Medical Center o sa kadusi anyos ng bata o nakinig pa akong iro. Yes, sa lungsod sa Albor. Usap sa lahing nga bahin para hindi akong gatiman sa ito ang mga doktor ang usap ka driver sa usap ka motosiklo o maasap ka na nakadas na iro dito sa lungsod sa Mabini. Mga kompleto ni Talis at Pagbalik.
0: Samtang empleyado sa DYRD, Bohol Chronicle Radio Corporation, nakaligis og iro sa tabako, barangay Kugo ning syudad. Iro, why ni ila? Kung kinsa, ang nanag-iya. Samtang napanglantawan sa Bohol Association of Hotel Resort and Restaurant kon Bar nga mulagsik ang pagbalik ang turismo sa Bohol sa higayon nga mahibalik na ang whale shark watching. The Barker Shell Remulador sa iyang headline. Shell, may gabi, Kuya.
2: Okay, dagang salamat, Kuya Ern, at mga panimbaya pangumusta. Madyong gabi, madyong pagpaminaw sa itong mga pinangga sukinting paminaw. Nga kanon ay nagsunod sa itong tulumanon sa Tagbilaran by Night Worldwide. Dua ka mga gindudahan nga tigpayuhot sa ginadili nga droga na dakpan so sa kabaybast operation na itabo dito sa Barangay Santa Fe sa lungsod sa Danao. Nanukad gikan sa Campo Dagohoy, the Barker Cell Remulador ang Friend Mo Forever, Basta Balita, DYRD, ang kasihigan sa balita.
0: Samtang gipasakaan na sa kaso dito sa prosecutor o city prosecutor's office ang usa ka tigpayhot sa gidinhi nga drogas nga nakuhaan og tunga sa milyon nga kantidad sa chabo. Pinagis bypass kagabi. Yes, dampas. Samtang Mayor Jane Sensoria Kahisyap nagpasalamat kadto sa Tagbilaran City Police pinagi sa padayong pagrubing pagmonitor sa tubaga public schools dinhi sa Dakbayan. Matod pa gikinhanglan gayud usam ang pagpangumusta sa mga ginikanan ngadto sa mga tinunan o ilang mga anak na nagtungha uga gawas sa pagpadaghan sa police visibility sa syudad, nag-install usab og solar-powered CCTV sa tanang public elementary o high school din sa syudad. Din konektado ngadto sa command center alang sa padayon o pagpaspas nga pagresponde kung ano na yung mga hitabo. Samtang isusi karon sa kapulisan humani mando ang presidente sa nasod nga si presidente Bongbong Marcos nga imbisigaran o palawman ng imbisigasyon labot sa paggamit sa armas nga paggigamit sa pagpamusil nga to sa mga tinunan sa Zamboanga City sa armas nga iya sa iyang amahan nga kanhi Bureau of Customs Chief. Huwag itong mga uluhan sa itong mga balita. Ang komplento ni Talye, lakip na mga isyo ngayon na itong hisgutan o mga update gikan sa itong mga balita. Anas itong pagbalik din nilang sa itong Tolomanon TBN.
3: Nakainambet. Paspas ng pagkabana ng netizens. Mga paghitabo nga ngayong masayran. Ipasa dayon sa DYRD Kasaligan FB account. DYRD Sniper.
4: DYRD, sniper ni
3: Bay. DYRD, sniper.
5: Pilaran by night.
0: Alas 9:19 yung pagparaguban sa Tuntulumanon. Dinhisto ang programa ato ang suwen o kontak. Antig pamaba sa kapulisan sa probinsya nga si Police Major Joseph Lupina. Labi na nining kamanduan karon sa gobernador. Human ang nga pahugtan ng seguridad sa mga eskwelahan sa tibuok Bohol. Ato aga hinabayon aron sab sa pagkighinabi ngadto kaniya nining mao nga kamanduan sa gobernador. Ato ang suwenog pangutana kalabot sa unya. Okay, so

0: Anyway. So ato ang pagtan-on ng kapulisan nung siya'y direktiba karon sa Bohol Police Provincial Office human gimanduan ni Gobernur Aris Amintado ang pagpahugot sa seguridad sa mga eskwelahan sa tibuok Bohol, no? Okay? So okay, nasa pikas linya ang ato ang Provincial Information Officer ang tipamaba sa Bohol Police Provincial Office, ang Picado Chief Police Major Joseph Lupina. Sir, may gabi. Salamat kayo sa pagtubag sa Muntawag, sir.
1: Mayong gabi ni Buliha, Sir Earn, o mayong gabi sa kanan niya tigpaminaw.
0: Yes, hamubo lang ni Kaayo. Hamubo lang ni Kaayo at Chief. Kalabot lang kinis gipatawag sa itong gobernador. Kaga niha, wa ko masayop. Labot usab siya related nga hitabo, no? Ato ang pagproteher, pagprotektar sa mga bata. Sir, unsa may direktiba sa Bohol Provincial Police Office human gimanduan ni Governor Aris Amintado nga hugtan ang seguridad sa mga eskwelahan tibuok Bohol?
1: Kabahin anang bag-ong concern nato bitaw kaning pumudadtong naay mga naay na itabo nga pagpinasilay sa Tambuanga. Nga ikalambigit ang mga estudyante. So, ang atong kapulisan, bisan pa after sa paghitabo ato June 8, naanagod sa atong patrol plan kung asa ang magpatrolya ang pulis ang kada eskwelahan.
0: Mm-hmm.
1: So, actually, dili lang ni ingon niya, coordinated na ni Go, but daan na ni nga mando sa Chief NP.
0: Okay.
1: Nga paghugtan ang atong presensya not just sa mga areas of emergence but also sa mga matag eskwelahan.
0: Okay, so sa ato pa tataon na ni after the directives from the Chief PNP.
1: Yes. Sa gikan gini sa order ni Chief PNP.
0: Ato mga nakalabayng mga buwan, ya dapoy hitabo dito sa Hagna. Labot aning mga threat gihapon. Sir, unsa may assessment ninyo ini?
1: With regard sa mga threat na to, so ang atong auhag sa publiko nga before nato, before ta mo share or mo pasa sa ubang mga kailan nato sa maong threat, ato sang i verify ang maong information kayo og magdikso lang ta og pasa or share sa maong unverified information makahatag kini og kahadlok sa atong mga tinun-an og at sa atong mga ginikanan sa estudyante.
0: Mhm. Okay. So karon sir, nagsugod man kita after directives from the Chief PNP, sir, kaya ba sa atong personnel matag police station sa tibuok lalawigan nining karong pagpadayon sa pag labi na sa to ang directives po sila ha, from the PPPO.
1: Yes, sir, no, even if limited lang atong kapulisan, so daghan siyang gibantayan, not just schools but with the support and collaboration sa community, dali ra nato ni ma-respondihan ang tanang panghitabo sa atong lugar. Especially if naay mga concern sa eskwelahan, as long as naatay lateral coordination with the school officials, barangay officials, o atong kapulisan, ato na yung ma-aksyonan sa ang maong o unsa may mapanghitabo.
0: Okay, sa side sa PNP or with the collaboration sa Department of Education or any concerned agency, wa ba tay gilantaw sir nga basin pwede ta makahimog security drill or training nga giplano aron maandam ang estudyante, teacher or school personnel nga dunay emergency or security threat?
1: So kani sir Erno, so with regard sa collaboration sa Department of Education sa atong division office sa Bohol o sa Tagbilaran City, mo-honor po ta sa ilang mga memorandum circulars nga ang eskwelahan is a place of peace.
0: Mm.
1: So bawal gyud tanang mga hinagiban o mga even anybody nga magdaog firearm so sa eskwelahan. And also naabot tay gitawag no kanang uninterrupted school program sa DepEd. So mm-hmm. dili na to sa muko na ilang pag-eskwela
0: mm-hmm.
1: within school days. So ato nang gi-honor Sir Earn for the meantime. So naani mga panghitabo ang strong collaboration lang god with school officials, barangay officials, ang mga security managers or security personnel nga nasa eskwelahan og kanang mga tanod nga usasab nga nagbantay sa atong mga eskwelahan.
0: Yes, oo. Anyway, mga barangay ragi manduan man pud sa DALG from the office of the DALG secretary. Pangama pagani ni sila mga report. Anyway, sa inyuhan na lang tingali kay bawo kung busy pug kayo karon. Imuha na lang tingay mensahe ngadto sa mga tinun-an, sa mga ginikanan, teachers at sa publiko. Ining bahin sa seguridad sa eskwelahan nga o labi na ang kining pag-report dayon sa bisan unsang posibleng hulga Police Major Joseph Lupina, sir.
1: Come again, murag di kayo klaro imong tingin, sir?
0: Yes, sir. Ingon ini na lang tingali, kaya ba kung busy ka, imuha na lang tingali mensahe para sa mga estudyante, magtutudlo, ginikanan, tingali, nabalaka sila tungod sa mong insidente, imuha na lang panawagan sa publiko, bahin sa seguridad sa eskwelahan, labi na sa pag-report dayon, Chief, sa bisan unsang posibleng hulga, Police Major Joseph Lupina, sir.
1: Yes, sir. Sir Earn, before ko sa akong mensahe, ako lang pong idugang ang National Police Commission, when in fact, karong September 1, natay ipahigayon niya National Crime Prevention Month. So, ang ato yung focus ani or focus sa National Police Commission is service-oriented policing with collaboration sa community. And focus na to, ang unta nga kanang panaghimamat sa mga kasulante or naay lecture with regard sa mga recent niya panghitabo. However, naaning gitubag po to sa DepEd sa interrupted school memorandum nila. So, ato na pong suwayan ang atong mga private school kung makagahin ba sila o mga pila ka oras sa maong programa. So, again, for sa atong mensahe, sa atong mga magtutudlo, sa atong mga estudyante, o sa atong mga ginikanan. So, again, dili na to i-spread ang mga unverified information. So, ang makakuha kita o mga information gikan sa social media nga gahatag siya o pangpahadlok, una na itong i-inform ang police station para ma-verify na to ang information o tinuod ba. And then, with regard sa atong tagsa-tagsang eskwelahan, they are well equipped with regard sa pagtanaw sa estudyante sa ilang kahimtang. So, makita nila o ang estudyante na ba'y problema, gibuli ba. So, naanatay mga lateral coordination sa atong school officials. Every municipal police stations nakabisita na sa tagsa-tagsang eskwelahan. And of course, if naay mga panghitabo or tanaw nilang about to may to happen niya panghitabo nga tanaw nila nga di na mao, so nanay number ang tatagsag kaskwilahan sa atong kapulisan. So dili na to angay ikahadlok ang nahitabo sa ubang probinsya sa Region 8 o sa aning Zamboanga. kay kita as long as na, mag collaborate kita, magtinabangay ta. Og number one ana is always inform the police station ta sa atong kapulisan para ma tagaan atong tukma action ang bisag unsa nga panghita po.
0: Salamat kayo Police Major Joseph Lupina sir sa imong panahon og maayong gabi nimo.
1: Maayong gabi sa Sir
2: Ernst. Tagbilaran by night.
0: Ang Picado Chief no sa Bohol Police Provincial Office si Police Major Joseph Lupina. Naka grabe na gyud no ang kabag-uhan ron sa panahon mga kaigsoonan no oh tapuan ang lugar nga unta no pinakaluwas alang sa tubaga anak ang eskwelahan himong lugar sa usa ka makalilisa nga pagpamusil dito sa Sambuanga mga kaigsoonan Agosto 18 ang insidente na hitabo sulod mismo dito sa Junior High School campus sa Ateneo di Sambuanga University sa Barangay Tumaga, Sambuanga City. Usa ka estudyante nga gingong misulod nga dunay armas og nagpaboto sulod sa eskwelahan. Sa pinakabag-o mga report, duha ka tawo ang namatay. Usa ka estudyante nga biktima og ang gingong shooter nga nagpakamatay usab. Adunay usab mga tawo nga nasamdan o gidala sa baga ospital alang sa pagpatambal. Mas makapabalaka pa kay gingon suspek o sa lamang ka minor di edad. Sa ka bata o sa ka estudyante nga unta nagdala og libro, notebook, ballpen og pangandoy alang sa kaugmaon. Apan makalilisang hitabo nga nagdala og armas sulod sa eskwelahan. Og dinhi kita kinahanglan mangutan na asa man gikan ang armas. Giunsa man kini pagkabuot sa kamot sa usa ka minor di edad? Okay. Og labaw sa tanan, unsay wala nato nakita nga warning sign sa wala pa nahitabo ang trahedya. Matod pa mga kaigsoonan, di taangay gyud po dali nga maghukom sa usa ka bata. Dili usab nato angay nga ibutang ang tanang sala sa pamilya nga wala mahuman, wala pa mahuman ang imbestigasyon. Apan din sab nato angay pasagda na dagko mga pungutan na nga kinahanglan tubagon, di ba? So base sa report sa otoridad, no, ang armas, no? Gigamit sa insidente gipanag-iya sa iyahang amahan o amahan sa suspitsado nga usa ka customs police officer. Tungod ni ini ang Bureau of Customs nagpahibalo nga maong opisyal girelieve o gisubject for preventive suspension samtang gisusi ang kahimtan sa posibleng negligence pagduma sa armas. Mukha niyang punto nga kinahanglan nato nga seryosohon ani dapita kung ang armas o doon na ba'y legal nga tagiya dili ka na automatic nga luwas na ang tanan. Ang gun ownership adunay dakong responsibilidad. Ang armas dili ordinaryong butang nga mamahimong ibutang bisan asa. O ni ang punto. Kinahanglan kini maprotektahan gikan sa mga tao nga dili otorisado nga mogamit niini ilabi na ang mga bata. Kung mapamatud-an sa imbestigasyon nga may kapakyasan ang pag-secure sa armas, kinahanglan adunay manubag. Di ba? Legal man ang armas. No? Mao ni ang punto. So dinhi sa atong probinsya, matod pang Police Major Joseph Lupina. So as of now, as per directives by the Chief PNP, ilan na ka nang gihimo mao ang pagsusi, pakig partner sa mga tunghaan, paghimo sa mga mobile patrol, o ang paghimo, pag-install, pag-assist sa ato mga force multiplier sa mga tunghaan nga naadiha gidestino, naadiha gi-assign. So, dinhi sa probinsya sa Bohol, bisan pa man og daghang threat, gani pa man ito sa Hagna, bomb threat sa San Miguel, sa Tabalong National High School o sa Lourdes National High School, sa Dawis o Panglao. Pero, ingon ana nga senaryo, karon na po'y nag-post diha sa social media, Tagbilaran City. No? Gaganiha ko noon yung buntag. Ako pa na yung gicheck ron. But si Mayor Jean Yap, ning pahibaw ng daan. No? Nga nagpahilmutang na siya. Nagpahiluna na siya. O mga CCTV solar powered, no? Nga CCTV diha sa mga tunghaan, dugang report o dugang monitoring, no? Nagpasalamat na siya ni Police Lieutenant Colonel Joey Bicoy sa padayong pag-rubbing, pag-monitor sa itong mga public schools. Mopod ni ang gipanghimo sa mga pulis diha sa kalungsuran. No? Hinoon, matod pa ni Mayor Jean Yap, ingon siya, as a mother, lahi gyud ang kabalaka basta atong mga anak na ang hisgutan. Hinoon na. No? Mahon dili, ta gusto maghulat nga napay mahitabo before we act. The recent shooting incident in Zamboanga is a painful reminder that we can never take the safety of our children for granted. Aside from an increased police visibility, Tagbilaran City will also install solar-powered CCTV in all public elementary and high school connected to a designated command center for beating monitoring and faster response. Pero isip ginikanan na butay importanteng role. Kumustaha inyong mga anak? Pangutan-a na unsa ilang adlaw? Paminawa sila tanawa kung naabay na bag-o sa ilahang mga batasan. Asa po na. Sometimes a simple knock, okay ra ka? Can open a conversation they have been waiting to have. Government, police schools, parents, magtinabangay tas pagbantay sa itong anak matod pang Mayor Jania. Kaya at the end of the day, behind every student is a mama, papa or pamilya, lolo, lola, guardian nga naghulat o nagampo nga makauli silang nga luwas. So mo gini. Sakto, no? So ang pinaka importante gyud ang dakog responsibilidad niini ang mga ginikanan. No, mga ginikanan. Ang paghatag o pagbili no sa mga bata, sa mga tinun-an, unsa man ang nahitabo nila sa tunghaan, gibuli ba sila? Unsa man ang nahitabo nila ni anang adlawa? Sa ilang pagtungha, aduna ba yung mga bata, ilang classmate, gidaog-daog sila sa school? Dahil na kayroong panahon, gumikan kay ang mga bata nagyampungad na sa cellphone. O diha na nila makuha ang mga dili maayo nga panaminan tungod kay makabuhat na og daotan. So, ang mga ginikanan is the best nga monitor. So, daghan bitang mabasa na ko. Kay nagpatawag si Governor Aris Amintado og emergency meeting with the PNP sa Bohol dito sa Kapitulyo. Na day ni ingon og adyo unta og di lang sana sa primero pa dili sa igo ra mulili igo ra kunumkon ko porbida bisan pa og magtibok adlaw tingali ng pulis diha magbantay sa mga tunghaan Hinoon, pagkakitag pulis, naamang yoy instances nga kahadlok. Pero kung ang tao gani nga urag sirado ng hunahuna, mangita ginagpaagi. Di ba? So, hinoon, wata sa gaingon nga di makatabang. Na, mas labing maayog na, pero di gyud na ma yampungad, ma 100% nga naa diha ang PNP. Number one, every police station na ay 20, labing daghan ang mutungtog 25, 24, ang uban 30, nagnaay 19 ka-personnel per police station. Katunga ana, mo off, kay tumba-tumba yung taon na sila, dusi-dusi, ilahang duty. Karon, buta na tog 20, ang usa ka presinto, usa ka police station, napo ra ni duty anang 12 oras. Ang duha na designated as mobile patrol diha sa kadalanan, mag-grooming. Ang usa na desk officer, ang pila pa ka-personnel na, to apay nag-webinar, to apay nag-court duty, kay gipatawag sa court, to apay intelligence nga gagather og information sa mga tigpayuhod sa droga. So, pila raman in taon kabuok niya ang eskwelahan sa lungsod, butang na to, o labing minus lima, labing minus pito, labi na sa mga dagkong lungsod. Di yun ma cover, di yun ma fully naadiha ang PNP. O niya, karon napay manawag kayo magparesponde. Magunsa naman lang. Nya, mareklamo paghihapon ng pulis, ha? In fairness itong kapulisan mga kaigsunan, mao ganay tinuod mo ni realidad. Ano maikog putag maluoy ta nang mga pulis personnel in town nga dali-dali on rag video ni upload sa Facebook kay kuno lagi, dugay kay pulis wa kanhi mo ni muna. Ha? Di ba? So dinabangay, no? Parents, faculty and staff sa eskwelahan, especially sa administrator or principal, barangay officials, mga force multiplier, mauna yung pinakakuan, pinaka-agresibo nga makahimo makaprevent sa matag tunghaan. So, including na ni Ana, Ana ang musod ang dakong role sa Parents Teachers Association. Dili lang kay maghisgot ng PTA, sorry ha, sa mga taga-PTA da. Dili lang kay maghisgot ang PTA, gunsa ilahang plano, for the sake of naa sila kabilin sa PTA school year, blah, blah, blah. So, ana na mo sudok, gunsa participation ninyo as a parents. Nga to sa mga kabataan, moingon man po ng uban nga, okay naman akong mga bata po. Huwag mo kahibaw sa ubang mga parents, bisag PTA officer sila or PTA member sila or ha? Wa mo ka pangumusta nga mauni ang inyong mga anak na ako noy report nga mauni bully si Juan de la Cruz adto ani ma'am sir kay inyong anak mauni. So ana unta dapita na pon masud ang PTA. So I hope ha with the collaboration sa tanan na PTA ha dili lang kay kutubra sa pagarpar, no? Kinahanglan ma mahiakip, musalmot, ha? Alang sa kaluwasan sa usara katumong, no? Kaluwasan sa tunghaan nga mao'y gilantaw nga safe ang atong mga anak, makakat-on ang atong mga anak og magmalampuson sila sa ilang tinguha hangtod sila mahuman. Kanara aron why mahitabo nga mga dili angay mahitabo diha sa mga tunghaan mga kaigsuonan.

0: Okay, say o sa TBN Erilan. USA. Ah, mo ba? Ah, si Police Major Joseph Lupina na nawag. Ah, di ay. TBN Erilan. Minaw ko no dito. Salamat kayo ninyo ha. Sa Campo de Gohoy, namati man ato ato ang mga amigo na. Sila si sila Police Major Joseph Lupina, no? Sa Picado, sa Police Community Affairs Development Unit. No, Picado Bohol PNP with the Police Lieutenant Colonel, ha? Joseph Birondo, si Police Colonel Patricio Digay, no? May gabi. Salamat kayo, ha? So, sa to bang nagpadag mensahe, viewers sa Facebook, share nyo ng live video, comment mo sa comment section, aron ma-acknowledge mo na ko, ha? Okay? Nagatod sa itong oras, alas 9.45, din istong pagpanag-uban sa Tuntulumanon, ha? Unya, sir, may gabi eh. Maobitaw sir, mahadlok mi. Ako ginikanan. Lisod na gyud ang panahon ron. Akong anak sir, wa gyud nako pagunitag cellphone. Apan unsa man nga diha may instruction sa unang sir nga kinahanglan ang cellphone sa eskwelahan. Mopod lagi. Pero ini kahumano gamit sa eskwelahan, pwede tingala na nimo bawion, ha? Imuhang confiscate, i-confiscate. Aron di nakagamit ang bata by next day na, following day na ito sa eskwelahan, di ba? Pero ang uban kayo nagamit na mag-laptop. Hmm? Nagamit nag-laptop. Okay?
1: Tagpilaran by night.

Dapa, sir, good evening. Nana po'y post sa... Saan eh? Mm-hmm. Nana po'y post sa Facebook, sir. Bohol, Tagbilaran by Ansel, pakitrace, naa sa group ni Paul, naay mga message nga ingon ani sir, ni abot ra ba og 16 share, 75 comments. Unya na attention na si Mayor Jane Yap. Aron pod nining maong nag-threat gihapon sir sa Tagbilaran City. No? Okay. Dapa. Maayong gabi sir. I hope sir nga safe ra jud ang atong mga anak. Kay lisod nagud kaayo ang panahon. Hinaot unta nga ma pugngan ning ingon ini nga hitabo. Wa damha sir from Region 8 na hitabo na sa Zamboanga. Unya naa pay mga cases sir nga naa sa mga other provinces like pagpanunggab sa mga estudyante. I hope nga ma bantayan gyud sir.

0: Mayong gabi eh. Ha? Okay. Ni Alin P.S. Purog, si Christina Martina, si Janjan Bulot, Janjan Arbutante, si Ivy Bulot. Mayong gabi eh. Mayong gabi eh, Sab. Nagpamina na to si Esther Maningke, man. Mayong gabi eh na mo dia. Ha? Sa ito baga tiga paminaw, sa ito ang TBN. Good evening, DYRD. From Plaridel, Misamis Occidental, si Artemio Pagong ni. Hasta si Ninsky Balo, diya sa San Isidro, Tagbilaran City. Si Ansoy Comidoy, sa Kanangkaan, Corilla. Good evening. Terlita Rimirata, des Tinibgan, Maribuhok. Timbaya ko ni Mayor Mir Arutsa, o Galber Vice Mayor Dandan Samar, Mayor Dondon Buates. Si Aster Doy Sama, si Rita Migiles. Mayong gabi eh, si Erwin Sutilhiwi. Si Chodoro Kahilog din sa Seoul, South Korea. No? Nagpaminaw. Sir, kuyawa bitaw, sir, oy. Nag-live pag sa Facebook ang bata. No? Sir pa na eh. Naay mga nagsigi o singgit ng mga bata at tulos pag-consil. Yes. Live na ta karong gabi una diyan sa lungsod sa Hagna. Naka-hook up na ang Radyo Hagna. Salamat kayo ninyo ha sa ito ang mga naminaw diyan sa Radyo Hagna. Pinagi sa ito ang mga kauban na ito diyan. Ha? Salamat kayo sa Radyo Hagna. Kumusta ang Hagna? Garcia Hernandez, paingon sa Valencia, paingon sa Duero, Gindulman. Ha? Salamat kayo. Si Boss RMGC. Ay, salamat kay Boss. Diyan sa West Olbuhan Garcia Hernandez. Si Duki Pon, may gabi. Christoph Manigke, Boss, may gabi. Diyan sa CPG North Avenue. Nagpaminaw si Arita Humamoy. Hasta si Lidia Arat. May gabi diyan sa Albor. Si Veronica Campion diyan sa Maslog Balilihan. Hasta si Valerie Aiko diyan sa Antiquera. Si Roy Dalida, si Titi Tatas, Poblacion Cortez, o si Jay Hamudjong diyan sa Pro 4, Kanandam, Taungon, Dimyao. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw. Nagatod sa itong oras, alas 9.53 na atong pagparag-uban. Ato pa arangkadahon ang mga reports sa Magalagad field reporter nga naka-standby na sa lahat at sa sa ka-area of responsibility. Unaho na to dayon. Din gikatakdang pas o gipasakaan og kaso. Ang usa sa magadadak ang nadakpan sa bypass operation kagabi sa PDEA. Din dulan sa 2 milyon nga kantidad sa Cebuan na sakmit. Din anadakpan 39 anyos nga lalaki pinagi sa bypass operation. Ipahigayon sa mga operatiba sa Philippine Drug Enforcement Agency Bohol inabagan sa kapulisan sa syudad dito sa Porok 3 Barangay Dampas ning Dakbayan. Sumala sa report hitabo ang operasyon sa City 41 kagabi. Din gipanguluhan kini sa PDEA Bohol uban sa o abag ang Tagbilaran City PNP Maritime Police, pagpanguusab ni Police Major Bonifacio Tanyula Jr. Nikabat nga to sa 62 gramos ang gituho ang metafitamin hydrochloride o shabo ang nasakmit nga doon ay standard drug price nga to sa 421,600. Ang suspect kipasakaan sa kalapasan sa Section 5, Section 11, Artikulo 2, RA 9165 con Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 dito sa City Prosecutor's Office kaganiha. Humanusab na positibo sa metafetamine hydrochloride substance ang giingong syabo nga nakumpiskar sa posisyon sa suspitsado. Nagatod sa atong oras, 55 minutos, human milabay ng alas 9, itong pagparaguban. Arangkada tas ito pagkabalita ang gigan dito sa kalungsuran. Paminahon tayo detalye, pinagi ni Alagad the Barker, Cell Remulador. Kuya, go!
1: Okay, dika salamat Kuya Ern, dito sa lungsod sa Danao, nadakpan sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team sa Danao. Ang duha ka mga gidudahang tigbayohon sa ginadili nga droga kiniatol sa sakang bypass operation. Inabagan sa PDEA 7 sa Bohol, na itabo dito sa Puro 4 Barangay Santa Fe sa lungsod sa Danao. Og ang suspek o sanika 50 anyos nga babae o konsabo ni ini nga 47 anyos nga lalaki nga pulos kini lumulupyo sa Barangay Banakon sa lungsod sa Itapi. Og base sa taho, ibunyag nga kini mga suspek napalitan kini o ginadiling droga kantidad sa 27,500. Din ang 500 ni ini oray original samtang ang uba ni ini pulos na budol mani. Ibanabana nga motimbang ato sa 8.02 grams kantidad kapin sa 54,000 pesos nga ginadiling droga ang hipo sa kapulisan atol sa gipaygayon ini nga anti-illegal drug operations. Kalapasan sa Republic Act 9165, kalambingitan kini sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, ang giandam sa kapulisan, batok sa duha ka mga nadakpang suspek na kasamtangan nga gipasla karon sa silda dito sa lungsod sa Danao. Doon lang pa din baya, o happy birthday ni Agaw Rosali Remolador nga nagsaulog sa iyang birthday karong adlawa. Happy birthday, Gaw. O advance, happy birthday usap ni SG Legendary Kaptaran Blanco. Magsaulog sa iyang birthday o mga adlawa gikan sa Sigma Gamma Family. Danukad gikan sa Campo Aragohoy na Barker, Sel Remolador, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
0: Daga salamat the Barker Cell Remulador sa imong live report. Nagatos tong oras 2 minuto sa di pa makalas 10 arita sa laing balita gikan dito sa Governor Celestino Galliares Memorial Medical Center. Alerto June Gutierrez.
2: Nadangat des ng Galliares Medical Center o sa kadosi anyos nga matang lalaki pamakinay na pakakiro diya sa lungsod sa Albor ang dosi anyos nga nagapuyo sa may population waste sa lungsod sa Albor sa tuwa na sayan base usap sa asoy sa hinahan nga si Emily Galia na kiniyang bata kiniyang alas 2:30 gikuyo kini siyang lula kay muadto sa anak sa iyang iyaan apa sa ilang nga pagbaktas nakalabay kini sila sa balay silang silingan na nag-open ang gate, umikalit o gawas ang iro nga nako nga kulor puti. Ugi hanggab kining bata o natakang yun niya sa may huwa nga bahay sa iya nga lukon-lukon. Numundan nga nakaanggo ka ninyo kong saman. Ugi dali siya o Cristo sa tuwa nga MDRMO sa lungsod sa Albor. Ugi na gandres ng Galliares Medical Center. O karoon nga gabi ito nga gisusin para sa Pinesia. Gatiman sa tuwa mga doktor.
0: Naini ang kong iro bro.
2: Maunay karon kay matod pa ni Emily Galia ang inahan sa bata. Nakaila sila antong ilang silingan. Ato rasa na yung tagwa panganan eh kay bito ang katong inahan. Awa man magpahinga. Basta ilang balay sa silingan. Kaila kuno sila na mao ilang hanyo o nga mutapang doon tagbayad ane kay Bayron Nondre sa itong Galliares Medical Center. 20 mil. Ang kay tungod sa dako nga samad, laom ang samad, mao nang gigamit ang ilang primerong proseso sa index sa rabies, ang kabat to 20,000 ang mayroon nun. Mao to nga gipiin lang sa inahan, ito mo si Rino para lagi nga maopirahan ang maindikan ang bata sa anti-rabies.
0: Aha, dako-dako, dahil yung paghahangga ba?
2: Dako-dako ni, basta primerong paakod na barang ikaduhaan na, malagwan ang kagayikuan, noon, masuot na siya sa PhilHealth, masuot na siya makuha na pantungon na ginatot pa sa tuwang nahinabi ng mga taga-social worker. Kaya makailala ang tag-iya, ang kaning inahanog, iyang mahal niya itong tag-iya, obligasyon niyo sa tag-iya sa iro na mabayad yun sa aning obligasyon anin.
0: Mm-hmm. Okay. So, hinaw itong takpon kining dispag-unsa, kaganiha tong kauban bro si sa tuang staff diri sa DWRD BCRC na disgrasya po giro.
2: Yes, atong ni kuag follow up usa pud on the air no. Kining critical pa hantu karo mga orasa kining usa ka driver sa usa ka motorsiklo may kining nakaligit pug iro di sa lungsod sa mabini. Ang driver nga si Ri Paghiya nga taga barangay San Roque mabini sa tuan sa atong adlaw sa Bado sa malas utso sa gabi gikay kini check lakaw sa iya na unta pagpauli dulan sa gida nga motorsiklo pag-abot siya sa may barangay Paraiso mabini tungo sa kangit-ngit sa dalan tungid nga dalan pag ganyan pangit-ngit wa siya makabantay nga na usaka na kung iro nga magkalit og tabok ginunda nga iya kini na sabagan mayintan baka balintong yung tao kanyang driver o gadali sila o riski sa tuwa nga MDRLMO sa mabini o ginagan sa itong Liaris Medical Center ato nasakita o nasairan nga naakin sa kritika nga kintang gani di pa yung tao malihok ang iyang part sa iyang parte sa iyang lawas tungod gaya na epekto ang iyang spinal column. Bawa na nga karong na nawagan ang tao ng mga tagtungod labi ng iyang mga pumangkon nga unta makonsensya agad ang tagiya sa iro diya sa Barangay Paraiso nga unta mapagawas kay dako ilang problema kay gina ila ko na rin kuhaan no, ilang anaon ilang barangay kapitan sa Paraiso para gud nga manubag ang katong tagiya sa iro.
0: Mm-hmm. Turbida in town ng ubang mga tagiag-iro kay wara raman po dog. Ah, wa na gid kaila silang iro. Basta baka himo na og disgrasya.
2: Mao gid na tabo na mao lagi na karon nga gani. Ah, okay, katong ako ang sayad gani nga akong adapted na pinta ko sa ospital. Tungod pugay puntog iro. Nabali ang duha ka panga.
0: Unsa naman ni ay nya? Daghan naman kaayong hitabo labot ining mga iro nga laaw. Unsa may aksyon ni sa mga LGU?
2: Maone gyud kay matupasan ang mga sa tumalaw sa kwan ang una gyud mututok ani ang pet owner kung di gyud mada sa pet owner sa barangay opisyal sa may purok na dayon sa di gyud makuhan sa purok ko dinhi sila sa lungsod sa Mao.
0: Aha. So ayo unta og ma hinahinaya ning sulban kay Orbida pero diha dinhi sa aning tungod sa DWRD ito mga nang labayng semana bro diha may nanakop og iro di ba?
2: Oh, no, no, na ay makanya ito magtutundag ko ng mga iro nga magrulaka o gipatakop ka po.
0: So sige bro, mayon tag ma...
2: Mao sa ni Erno, ito nakuha ang mga tao, palo apikandes matangan sa Kalihari Medical Center, kaya dito ng Gutierrez ang friend of brother, basta balita, DYRD, sa Liga, ang sabalita. DYRD
0: Makaangkon ang 526 ka mga tinun-an o estudyante sa Barangay Bingag o school supplies. Dili man daghan na pandako o kahulugan alang sa mga kabataan ang paghatag o school supplies ngadto sa 526 ka estudyante gikan sa kindergarten hangtod sa grade 6 sa Barangay Bingag Dawis. Ang mga school supplies gagipang apod-apod isip suporta sa mga estudyante alang sa ilang pag-eskwela o sa ka-inisitiba nga gipangunahan ni Punong Barangay Ricardo Rick Puhas uban sa mga miyembro sa sangguniang barangay o sa konseho. Tumong sa mga programa nga makatabang sa mga ginikanan sa pag-andam sa mga kinahanglanon sa ilang mga anak sa pagsugod o pagpadayon sa klase. Bisan og yano lamang among hinabang, giila kininga o sa kapurmas pagpakabana sa suporta nga lokal nga pagoberno alang sa edukasyon o kaayuhan sa kabataan sa Barangay Bingag. Gipasalig sa mga opisyal sa barangay nga ilang ipadayon na baong programa direkta makatabang sa mga kabataan o sa mga pamilya ng inahanglan o suporta.
3: Tagpilaran by night.
0: Alas 10:05, standby sa itong pagbalik din hilang sa itong tulumanon, Tagpilaran by night.
3: Tagpilaran by night.
4: Kining inyong gisaligan nga tulumanon. Kining inyong gisaligan nga tulumanon. Tagbilaran by night. Makita usab sa Channel 2 sa San Miguel Cable, Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV, ug sa Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM, Radyo Hagna 100.9 FM, Radyo Ubay 95.9 FM. Og 88.9 DYNC Lion FM sa Tubigon.
5: YY Home Builders Depot. Nagatanyag ang gabligya sa mga construction o home finishing materials sama sa semento, kabilya, plywood o mga electrical o plumbing materials. Nagabligya usab sila o mga lansang, mga pintal para sa kahoy, kabilya o semento. Puthaw ang mahimo usab sila mo make o mga color na gusto nimo nga i-mix. Nagabligya usab sila o mga stainless, mga PVC tank o nagabligya usab sila o mga empty drums Og usab, ang YY Home Builders Depot, ila usag gibaligya ang mga imported og local ceramic tiles. Adto ang ilang tindahan diha sa may 7G Avenue ning atong dakbayan sa Tagbilaran og adto na sila sangang mga tindahan diha sa Jake Larin ang YY Homeware og dito usab sa Ubuhan District ang YY Home Plus. Ang maong mga tindahan imong matawagan sa ilang telepono numero 0917-304-0392 o matawagan usab sa 0919-991-1584 o sa 0946-258-1707. YY Home Builders Depot. Ang Occidental Enterprises na maligya usab o nagkalailain ng mga materials o saka hardware na maligya sa mga nagkalailain ng mga construction o plumbing materials, electrical supplies. Nagmaligya usab sa nagkalailain ng mga klaseng ng mga pintal para sa mga simento, kahoy o putaw. Ang ang ilang tindahan diha sa may CPG Avenue apad kini sa Ballprint Shop ng atong dakbayan sa Tagbilaran. Altura Shopping Mall din sa downtown area, din sa atong dakbayan sa Tagbilaran, din imong mapalit ang mga naglalail mga palaliton diha sa mga tindahan. Iksoon kining tindahan sa Plaza Marcela, din ang maligya usab kini sa Marcela Free Tubo, garantisado kita sigurado. Ang ICM Kun Island City Mall, usa ka dako o labing bag-ong moderno nga mall din sa atong dakbayan sa Tagbilaran, din na imong mapalit ang tanan imong mga panginanglan sa mga tindahan. Maukini ang The Store of You Have It All, ang Island City Mall. Lain ka naghatag kinabuhit ng atong tulumanon, maong Dumars Candlelight, diya sa Malayo Norte, Cortes, Bohol. Di nagagabak kini o mga kandila, mga nakalailan ng mga disenyo sa kandila, nagibaligya sa nakalailan ng mga mulos din sa ato laluigan sa Bohol. Ang Dumars Candlelight, gidumala o gipanag-iya sa buutan ng tag-iya, sila si Marcelo o Vida Tikong diya sa Malayo Norte, Cortes, Bohol.
6: Cheers sa barkada nating Night Shift OT Breadwinner! Deserve na deserve yung magtanduay light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay light, gaan ang may kasama. Drink responsibly.
7: Musfa Bohol Organic and Strawberry Farm nga nahamutang sa Barangay Mayana, Lungsod sa Hagna. Bukas kini sa adlaw nga tanan o pwede mag-overnight camping dito. Gawa sa mabugnaw nga klima, makita dito ang strawberry o ubang mga tanaman. Adunay restaurant sa sulod, busa dili lisod ang pagkaon ditong lugar. Ang Muspa Bohol Organic and Strawberry Farm gidumala sa mga mag-uuma sa maong lugar nga ubo sa giya ni Engineer Jun Daniel sa JD Kaligayahan Foundation.
8: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves are gentlest care, PH Care.

0: Aged Care versus previous formulations with regular use.
1: Oras hatod ganato sa anda di Boracay.
2: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
1: TransAsia Shipping Lines, padayon nga nag-alagad sa biyahe tagbilaran Tukayan de Oro City kada Lunes, Merkules o Biyernes matag alas 7 sa gabi. Samtang ang biyahe nga Cagayan de Oro to tagbilaran kada Martes, Huwebes o Sabado matag alas 7 sa gabi. Aduna usab sila'y biyahe Cebu to tagbilaran kada Lunes alas 8 sa gabi. Duna pod sila'y special trip kada Lunes alas 12 sa gabi, biyahe tagbilaran to Cagayan de Oro. TransAsia Shipping Lines, duawa lang ilang buhatan diha sa Palma Street nindak Bayans Tagbilaran o di baka kontak ka sa numero 411-1848.
5: Ingon ani paminawon kung barado ang ilong sa

0: di ka trabaho, hasol ka ayaw mabughan.
1: Rexino Forte!
0: Naapay ka uban nga pamaol, labad sa ulo, o gilana.
1: Rexino Forte!
2: Maunang diskarte nako, diskarting bisnak nato.
1: Rexino Forte!
3: Mas paspas, banat sa upat!
4: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
4: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidil Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
5: Unilab quality yan.
7: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Kinsay ngalan nato, sir?
9: Paul Mercado, diyan ni sir.
8: Mortanan lang ko. Kanang gatumar ka o DTX 500?
9: O sir, mga naginatumar na ko. Kanunay, kaya na-diagnose mong ko nga na ay prostate problem. Isod kong pangihi. Kaya ni Pumbag man. Aubag po na kong tiil. Inailantan po ko. Nagpalit og DTX 500. Niinom ko sa buntag, kaduha. Nasa gabi, doha kapsula sa susuntaon. Naayo ko. May review. DTX 500 na ginakayo na ko. Labistud kayo, sir. DTX 500.
10: DTX 500. Mabali sa mga butika.
11: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care, PH Care.

0: step into your Myra era with a top skin vitamin.
1: Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
0: For glowing confidence, take Myra E.
2: The alphabet call for all vitamin E is the generic name of Myra.
3: Ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara nako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
4: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri.
6: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit, maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol ug vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
4: Unilab quality yan.
5: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ako day si Rain Galvez, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita nako ang pagludya sa akong amahan. Nay nakasulti nako nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Mo nang ako day gipatumar akong amahan og sulod sa pila ka adlaw, nakita nako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede pud ni kanatong tanan.
8: Ang sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ako si Monet Ibahinting, 23 years old, nagapuyo sa Hipodromo Cebu City. Sa ako ka service associate na gamit sa Immuni Plus for more than a year na. Ang benefits na nahatag ni Immuni Plus kung mag-work ko kay kung mukarat akong tutunan mamaura jud ako madali-dali og kuha ipinom ang Immuni Plus. Mo recommendar ko sa Immuni Plus kay gawas nga daghan siyang benefits na makuha, makarelax ang Immuni Plus. Immuni Plus, wellness every day.

0: Plus traditional herbal drink with proper diet and exercise.
1: Uy, Mari! Uy, kamusta naman ka, uy?
2: Naghatag kagikan sa imong anak sa eskilahan?
1: Ah, oh, Mari! Ako sa lang ang gahatag karon. Kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay gikan na admit mangkod sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa yun is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra among nabayaran. Libre ang charge sa iyang kwarto o 50% ng diskwento. Halos tanang laboratorio.
2: Uy, kanindot ay anak marino? Unya, unya. Magbayad ta anak karatuin, Mari, para makaabilita sa mga diskwento.
1: Oh, delikit, Mari. Mubayad lang ka sa tibao ka kandidat sa usa ka blank sa share o lifetime na nimo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo isip usa ka investor. Pwede sab ka makagamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalain-lain nga Ace Medical Center sa tibao Pilipinas.
2: Oh, mao ba, Mari?
1: Interesado ko makuha sab

0: Share, Marie.
1: Doa walang ang Investor Relations Officer sa ACE, Marie. Nasa sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamutawag sa ilang numero. 0938-413-6179.
0: Sige, Marie, ha? Sige. Dagkakik salamat sa imong impormasyon, ha, Marie? O matayon, Marie. Mudong ko sa ACE Medical Center Bohol.
2: ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
3: Agay! Sakita sa kong lawas, Runoy.
4: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
5: 3 times faster.
4: Mogi pa extra bilis-bilis. Bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
5: New Alaksan Extra.
4: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
5: New Alaksan Extra.
4: Extra paspas. Extra galing.

0: responsibly. Palingaw, muli hook ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes and cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
1: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex is the generic name Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
1: Unilab quality yan.
2: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
1: Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
2: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tiguwang naku, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Vina, duha sami sa ako mga apo. Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
4: Uy!
5: Buhat ako! Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, iyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan!
7: Mensahe alang sa maayong panglawas.
8: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay gana ikaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Maayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
7: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
9: Oh, what na sad kay energy? Unsaon na lang imong mga goals in life? Next time na lang?
10: Buhata na! Pag Enervon Z Plus, aron matabangan mo level up ang panglawas through extra energy with proper diet and exercise. Start living the life you want kay mas piskay ang life with energy. Enervon Z Plus.
6: Unilab yan.
2: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Agay! Sakita sa kong lawas, Runoy!
12: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na! New Alaksan Extra! Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
13: 3 times faster.
12: Mogi pa extra bilis-bilis, bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
13: New Alaksan Extra.
12: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra Paracetamol plus Ibuprofen Sodium Dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
13: New Alaksan Extra.
12: Extra paspas. Extra galing.
14: Pensioner ka ba? Nanginahanglan o kwarta? Duula ang EMB Capital Lending Corporation. Nag-offer sila og pension loan alang sa mga SSS ug GSIS pensioner sa mubo nga interest ug di kalidad nga serbisyo. Anaa sila mahimutang sa Eskwelas Corner Tamlot Street, Tagbilaran, Siri, Bohol ug naasad sila'y branch na himutang sa Centro Suba, Tubigon, Bohol. Unsa pa inyong gihulat? Adto na sa EMB Capital Lending Corporation. Serbisyong may puso.
15: Believers, this is Carly Chua and welcome sa atong kwentuhang MX3. Usa ka police officer ang atong makauban nga MX3 believer karon. Si Police Staff Sergeant Mel Villa Carlos. Hello, Sir Mel.
16: Hi, sa tanan. Nagpasalamat ko nga na aniya karon.
15: Paunsa ba nagsugod ang imong journey as an MX3 believer pud?
16: Permita na ay physical activities maong dili gyud malikayan ang manakit ang ato ang kalawasan. Unya timing pud sa nakakita ko sa TV advertisement sa una about MX3 capsule. Maong gisulayan dayon na ako ni. Mas nag-improve nga ako ang stamina labaw na nga regular na ako ang pag-inom na kog MX3 capsule. Proven and tested ni nga may alpha, beta, and gamma nutrients nga gatabang malesen ang sakit sa kalawasan. Thanks to MX3, my partner in health og kauban pa nako puhon for more breakthroughs. MX3, diri ko believe.
15: Thank you kaayo Sir Mel sa imuhang time.
16: Walay sapayan, Cardi.
15: Till our next kwentuhang MX3, mga ka-MX3 believers.
17: Mayong adlaw mga Buholano, build your future with us. Ang Asian Divine Light College Incorporated karon open house sa enrollment para sa TESDA accredited training programs. Cookery NC2, Bread and Pastry Production NC2, Housekeeping NC2, Organic Agriculture Production NC2. Kung gusto nimo makat-on og pag-ong kahanas, makakuha og TESDA National Certificate ug makabot ang mas maayong oportunidad sa trabaho. Kini na ang imong higayon. Praktikal nga pagbansay, kalidad nga edukasyon og certificate.
4: edukasyon nga giila sa tibuok nasod ang naghulat kanimo. Dali na og pa-enroll kay limitado ra ang slots. Magsugod na sa dili madugay ang training. Bisita ha ang among campus o i-message sa among Facebook page alang sa dugang impormasyon o enrollment details. Asian Divine Light College Incorporated, kauban sa matag Buholano, sa pag-abot sa mas hayag na kaugmaon. Enroll na! Build your future with us!
6: Agbilaran by night.

0: Kagilaran by night.
1: Baliktan rin siya atong panag-uban mga kaigsuunan. May gabiin ni Chief Florentino Jula. Salamat kay Chief ha sa imuhang pagpaminaw diha sa imong panimay. Nagpahibaw di ay, no? Ato na yung hatagan pag hamubo nga pagtagad. Kining gipagawas nga pamahayag ni Board Member Dr. Motia Tirol Kismit, no? Makuno, oh, Dr. Motia Kismit Tirol Makuno, mga kaigsunan. Matod pa niya, doon na nata o naana sa dengue outbreak level ang probinsya's Bohol. Kuyaw na ni kayo, no? Matod pa nga dengue outbreak sa itong lalawigan, 4S Batok sa Lamok ang kikinahanglan aron sa responsibilidad sa tanan. Dili na to angay hulaton nga nuna pa mas daghang pamilya mawadan og minahal tungod sa dengue. Ako ning hatagan og pagtagad tungod kay adunay mga pipila nga mga kaila nato. Nakabsan gyud kinabuhi tungod ana nga dengue o lamok nga maydang sakit sa dengue. Matod pa na nakaroon sa dengue outbreak level, sumapas impormasyon gikan sa Provincial Health Office ang lalawigan. Og gipamahayag sab ni Provincial Board Member Dr. Motia Tirol Makuno na kinahanglan na seryosohon nato kini mga kaigsuunan ha. Dili kini panahon sa pagpabaya. Kinahanglan panahon kini sa pag-ingon nga atong hatagan og pagtagad. Kaya ang dengue bisan nagsugod lang sa hilanat, sakit sa lawas, pagluya. Mahimo na kining mosampot sa seryosong komplikasyon nga tos kamatayon kung dili ma-atagan o pagtagad. O sa panahon nga daghan ng ulan, mas daghan usab ang mga lugar nga mahimong puy-an sa lamok, mga botilya, lata, ligid, no? Mga balde, kanal, o bisan na gamay nga sulanan. Nga dunay natigom nga tubig, mga kaigsuunan. Dili, trabaho laman sa doktor, nurse, barangay, health worker, lokal ng pagkagamahanan, kundi trabaho kini sa pamilya. So, ang Department of Health, dugay na nagpasiugda na ining 4S kontra dengue, search and destroy, self-protection, seek early consultation o support, o say yes to fogging sa mga hotspot o outbreak areas. No? Mauni ang gipahibaw mga kaigsunan, ni Dr. Motia Tirol Makuno. Second is, ayaw pag self-medicate. Ayaw pag salig sa tambal-tambal lamang. Kung doon ay kabalaka, konsulta dayon mo si health worker. Doktor, labing dool ng health facility. Mas maayo nga maanto sa health center. Og maingnan nga dili dengue kaysa magpabilin sa balay. Og maabot sa ospital nga ulahin na ang tanan. So, og mahimo magtimbaya, makigtambayayong kita, suporta sa mga programa sa Department of Health, particular sa mga RHO, nga karon aduna na'y mga outbreak. O, aduna na tayo outbreak, na natas outbreak level sa dengue, matod pan Dr. Motia Kismit Tirol Makuno. So, Moni, ang pinakaulahi nga update ha, so sa ato ang mga nanaygtatay diha, namati karon. Ah, hinahinayin na ninyong kulob ng mga mapunduhan ng tubig. Nya, ablihe ang atong panimay, makigtambayayong ta, sunda ang safety instruction. Yun. Ha? Aron na labi na sa pag-prevent niya ng maong lamok na may daang sakit nga dengue. Kaya kung limpyo ang usa ka balay, apan ang tupad nga balay adunay baga sudlanan, nga puno sa tubig, doon na gyapoy posibilidad nga mapadayo ng problema. Kinanglan nga ang usa ka barangay, aktibo, apan ang residente, ikinanglan mo ampil. Dili kay magtanga, magsiga lang ang mata. So, whole of community approach ang gikinahanglan mga kaigsunan. So, ayaw hulata nga doon ay mamatay, una, pata, seryosohon, una pa nato seryosohon ang dengue. Okay? Kay ang pag panglimpyo sa palibot, libre Ang pagtangtang stagnant water, libre. Ang pagsulob o taas ng pantalon o sinina o sa kasimple ng preventive measure. Ang sayong pagpakonsulta, mas maayo kaysa ulahi na sa pag-adto sa tambalanan o sa mga hospital. So, di kinahanglan, mahimong doktor, aron makaluwas o kinabuhi. Ha? Gamay nga aksyon, dakong epekto. So, buhata, kinahanglan nga magtinabangay kita, no? Alang sa pagdepensa kaysa dengue, ang atong pinakakusgan, ang unsaon pagprevent. So, atong labing kusgan, depensa mo ang panaghiusa, aksyon sa tibuok komunidad. So, palihog lang, no? Ato ang giawhag ang kining mga anaa sa mga dapit nga aduna na mga kaso sa dengue, particular sa barang diha sa barangay Katarman. Nakakita na ko executive order ng Kapitan Dundun Dulala sa Katarman Dawis, no, nga adunay kaso na sa dengue sa ilang barangay. So I hope, no, ang ubang barangay mohimo pod og aksyon abag sa RHU o sa mga health workers. Kay lisod na kaayo og simbako, labi na sa ining mga adunay mga kabataan nga nagpuyo sila mga panimay, ha, palihog lang aron taon mahatagan po ni og importansya mga kaigsuonan.
0: Tagpilaran by night.
1: Mayong gabi eh. Salamat kaayo, ha, ato ang pagtimbaya, no, sa ato ang mga naa sa o naglantaw sa Facebook, ha? Aminaw sa radio, mayong gabi kaninyong tanan. Sa mga Facebook viewers, ito ang timbawason sa pagbasa ni inyo ang mga mensahe. Aron usab maaninaw na to ang inyo ang mga gipa-shout out diha. May gabi ni Arne Liray Budjungan. Salamat kayo, ha, Arne. Si Apolinaria Doria Lumod Adlaon. May gabi. Salamat kayo sa Sungkulan Dawi. Si Sir Florentino Jula. Si Nilo Rinoblas sa Danau Antequera. Salamat kayo ni Lito Maghinay. Ako nagpahibalos kamatayon ni Mama Milagros Sakasan sa edad ng 82. Gihan nyo ang pipila ka mga kaigsuna, nakaila, kahigalaan, kapamilya sa paglito kung pipila ka pulong sa pag-ampo. Ang lubong ipaybalo raw niya sunod namo. Salamat kaayo. Gikan ni Lito Maghinay. Ang usbo na to, pahasubo, sabanang sakasan sa kamatayon ni Milagros Sakasan. No? Namatay siya sa edad nga 82. So nagpahibaw si Lito Maghinay. May gabi ni Agnes Talier. Watching from Doha, Qatar. Pasinggit ko sa akong pamilya, Maghanay family, sa Tagahanahan family, Dikinya family, Cortado family, Sinti family, og Talier family. Nagpaminaw karon. Ni Sias Dodong Hakulba. May gabi eh. Grace Guliano Samusino, das Kambansag San Isidro. Si Litoy Asilo, maunta na gipangusgan sa gobyerno, sir. Dili mang hilmit. Maribik Tibag Tasos, may gabi is June Barbershop, Dias Patima Porok Tres Ubay, ang Tagadwero, ang Tagadwero, may gabi eh. Oy, na madungog na tali ito sa Radyo Ubay, ha, pinagisto ang tulumanon. Kaninyong mga taga Ubay, kumusta kamuntanan? Salamat kayo sa San Miguel, pinagis sa Radyo San Miguel, ha, dia sa San Miguel Bohol. May gabi eh, dia sa, okay, Porok 5 at Chua Compound Sniper 83. Lito Maghinay. Salamat kay Lita. Condolence ninyo. Okay. Mayang gabi, Baungay o Sityo Bugnaw, Barangay Tinibgan, Maribohok. Kinsa na tagiyas iro, sir. Kaya itong tagaan o reward. Matod pang kibitens. Actually, no? Nila is pag-unsa. Diha may na-viral nga iro nga giligsan o tuyo. Diri sa Tagbilaran, gani si kanhi Konsul Atoy Turalba, nag-post nga kinsay makatudlo, makatumbok sa van ba to? Ugwa ko masayo sa puti nga sakyanan nga niligis gyud toyo sa iro nganing labang dito sa o diha sa may ilang area no sa gua ko masip skugon no diin gi dagan kayo ang mga ning padangat o komento sentimento diha sa social media labot anang ngano kuno nga hatagan magbili ang iro nga mas unta kining mga iro nga latagaw laaw angay panghipuson kay makadisgrasya kay simba ko makadisgrasya wala nay mo angkon wala nay mo angkon maihap ra ang moingon og amo ana ang sagad gyud sa nahitabuan di gyud mo moingon og kanang iro a ako nga kana siya labi na mga laaw no stray dogs morning daghan ang nadisgrasya dugang pasakuan na sayran dito sa daghan diha sa Dawis Panglao bisan asa no naglibog ko kay kining uban pod nga naghupot nagam og iro no angay unta pod sila mohimo og aksyon isip kung nagpaila sila nga nagpangga o nagmahal o ka-responsable sila nga na nag-iya sa iro. Daghana usab ang mga hitabo nga nakabsan in town sa kinabuhi. Daghan kayo ang moingon nga kung mugawas kita sa itong panimay, makakita og iro nga nagletagaw sa dalan, merkado, eskwelahan, parke, no? O ang ubang mga pampublikong lugar, kasagaran tingali atong reaksyon mao ang normal ramana, mga iro raman. Ha? Apa nung pungutan na, hangtod kanos nato kinitanaon nga ordinaryo rin nga butang. Kaya ang problema sa mga stray dogs o laaw nga iro, dili laman bahin sa kahugawan, kasamok o kahadlok sa mga tao. O sa kinika isyo sa public safety, public health o responsibleng pag-atiman sa hayop. Kay sumala sa Republic Act No. 9482 o Anti-Rabies Act of 2007, ang stray dog mao ang iro nga mibiya sa lugar sa tag-iya o wala na ubos sa epektibong kontrol niini. Itakda usab sa balaod nga ang pagkontrol sa stray o unregistered o unvaccinated dogs isip kabahin sa National Rabies Prevention Program busa klaro ang punto nga dili angay nga pasagdan lang ang iro nga maglatagaw da sa kadalanan na maoy hinungdan nganong madisgrasya ng ubang motorista apan dili usab nato angay kalimtan ang iro usab usa ka buhing binuhat nga adunay katungod sa hustong pag-atiman. O, di ba? Mao nga kung hisgutan na ito ang stray dogs, dili kini panawagan sa pagpasakit o ang pagpatay sa mga iro. Panawagan kini sa alang sa mga responsibleng pet ownership o hapsay nga pagduma sa populasyon sa mga iro. Kaya ang asa mangyud ay magsugod ang problema sa stray dogs. Kasagaran, masugod kini sa tag-iya. Adunay tawo nga mopalit, mangayo og itoy tungod kay cute. Nindot kay itoy paman. Sa sinugdanan ati manon, pakanon og dulaon, no? Duaan. Apan pagdako sa iro, magsugod na ang problema. Mahimong dili na pakanon og tarong. Dili na pa baksin. Dili iparegister. Dili na ipakapon o ipaspay o neuter. Huwag sa ulahe, pasagdan na lang, hantol mo gawang sabay. O kung ang iro makapanganak, masamot ang problema. Pila ka ito ay mahimo, lima, unom, pito. Diba? O kung uban na ini, sa dihang mudako, mahimong mapadayon sa paglatagaw diha sa kadalanan. Mao ang usa ka iro, nga gipagawas nga walay kontrol, mahimong sinugdanan sa mas labing dakong problema sa atong komunidad. Mao na nga ang mga tag-iya sa iro, kamo aduna dako kayo nga responsibility. dili igo makasulti kita nga ah, iro ra manamo na. Di ba? Kung iro nato, responsibilidad nato. Di ba? Kung adunay silingan nga mahadlok ton kay ngatong iro lang glatagaw, responsible gihapon nato. Kung ang iro makapak, responsibilidad nato ang pagatubang sa insidente. Kung ang iro ulay bakuna makapaak sa tao, mas dako grisgo. Mag-atubang pang biktima o kahadlok, go gasto sa rabies o anti-rabies treatment. Di ba? O kung ang iro maglatagaw sa dalan, makahinabo o aksidente, pananglintan, masugat sa motorsiklo o sakyanan, dili lamang ang iro ang mahimong maangin. Mahimo sa mga masamdan ang driver or kaha mamatay. Mahimo usab ang adunay laing pasahero nga maka nga maaksidente. Busa stray dogs, no? Problema ning dako sa mga local government unit. Dili lamang problema sa ni ang iro sa mga ato mga kaigsuonan, no? Nga nanag-iya. Nga kinahanglan kini aduna gyud kaluwasan ang tao, di ba? So, og mas seryoso pa ni sa rabies, no? Ang rabies o sa kasakit nga kasagarang mapasa panagis pinaaka infected nga hayop ug mahimo kini nga mamatay kon dili mahatagan og tukmang medical attention. Busa, kung ano na iro nga mailhi, maglatagaw, ayaw doola. Di ba? Ayaw sa muka. Lamina ang mga bata. O dito sa Albor. Bata, hambat lang sa iro. Dito sa Dawis. Bata, ning dool. Sa iro nga gihuktan hinoon kato lahi na buto case to case basis man eh kato responsibilidad na buto sa ginikanan nga ang bata po diyan na pong gipasagdan ng dool nga to sa iro, di ba? Pida kamayong buhaton mao ang pagpalayo pagpahibalo sa hustong sa authority kung adunay makapaak, no? Makakauras. Ayaw lutang mulungtan sintomas po sa sintomas una, mangita o tabang. Di ba? Mauni. Dagan maingon nga, angayng patyon ang iro. Daghan ang maingon nga, angay ng pang sibuton. So, mauna gihimo, gipractice yun sa mga LGU. Pag-practice yun sa LGU, giyon sa mga local government unit. Be, mga tana ko. Kanang inyong mga iro nga gipang kumpiskar within 3 days na mga LGU diri na ordinansa within 3 days kundi maklaim ang iro unsaon ang iro be? Ha? Patyon. Pasuhan. Karon kay na may naka-video. Agikiha ang mayor. Gikiha mga municipal agriculture officer, mga dog catcher. Labi na nay naka-video. Di ba? So nag-asa na pita ba? Ha? Inyong halang taon mo ito, porbida. Gawa man sa ingonin, supak ta, sa pamaagi. Pero, ang balaod, maupoy na ka ingon nga, adunay mga conflict, no? Sa ipsig habig. O, ang LGU, di mo himo og lakaw, di mo himo og aksyon, maupoy maot. Ha? Muna yung uban style sa mga LGU, ilang operasyon? Gabi eh. Kanan tingkatog sa mga kay gisuuna na to mga lumulupyo, komunidad. Mo ni isigpaw anang karsada. Napoy nahitabo ana sa una, di ko kalimot. Sa iyang kapungot, opisyal siya, iyang kasuko, palit sig lanit. Porbida kay kining iro kay nakakaon man sa mga linanit nga pagkaon. Nya kining iro basta magmaot na tungod kay nakakaoglanit di ni mudagan diha sa tubangan sa bahay ko kisay tagiya musuksok ra dito sa kalibunan musuksok na dito bisan asa tungod kay sa ilang bati nabaho ang mga iro na issue na pod ang opisyal nga naman wa may laing kapasanginlan ang silingan nahimong away ang opisyal nga mao naapoy responsibilidad tungod kay siya lagi naas katungdanan nahimo pong napasaka ang kaso na ay pamaagi sa uban ang Ero Pusilon. No, Pusilon sa una. Karon gi didana pod. Unya ambala pod. Des pag unsa ha? Di ka kapalit og di ka gun owner. Oto nga ang ubang mga LGU nagpractice pa og pangmusil, pagpatay, pinanggis pagpusil si Ero o sa ilubong. Sa oman nila pagpatay si Ero. So, sandig sila og gun owner. Registered, license gun owner. Papalit sila bala. Karon siya ang pag-procure ngadto sa bala. Nga ang bala mukabat man og libuan. So, ang resibo kinsa may pangan. Mutapal si mayor. Mutapal baka si politiko nga naglada sa LGU, di ba? Usa po na sa hagit sa side sa mga taga local government unit. No, daghan kayo. Mao ni dako kayong problema. So, number one solusyon unsaon? Ari sa Tagias Iro. Mientras na LGU, ugwa ko masayo panglaw man tingali panahon nila ni Vice Mayor Brian Velasco sa panglaw, ugwa ko masayo katong gitawag og responsible pet dog ownership ordinance. Kung ikaw na nag-iya kag Iro, usang nga to sa tulo, kinahanglan bakunado, naidugtag, hiniktan, nakarehistro. Kung musubra sa tulo, anhaon ka sa munisipyo. I don't know, na-practice pa bagihapon ni Ron. Kay pabayro na ka og penalty, correct me if I'm wrong, or kanang registered for sana documentation sa Iro. Oh, kay sobra na magkagtulo. Then mao lagi kining balaod ra bagyo. Mo I don't know, sahay mo utog-utog lagi, di ba? Ha? May lang sa Pilmero pa. Dako kayo ning hagit ron sa atong komunidad, mga kaigsoonan. Dili sa pagunsa kung karon kaniadtong panahon kusog kayo maghihog Iro. Ha? Oh, dahil isyu sa kapitan sa San Miguel Bohol, ug ako masayop. Nag-post, no? Nag-post sa kuan, nag-post sa social media. Sus, ang kanding litson kay ura magig-Iro. Ada nahimo na hinuod siya. Ah, gipatawag siya, gipangitaan, gibisigar siya. Kaya di may ning question ang taga Bark, di ba? Kining Bohol animal sa tawag ni Bark Bohol, no? Basta kay ning aksyon ang taga Bark adto. So mao na ang number one yun is ang mga tag iya sa Iro. May lag kamoy matungnan. Ha, dis pag pang di pag unsa. Dis pag panghimaraot, pero una-una ah, nga tanan. Tanang mga nagmotor, tanang mga nagsakyanan, delikado kayo. No? Delikado kayo. So, I hope and we hope nga maaksyonan gina. Di lang kay ningas kugon, di lang kay utog-utog ng implementasyon, hinahanglan para gud sa tanan. Ha? O, kamo mga komun, mga residente, o, pangatana mo sa inyo ha, mga barangay. O, labi na karon kay ambot, o di madayon ng eleksyon, pagkasyortiha gud sa mga opisyal. Umayingan po ang taga-opisyal, pasumangil po, maayon ang na-eleksyon, ha? O. So na nga, pangatanaan ninyo, ha? Aron usab maka kuan pod mo unsay mga nahimo ini nila, ha?
0: Pilaran by night.
1: Okay, Agosto 18 adunay announcement to her relative and friends to station DYRD AM and family to inform the passing of late Esmeralda et Borja 72 years old Codimos Galan who died yesterday August 17 due to cardiac arrest. She was survived by her husband, Bernardino Jr. Galan, and three children, Melanie, RJ, and 8 siblings. Francis, Cindy, Fernando, 2 grandchildren, si Haya and Alexa. Haya Alexa is Princess Ilaja. Her body lies at their residence, Upper Mansasa District, in front of St. Jude Tadeus Shrine Parish. Ricky Mass at 2 p.m. on August 26 and will be led to rest at Dampas Catholic Cemetery. Thank you so much, Wilma Byron Gran. Igagaw sa namatay. Salamat kayo. And among pahasubo sa pamilya. Alas 10:48 na. Atay caller, speakers linya. Hello, may gabi eh. Hello.
2: Hello.
1: Ay, sir.
2: Yes,
1: Kunsyal, may gabi eh.
2: Ay, may gabi eh ni mo, kagawad earn. Murag, na-interested ko, ano lang, yung mag-iskutan, bahig iro ba?
1: Hmm.
2: Kay vocal, gikwiting iro, binuhian ba? Kay, mas mahal pa na akong kinabuhi sa tao, kasi kinabuhi sa iro.
1: Hmm.
2: So, akong pagutana ni Kunsyal earn, kining iro nga binuhian. So, ang tag-iaan na mo'y naka... sa kinta sa balaod, kana may balaod kinta nga kana mga stray dogs, kinahanglan gyud nga dakpon gyud siya. Kinahanglan usbon ang kininiang balaod sa Animal Welfare Act. Kawag panalitan og ang iro stray kita, stray dogs kita na, patyon gyud siya, kay peligro man sa katligban.
1: Correct.
2: Unya og panalitan karon mahibaw-an ang usa ka iro gibuhian wa ati man sa tagiya. Ang tagiya mo'y silutan.
1: Unta.
2: Ang LGO, kinala doon ay firm kita nga barugadan pag-implement ano ni ang balaod. Na ang kanto mga tagiya sa iro, nga wa at imana ang ilang iro, mo'y silutan.
1: Napahamang, naabay napahamang, napahamtangan na konsyal?
2: Wa lagi. Wa man kay mga mahadlok man eh kay kasagaran ko ano ni ang bahin sa iro kagawad earn.
1: Mm.
2: Di amanan ni gitumong magudi sa ang pag-implement ani sa mga barangay officials.
1: Mm-hmm.
2: O niya ang mga barangay officials ila pong isalig sa ila mga
1: LGO.
2: Mga no sa mga barangay tanod.
1: Ah, oh.
2: Mga product leaders. So na naman tay gi pahibaw na to ana na nga mahimo kinangan ang usa ka barangay. Ilang magkuha ba sila o kinini ang data sa mga nanagiyag iro o niya isuwat o kinsa na niya ang mga tawhana, kinsa na niya ang gabuhig iro, nga wa hikti ang ilang iro, wa kulunga. So ingon na na, sinutan, unta na. Kaya sa akong kabahin, o ako kintay, ingon na na nga, ibutang na to, ako hingagin ako kadusmog o ininiang nakadagsmag kong iro. May gani kay wa tamatumba kay di mapo ka matumba ininiang kagawad earn o panalitan karon o ang imong pagkupot sa imong manibila.
1: Kusog.
2: Mayo po ka ligon ka gakupot ba?
1: Mm.
2: O dili ka matumba ana. Pero og huyang na po ka.
1: Ah, lambagi ka.
2: Tumbagi ka.
1: Oo.
2: So sa akong tanaw, mura o kining nagpasiugda aning Animal Welfare Act. Ha, kanang mukiha bitaw.
1: Mm.
2: Og naa kay makit-an nga ang iro gibunalan, gihiloan.
1: Mm.
2: O dito bitaw sa ininya nga sa isla sa Pamilakan.
1: Mm.
2: Halos man nahurot ang ilang iro kay gipanghiloan man. Gipang hungitan man tiyali to, gimura gi labayan og pagkaon.
1: Oh.
2: Ya do na hilo. Kinsa may ilang silutan nga wa man makit eh.
1: Mm.
2: So ingon na na diyan eh, kanang hilig sa ining iro, kanang magpasiugda, Animal Welfare Act, magsuroy-suroy na sila. Hipusa ng mga iro nga mga binuhian. Kaya aron po, kinta fair pa.
1: Correct.
2: Ang kinabuhi sa iro, mas mahal pa sa kinabuhi sa tao.
1: Mao.
2: O na, sa ako tiyaling kininiang ako kagawad earn, atong awhagon ang ato mga barangay officials na kinalan itudo na ninyo ang doon na mo'y political will pagpatuman ang yung balaod.
1: Mao.
2: Kay katungdan man sa mga barangay officials. Ya, arang-arang tingali ni, murag malipay po ng mga barangay officials kay murag wa tingali election.
1: Oo. Oh.
2: Oh. Kunya malipay sila way eleksyon na wa sila nahimo bisag iro na lang unta.
1: Unta.
2: Oh, iro na lang.
1: Sayang sayang lang ning barangay nga nag-budget og kinibit ang gitawag og bala, barangay livestock.
2: Barangay
1: aid.
2: Kanang livestock aid.
1: Oh. Mao man isapod sa gisangunan. Correct. Pero di pud ni nila matabang. Og way opisyal nga mukuyog, way opisyal mo assist nila.
2: O mao man lang gina na og ang tanang mga ordinansa sa atong lokal kay naa may mga local ordinansa na og atong ngiyon og naay makabunal og giro labi nag paakon kag giro niya imo bunalan ikiha ba ka?
1: Correct.
2: Oh.
1: Kita lang kag CCTV.
2: Oh.
1: Ay ma-viral ka, patay ka.
2: Atong i-challenge kini ni ang gusto ani niya kana bang murag magpasiug na nga ilag yung ipatuman ni niyang Animal Welfare Act. Atong i-challenge ni sila nga paningkamot mo nga makadakopod mong iro nga binuhian. Oh, kusa may inyong gihimo.
1: Oh,
2: inyo lang kita nga daog-daogon pod ang mga tao kita nga ug hapit na ipaakan makadunanay na matay gani ani niyang nakaligis og iro kay naa sa kalsada. Inyo kintang silutan kita, pinaipagriso.
1: No.
2: Parang dili maayo, dili fair ba? Sa ako, kapahin ka God earn, mahal yun ako ang kinabuhi sa tao kaysa kinabuhi sa mananap. Mananap ko na. Pero gumikan ka doon ay Animal Welfare Act. Atong i-hangyoon kinini ang mga magbabalaod nga ilang amindahan ang mga provision sa mga balaod. Silutan gyud kadtong angay silutan unya kadtong magpasiugdaan ng Animal Welfare Act. Kina manakop sila og iro nga binuhian. Dili kay magkalirot tan-aw kinsay nakapatay og iro nga binuhian. Daghang salamat ka God.
1: Salamat kayo Consul Jerry.
2: May kabihin mo diha.
0: Tagpilaran by night.
1: Okay, so salamat kay Consul Jerry ha. So mo toy panahom ni kanhi Consul Jerry Pabe, no? Nagi punto, di ba? Kung amindaron manggali ning maong balaod, kinahanglan lantaon gyud pod, no? Lantaon nga kinahanglan aduna gyud dako nga tulubagon ang tag-iyas iro. Unya ana namon sod ang dita gadiring per barangay down to Porok level. Tan-aw no kini si Juan de la Cruz nakatag-iya og iro, kuhaan og picture. I-attach dito sa bond paper, i-printa, naingalan, buot ang agdugtag, sibo sa dugtag number dito sa iyahang data. Kung sa color, piles to sa munisipyo o sa Municipal Agriculture Office, piles po dito sa barangay. Kaya yung kaso nga kana nga iro, ha? Plus ang dugtag, so mahibawaan, no? Mahibawaan. Ang problema po doon, manuroy na po lagi ng mga taga-munisipyo or kaha taga-barangay. Ingon mo po ng ubang tagiag-iro. Tagui inyong iro. Kahit doon na sila doon, paingon doon rin. Ano man? Magkuan ko nung dugtaging. O kaha, naim na nakup. O, di ba? Dali-dali po ito, porbida po ng ubang. Di, kasabot gihapon, ha? Ano nga, the best good solution is ang owner, no, ang mga naggam og iro, no, para ma dilis pagunsa in fairness sa mga duglaber dia nga inyo hagyong giatiman ang iro ang uban nga wa gyud mo hatag og pagtagad di gyud mo atiman sa ilang mga binuhing iro may lang spilmiro pa
0: pagpilaran by night
1: alas 10:58 panapos nga mga greetings na to dinis nung pagpanaguban sa tulumanan.

0: Sir, may gabiin. Namin diri sa Songkolan Dawis. Tinood gina, sir. Problema sa iro. Apa? Kumusta? Sir, namin si Josie Isturoso, si Alin Peñas Purog. Salamat kayo sa IB Bulot. Apa? Ito ang timbawasos pagbasa. Okay, dahil tayo caller. So, doon na lang tayo one and... Okay, sige, natay caller. Hello, may gabi.
1: May gabi, Boss Ern.
0: Ay, may gabi.
1: Naminaw ko yung imot na tanod sa Ero ba? Para na halag eh. Kaning Ero, mo nira at saktong reason nga i-extend ng eleksyon sa barangay.
0: Oh.
1: Paghimo ng maoring terminuhan eh, hindi malihat na sa mga opisyal. Ang ay pang 2028 pang eleksyon.
0: Oh.
1: Ayaw mo nilang mahipos ng Ero.
0: So, kung ma-extend ni sila, ang pahiposon yun nga angay nga muhipos. Kining mga barangay official nga na-extend ka ron?
1: Mga official. Kay, maunay, trabaho nila nga ipahipos ng mga Ero nga latagaw. Kay, barangay may sigaran pa sa inlan nga angay muda ka pa na.
0: Naman po'y maingon, sir, nga hadlock na sila kaya basi hindi ko nabutuhan.
1: Maupot. Pero angay yan para na i-extend ang eleksyon kaya ron makalihak ng taga-barangay.
0: Mm.
1: Kaya ang parang termino ba? Mubura.
0: Mubura.
1: Mubura. Takto dyan ng 5 years ba? Wow, tinawad lagi. Katawa dyan ka ba?
0: Okay, salamat kayo, sir.
1: Okay, salamat kayo, boss.
0: Okay, boss. Sige, boss. Laran by night. Okay, so ganahan po siya, may extend. Ano po, mahatagan. Hindi ba ito sa pag-unsa? Ubang po barangay opisyo, mga tapulan pong dagko. Ha, may lang siya kangkang o pag adto na po posisyon. Takom po ng ba? Ha? So, kinahanglan mga hatagan po ni sila o kuanoy. Kanang fair ba? Di ba? Yara barangay official, inanglan ikaw po, mapakita po ka nga official ka. Di kay, manhara po ka, nga, o yes, forbida. Dito natapos, natuntulong mo nun, tagbilaran by night. Tagbilaran by night. Manitigong oras, sumpag para kuban, salamat ka ninyong tanan. Halaygo na Diyos, may gabi, isa nga, partner, Vika Slovak. Si DJ Cyrus Virus, kinis Earn Pahayahay, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.

0: mañana a las 5:05.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Nila intinado por 4 Malaysia City. Dugay-dugay na na akong imati nga hanap akong pananaw. Ang pangding sa doktor in Terindyong kay kinahanglag operahan po wala ko'y kwarta ibayad kay 30 milman. Mata kong ingon nga ginutuloy ko kung sa akong angay ito marun at pagmasalamat sa makabuhay nga hindi tabangan ko na nga hindi ko mabuta siya. Kung kamo'y naay gitpamati pareha sa ako ang in Terindyong, dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
3: Makabuhay Day, mga sano, mga bulanon. Kini si Doc Bri Palange sa EXL Makabuhay Plus. Naatay Health and Wellness Caravan sa Tagbilaran, Bohol. Sa August 18 sa Barangay Ubuhan, Covered Court. O sa August 19 sa Poblacion 2 Gym. Unsa man ang inyong mga balatian, kita kids, kauban sa atong Makabuhay Team sa EXL Makabuhay Health and Wellness Caravan karong August 18 ug 19. Usbon ko karong August 18 sa Barangay Ubuhan, Covered Court. O sa August 19 sa Poblacion 2 Gym, Tagbilaran, Bohol. Kini si Doc Bri Palange, kita kids.
4: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
5: Drink responsibly. Bali!

0: Inay, DYRD kanunay.
1: Panguta na. Nganong taas ang presyo sa produkto sa EXL Magabuhay Plus ikumpara sa uban? Panguta na, gasimple ra ang tubag. Kumpara sa uban, ang EXL Magabuhay Plus, your herbal plants ingredients ang gisangkap niini. Kumpara sa lain na barato tuod, apan walay kasiguraduhan. Mamahimong sayang pa ang imong kwarta sa ubang produkto na ilaron ra ka. Adto baka sa barato pero dili sigurado? O adto baka sa medyo taas nga presyo apan sigurado? Busa anhinata sa makasiguro ug kumpleto. EXL Magabuhay Plus, may buhay sa makabuhay.
2: Makabuhay day mga sano, mga bulanon. Kini si Doc Bri Palange sa EXL Makabuhay Plus. Naatay Health and Wellness Caravan sa Tagbilaran, Bohol. Sa August 18 sa Barangay Ubuhan, Covered Court. O sa August 19 sa Poblacion 2 Gym. Unsa man ang inyong mga balatian, kita kits, kauban sa atong Makabuhay Team sa EXL Makabuhay Health and Wellness Caravan karong August 18 ug 19. Osbon ko karong August 18 sa Barangay Ubuhan, Covered Court. O sa August 19 sa Poblacion 2 Gym, Tagbilaran, Bohol. Kini si Doc Bri Palange, kita kits.
3: Ipaminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan.
4: DYRD Worldwide.
5: Maymay sa magbalantay. Uban kang Arsobispo Alberto Abit-Uy o sa Archdiocese of Cebu. Maymay sa magbalantay.
6: Ang tao nga naanad magpakasayon, dili siya ligpon sa sulod. O nang musurrender dayon, mawad-an dayog paglao. Please remember this, ha? Sa inyong pagpadako, sa inyong mga anak, ayaw anara nga magpakasayon. Daghan ba mga ginikanan karon? Sus, di patrabaho on kay maluoy. Uy, pader, di ko gusto nga ang akong anak magantos sama sa akong nagian. Kabalo ko, ang intention nato is good. But the question is it right? Is it good really for your children? Ug base sa daghang kasinatian, dili gyud siya makaayo sa ato mga kabataan. Namantingan ni mga anak daghan diri no, kung naminaw mo ni Bishop, please remember this, ha. Kung dagaan gani mo kalisod sa kinabuhi, ayaw dagan. Kunya ayaw dayon palaban. Ayaw dayon paliho kasi nanay ug tatay. What you can do, do it. If you have problems, face it. Learn to handle your problems. Uba na lang ang Ginoo. Kung naaga ni Ginoo, kaya nato ang tanan. Amen? For nothing is impossible with God.
5: Maymay sa magbalantay. Uban kang Arsobispo Alberto Abit-Uy o sa Archdiocese of Cebu. Maymay sa magbalantay.
7: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
8: Drink responsibly.
7: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay, tanduay,
8: drink responsibly.
9: High blood, raidor nga sakit. Daghan na ang nabiktima niini. Ayaw tuguti nga usa ka kanila. Inom mo ga Aldrich Body Argo Capsule. 100% pure herbal ang Aldrich Body Argo Capsule. Murtabang pagpapsay sa sirkulasyon sa dugo aron kini mahimong normal ang blood pressure level ug maligayan ang high blood. Usa lang ang atong kinabuhi. Ampingan ta kini Aldrich Body Argo Capsule na pamatud ang epektibo gikan ni adto hangtod karon.
10: Aldrich Body Argo Capsule. Ito ang totoo!

0: Higala mayong adlaw ka natuntanan. Good morning. Mayong pagbangon, inautunta nga ang tanan na sa tumang kadasig karong buntaga sa pag tungka na pod sa itong mga inadlaw-adlaw nga mga gimbuhaton. Good morning sa mga sayong mimata karon, no? Mga tigamitan o padong pangamugamit sa itong mga produkto sa Aldrich Corporation. Kumusta na ang atong mga kaigsuunan? Kumusta na ang atong mga senior citizens? Katong mga dunay gihambin nga mga problema sa lawas. Ato ampo lang yuta kanunay, no? Ampo lang yuta kanunay nga unta malikay ta sa mga makuyaw nga mga problema sa panglawas. Makuyaw nga mga hulga sa ato ang panglawas, no? Malikay unya ta. Ato nang iampo kanunay sa Ginoo nga unta hatagan tag tumang kalagsik nya ato pong duyugan ato sa tumang pagpaningkamot mga higala. Welcome na usab dinhi sa atong tulumanon Aldrich Balitang Kalusugan nining adlaw karon nga Miyerkules pitsa 19 na nining buwan sa Agosto tuig 2026. Kanunay natong pasalamatan ang Dios nga magagahom sa grasya labi na gyung gracias kinabuhi. Gracias sa mayong panglawas. Mao ni labing bililhon kaayo mga higala. Gracias kinabuhi, gracias sa mayong panglawas, gracias sa pamilya, og gracias kalinaw sa pagpuyo. Onya, di magyog kalikaya nga doon na magyog mga challenges, no? Mga hagit sa atong panginabuhi, pagpakabuhi. Ato lang ato bangon, matod pa ni Bishop or Archbishop Abit Uy. Nga kinahanglan atong ato bangon, onya, ampo ta sa Ginoo. Nga unta, masulbad nato, no? Ang mga hagit sa ato ang kinabuhi. Ayaw kalimot sa itong mga produkto sa Aldrich Corporation. Pao de Arco Herbal Capsule para sa suod sa ginuhaan, imno ni Monique Katulos o sa kaadlaw. Buntag o tuhapon, 30 minutes sa dili pagkamukaon, tulaki lagi init-init nga tubig. Unya, kung ugaling duna kay gihambin yung problema, mamahimong suod sa pila ka buwan tinagutlo. Walay harmful side effects tungod kay kini puro natural mga higala ginama ragunigikan sa pinauga nga inner bark sa kahoy nga lapatso, kwamog sa kahoy nga lapatso. So di ta angayan nga mabalaka kon ato ning imnon sa suod sa totoo kaadlaw. Wa na to dasiga sa pag-inom hinoon katong mga babaeng buntis nagpasusog bata nag-edad o gubo sa 18 anyos katong adunay grabe na kayong renal failure o bleeding disorder o nag-inuman ng daan o pagpatinaw o pagpalusaw sa ilahang tibugon nga dugo. Kay kining ato ang mismong Pao de Arco Herbal Capsule pangpalusaw man eh. So, salamat kayo. Good morning adto sa to ang mga tigamitan o padung pangamugamit sa to mga produkto. Boss Iti Sanchez, tigamitan na ni. kanunay ni Gatakins tong Pau Liniment. Mauni nagdaas tingog sa mga senior citizens dahil sa Baclayon. Sama usab ni Ma'am Dore Gagoko, no, sa lungsod sa Alburquerque. Nagdaas sa tingog sa mga senior citizens nga kanunay misyer usab sa mga senior citizens sa kamahinungdanon sa ato ang mga produkto sa Aldrich Corporation. Ngon man usab si Ma'am Dors Kaluyong, nagpahibaw na ito. Isa ko itong naka-message na ito kagahapon. Ba? Si Ma'am Dors Kaluyong ba ito? O si Ma'am Bete Matiga Humawid nga ni palit og kanang 30 bito kabuok. No? Sud sa usaka garapang sudlanan sa itong Pao de Arco Herbal Capsule. 30 kabuok nga kapsula kay do na mapuypo kabuok sa usa ka blister pack, no? Unya ka to iha 30 kabuok. Salamat kayo sa pagsalig sa tuang mga produkto sa Aldrich Corporation nga magamit nato para sa prevention pod, no? Ang nagaunang tumuong po nato ani katong paglikay, no? Prevention kay mao man ni mahinungdanon kayo ning maglikay ta. Biloy Bustamante de sa San Isidro. Nauna gamay ni Boss Iti Sanchez, no, sa pag-open sa itong Facebook page. Dudong Jet Romanilios Ridulia, good morning. Aisa Opus Bustamante, Mamaria Jima Auman, M. Serikina, Sir Leo Rikina, o good morning sa ilang mga anak, si Carla May o Dominic Rikina, Dodong J. Tremanilios Ridulia diha sa La Paz Cortes, Cleofis Safe Loyloy, Asterio Doy Sabas diha sa Habitat Buol. Okay, salamat kayo. Way undang sa paggamit sa PAO Capsule, PAO de Arco Capsule, para sa atong gibati nga mga balatian o kahasol sa atong lawas. Salamat kayo sa PAO nga kanunay natong gisaligan, amping kanunay sa panglawas. Okay, gikan ni Ma'am M. Serkina. Good morning, timaya ko ni Ma'am Charla o Omer Trabaho nga sige o gamit o PAO de Arco diha sa Baclayon. Watching live from Habitat Buol, gikan ni Sir Asterio Doy Sabas. Hi, good morning to Ma'am Rose Marie Inday and Paul Masirin, to Jovelin and Randy Lumayag, nga kanunay pusab sila nga namati din sa imong tulumanon, Sir Atoy, matod pa ni Ma'am M. Serkina. Hi to Sir Galindo, school principal, ni Sir Joe Galindo, school principal, og Ma'am Chris Batinggal, head teacher sa Mangga National High School. Gams Gamalo, good morning. Good morning ni mo diha pare. Diha sa Puro 4 Barangay Dao. Ang atong PAO de Arco Herbal Capsule, ato ninggi ingon nga katong mag-edad og 18 anyos pataas, pwede nang makagamit ani. Sir Rinerio Ongyot diha sa Lourdes Cortes. Ngano, kini para sa prevensyon. Kay kining ato mga kabatan-onan ron, Agaw, Solcora, Padilio, Bansag, Kayanong, daghan na kayong mga hulga sa ilang mga panglawas. Mauni nga, gikinahanglan nga mag-inuman ta sa itong PAO de Arco Capsule kay makatabang ni para sa prevensyon. Unya, limit-limit lang yun ta sa ato ang mga pagkakanoon o pag-aimnon. Kay maumag yun eh, kaning atong mga pagkakanoon o pag-aimnon, maumag yun eh magpakaingon sa mga sakit-sakit sa lawas o ang hugaw nga palibot. No, maumang yun ay makaingon. Kaya kung sa imong gikaon, maumang po'y masud sa imuhang lawas lagi. Unya, og daghang kaayong mga tambok. O, tuwa ka doon sa maumadaghan ka o kolesterol, no? Midwin Inting, good morning. Magdaghan ang imong kolesterol gani. Mauna na ay doon na yung mga muabot-abot ni mga dilimayong mga problema. Bad cholesterol. Daghang kargiurik, kay wa kay pura sa pagkaon sa mga suits sa ginuhaan sa mga hayop ug bisan pa ang mga seafoods nga mausab ang color, naagyo gihapoy muawas na gani ang sukdanan sa atong sa imo ug atong lawas. Daghang ka nang makita sa gawas sa imuhang lawas, no? Mamurot na nang imuhang mga joints. So di lagi kinahanglan jud lagi nga aduna gyud tay panagang or gikinahanglan gyud nga maganaong yung kanunay. No, dito ko anon nga batan-on pa ta, pabuylo ra ta, unya ra kumuundang, unya ra ka muundang o kaon na ng mga tambok parat o tamis ng mga pagkaon ng mga uric acid ng pagkaon kung mo edad nagkag 50. Kay munahon na, maedad-idara na, mag-limit na. Ang kuya, wana kay mukuan mo guna, no? Mara ba o magatigum ba? No, magatigum. Unya inigtigum na si mong lawas bisan pa uhing undang kana. Duna na kay gipamati. No. Ngayon mga duha ko na marong kabuan hing undang ko sa pagpanigrilyo nganong napiktahan pa man. O iti abo pod no, gikan pa sa batan-on pa da idag kag 50 nya mapay pagundang mo pagpanigrilyo. Bisan pa og ko ana mo edad kag 60, mo undang kagikan sa 50, hanto sa 60, doon na kay mga pamation. Kay mo accumulate manggod, no? Kani mga atong gipangsud sa lawas, sa batanon pa ta, mo accumulate. Mura bag matigom ba? Unya, magpundo dito, unya, mo trigger lang na kung maluya ang imuha o nga resistensya. Di lalim ning pag-atiman so sa ato ang panlawas, no? Kisa bagoy ganahan kanunay magkaog lawoy unya og wadya moy isda lawoy lang yung kanunay udi ka mukaon na ng mga mantikaon dili lalim kay sakripisyo malagi. Si Sir Sergio Ranke, good morning. Good morning ni Sir Sergio Ranke, mayong pagpamati diha sa Laya, Baclayon. Bisan pa man gani og mag health conscious ka, naagyo gihapon gani problema, no, kay di nimo makuanan ang imong environment. Dahil doon ay nagsigarilyo. So, dili gyud lalim doon, tinuod. So, ato lang, ampo lang ta, duyugan ta sa ato ang makagagahom nga unta, tabangan ta sa ato ang pagkuan nga maglikay ta aning mga makaon o mga ilimnon nga makadaos tong lawas. Ampo lang doon ta kanunay sa Ginoo. Unya, ayaw gyud kaundang sa paggamit sa tong pao de arco herbal capsule para sa sud sa Ginoaan. Panghaplas, okira, no? Para sa gawas na ang itong pau liniment na po'y pau masahe, pau sport sa mga athletes. O niya, kinsa po itong ganahan mo gamit o energotoro, suay layay lang po, no? O niya, ang itong pau de arco herbal capsule available sa 100 o ubang mga produkto sa Aldis Corporation available ni sa 150 ka mga butika sa tuang lalawigan sa Bohol. Salamat kaayo sa inyong pagpamati, Pilahio Rosagaran. Good morning po. Ato sa mga timbayaon, si kanhi kongresista, Attorney Edgar Migrino Chato, uban siyang banay de sa lungsod sa Balalihan, Brad Ching o Sister Alice Tandog. Sa Bohol Bicycle Supply de sa Pigeon North Avenue, ang Cortez Bicycle Shop ni Sir ni Ma'am Christine Joy Tandog de sa Cortez, no? Upper La Paz Cortez, good morning. Sa ilang mga suki, usab diha sa Dawi Cycle Center ni Sir J. Tandog. Mga pisyonado sa SSS, GSIS o mga senior citizens. Suki nila ni Ma'am Jigjig sa Cibu APC Finance Corporation, good morning. Bradley Batugan, Sister Fabatugan. Sa Riffles Jewelry and Repair Shop. Bro, kagawa Dani Abiliana diha sa Kugon. Kugihang kagawa diha sa Kugon ng Dakbayan sa Tagbilaran. Kagawa Roberto Batsoy Alba sa Poblasyon 2, kugihan po ni si Ma'am Kagawa Sabel Rinca diha sa Buol, no? Good morning. Ni mayong pagpamati pod ni Ma'am Lali Aliman ang napadagan sa Serenity Park diha sa Tip-Tip Kansang Buhatan na nanay mutang sa second floor sa Galeria Luisa na itong syudad sa Tagbilaran. Roberto Batsoy Alba, Kagawa sa Poblasyon 2, good morning. Mayong pagpamati usab ni City Councilor Tim Butalid, ni City Councilor Edi Burha o ingon masab ni City Councilor Plong Rinca, ni Kagawa Dea Sumansaksa kanhi Kapitan Paul Pahang, good morning. Engineer Edgar Maminday Balungas, Balungas Lechones, Porok 3, Barangay Dao, ning atong dakbayan, makontak sa 0939-904-6801. Greetings sa Tanang Taga Bohol Community Multipurpose Cooperative and Satellite Offices Nationwide uban sa BOD Chair si Sir Melchor Daniel ang General Manager nga si Ma'am Janeth Romero. Taga Bohol People Slumber, Les Appliance Plaza o Taga Bohol Tropics, good morning. Ilabin sa Accounting Division adunay mga guwaping diha, no? Good morning. City Mayor Jane Yap, good morning. Ning atong dakbayan sa Tagbilan, good morning sa mga membro konsumidor. Sa Buhiko 1, ubos sa mayong pagdumala ni General Manager Dino Rojas sa Tanang Taga BDM PC. Ubos sa pagpangunas pagpamati sa General Manager nga si Ma'am Jocelyn Tagukto. Ang BDM PC nagpadaga gasoline station sa Porok 5, Barangay Buol, Brato, ilang mga produkto dito mga higala. Baclayon Municipal Councilor Sin Gingging ug Muloy Caballo, good morning. Ni Ma'am Edith Revita sa Montanya, Baclayon, good morning. Og ni Ma'am Claire Dahay sa The Generics Pharmacy, good morning. Nagpitindaghana din sa tuang lalawigan sa Buhol. Og ang kinakusgang Vice Mayor sa Lungsod sa Albor, Vice Mayor Dan Samar. Og ang hotel manager nga si Sir RJ Astronomo sa 925 Maxi Hotel and Event Center, Espalma Street, Poblasyon 2, sa om sa tanang mga events, mga higala. 3 minutos lang kung imong pagasakyon gikan sa pantalan ni itong syudad, may ngadlaw.
1: Inyong napakinggan ang Aldred's Balitang Kalusugan para sa magandang kinabukasan. Handog ng Aldred's Corporation sa bayan.
2: The angel of the Lord declared unto Mary,
3: and she conceived by the Holy Spirit.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: Behold, the handmaid of the Lord.
3: Be it done unto me according to your word.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: And the Word was made flesh
3: and dwelt among us.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: Pray for us, the Holy Mother of God,
3: that we may be made worthy of the promises of Christ.
2: Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
3: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
4: Kinsay ngalan nato, sir?
5: Paul Mercado, diyan ni, sir.
4: Mutanan lang ko. Kanang gatumar ka, o, dito X-500?
5: O, sir, mo na ginatumar na ko. Kanunay, kaya na-diagnose mong ko nga na ay prostate problem. Bisod kong pangihi. Kaya ni Pupag man. Aubag po na kong tiil. Inailantan po ko. Palit og DTX 500, niinom ko sa buntag, kaduha, na sa gabi, doha kapsula sa susuntaon. Naayo ko, may review. DTX 500, ragi na kayo na ko. Labis jud kayo, sir, DTX 500.
6: DTX 500, mabali sa mga butika.

0: dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikas-22 katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.

0: Major Joseph Lupen na nabisan na kuwangon ang mga pulis sa matag lungsod sa tanang eskwelahan gipaningkamutan nga matag karon ugunya mamonitor gayud ang mga pampubliko ug pribadong tunghaan.
1: Daily yun na siya nga appeal sa beat niya kuan pero not the whole duration bitaw kay dako man po lang area ang isuro yun na to.
2: So kuan lang so, ang monitoring.
1: So in the meantime visible gyud ang pulis sa pagkakaroon sa mga eskwelahan.
0: Kini si Allen Doidora ang friend mo forever basta balita. DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Ang puuno ning mga higala no mura man og nagsunod-sunod na ning mga hitabuan eh. Padayon sa mga balita gikan sa kauluhan, patay ang tinunaan sa grade 10 sa nahitabong pagpamusil kung school shooting incidents nga nahitabo dito sa Zamboanga City. Ang namusil nga grade 8 nga tinunaan patay usab. Kini may gitutukan sa GMA News.
4: Ipinagutos ni Pangulong Bongbong Marcos ang masusing imbestigasyon sa pamamaril na ikinamatay ng dalawang estudyante sa loob ng isang paaralan sa Zamboanga City. Ang mga baril po na ginamit sa krimen, pagmamayari umano ng tauhan ng Customs Police na ama ng estudyanteng namaril. Babala po mga kapuso, sensitibong video ang inyong mapapanood. Saksi, si John Consulta.
5: Dinig ang pag-alingaw-ngaw ng putok ng baril habang nagtatago ang mga junior high school student sa classroom na ito sa Ateneo de Zamboanga University pasado alas 7 ng umaga kanina. Tinambakan pa ng mga upuan ang pinto para walang makapasok pagtunog ng alarma.
6: Baba!
5: Naglabas ng mga estudyante patungo sa school grounds habang dinig ang mga putok ng baril. Lalong nakababahala ang kuwang ito na ni-live stream online ng namaril na grade 8 student hanggang may mapatay siyang isang grade 10 student sa isang silid. Pagkatapos mamaril, umakyat ang namaril na estudyante sa ikalimang palapag kung saan ayon sa pulisya ay binaril niya ang sarili gamit ang dalang armas. Bakas ang takot sa mga estudyanteng naipon muna sa gym na ginawang holding area. Dito muna sila binantayan habang isa-isang inilalabas para masundod ng kanilang mga magulang. Maya't maya rin ang pasok ng ambulansya. Ayon sa PNP, dalawang short firearm ang ipinuslit ng grade 8 student sa campus. Regular pistol ang isa habang ang isa ay may conversion kit kaya nagbukang assault rifle. Kwento ng kanyang kaibigan. Inakala nilang nagbibiro lang ang kanilang kamag-aral.
7: Pala po mga joke-joke lang yung sinabi nila. I will shoot the school, mga ganun-ganun, like, mga jokes, no? Pero baka science 9 po ata, tapos may mga jokes pa na may baril po siya sa bahay.
5: Isa sa mga baril ay service firearm ng ama ng namaril na ayon sa Bureau of Customs ay taga-customs police ng Port of Zamboanga. Sa kanya rin umano ang isa pang baril. Tinanggal na siya sa pwesto.
8: Yung baril na nagamit ay kinoconfirm ko na BOC issued firearm yun. Yung Glock. Yung isa ay personal firearm niya pero license siya.
5: Inaalam ang motibo ng namaril na estudyante at kung paano siya nakapagpasok ng baril.
9: Titignan namin yung kanyang gaming history, yung kanyang chat history. So, we cannot come up with a complete answer kung ano ang complete forensic analysis kung bakit nangyari ito.
5: Ayon sa Zamboanga City RRMO, isa pang estudyante ang sugatan. 21 estudyante ang nakaranas umano ng panic attack, anxiety at minor injury. May special investigation task group na ang PNP para imbisigahan ang pamamaril. Kabilang sa naghihintay ng sagot, ang pamilya ng grade 10 student na di napigil ang emosyon nang makita ang labi ng anak. Kansilado hanggang bukas ang klase sa Ateneo de Zamboanga University. Idineklara rin ito na day of mourning bukas, August 19.
10: We are deeply saddened. Deeply, deeply saddened by this incident this morning. We are confirming that there are two fatalities. We are in the process of working with our the police.
11: We assure the community, not only the Ateneo, but even our schools that stronger measures are being done to protect you.
5: Si Pangulong Bongbong Marcos nagutos ng masusing investigasyon.
12: The statement of the Office of the President, and I

0: We grieve with the families and the entire Ateneo de Zamboanga community over a tragedy that should never have happened.
1: Nakikipag-ugnayan naman ang DepEd para magbigay ng psychosocial support sa mga naapektuhan. Mahigpit ding minomonitor ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center ang mga aktibidad sa social media kaugnay sa insidente.
2: Nananawagan kami sa inyo, mga netizens, na huwag na huwag i-repost ang video kaugnay ng insidente upang hindi na rin mabigyan ng karagdagang audience or atensyon ang mga gantong uri ng karasan. Sa atin hong mga magulang, bantayan po natin ang aktibidad ng ating mga anak sa social media, gaming platforms at messaging platforms, lalong-lalo na ho ang mga minor de edad. Panatilihin natin bukas ang linya ng komunikasyon sa ating mga tahanan at alamin kung ano ang kanila pinapanood, sinusundan, kinukonsumo online.
1: Ako si John Consulta, ang inyong saksi.
3: Arit na sa mga balita gikan sa rehiyon. Nadakpan ang duha ka mga lalaking nag-training para mamahimong pulis human matul pagilugos ang babaeng pulis trainee usab dito sa Misamis. Kini mo gitutukan sa GMA Regional TV.
4: Tabi ila mga kapuso, saglit sensitibo ang musunod nga balita. Duha ka mga lalaking pulis trainee sa Cagayan de Oro City Police Office ang gidakup human matul pa gilugos ang ilang kauban ng babaeng trainee sab. Nahitabo matud pa ang insidente sa gitambungan nila nga team building activity sa usa ka resort sa Misamis Oriental. Naka-alerto si James Paulo Yap.
5: Gitaktak na sa serbisyo ug mag-atubang pa ug kaso ang duha ka mga lalaking police trainee nga pulos nagpailawom sa field training program kun FTP ubos sa Cagayan de Oro City Police Office. Sila ang ginatudlong suspect sa pagpanglugo sa kaubanan nilang babae nga police trainee sa Osaka Beach Resort sa Hasaan, Misamis Oriental niadtong August 14 sa kadlawon. Sumala sa Police Regional Office 10, nahitabo ang insidente atol sa Osaka team building activity nga gipahigayon sa trainees kauban ng ilang field training officer.
6: Not part of their program of instruction, dili kini pud part no sa training design no as FTP sa ilaha. Dili kini pud sanction sa ato ang training unit. So pasabot ila-ila kini nga activity nga ilang himo nga miresulta no sa maong insidente.
5: Human nagpasaka og reklamo ang biktima daling gidakop sa Hasaan Municipal Police ang duha ka mga suspect. Adlaw Lunes gipailawom na sila sa inquest proceedings ug ginahulat na lang matud pa ang ilang commitment order gikan sa korte. Ginasulayan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuha ang pahayag sa duha ka mga suspect.
6: They are placed under arrest under the doctrino sa hot pursuit operation and kagahapong adlaw atong naipasaka na i-forward ang kaso nga violation sa RA 8353 or anti-rape law.
5: Lakip sab sa ginaimbestigahan karon ang ilang field training officer kinsa usa ka senior PNCO ug kauban ng trainees.
6: Atong makita nga aduna gayoy mga lapses or adunay mga violations sa mga protocols nato and guidelines. They will be charged administratively and they will be placed under restrictive custody.
5: Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao.
3: Mga balita gikan sa gawas. Gipapaampo ni US President Donald Trump ang Iran samtang ang uman giwarningan nga atakihon. Ito po minawon ang Net25 News.
7: May paribagong banta si US President Donald Trump sa Iran. At sa pagkakataong po ito ay kasama na ang bansang Oman. Yan ay sakaling walang patunguhan ang pag-uusap ng dalawang bansa ukol sa pagwawakas ng digmaan sa Gulf region. Anna Cui for the news.
8: Pinapasuko ni Pangulong Donald Trump ang Iran upang tapusin na ang halos kalahating taong giyera ng Washington at Tel Aviv kontra Tehran. Sa isang manayam, sinabi ng Pangulo, dapat na nilang ilabas ang white flag of surrender. Magugunita ang isang interim deal ukol sa pagtigil ng lahat ng operasyon militar ang napagkasunduan ng US at Iran noong Hunyo. Gayunman, mabilis itong nawalan ng visa ng akusahan ng dalawang partido ang isa't isa ng paglabag sa Memorandum of Understanding. Samantala, nag-uusap ngayon ang Oman at Iran ukol sa pagbabalik ng commercial shipping sa Strait of Hormuz. Ayon kay Trump, kung magiging sagabal ang Oman sa mga layunin ng US, aatakihin ito ng Washington. Noong Lunes, iginiit ni Trump sa Truth Social na ang numero unong layunin ay huwag payagan ng Iran sa kahit anumang paraan na magkaroon ng armas nuklear. Anna Queen at 25 Americas para sa Matanangagila International, trusted, connected, on point.
3: Sa lakat sa panahon, nahimo ng bagyo ang gibantayan karon sa pag-asa nga nakasuod sa Philippine Area of Responsibility. Ato paminawon ang dugang mga balita kabahin sa tong lakat sa panahon, pinaagi ni Sir Leonard Samar gikan sa pag-asa radar station de sa lungsod sa Alburquerque. Sir Leonard, good morning.
9: Morning, usap kini mo Sir Atoy. Good morning usap sa tanan nato nga mga suki nga tigpaminawon ni mong istasyon sa DYRD. Ani akining pinakaulay kalambuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw. Doon natay tulo ka tropical depression nga gibantayan karong mga panahon na or karong adlaw. Una kining naa sa sulod sa par kaning naa sa east of Itbayat Batanes nga si tropical depression nga si Neneng. Ug samtang ang duha ang naas una ang duha nga naa sa gawas sa par nga usa ini nga naa sa east of northeastern Mindanao. Og ang ikaduha nga naa sa gawas sa park kining naa sa west of Calayan, Cagayan. Base sa Tropical Cyclone Bulletin number 3, talabot na sa bagyo or tropical depression nga si Nineng nga naa sa sulod sa park. Sa may alas 4 sa sayog sa kabuntagon karong adlaw ang sentro sa mong tropical depression nga si Neneng gibanabana kini basis sa tanang available nga mga data. Ana kini may mutang sa 675 km east of Itbayat Batanes o ana kini sa coordinate nga 21.4 degrees north 128.3 degrees east. Samtang nagdala kini sa angin nga doon ay gikusgon nga makabat ngadto na sa 55 km matagtak na do sa sentro. O gado na kini gastinis o paghuro sa angin nga mukabat ngadto na sa 70 km matagtak na. O kini nagairog sa direksyon northwestward or aminang kasagtan nga doon na gikusgon sa pagirog 15 km matagtak na. Extent of tropical cyclone wind, strong wind extend outward up to 380 km from the center. Base usab sa track forecast among bagyo, unya sa alas 2 sa hapon, anaki di sa 530 km east northeast of Itbayat Batanes. Ugba sa alas 2 sa sayo sa kabuntagon, anaki ni sa 415 km northeast of Itbayat Batanes. Samtang ugma sa alas 2 sa hapon, na pakini usab sa 445 km north of Itbayat Batanes. Samtang sa Biyernes sa alas 2 sa sayo sa kabuntagon, anaki ni sa 480 km north of Itbayat Batanes or anaki ni sa vicinity of New Taipei City, Taiwan. O nakagawas na sa Philippine Area of Responsibility o nahimo na usab kisya nga usa ka low pressure area. Samtang karong mga panahon na wala tayo isang tropical cyclone wind signal nga diri sa ato sa nasod. Samtang gumikan sa enhancement sa maong hangin nga habagat nga gi-enhance sa maong bagyo nga si Nineng, ang mga lugar nga makasinati og strong to gale force gust or mga pag-unos or mga pagkuros sa hangin gumikan sa habagat, ang mga lugar karong adlaw, most of Luzon, lakip na usab ang Kabisayan og ingon man sab akip ang atong probinsya sa Bohol og lakip na usab dito dapita sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao og Davao Region. Samtang ang track intensity outlook sa mong bagyo, kaning mong tropical depression nga sinining, i-forecast kini nga mag-mob generated west northwestward and may make landfall over eastern coast of Taiwan between Thursday sa hapon or sa kagabion, Thursday or Hoybe sa hapon o sa kagabion or sa Biyernes sa buntag. Then the center of tropical depression nga si Nineng will remain over the Philippine Sea throughout the forecast period. Nining will remain tropical depression in the next 36 hours before weakening into a remnant low pressure over or near Taiwan on Friday morning. Samtang sa ubang bahin, padayon usab nato nga gi-monitor kining mo nga bagyo nga naa sa gawas sa par, una kining naa sa east of northeastern Mindanao. Sa may alas 3 sa sayo sa kabuntagon karong adlawa, ang tropical depression nga naa sa east of northeastern Mindanao, gibana kini basis na lang available nga mga data, anaa kini mahimutang sa 3090 kilometers east of northeastern Mindanao, una kini sa coordinate nga 8.1 degrees north, 154.4 degrees east. Samtang nagdalak ni sa angin, nga doon ay gikuskun nga mukabat nga ito nasa 55 kilometer matagtak na doon sa sentro, o gado na kini gastinis paguro sa angin nga makabat nga ito na sa 70 km matagtak na. O kini nagairog sa direksyon westward or paingon sa kasagpan nga hinay ang mga pag-irog or slowly. Samtang kini mong bagyo, layo pa ni sa ato as PAR or Philippine Area of Responsibility, pero base sa iyang forecast track, sa pagkakaroon, wala na ito wadaan nga posibli pagyapon siya nga makasulod sa Philippine Area of Responsibility next week or either dito siya musulod sa may east of extreme northern Luzon or east of northern Luzon. Once nga makasulod siya or either next week, padayo na usab nga i-enhance kining moong gitawtog southwest monsoon o habagat. Samtang ang ikatulong bagyo nga naa sa west of Kalayan, Cagayan. Kaganyan ng alas 3 sa sayo sa kabuntagon karong adlaw, ang location ni ini ana kini sa 670 km west of Kalayan, Cagayan. O na kini sa coordinate nga 19.2 degrees north, 115.1 degrees east. Samtang nagdalak ni sangin nga doon nagikos ko ng mukabat nga doon nasa 45 km matagtak na doon sa sentro o ganoon na kay Gastinis o paguro sa angin nga mukabat nga doon nasa 55 km matagtak na. O kini nag-airog sa direction westward nga doon nagikos ko sa pag-irog 20 km matagtak na. Masin sa iya movement westward, palayo kini sa ato sa nasod o ubos ang iyang chance nga makasulod sa Philippine Area Responsibility. Samtang nga itong ang forecast karong adlawa, padayon gihapon nga nakapikto kining gitawag to southwest monsoon o habagat, gumikan sa enhancement sa maong bagyo nga si Nining. Nakapikto kining maong habagat ditong lapita sa may Luzon o ingamalusab sa western section sa Kabisayan. Samtang nga itong forecast karong adlawa ang western Visayas, karong adlaw makasinati kinig managumon na kalangitan unoy katag nga mapagulan mga pagpandupagkilat gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang ubang bahin sa nasod, samtang ang ubang bahin sa Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol ug ingon man sab sa mga kalungsuran ug nakbed sa Tagbilaran ug ingon man sab ditong dapita sa Mindanao, karong adlaw makasinati laman kita og mga popanagsang pagpanag-om ug ngadto na sa usahay adunay managumon na kalangitan o inumbanan sa panagsa nga mga daklit ng mga pag-ulan, mga pagpundupagkilat, gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang kasarangan o ngayon na sa kusog hangin nga nagagikan sa Batangasagpan nga may mupuslabi dito na pita sa may western section sa Kabisayan o samtang kadagatan ini mga lugraha, kasarangan o ngayon na sa pagkabaluron. Samtang sa bangbahin, kasarangan nga hangin nga nagagikan sa Batangasagpan nga may mupuslabi dinhi usab sa atong probinsya sa Bohol ug lakip na usab sa mga bayan sa Kabisayan ug samtang kadagatan nini mga lugraha kasarangan ang mga pagbalot. Samtang dinhi sa atong dapit sukod sa temperatura magasukad sa 28 pataas ngadto na sa 34 degrees sentigrado adlaw misidlak sa may alas 5:34 sa kabuntagon ug mosalop sab kini sa may alas 5:59 sa kaponon. Dinhi na lang kutob kini nagaikan sa Radio Este Pag-asa Albuquerque Bulnerado Station, Leonardo Samar mayong buntag. Back to you, Sir Atoy.
3: Salamat kayo, Sir Leonard Samar.
9: Well, sa pen, Sir Atoy, dahil salamat ug mayong buntag sa tanan.
10: TYRD Radio Balita.
3: Inyo nabati ang unang bahin sa itong mga balita hatod kanato sa Marcela.

0: a las 6:34. Sa mga nagunang ulohang tudling sa itong mga balita karong adlaw, gimando ni City Mayor Jane Yap ang hugot nga pagpatuman sa police visibility sa tanang mga tunghaan sa Dakbayan sa Tagbilaran aron mapugngan ang kriminalidad. Kini nahitabo human sa gimando ni Governor Ari Samintado sa kapulisan ang siguridad nga ipahamtang ngadto sa mga tanang tulunghaan dinhi sa Bohol. Gisugyot ni Board Member Greg Hala ang pagsusi sa siguridad sa tanang pampubliko o pribadong tunghaan sa Bohol aron maila ang mga delikado nga mga lugar sa eskwelahan. Kini ug dugang pang mga balita inyo mabati karong alas 7 na.
1: Kaaso-aso nga mga balita dinhi lang sa Patrol Balita.
0: Oras alas 6:34.
2: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
3: Where?
2: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
3: Tagna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
4: Hatod sa maintinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.
5: Angel is brought to you by Newsip Z Plus Forte. Newsip Z Plus Forte with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
6: Time check is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. Time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug dangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo ug pamaol nga adunay hilanat.
7: Time check is brought to you by Vanwilar. Ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar.
8: Time check is brought to you by Alaksan. Pagtotoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
9: Time check is brought to you by Myra E. Myra E. Step into your Myra era.
10: Time check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO, mag Parex B araw-araw.
11: Time check is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Esquilan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
12: Time check is brought to you by Downy. Down the rock, the rub, bango-bango.
13: Oras hatod kaninyo sa Red Horse Beer. Lakas ng sarap, lakas ng tama.
14: Time check is brought to you by Revicon Tablet. May palag ang lakas mo.
15: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
16: Unilab quality yan.
17: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Kasagaran, ingon sa uban, basta barato ang tambal, basin dili epektibo. Pero ang tinuod, mas importante nga sigurado ta sa kalidad. Dapat gihimo sa mga eksperto. Dapat tested og certified. Og syempre, pioneer sa generics. Maubitaw nga na ang TGP Paracetamol para sa hilanat og sakit sa ulo og TGP Vitamin C plus Zinc para kusog ang resistensya uban sa husto nga pagkaon og exercise.
19: Siguraduhin ang quality. Dapat TGP Generics.
20: Kapag umatake ang rheumat arthritis.
21: Oh! Eh, paaw rin yung metagad yan. Dahil walang aw sa paw.
22: Para mas mahimping ang tulog, ipaw rin yung metagad yan. Dahil walang aw sa paw.
23: Pagkatapos ng trabaho, paaw rin yung metagad yan. Dahil walang aw sa paw.
22: Unahan ang kirot, magpahid na ng paw. Dahil walang aw sa paw.
24: For better life.
25: Pindutag aura one, guapa to another. It's giving confidence, Myra era.
26: G22 here. Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise. D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
27: DJX 500.
28: Yosi sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Dati, mataas ang sugar ko.
0: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
1: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
0: Okay.
2: DTX 500.
1: Sinubukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
2: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
3: Alas 6:38 antak na sa kabuntagon atong hatagang pagtagad ning sa ka mahinungdanon kaayong public service o sa kaamahan. Panawagan ni sa iyang anak uban atong karumbutaga si Sir Mario Manigo. Sir, good morning.
4: Mahin mong dad. Sir Atoy. Manawagan ang dad ko sa atong anak. Pinsa magaling ang niya karon. Manawagan ang dad ko nga. Kita mo kayo bawa sa mga kayo. Dugay-dugay nang ulit siyang umuli ko doon pa makabuhan.
3: Kisamay nga sa anak ni mo. Kisamay nga sa mong anak.
4: Si Andila Manigo.
3: Kila may edad?
4: 22 anos. Nagpuan mo na yung dala niyo sa tabi na niya. Kaya naglalis siya yung magbuwang ba niya. Mag-mikrit mo sa nila. Lakaw ba niya?
3: Kano saan mo ito milakaw? Kano saan milakaw?
4: Siguro to Pebrero, Mars, Madeli, no? Abril.
3: Abril. Sa imong pagtuo, naka to din sa tagbilaran pa?
4: Namurot na ito din siya. Ito, hindi naman nagkakita siya. Ang problema kay Kitang Black, magunit.
3: Oh, sige, tawagi usab, panawagi usab. Hangyo ay mong anak na muuli sa inyo ha, kay wala naman kay tug o sigig hilak ng imong asawa.
4: Maulagi. Dahil kung nakatungog kang galing ka, uli diri sa ito, okay. Doi kay mga magsweet, ilang in daw. Halos lang ka nagagi, hindi ka tog niya ba? Sige, hilak ni tagaan ng buwanti mo, nang andoy si mo ha. Muli ka.
3: Asa to inyo?
4: Nagtutuwa ko dahil nga na ito sa Diris at Bilaran dahil. Una nga, kung nyo punin mo nga, uli ay taon din mo hinahan Diris, kay doi kayo.
3: Asa to napita inyo ha?
4: Diyan sa poblasyon ono.
3: Okay. Niya, basig na hadlok to siya o inyong dagmalan kita yung muli siya o sa inyong ipka sulti?
4: Ayaw ko hadlok niya. Kaya kami huwag may masukunin mo. Huwag may masukunin mo. Doon siya yung buwan na pinsan siya mong maguhan. Huwag nang ganang uli. Dali kaya mag-istorya ka. Luhi daw nga naman yan handa. Maluhi ka. Maunan ko siya na ito. Salamat kayo.
3: Salamat kayo si Sir Mario Manigo. Angela, no? Angela Manigo, ang nga sa bata.
4: Oh, bendito sa inyo.
3: Okay. Onya, kining, wa dito si Moskwila ni Ron?
4: Wa lang si Moskwila kay, wa man siya mong pa-enroll na rong buwan, nagaroon na si Kas, kasi kay, nag-tuan siya kay, buwan sila nang niyang mag-uwan.
3: Sige. Sige, salamat kayo, Sir Mario Manigo. Okay, salamat. So, atong panawagan, pagbalik si Angela Manigo nga muuli na yung taon kay ang imuhang inahan, wa na'y kinatugan no, sa pagpaabot sa imong pag-uli. Atong oras, alas 6:42 na. Pikas lawak una, mga higala.
5: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag-adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
24: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
27: Mahalaga ang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
28: Reactivate! Let's move, let's groove!
29: Groove, then get your physical care from Reactivate Sports and Neuro Rehab.
30: Pagod ka na ba? Lagi masakit ang likod.
29: Equip with advanced therapeutic machines, Reactivate Sports and Neuro Rehab for your post-operation fractures, stroke, back and neck pains, sports injuries, sciatica, frozen shoulders, osteoarthritis, or just to relax for physical wellness.
28: Therapy with care is the best you'll find. Wellness and more should be some mind.
29: Come and visit Reactivate Sports and Neuro Rehab at Cocleo Compound, Mansasa, Seaside.
28: Go healthy, Reactivate Sports and Neuro Rehab.
29: quality of care is our top priority.
6: Oh, what na sad kay energy? Unsaon na lang imo mga goals in life? Next time na lang?
7: Puhata na! Pag Enervon Z Plus! Aron matabangan mo level up ang panglawas through extra energy with proper diet and exercise. Start living the life you want. Kay mas piskay ang life with energy. Enervon Z Plus!
8: Unilab yan.
7: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy! Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing Alaksan. Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
10: 3 times faster.
9: Mogi pa extra bilis-bilis, bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
10: New Alaksan Extra.
9: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
10: New Alaksan Extra.
9: Extra paspas. Extra galing.

0: ko namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikas-22 katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.

0: Oras Riway RD Worldwide, alas 7:07 sa buntag.
1: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
2: Where?
1: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
3: Kining inyong gisaligan ng tulumanon. Breakfast News. Makita usab sa Channel 5 sa BCC-TV, Channel 2 sa San Miguel Cable, Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV, o sa Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM, Radyo Hagna 100.9 FM, Radyo Ubay 95.9 FM, o 88.9 DYNC Lion FM sa Tubigon.
4: Gikan sa Lawak Balitaanan.
5: Lawak Balitaanan sa DYRD.
4: Itangyay sa Island City Mall.
5: Ang DYRD.
4: DYRD.
5: Breakfast News.
0: Igala, maayong buntag kininausab ang hanay sa labing labas. Nagbagang balita sa ato ang DYRD Breakfast News. Ato kini sa maayong tinguha. Sa Island City Mall, hinikay gandam sa mga gisaligang tighipos. Sa mga balita, gikan sa DYRD Newsroom, Arnold Lucas ang friend mo forever.
6: Okay, si Glee Orgolio ang friend mo forever.
0: Ang amuhatod sa mga balita o karon sa itong mga uluhan. Maski pahugtan pa ni Gov. Ari Sumintado, sa kapulisan ang seguridad sa mga eskwelahan sa atong lalawigan human kini sa pagpamusil sa Ateneo de Zamboanga University kagahapon mikalas kini og kinabuhi sa duha ka mga tinunan.
6: Samdang gimando ni Mayor Gene Yap ang hugot nga pagpatuman sa police visibility sa tanang tunghaan dinhi sa Dakbayan sa Tagbilaran aron mapugngan ang kriminalidad.
0: Gisugyot ni Board Member Greg Hala ang pagasusi sa seguridad sa tanang pampublikong eskwelahan. Apil na ang pribado aron usab maila ang mga delikado ng mga lugar sa ato mga eskwelahan.
6: Gituki sa Konseho sa Siyudad sa Tagbilaran ang lagda bahin sa pagdaog armas sa mga security guards sunod sa mga eskwelahan kuman sa nahitabong pagpamusil sa tunghaan dito sa Zamboanga.
0: Gisusi kagahapon ni Tiesa General Manager Mark Lapid ang mga proyekto sa Tiesa. Apil na ang seawall diha sa Alona Beach sa lungsod sa Panglao.
6: Andam na ang lungsod sa Lila sa pagbalik sa whale shark watching karong Nobyembre. Abo sa istrikto nga mga lagda, kinimatod pa ni Mayor Jed Piolio.
0: Garcia Law School diha sa lungsod sa Talibon, nadugang sa mga law school sa atong lalawigan sa Bohol nga magatudlo o abogasiya.
6: Sa atong police report, drug cleared barangay sa Bohol miabot na sa 765. Samtang 17 ka mga barangay ang wa mapiktuhi sa illegal nga drogas.
0: Tutog ka ginudahang drug pusher na sikop sa bypass operation kaganyang kadlaon barangay Kansombol Bilar. Kagahapon dihasad sa barangay Santa Fe, Danao.
6: Laing hugna sa EXL Mabuhay kun Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan himoon karong adlaw uban ni Doc Bry diha sa Covered Court sa Barangay Poblasyon 2. Sa balitang regional, Gobernador Pambarik 4 ni mando nga pahugtan ang seguridad sa mga eskwelahan dito sa Sugbo.
0: Sa kauluhan, ang Ateneo de Zamboanga gideklara karong adlaw Day of Mourning kuman sa school shooting kagahapon.
6: Nasuko si VP Sara Duterte sa mga media dito sa kaunuhan kung anong gibalita man nga mabakasyon siya dito sa Japan.
0: Sa gawas sa nasod, 7 ang patay sa insidente sa usa ka stampede dito sa India.
6: Sa paugnat sa kusog, andam si Pinay tennis player Alex Ayala ang musalmon sa US Open kuman siya napildi sa round of 32 sa Cincinnati Open. Sa balitang artista, napiling best actress sa Sinimalaya karong tuiga sila si Pocwa o Ruby Ruiz.
0: Mo ka itong mga uluhan sa itong mga balitang kompleto ni Talia sa among pagbalik.

0: kamutan nga matag karon og unya mamonitor gayud ang mga pampubliko og pribadong tunghaan.
1: Daily yun na siya nga appeal sa bit niya kuan pero not the whole duration bitaw kay dako man po lang area ang isuro yun na to.
2: So kuan lang so, ang monitoring. So
1: in the meantime visible gyud ang police sa pagkakaron sa mga eskwelahan.
0: Kini si Allen Doidora ang friend mo forever basta balita. DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Good morning ni Ma'am Linda Pasco na binaw karoon og sab ng Mary Discalyar, Am Discalyar, Undong og si Tata Discalyar nga naminaw karoon sa atong programa. Samtang sa lingbahin, gimando ni Mayor Jane Yap ang hugot nga pagpatuman sa police visibility sa tanang tunghaan sa Dakbayan sa Tagbilaran aron mapugngan ang kriminalidad. Atong paminaw ng report ni Alagad Ray Tutas.
4: Gimando ni Tagbilaran City Mayor Jane Yap sa PNP Tagbilaran City ang hugot nga pagbatuman sa police visibility o pagpakita sa mga pulis sa tanang eskwelahan sa Dakbayan aron mapugngan ang kriminalidad, masiguro ang kahapsay ug galinaw ug aron mubati ug kasiguruhan ang mga tinunan ug magtutudlo sa sulod ug gawas sa mga tunghaan. Gimanduan ni Mayor Yap sa Tagbilaran City Chief of Police Lieutenant Colonel Joey Bicoy nga pakusgan og paligunon ang police visibility human sa netabong pagpamusil kagahapon sa Ateneo de Zamboanga University sa Zamboanga City nga misangpot sa kamatayon sa duha ka estudyante. Gawa sa dugang police visibility, magbutang usab ang city government o mga solar-powered CCTV sa tanang pampublikong elementary o high school sa syudad nga konektado sa usa ka command center nga alang lamang sa mga eskwelahan para sa mas maayong pagmonitor o mas paspas nga pagresponde. Matod sa mayor, gipalihok niya dayon ang mga kapulisan mientras wa pay dautang panghitabo sa mga eskwelahan sa syudad. Dugang paniya ang baguhay lang nga insidente sa pagpamusil sa Zamboanga, usa ka masakit nga pahinumdum nga dili gyud angay ibaliwala sa mga ginikanan ang kaluwasan sa ilang mga anak. Gipahinumduman usab niya ang mga ginikanan nga bantayan ang ilang mga anak o kumustahon ang pag-eskwela. Nagpasalamat usab si Mayor Jane Yap sa kapulisan sa syudad sa padayon nga pag-roving o pag-monitor sa mga pampublikong tunghaan. Giauhag niya ang city government, kapulisan, mga tunghaan o mga ginikanan nga magtinabangay sa pagbantay sa mga tinunan. Gikan sa City Hall, ginisiray tutas ang friend mo forever, basta balita, DYRD. Ang kasaligan sa balita. DYRD.
5: 18 minutos pasado alas 7 diri sa atong DYRD Breakfast News gisugyot ni Board Member Greg Hala ang pagsusi sa seguridad sa tanang pampubliko ug pribadong tunghaan ganis sa atong lalawigan aron sa maila ang mga delikadong mga lugar sa atong mga eskwelahan. Atong pabinan pagbalik si Alagad Allen Doidora.
6: We should not wait for a similar tragedy to happen in Bohol before taking action.
0: Di na kinahanglang huwaton pa nga dunay mahitabo nga susamang trahedya sa Bohol o na pamulihok. Kini ang lig-on nga panawagan ni Board Member Greg Halato sa iyang privilege speech sa sangguniang panalawigan human sa gikataho nga pagpamusil sulod sa usa ka pribadong tunghaan dito sa Zamboanga City. Matod ni Hala sa iyang privilege speech atol sa sesyon kagahapon nga bisan og wa nahitabo sa Bohol ang insidente. Usa kini ka seryosong pahimangno nga kinahanglang paligunon karon palangdaan ang seguridad sa tanang eskwela pampubliko o pribado.
6: This incident reminds us that school violence can happen anywhere, whether in a public or private school.
0: Gipasabot niya nga ang mga eskwelahan kinahanglang magpabiling luwas diin ang mga estudyante makakat-on, ang mga magtutudlo, makatudlo o ang mga ginikanan magkasalig nga protektado ang ilang mga anak.
6: Our schools must remain safe places where our children can study, teachers can teach, and parents can have confidence that their children are protected.
0: Iyang isugyot ang pagbahigayon og province-wide school safety and security assessment uban sa Department of Education, mga pribado ug publikong eskwelahan og mga law enforcement agencies. Matod ni Hala, dili man mapugngan ang tanang hulga apan gikinahanglang adunay pagpangandam. Nawagan siya sa provincial government ug sa tanang concerned agencies na maghimog proactive na mga lakang aron masiguro nga ang matag eskwelahan sa Bohol dili lamang sentro sa pagkaton kundi dili usab luwas ug protektadong lugar alang sa mga kabataan.
6: Let the unfortunate incident in Zamboanga City be a reminder to us in Bohol that protecting our

0: children is a shared responsibility.
1: Kini si Alan Doidora ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
2: Good morning ni Conrado Doria. Nagtanaw ka na ito karon live sa DYRD Facebook. Abrio Galio Barbaruna. Nagtanaw gikan sa Kabayugan Kalape. Andresa Dalagan Miguel. Nagtanaw po gikan sa Carmen Bohol. Irma Chiga. Nagtanaw. Wanis Narisma Ugatis Prima. Nagtanaw. Usab. Good morning ni Mafe Mongkada Malimot. Justo ni Urkulio o Junior Urkulio. Dasa saan Isidro Baclayon. Nagtanaw ka na ito. O si Edwin Makiling Pamugas. Gitukis sa konseho sa siyudad sa Tagbilaran ang lagda bahin sa pagdaog armas sa mga security guard sud sa mga eskwelahan human sa nahitabong pagpamusil sa tunghaan dito sa Zamboanga. Ato paminawon ang report ni Alagad Ray Tutas.
3: Gitukis sa konseho sa siyudad sa Tagbilaran ang mga lagda bahin sa pagdalaog armas sa mga security guard sulod sa mga tunghaan human sa nahitabong pagpamusil sa Ateneo di Zamboanga University sa Zamboanga City kagapon sa buntag. Sa regular session sa Siguriang Panlungsod ng gipangluhan ni Vice Mayor Adam Hala kagahapon, gisugyot ni Konsehal Fausto Bibot Budlong ang pagripaso sa mga pulisiya o circular sa Department of Education kun DepEd kalabot sa pagdili sa mga security guard sa pagdala og armas sulod sa mga tunghaan taliwa sa nagataas nga kabalaka sa seguridad sa mga eskwelahan.
4: Nga gibawalan ang tanang security guard magdaog pusil or firearm. So I believe firearm is a deterrence of mass shooting, no? So unsa kay mahimo na to ana ang committee chair sa education could facilitate or make a recommendation to the secretary to review the DepEd memorandum order.
3: Batod ni Budlong, nagtuo siya nga pagdala og arma sa mga gwardiya usa ka pamaagi nga magpugong sa tawo sa paghimo sa krimen. Gila ni Budlong kinsa chairman sa SP Committee on Peace, Order and Public Safety ang kaminundanon nga mabaligon ang proteksyon sa mga tinunaan og magtutudlo. Si Konsehal Jose Floro Rinca, chairman sa Committee on Education, mingon nga ni patuman na ang mga tunghaan o mga security measures sa wa pa may tabo ang pagpamusil sa tunghaan sa Zamboanga City. Si Rinca mingon nga subayon og balik sa iyang komitiba ang nalakang sa seguridad o magpatawag siya og balik og tigom uban sa Committee on Peace, Order and Public Safety kung napadayon ba kini o patuman sa mga pampublikong tunghaan sa Dakbayan. Gikan sa seguridad.
5: Last time, we've called up the attention of all the private schools, also the public schools nga naderi sa Tagbilaran City. Then response sila anto na si Konsehal Gemma. Then ang atong gikuha na to nila, atong ipa-review o gipa-strengthen na to ang atong ilahang security measures in every schools. Yun, most especially sa private, kaya ang sa public nakuha naman ni Mayor. So ang private, gikuha na to nila. Pwede po daw ito ang ipatawag balik siguro or kita nalay mo dong tagsa-tagsa kada sakilahan para ani nga kuan makuha na to kung gipatuman bigod nila tinuod tong ilahang mga security measures nila. So ang giauhag po ang committee sa kuan nga mo joint force na ni no sa peace and order and then sa social services ug pwedeng sa katong tanan no. Kaya this is not only the concern of the Committee on Education but the concern of all students here in Tagbilaran City. So
3: lungsod gini si Ray Tutas ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
6: Good morning, Anthony Norley og ni Boboy always watching the DYRD Breakfast News diri sa YouTube. Oy, good morning. Thank you kayo sa inyong pagpaminaw sa mga balita matag adlaw. Julius Doy Madanggit, maimbuntag nimo diha. Maki Chungson, good morning watching from the town of Lubok. Maimbuntag DYRD from Buena Vista, Raymond Silusia. Dagan salamat sa kanunay nga pagpamati sa itong mga programa diri sa DYRD. O niya, mabati sa ninyo ang DYRD Breakfast News sa KISS 1023. FM, BCC TV, Radyo Hagna, Radyo Obay, Radyo Bulanon Network, Beat FM 89.3, Lungsod sa San Miguel, o live sabta sa YouTube, Facebook, o Zeno Radio. Gisusi ni Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority, General Manager Mark Lapid, ang pipila usab ka mga proyekto nga gipunduhan kini sa Tiesa sa atong lalawigan kagahapong adlaw. Uban usab ni Lapid si Bohol Governor Ari Sumintado, misusi sila sa seawall diha sa Alona White Beach, Panglao. Ang proyekto naglakip kini sa mga hagdanan, ramp o railings aron sa mahatagan og mga ang mga turista og mas luwas usab niya sayon usab nila nga agianan paingon sa dagat. Gisusi sab ang floating walk bridge. Gibisita usab nila ang Tourism Information Office building diha sa lungsod sa Panglao. Laing proyekto nga gisusi mao ang hyperbaric chamber. Ang pasilidad gituyo kini alang sa mga emergency nga may kalabutan sa insidente sa scuba diving. Giisip nga importante ang mga facility alang sa itong lalawigan sa Bohol nga usa sa mga nagunang destinasyon sa scuba diving sa nasod. Nagpasalamat si Lapid kang Governor Ari Sumintado tungod sa husto nga pagpatuman o pagdumala sa mga proyekto nga gipunduhan usab sa Tiesa nganhi sa probinsya. Gihangyo sab ni Governor Ari Sumintado si Lapid nga palapdan pa ang suporta sa Tiesa alang sa atong lalawigan. Lakip na ang mga gisugyot nga proyekto, ang usa ka landfill sa Northern Bohol o mga suga o na street lights sa kadalanan gikan sa Dawis paingon ngadto sa Panglao. Ang provincial governments sa Bohol ubos kini sa administrasyong Umintado og besas nagapadayon sa pagbalig-on sa mga panag-uban uban sa mga ahensya sa nasunong gobyerno. Ang tumong maong dugang pagpalambo sa turismo og infrastruktura tibuok probinsya.
7: TYRD Radio Balita. Balita.
6: 27 minutos pasado alas 7, kini DYRD Breakfast News sa Duganis Maing Tinguha sa Island City Mall.

0: DYRD Weather Report.
1: Para sa lakas itong panahon at pabinaw si Leonard Samar, gikan sa lokal ng Butas Pagasa.
2: Ani akining pinakaulay kalambuan sa kaimtang sa panahon karong adlaw. Doon natay tudlo ka tropical depression nga gibantayan karong mga panahon na or karong adlaw. Una kining naa sa sulod sa park, kining naa sa east of Itbayat Batanes nga si tropical depression nga si Neneng. Og samtang ang duha ang naas una ang duha nga naas sa gawas sa park nga usa ini nga naas sa east of northeastern Mindanao og ang ikaduha nga naas sa gawas sa park kining naas sa west of Calayan Cagayan. Base sa tropical cyclone bulletin number 3 kalabot na sa bagyo or tropical depression nga si Neneng nga naa sa sulod sa par. Sa may alas 4 sa sayog sa kabuntagon karong adlaw ang sentro sa mong tropical depression nga si Neneng gibanabana kini basis sa tanang available nga mga data. Anaa kini may mutang sa 675 km east of Itbayat Batanes o anaa kini sa coordinate nga 21.4 degrees north 128.3 degrees east. Samtang nagdala kini sa angin nga doon ay gikusgon nga mukabat ngadto na sa 55 km matagtak na do sa sentro. O gado na kini gastinis o paghuros sa angin nga mukabat ngadto na sa 70 km matagtak na. O kini nagairog sa direksyon northwestward or aminang kasagtan nga doon ay gikusgon sa pagirog 15 km matagtak na. Extent of tropical cyclone wind. Strong wind extend outward up to 380 km from the center. Base usap sa track forecast among bagyo, unya sa alas 2 sa hapon, anakini sa 530 km east-northeast of Itbayat Batanes. Ugba sa alas 2 sa sayo sa kabuntagon, anakini sa 415 km northeast of Itbayat Batanes. Samtang ugma sa alas 2 sa hapon, anakini usab sa 445 km north of Itbayat Batanes. Samtang sa Biyernes sa alas 2 sa sayo sa kabuntagon, anakini sa 480 kilometers north of Itbayat Batanes or anasa naakini sa vicinity of New Taipei City, Taiwan o nakagawas na sa Philippine Area of Responsibility o nahimo na usab kisya nga usa ka low pressure area. Samtang karong mga panahon na wala tayo isang tropical cyclone wind signal nga diri sa ato asa nasod. Samtang gumikan sa enhancement sa maong hangin nga habagat nga gi-enhance sa maong bagyo nga si Neneng, ang mga lugar nga makasinati og strong to gale force gust or mga pag-unos or mga pagkuros sa hangin gumikan sa habagat, ang mga lugar karong adlaw, most of Luzon, lakip na sab ang Kabisayan og ingon sab akip ang atong probinsya sa Bohol og lakip na sab dito napita sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao og Davao Region. Samtang ang track intensity outlook sa mong bagyo, kaning mong tropical depression nga si Neneng, i-forecast kini nga mag-mob generally west-northwestward and may make landfall over eastern coast of Taiwan between Thursday sa hapon or sa kagabion, Thursday or Hoybe sa hapon o sa kagabion or sa Biyernes sa buntag. Then the center of tropical depression nga si Neneng will remain over the Philippine Sea throughout the forecast period. Neneng will remain tropical depression in the next 36 hours before weakening into a remnant low pressure over or near Taiwan on Friday morning. Samtang sa ubang bahin, padayon usab nato nga gi-monitor kini mga bagyo nga naa sa gawas sa par, una kining naa sa east of northeastern Mindanao. Sa may alas 3 sa sayo sa kabuntagon karong adlaw ang tropical depression nga naa sa east of northeastern Mindanao gimana ba na kini basis tanang available nga mga data ana kini mahimutang sa 3090 kilometers east of northeastern Mindanao ana kini sa coordinate nga 8.1 degrees north 154.4 degrees east. Samtang nagdalak ni sa angin nga dunay gikusgon nga mukabat ngadto nasa 55 km matagtak na do sa sentro. O gano'n na kinigastinis pagkuros angin nga makabat nga ito na sa 70 km matagtak na. O kininagairog sa direksyon westward or paingon sa kasagtan nga hinay ang mga pag-irog or slowly. Samtang kinimawang bagyo, layo pa ni sa ato as PAR or Philippine Area of Responsibility. Pero base sa iyang forecast track, sa pagkakaroon, wala na ito. Wad ang posible pagyapon siya nga makasulod sa Philippine Area of Responsibility next week or either dito siya mosulod sa may east of extreme northern Luzon or east of northern Luzon. Once nga makasulod siya or either next week